0: X500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C, mighty C. Sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No, kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumarkas ang DTX500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto na kamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX500.
1: DTX500!
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Anong ginabatsag mo sa
2: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarko. DTX500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX500.
1: DTX500! DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX500 ka na. Ang DTX500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX500 ka. DTX500. DTX500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX500 ka. Kaysa DTX500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta. DTX500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyamag Shoot! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
19: let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Wonder of the day na diyan kang ipapit.
1: Malo. Tulon na yun ba? Tulon.
0: Ayo. Celebrity na suruan. No, sige, sir, hindi ko pala pagambala. Nay nga, hindi man dahil nag-election. Para ba ko bragi sila tututo? Kaya adlock pala sila mo.
1: Gabalo na sila. Sila,
0: no?
1: Balo na sila.
0: Balo na sila.
1: Balo na sila.
0: Tingala ko nagaganagan mga kapihan. Subong nagnakalaka na mo nagpangapi.
1: Sa inyo ba? May kapihan tong panapanawag na mo sa South Bend. Kapihan ni Palab. Sa kapihan ni Kapalab, siya una na mo nag-akumpas.
0: Subong?
1: Subong?
0: Pwede sa mag-akumpas?
1: Pwede sa mag-akumpas. Siya una, hindi ka na. Mapuli ko siya una, hanggang paypay siya mo, tagapat kakamot mo.
0: Gabla yung kapita rin,
1: eh! Kapita rin, Ibla! Subong? Why na? Kadulas lang.
0: Dugay-dugay, mag-draw na kita. Ang pamangkot naton for the day, no? Second question naton, Subong, para sa t-shirt nato nga premyo. Aton nga pamangkot. Mahaboy kami pamangkot, yung makastinta na. 55 lang. Pero maruleta, tanay kipa ba, Renz? Para mabalanta, ang sabat is hashtag Heroes Day.
1: No, Heroes
0: okay, Day. National Heroes Day. Abilio kubi, Noy, arin na nga ton nga ruleta. Tira, para sa t-shirt, damo ba? Damo sila kakipa ba, Rico? Agapas lang.
1: Eden Pabiliar, Rumi
0: Pasigado, Jasmine Mangao, Gina Borja, Jolino Villa, Liberty Caniete, Romar Duran, Tina Soruano, Masi Maninet Marquez, kanuha ka na mag-down.
1: Ninet Marquez!
0: Wilson! Bilina mo na?
1: Clint, Bilina!
0: Imalin Cordova! Prambana! Ay, taga Ilog na?
1: Bukana?
0: Ilog?
1: No.
0: Mami Malin! Congratulations!
1: May t-shirt ka din, mama.
0: Si Toto Wilson. Nakita
1: ka si Wilson. Nakita ka na yun.
0: Alay na ya. Bilan mo iba. Gali na ya.
1: Siya gali.
0: Siya gali.
1: Mami Malin Cordova, winner ikaw. Sang isa ka.
0: Sulat to mo lang sa Toto rin sa tagpo na.
1: Mami Malin ah. Sige lang. Kaya dalawang talang na inkaso.
0: Maulat kami magstinta. Mahaboy kami ni Kipa Berik. Sang second. Ah, nga question duha ni madaog para tatlo ka t-shirt plagtag to mo.
1: Okay, sige.
0: Pero labuton niya na istinta kay 56 pa lang ta for the meantime, ari ang amon nga pasirit ni Kipa Berik sa mga in love.
1: Abi be one time abi.
0: Ambal dila kuno, there's nothing wrong to be in love. Do kon ni kung maunta ka kagdungan malang ta magutom do hindi man may.
1: Abi ang paghambal lang nga daw bang uyab gid ba. Minami gid ba. Ladies and gentlemen, here is the man who is in love.
2: Angkot sa langaw.
1: Tira, ikaw. Mabuli ba tayo?
0: Mabuli ba tayo? Gusto mo ang lalaban, hindi malaban to ha? Ikaw ha? Now, this time, ari ng paborito namon yung kanta, Mahal Kita, pero mahal na ngayon ang bigas, pati na ang lata ng sardinas. Here we go! Paigot naman pa!
1: Paigotan. Tayo dyan malatili
0: sa sinanin. Pagstinta ka ron, maboy kami isang question para sa duwa ka winners ang t-shirt. Go on! Video, Noy? Video, Noy, Noy, ha? Oh, Ma'am Gina Bora. Tangay ba kami video toto itang do? Pabitin mo kami. Video-video tana. Lida mo ni Kipay Berko.
1: Kaya kitang pangitiin. Acoustic, you know?
0: Ang tinghog yung Kipay Berko.
1: Dami, no?
3: Ipapangako sa iyo ang bituin.
0: Ipangako ang mga bituin kagulan sa kalatitan.
3: Ang gabay.
0: Ipangako ang abisan magubang kalimutan.
3: Panghawakang sasamaan kailanman. Ngunit
0: sa kaya
3: ng pagkakawalan.

0: Ma'am Gina Buraya. Ako mahal na kinakain pa.
1: Sana all.
2: Kung nalulungkot ay pupunta.
0: Sana bigas na lang siya kuno para kinakain pa.
1: Isa pa na.
2: Dala ang cravings mo na fries at matcha.
0: Oh, the price of matcha pa.
1: Green tea.
2: Kang magmakiato.
0: Oh, wow.

0: Harmony.
1: Oh. At tuyo ko rin si Ma'am Gina. Gusto yun ko na wala kuya sala. Ready ko na karoon mama. Ayatag ko na si mo. Pampiyon pag-arrange kay Pabirik. Nabilib. Nabiliban ko din ang grupo, no?

0: yun.
1: Furo!
0: Ang Tiger sa English, ano na akong title? Sige.
1: Practical Love Song.
0: Practical Love Song. Kamaloka akong kurso, ini sa eskwilahan.
1: Ano ang kurso ni?
0: Ako ang taang ngalan sa kurso.
1: Anong kurso?
0: Practical Arts.
1: Animalistic. Tumambal naman ko tali.
0: Practical Arts.
1: Pero mga KKP with a serious note, gusto ba no? Isa piliton mo kay Gaplangganay, ikaw but you're not ready. Mm. At the end of the day, ang masacrifice hindi ikaw.
0: Mm.
1: Ang manging kabataan nyo sa Pilakarlao, no?
0: Eh.
1: So, amo na mabudlay, no? And, ang question na to, narina, ready na. For the second question, duwa ka winners ni Kipa Merik.
0: Okay.
1: Palabutan nyo, 53. 70 lang Kipa Merik, kapag ngayon ta.
0: Pila lang?
1: Mag 70 lang, 70 okay na. Tapos taasahan nyo, ba? Kay Baboy, kami isang...
0: Puna mo, pronsit lang ni Tanan, mapupo.
1: Pronsit lang ni
0: Tanan. Pronsit lang ni Tanan. Hingagaw
1: na, stinta. Pag stinta ta karon maboy kami pabangkot tapos lang pabangkot and then may pabati kami ni K5 Eric in line sa question naton karon.
0: Okay
1: na yung agaw na may ara pa ta 15 kinang lana. I-check ko si JR Hilantagan. May football game subong. May paliga football sa Sagay.
0: Dumayo.
1: Iyan ni Congressman Tardy Marañon.
0: Okay.
1: I-check tabi sa line number 1 yan ni kay nami manikay mga sports activity bila. JR, good morning. Sagay, good morning.
0: Kanami.
2: Yes, sir. Kami raba. Jackie Five Eric, mayong aga sa inimaduwa kag sa tanan nato niya tig palamati.
0: Tahob siyang kamera.
2: Jackie Five, ba, Eljan, Jackie Five Eric, subong ang unang adlaw, no, pa ginumpisahan ang labing una nga 30 Marañon Football Invitational Tournament kung sa diin na ginbuylogan ni sa nagkarinlain niya departamento kag mga eskwilahan, Jackie Five Eljan, nasakop diri sa kasama, Cadiz, Sagay, kaga Manapla, Jackie Five Eljan.
1: So ano nga mga eskwelahan na nag-join da?
2: Sa subong kay Kipay Belgian, arindi ang University of Negros Occidental Recolitos.
1: UNOR.
2: Arindi ang University of St. Lazal.
1: Lazal.
2: Central University State, Central Philippines University.
1: CPU, Iloilo.
2: Yes, kay Kipay Belgian. And ang Bago City, arindi.
1: Bago, at yung mga bakod kay Kipay Merik.
0: Okay.
2: Yes.
1: Isa mga taga-Sagay, taga-kasama da, taga-Cadiz sa Manapla kag Sagay.
0: Masyarto to be?
1: Kadto inyo do. Isus may taga-CPU, may pangayaw, may taga-UNOR, may taga-Lasal. Sino pa gayud?
2: Oh, may mga pangayaw kag Kipay Belgian, ari man di ang Escalante, ang Philippine Army Football Club.
1: Ari oh, may Philippine Army Football Club.
0: Dumayo.
2: Yes, and of course, ari man di ang Philippine Air Force Football Club.
1: May Philippine Air Force pagid.
0: Grabe ba?
2: Philippine Coast Guard Football
1: PCG
2: Club,
1: Football Club.
0: Wala mo ako?
2: Ang muna sila balis siyam tanan sa K5 Bells at K5 Eric ang nagpasapos
1: siyam ka team ha?
0: K5 football team why da?
1: Na footballan na yung K5. Si JR ara.
0: Very good JR.
1: Oh, ano man? Nagbukas na subuko ko na nabasugod ng hampang.
2: Subong ka kipay Belgian, no, medyo ka ano pa sila ga try out basta ka kipay Belgian kag tapos
0: na gawarm up pagura.
1: Apa na wag sila gawarm up.
0: Warm up pa.
2: Oh, gawarm up pala
1: sa try out ta. Do audition ba?
0: Gawarm up pa.
2: Ceremony. So, kitapos naman ang kick off ceremony ug ipaganuhan man sa ato nya pinalangga congressman. After di man yon, ari man di si Mayor Bibo Cueva kag ang iban pa nga mga SP sa siyudad sa Sagay kag kipay Belgian, Jackie Berek.
1: Okay.
0: Very good.
1: Sige. So, why schedule? Anong unang game da para kabati? Mga tagpalamati ito sa buong?
2: Alas 9, kaki 5 bells, dyan, kaki 5 Eric.
1: First game.
2: Na ang official na hampang. Nauna na magkasambuha ang St. Lazal. Kag ang Sagay City, mga kaki 5.
1: Ati, very good. Oy, taga-Sagay. Kanto ka mo, di na ginihiwat sa buong kaki 5, JR.
0: Di nga state, di nga area.
2: Sa giniwat, Jackie Five Bells, Jackie Five Eric, sa Sagay National High School.
1: Okay.
0: Sagay National High School.
1: Lapit na, yes, na sa opisina, lapit na sa Oswagan.
2: Adiri mismo sa ila, di nga sulod sa ila, kaskwilahan, Jackie Five Bells, Jackie Five Eric. Kaya may napo natin sila nga, ano.
0: Kaya may nakipagwa na may klanan, taglida.
2: Maliban sa ato niya, open na division, Jackie Five Bells, Jackie Five Eric, may ari makita sa under 18 division. O sa diin, may lima man ka mga departamento nga nagpasakop. Amo ni diri ang Bacolod.
1: Grupo, hindi departamento na. No? Football group, no? E department group, mga football teams na.
2: Oh, sige. Ari man di, Kakipay Belgian, ang Bacolod City National High School.
1: Okay.
2: Cadiz City, Bago City, Escalante City, Cagsagay City, Kakipay Belgian.
1: Under 18 na, Kakipay Belgian.
0: Mayo.
1: Okay, sige ah. Very good, good luck.
0: Mayong kamera mo, mayong kamera mo ha, very good, mayong cellphone.
1: Salamat, KJR.
2: Jackie 5 Belgian, Jackie 5 Eric Direkta dari Sociedad Sorsogay, Jackie 5 GR Gilatagan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publikong kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Si Sir Eugene Malati, Lisa, sa matandaan siya ko, no?
3: K5 siya? News FM.
0: Ginasunod-sunod yun.
1: Thank you, Gida. Anong kanta niya? Anong kanta niya?
0: Nang mahal na ang bugas.
1: Mahal kita. Tapos mahal na
0: ang bugas.
1: Ang bigas pati na lata ng sardinas.
0: Oo, tiginapos siya, inansukto mo ni siya si Eugene Sangkuan, sa Bisaya ng manok na bayad.
1: Lalo ka na para Eugene man. Sige lang, okay lang sa amo na. Cristina Vivasie, by the way, di ba ni Pat? Subong grabe ang pag-ilis ng tiyempo, no? Gainit ka ulan, kinanglan nyo gid mag-idong permis ang Power Trio. No? Di maripat, mag DTX 500 ka mo, parisan nyo sa Mighty C. Ang nami sa DTX 500, mataas yung antioxidant. Gina-slow down nyo lang aging process, kino hindi kagulang di yung turukon. Ang nami, kipabirik, lipyohan nyo pa imo atay. At nami ka part, ang imo sugar level, gina-control niya. No? Nga mag-normal, pati na ang imo sili blood pressure. That's the power of DTX 500. Kung parisan mo Mighty C, ginapadasig ang absorption, kaya ginapabaskog ang immune system ni Mighty C. No? Ginapamaalam niyang imong immune system para hindi siya malitok kag mainto sa mga bakterya at the same time viruses na gasulod sa lawas. Malipat ha, mag DTX 500 ka mo, ang paborito na Monkey Fabric bilang food supplement. DTX 500 and Mighty C alkaline ng vitamin C. Way, suro-suro sa sulok-sulok. Well, this time around, maboy na kita. Noy, naglubo ta, no? Pero maboy na kami isang next question. No? Ready, duwadi nga to, piliun nga magadaog. Ipabati namon sa inyo, ang question na to naman ni, sino, ano ang celebration for the month of September? No? Iya ka ano na? Iya ka mga nanay? Iya ka mga tatay? Sino? Kabalo na ka mo, may sample kami sa inyo. Iya ka ano? Mga, pwede nga English, no? Hashtag K5. Hashtag K5 answer. Okay. Hashtag K5 answer. Wala space. Sugpol lang tanan.
4: Okay.
1: O yung agaw na ako muna, anong celebration by next month? Bilang pagkilala sa aton yung mga national heroes, no? Damo ito mga baganihan, mga ka-K5 nga ginataganig talupangod, pero subong adlaw, na ready si K5 Itan, isa ini ka paghatag pugay sa aton yung mga ginikanan.
4: Okay.
1: You know, sometimes, we tend to forget the importance sang time.
4: Correct, correct.
1: Kaya we total the while enough, we will send their money.
4: No, okay na. No?
1: Padalaan talang si tatay, ito kag si nanay, pa-allowance nila.
4: Tapos na.
1: But it's not all about money, you know. It's all about your presence, your time.
4: Yes.
1: That really matters. Abi mo nagtanaw ko sa unang sa Itbulaga, kay Fiberic. Dito, gi ko nag-ibit tulutudo mo. Pagkaaga, puli ko dun sa lilo mo. Dumduman mo to nga may bisitas lang ang senior citizen. Gipamangkot siya. Babae to. Kaya kamusta ka na nanay? Yung okay lang naman ako. Maanak mo, siya nga okay man sila. Yung ti kamusta? Yung kabalos lang, ari ka niya, wala. Yung nga man, yung ti kay... Abi nila, okay lang ko mo. Kay may kasarang mo. Yung tingala ko sa ila. Nga ako maglagaw sila. May salakyan man sila, makalagaw sila kung din gusto nila. Nga ako magbisita sila sa akon, hindi sila kabisita sa akon.
4: Subo
1: to. Nagibi siya, kagipay Eric.
0: Hindi ka pagkabati. Kag nag-viral to ha, sa bilog ng Pilipinas.
1: Siyang nakabati ko to kagipay Eric. Kabi mo ano natabo? Pagkaga, puli ko sa balay. Because sometimes gaka-guilty kita kagipay Eric. Bangon sa kasako sa panahon. You know, may mga asawa mangimo na sila nga ginavalue. No, nga tandaan gid permis ang aton nga mga asawa. Palangga, taman yung aton asawa mo. Even the Bible says, nga bayaan mo ginikanan mo,
4: that two become one.
1: Become one. Si babae, bayaan niya si nanay, tatay niya. Si lalaki, bayaan niya si nanay, tatay niya. And they will join hands together through the bondage of marriage.
4: Yes.
1: And the two become one.
0: Ang I think galing, the wives can understand this, but may mga ara ang hindi kinchindi.
1: Ten commandments gambal ginaya kay Paverick. Honor thy mother and thy father. Why man sige gambal respect but honor. Sometimes may ara ang ginikana nga hindi man dapat respeto, but because they are your parents, you have to honor them.
0: No? Because honor and respect are two different
1: entities. Yes, sir. But siguro sina kiss abisa na nupang imo ginikanan, you have to honor them.
0: Magamba kang respeto, i-obey, irespetuhon mo sundon. Pero magamba ka honor,
1: Dumduma sila. Amo nang ginambal ko, you know, kaki Paverick, sa tanan sa pulo kasugo nga ginabasa naton sa Ten Commandments, amo lang ni siyang commandments kay may promise.
0: Correct.
1: Ang promise, i-honor mo lang, dumduma ginikanan mo kay pakamayuhon ka sa Ginoo.
0: Period.
1: Nakuha mo kaki Paverick. That's the only commandments nga may promise nga upod.
0: Correct.
1: Tik ang Ginoo yung mag-promise, ginasunod yun na iya.
0: Correct.
1: Kag na-notice ko man kaki Paverick, kalabanan kabataan that the work hard and sacrifice hard para ti panon ila ginikanan are being blessed.
4: Correct.
1: Amo ginaya ako nya ginapanindugan ko gina.
4: Agree no? ko sina.
1: Basta ang kabataan plangga nila ila ginikanan. Mm. Nga ginadumdum gid nila bisan ano kabudlay ah. Mm. Ang ginuyag pa kamayo gisa ila pagpangabuhi.
4: Kag it is maghamba ka dumdum, it's not about money ah. It's not yes. about money nga taga.
1: It's your time. Hindi man tanan kita gin bless sa pangabuhi.
4: Pulian mo lang na sila kagambalon nga di mustak mo de.
1: Oh, correct.
4: Pag puli mo, pagbalik mo, hindi ba puli na kami, tiwa kita da. Enjoy pa na ginikanan.
1: Oh, actually, kung Disyembre, magpuli, no?
4: Oh.
1: Silingan ni isang Ten Commandments ba? Honor your father and your mother, no?
4: Mm.
1: So that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
4: Correct.
1: That is a promise.
4: Oh. Kay kung ginatanaw mo, kag gina-honor, gina-ulikid mo ang imo ginikanan, ang ginikanan mo, amon ang landong sang tagtuga mo. Hindi ba?
1: Ang i-explanation naman ni mo. Sa Ephesians 6.1.3, ginambal tadi, that biblical, but we want to understand why it is nami gignat i-honor tang aton ginikanan.
4: Nami nga ibalik sa Biblia ang gina-istorya.
1: Siling nga dari, children, obey your parents. You see the words. Children, obey your parents in the Lord.
4: Ina-absolute na.
1: For obey. This is right.
4: Absolute
1: ang pagtuman sa ginikanan mo kuno insakto ginaya mo.
4: Honor
1: your father and mother. Ay explanation the first commandment with a promise. Ang promise amo ni so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Kita mo nakaki amo sa tanan niya kakipabirik gasugo amo lang ni may promise go pod mo. Kag kanami batyagon you know mga kabataan sumong gagmay pa kamo hindi niyo na ma-feel. But if you will become a parent, you will realize the importance of honor and obeying your parents.
4: The value of being the value to honor and the value of being honored.
1: Ang butsi ang balon niya malas na simple. Be thankful to your parents. Be grateful to your parents. Valuing their life experience and guidance. Hindi ka pwede mahambal kung ginatudloan ka. Like for example, mahambal si tatay, stick to gisima. Puli ka timprano, paday kay babae ka. Why? Because based on experience, kung magabihan, delikado na para sa kababayanan, nowadays.
4: May lang abi kung tanga lalaki, do kita lang kabuot.
1: Ha? O, why gin sila yung problema eh?
4: Hindi sila problema. Galing kita lang, mga hindi kita kabuot.
1: Hindi kita lang nga galing ang problema. Ma problema. Hindi joke.
4: Na, sige na ta.
1: Ang nabutan pa ni, the thing na dapat imunta is appreciation. Kagipay, Eric.
4: Correct. It's the right word.
1: Second, respect. Treating your parents with dignity and high level of importance. That is honor.
4: Correct na.
1: Kagikatatlo is obedience. Appreciation.
4: Sundon.
1: Ha? Honoring, respect, and obedience. Tatlo lang gidya. Kakipay birikis, like ako, nagdako ko, hindi man perfect ginikanan ko, pero gina-obey ko lang sila. And I never, why ko gasabat nga taas tingog ko sa ginikanan ko ever since hasta nagdako ko. Why masang malaing natabo sa akong kakipay birik? No?
4: Ang ako na di malasalan yutay, kaya both my parents na patay isang hubin pa ako. Pero why ko na magyan, di why mag-utod, ako lang isa.
1: Tiyari naman ko, ako lang iwan. Ikaw
4: lang ang akong tatay ko.
1: Ara mas tatay mo, ara mas si Kano, si Tanita to ah.
4: Di upod pa niya, upod ka gabi gani.
1: Good morning, let's kila na
4: gandawa. Matiis lang ang luwa sa bunga. Niya gano ka na, rin na pa niya, punos balay.
1: So you know, sometimes, no? Kanami Romardurano, love of parents is also you love to God. Gusto na marap. Ginadalatan ni mga kakipay, because sometimes, ang kabataan, bangod sa ginabasa bala nila gambal sige hindi mo yung obligasyon nga balikan ang imong ginikanan. No, it's not balikan.
4: Hindi na balikan ha.
1: Ang you cannot pay the hard works of your parents.
4: Priceless to.
1: Hindi mo yung mabaydan. Ako hindi ko mabaydan sa sakripisyo ni nanay sa ako nalang sa gamay ko astang nagdako. You cannot. But ang pagdumdum kag pagpasalamat sang ila kabudlayan sa imo.
4: Appreciation.
1: You will have your time, bisitahan mo sila kung may tiyempo ka, you spend time with them. Ako yung gani, gusto kong magpuli, gako sige kuya kag magtulog sa paan ni nanay mo, magpuli ko sa balay. Because I want to feel the time nga asang gamay ko wala kipay, Eric. No? Ngamok na, because ang gasunod sa pinsar tamo ni, hindi iya maglawig na ang tinion sang ginikanan tas kalibutan.
4: Correct.
1: gusto mong pamagakos kung may na si nanay mo. Mm. Sinuakson mo ang lungon niya. Nangasubong, you will have all the time in the world to say, I love you, to say thank you. Why not say it in person? Nga ka pamati. Pasla, hambalon mo sila. Gaan mo sila isa katinulada nga bulak. Puro sa lungon na sila. Day ka na tapis. Siya.
4: Why na to?
1: Useless. Kipa.
4: Why na to?
1: Subong niyang gusto nga panahon na hambalan mo sa mama mo, sa papa mo. Papa, thank you for everything. Mama, we love you.
4: Period na na.
1: Oh.
4: Dako na lang ang butang.
1: Grabe. Kagipay, Eric, ina ka mga bagay, spiceless, sobra pa na yung skwarta. You know, may experience kaming like nagligad yung mga tinuig, Kipay, Eric. Mapuli. Hindi ka kapuli, bago sa kasakoon.
4: Okay.
1: Padala ka lang, give. Ang hambal yas ang tatay mo, mambal sa mga utod mo.
4: Hindi
1: ko man kinanglan ang regalo nyo. Gusto ko tipon ka mo. Kay once again, gusto ang balya na pirmi mo ni. Gusto ko man makita ka mo nga upod taga-kaon. That is very touching. It's not all about material things, but it's all about time. Because the only thing kuno kakipay, very kamahatag mo nga precious sa isa ka tawo nga planga mo is your time.
4: And you cannot bring back.
1: Correct.
4: The time.
1: Hindi mo na naya mabalikan.
4: Like a river, it flows downstream. Why niya gabalik? Ang oras. Why gabalik?
1: Kita mo na na. So, gina-celebrate ta, ara ng Sabat nila, grabe. So, in line with that, si Kipaywitan maging preparar, ibutang pakita na kay Kipaywitan, yung ko, nan. Ang makita nyo di subong is a table kag may ara tasa. No? Sometimes sa pagpangabuhi ta, kunang tanan ta kabataan may pamilya, na amun na lang na matabo sa aton mo. You will be sitting in the table alone with your wife.
4: Makarelate gig ko.
1: Oh? Kaya ikaw na lang isa kay pamilyado ng tanan.
4: Hindi, subong sa malay mo na kami ito. Kay Menduan,
1: sa mga ginikanan, eyes on the board, black mo. Kay may-ari kami pabati ni Kipay Beric.
4: Okay.
1: Ini siya para ini sa tanan nga kabataan. A reminder nga ang tanan nga sakripisyo sa ginikanan, grabe. Sa panahon nga nag-auli anon sila, hindi kita dapat matakan.
4: Correct.
1: Kaysang gamay ka, when the world was so vague and full of mystery, why patay mangkot mo pa? Tay, nga galupad ang eroplano. Nga ang pispis galupad. Nga ang manug akamang. Why sila takan sabat? Sang panahon nga gusto nila kaliguan, kaya hindi-hindi ka, ginaangga kanila kagliguan, Mayo.
4: Ginaintolin di almasin,
1: diba? Sang tigulang na sila, natural, nadlok na sila sa tubig, natugnawan sila, nga agawgtas ka.
4: Life is a cycle.
1: Sang panahon nga galakat ka mo, gautol-utol ang lakat ni tatay mo, gahinay na siya. Ang balon mo doon, kahinay siya maglakat. Nalipat ka. Nga sa una, hindi ka kalakat. O yata niya pa kaskamot. Sang hindi ka nakasaranggin, pasan niya pa ka.
4: Nan. Gabi mo.
1: Sang panahon nga doon hindi ka kabalo maghambal. Ginatudluan niya gid ka tigda isa-isa. Kada subong kay gatigulang na siya gutulutul takan ka ngakig ka.
4: Malaka gini tatay mo. Dahil kung magdako ka sa uli, kung mamangkot yung kasino, ganito kuwari, dahil ako mo yung imo dahil.
1: Nalabay-labay kita imo kay Pabirik.
4: Nagbalik luha nila.
1: Paginambal na ito na nga.
4: Nagbalik ang luha nila.
1: Nanukin mo yun.
4: Inbasol na ko nila. Yan kasama, Jirik. Ha? Kasama, okay na, balik sa ibe, balik sa ibe.
1: Mga ka-K5, eyes on the board. Ha?
4: Balik na sa ibe. Kikilibi na sa dyan, no? Ano na sa dyan, no? Why na siya comment mo? Why na siya comment? Malakon na yung kapiangak na ni.
1: Mga palangga namon ng mga tagpalamati. Sa kabataan, kay women subong klase, patunugan nyo bila mga nanay, radyo nyo sa balay nyo, yung kubi? So that they will also understand the importance of love in understanding, respect, honor, and obedience for their parents.
4: Correct.
1: Ari ang amon nga ibighalad sa inyo ni Kipay Beric, dala sa inyo sa Klinika Ditchy Bayo, Hilanat Sipon kag Trangkaso, ay Klinika Ditchy Bayo mo. Sulat ni nanay kag tatay. Para gin sa aton tanan nga kabataan.
4: Here we go.
1: Audio please. Tanami.
4: Be ready to cry. Here we go.
1: Eyes on the board. K5 News FM, Negros Island.
4: Rolex pang rilon tatay ba?
5: Dear anak, sa aking pagtanda, manawain mo sana ako at Pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Magbasa na akong kagagalitan. Maramdami na ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahihina na ang tinga ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman akong sasabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-aalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang na lumakad. Pagpasensya mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit o paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawang pakinggan. Natatandaan mo ba anak nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mong sinasabi. Maghapong ka na mamulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensya mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo ba noong bata ka pa? Pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensya mo sana ko kung madalas na ako'y masungit. Dala na marahil ito na katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Hinip na hinip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Subalit, nais kong malaman mo na sabik na sabik na ako na makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatanda mo ba, anak, nung bata ka pa? Pinagtiyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig na karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensya mo sana ako kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tatal, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ko ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala kapag kaharap ka ng Diyos na lumikha. Ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal na anak ka sa iyong ama at ina. Nagmamahal, Tatay.
6: Foro de los Polos.
4: Grabe, grabe, no? Istorya kay Pavel dyan.
1: Oh, grabe. Heartbreaking
4: story.
1: Heartbreaking story.
4: And ina sa video.
1: Reminder sa itong tanan, ha?
4: Yes.
1: Reminder.
4: Kagdiri may nagsulod nga text sa akon sa isa naton ka-listener. Mm. Nagahambal. Good day, M, sir. Mm-hmm. May bata ako, sir, to sa abroad. Mm-hmm. Nagayo lang ko tani nga makahulam. Gamay lang nga kwarta. Mm-hmm. Kaya ay nagidhulagon di sa balay. Mm-hmm. Ang sabat sang bata ko sa akon, mm-hmm, gintumboy niya pa ako. Mm-hmm. Sir, kapamati ko subong sa inyo, kasakit mm-hmm ang dughan ko. Kaya hindi ko mautom, mm-hmm, amon yung lingwahe. Nga amuni ang himuon sang bata ko sa akon, mm-hmm, nga naghulam lang ko para may hulagon, tumboyon pa ako. Mm-hmm. Subo, makarelated ako sa istorya niyo. Kita mo. Ari na
1: ganyan sa aton, sir. Si Julie Hinovial Mugdang, I miss my parents. Sige, love you, lolo, lola. No, gapamati sila sa program ta. Mm-hmm. You know, why did nga agin nagdesider kami ni Kipaberik mm-hmm kadaloni? Because, you know, sometimes we need to revisit the Filipino values.
4: Correct.
1: Gusto ta balik-balikan ang mga nami nga pamatasan sa mga Pilipino nga nadula na. Mm-hmm. Ara pa man siya, pero inisipon na lang. No? Mm-hmm. Gone are the days nga pagdulom sang kalangitan, alasays, hindi i-orasyon, ha? Mm. Makadto ka kay lulo mo, mabless.
4: Bless no?
1: Tanang ginaya. Mm. Do, halos inita na ma-feel. Kagsubong kabataan do, inaga na respetasyon na maglabay may tigulang sa dalan do, sikaran pa nila. No? Please.
4: Ambalong ka lang mo.
1: Time will come, matigulang man kamugya pon. Mm. No? So you have to honor them.
4: Ambalong ka lang, Pops, kamusta ka?
1: Correct. Na-notice mo ito nga bali sa last time. Mm. Hindi nga, gamay na lang oras ko, bim, no? Gamay na lang oras ko mo. Mm. Yan kung pwede, tanigaan mo man kung tsimpo. Kahit kung matabo nga maunan ako ka mapatay ko, pag-abot ko sa langit ang balon ko nga i-bless ka sa Ginoo, kay nangin maayo ka, kag mabuot nga anak para sa ako. Doon mo ng mga, you know, it's just simple words but it pierce our hearts. It's a message, no? Mm. Tisiling ni Romar ko nung ginakadlaw, yung ginahibiin na lang subong.
4: Ang
1: ginadala na mo ni not because pasubuan ka mo. Ginadala tayo ni because ibalik na ton ni siya ang panahon nga i-value tagi di aton ginikanan lolo lola ta.
4: Oh, anyway, ara makamutanan sa balay subong.
1: Oo. Oh.
4: Makarelate ka mo.
1: Tiway man klase subong do bagay gid no? And I know makarelate kini ato
4: matag palamati. I can relate on that, Cyril Jan, kay ang akon mga apo every week, hindi layo.
1: Tugid sila,
4: layo sila. Ang isa lang abig, kadto kay Aris Bacolod, ang duwa to sa sagwa. So, but every week, they always see to it that they would call us and, wawa, wawa, love you. All na, just simple things like that. And tell some stories about what happened in school, gaano dito. So, mabatsagan mo, hando ka namin, da? Apin pa pag-abot sa punta, mama siya, wawa, wawa, check your bank account. Ikaw namin yung pupunti. Thank you. Ikaw namin.
1: Amo na yung sadya, guro ka mo. Baka sila ka na mga, saan mo naman yung matawag ka ako na po?
4: You will have your dinner tonight.
1: Check your account. Wawa, wawa, check your bank account.
4: Iba siya po ang kamudan.
1: Ikaw namin. Siya call dito, Eljan dinner. Come on.
4: Ikaw namin na matiyag mo, no?
1: Ginapakadlaw to sila. Kito ka sa diuso na gin.
4: Si
1: Bings Delfina subuan sa kuno kay na mission na statay niya, no? Si Juni Mayri Tita, correct gig ko no ay. So sa mga kabataan, subukan kayo ibang klase.
4: I value the your parents and value the time that they are
1: spending. Matagaan nyo gid sang nagakaigo nga paghangop ang mensahe nga
4: gindala ta sa subok. Why kanahan dumon?
1: Correct, correct.
4: Basta ako, maskin picture sa ginikan lang ko sila dyan, huwag ko bilhin mo.
1: Piling ni Ma'am Nandilin, disinal sa ginambal mo. Kasi mukha namin, sinayang gambalik. Si Ma'am Lita Malbas, si Nori Mahilo Malconga, muna iya every time magpuli dari sa Pilipinas ang mama ko, ga-spend good time good ako sa iya. Uh-oh. Para ma-feel niya nga special siya. Tuhod gid, no? Swerte ang pamilya nga kompleto. Paano kung ginsikway ka kung tumba ka sin o mapabangon sa imo?
4: Correct. Dita mo sa Ali Robles, gambagay doon. Nga subo ba?
1: Na all, Sir Eric. Oh, God, kasubukid. You know, sometimes kinanglan nato na gamiton ini nga mikropono to revisit. And liwat nga inculcate sa panguna sa una-una sa younger generation the importance of honoring our parents and grandparents.
4: Good timing man na sir dyan because next month will be the honoring the grandparents.
1: Oh.
4: At the same time, subong national heroes, they are our heroes in our lives. They are heroes. Without them, manok ta? Why ta? Why today? Why kita di? So, good na niya nga ito. Kung why parents, why lola, lolo.
1: Tiyang sakit sa tanan ng balik ni Chong ko, may punto niyo. Tiyang nga, the best part na kung ara pa sila, gaulikid. Ang iba, wala na ganit sa pak. Ang pinakasakit sa tanan kung ikaw parents, why ka sa pak sa kabataan mo, sakit gini kayo.
4: Subo na kayo.
1: Dapat tandaan tagid ni, no? Isa ka factor mo niya. Number one, kunti gulang na sila, hindi na sila maglaway. Their days are numbered. Kapford ka mo, nga tubtub sa karapusan, hinanakit sa balatsyagon, kagbuot ang yabalon niya. Tapos, makita yung lang ka mo galagaw, kumukundin, hindi ka mo katagit siyempo para sila. No? So, muna yung, you know, may mga tao, ginanotice ko, may iban nga, the more sila nga ginbless na mila kabuhi, the more sila nga gaplangga sa ginikanan la.
4: That's why they're blessed.
1: Oh, na-notice ko na ni Paberic. Ang mga tao nga mas ginabless ang ilang kabuhi. Grabe pag ginablessing nila. The more pag iya nga ginaplangga nila ilang ginikanan.
4: Yes.
1: Pero kita mo ng ibang nga nga pigado. Pigado ka na nga daan. Tapos ginikanan mo, sika-sikaon mo. Ang promise bla, grabe. So dapat, himoon mo na yung offering. Tari, Lord, i-offer ko ni Simo. Muning ako niya sacrifice para Simo.
4: No? Ang loving ang your parents,
1: nga ginikanan nga planggaon ko.
4: Loving your parents kuno is the greatest example how you love your creator mo.
1: Kaglabaw sa tanan ka kay Paberic. Pros lang na sa kabataan ni, mambal sa paano mo kami kapalangga bilang kabataan. The gauge kuno sa pagpalangga sa mga bata mo is not about gitagaan mo sila. Kundi pagpalangga mo sa iloy nila is the greatest gauge kag amo nang talaksan sa pagpalangga mo sila.
4: Ayos.
1: Eh, sige no, iti ano, alang-alang na taling duro. Wala na ta tiyempo.
4: Alang-alang
1: na. Doon ka taong sa diskasyon ta subong kay Paberic, ha?
4: Hindi, timing gina. Timing gina.
1: So, salamat gina sa mag-upod yung subong adlaw. Ma-post lang ng commercial break. Ang mga winner ta, ha? Ka sa mga nagsabat, itudlo na lang naman yung mga winners ta. Congratulations kay Gina May Ritita, isa. And the other one, congratulations kay, check ta, Bings Delphine, no? Bings Delphine and Ginny May Ritita, congratulations. Kamong duwa nga nagdaog.
4: Nagdaog.
1: Sang t-shirt na to. Noy dito tiyempo. Salamat kin sino pagupod kirong adlaw, tandaan ta ini. Ang kabuhi sa kalibutan agi lang. Ang aton ginikanan hindi na maglawig. Dapat subong pa lang ipabatsyag ta nga palangga kag importante sila sa aton. Kay kun madula sila anhon ta man kasinggit nga palangga ta sila kag hindi na nila mabatian, wala na sang apresasyon. Another day,
4: another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa mga technical partners and our CEO Dr. Abiluya, ako naman si K5 Belgian Castano.
4: Ako naman si K5 Eric Tenere.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Bye-bye.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tila katawan. Apang laingid ang ditix, coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pumaka sa mga butik.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gani-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
22: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
22: Ano tayong interman?
21: Maedukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
28: Pre-Bio.
29: Pre-Bio.
28: Kampiyon.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
27: Ang atherosclerosis surgery GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok pagkagbaboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag mighty scissor boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
1: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
27: Unagin sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kundamo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nagacirculate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumin. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kon bastante ka tandi sang antioxidants bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500 adlaw-adlaw kag inom Mighty C kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pa kadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
1: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
27: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
1: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
27: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Amugali nagapurmang blood clots.
27: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
27: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Initanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The Super Duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
27: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. Hmm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer.
1: Mm-hmm.
27: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
5: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
27: ubuson niya yung cartilage.
5: Ubuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kaya kung wala collagen, hindi ka kahimo sa imo cartilage. No? Hmm. So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500, kag mag Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
27: Nantawab lang, first 10 generations ang Bible from Adam to Noah.
1: No?
27: Wala to yung mga arthritis. Yeah. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
1: Mm. Correct.
27: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Na Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agud maging mas hubin sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga
28: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
27: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor.
10: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
9: Uy, swipe, no? Swipe.
10: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
9: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
10: Yes.
9: Do, hindi ko gin mapunggan.
27: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
10: Coffee Mix. Pwede.
27: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
9: Oo, patay.
27: Baskog niya amon nga, baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
9: Naka-armor niya.
27: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base. Meaning pa, base kan ano kainit,
9: puslan gyapon sang lawas.
27: Puslan gyapon mo sulod siya, hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
9: Grabe nga technology, no?
27: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
9: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
27: Wow.
9: Amun ako ng pinaka-campion nga antayo kasi
27: the herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX Premium.

0: twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine gakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil tapos pamasahi ni Engineer Albao ga inom gina siya sang
1: Extend.
0: Extend. Good supplement.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So let's talk now about D3 Bio kag paano ini makabulig sa inyong health sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
4: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sporebiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sporebiotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramin?
0: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides.
5: Mm-hmm.
0: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
5: wow!
0: probiotic mm-hmm. bacteria.
5: Wow!
0: Na kinahanglan nun, gid, sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
5: mm-hmm.
0: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
5: Wow.
0: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
5: mm-hmm.
0: nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
5: mm-hmm.
0: ang iban sa imong ilong.
5: Mm-hmm.
0: Tanan nga buho sa kuana, sa lawas.
5: Mm-hmm.
0: Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
5: Flowers.
0: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
5: mm-hmm.
0: ara sa imo tinai, no?
5: Mm-hmm. Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaon ta.
0: Ang absorption,
5: ra. Ang absorption. Dira,
0: ginahimo ang mga hormones.
5: Da, man tanan-tanan, ginahimo. No?
0: Mga B vitamins, other vitamins, mm-hmm. dira, ginahimo. Amo nang ara sila, da, ga, tiner. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto, nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir
5: mm-hmm.
0: Boy.
5: Mm-hmm.
0: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sporebiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
5: Wow,
0: kung kainom ka D3 Bio kag Sporebiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita ang ining mga B vitamins, isa sa pinaka-paborito nga vitamin sa imo nga brain.
5: Uy.
0: Na malayo ka sa Alzheimer's,
5: uh-huh.
0: dementia, and any mental disorder nga problema, Sir Boy.
5: Uh-huh.
0: Kung kumplito ka sa D3 Bio, kag Klinika Sporebiotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Sporebiotics.
5: Kung may tandem for life, amon nga tawag na amon yung pro-bio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Sporebiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sa imo health, no? That's why it's really important na ano pa yung doksam ang mabulig sa kombinasyon sa Klinika D3 Bio with Klinika Sporebiotics.
6: Namigod, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Sporebiotics. Sporebiotics kag Klinika D3 Bio kasi siyempre ginanourish ang MCT no ngara sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria balo ka ning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, amo na nagatrap sa mga kagaw, eh, no?

0: Correct.
1: So ang clinical detribio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man Sir Boy ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang clinical detribio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal Sir Boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
2: ginabutangan niya organ.
1: O kasi
0: para mapinso
1: na tos lang. Mm-hmm. So ang clinical detribio o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang clinical detribio, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
2: Wow. No?
1: So 50% Sir Boy sang serotonin Sir
3: so,
1: Boy.
3: So kung i-combine mo ang detribio kag ining gitawag
0: clinical probiotics,
3: ang synthesis kag metabolism gapurma Sir Boy ang mga neurotransmitters.
2: Correct.
3: Kag neurohormones.
0: Correct. Ang unang kampiyon gid sa tanan.
3: So, kung pala inom ka sina Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders. Mm. Layo ka sa mga ining problema sa
1: hindi ka tulog
3: sa depression
0: sa emotion. Oh.
3: Nami tulog.
0: Nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang clinical detribio sa aton mga probiotics? Ang clinical detribio may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
2: Mm.
0: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
3: The resident bacteria.
0: May mga resident bacteria ka na. Mm. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take clinical probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mo inom sang probiotics mo, imnan mo sang clinical detribio.
2: Mm.
0: Kay ini tanan panami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut, kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amuni ginausas sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
0: That's why kung ikaw ga clinical detribio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
0: Mga utang,
3: kung mga kontra mo sang una, madumduman mo. Ang mga ex mo sang una, madumduman mo.
2: Nami gyud Sir Boy sa mga estudyante, ga review, no?
0: Nami gyud gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. Mm-hmm. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Detribio plus Clinica Sporbiotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, Detribio plus kwanya, plus
0: Sporbiotics.
3: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
0: None.
3: Sa the combination of Detribio and Clinica Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
0: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya, wala sa iban makapatay. Mm. It's your gut bacteria.
0: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Sporbiotics together with Clinica Detribio.
3: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica Detribio kag Clinica Sporbiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy.
0: Mm-hmm.
3: Dako,
2: may outbreak lately sa cholera, bla, Doc. Damo na nagkalamatay, bla. kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, kulira, iban niya, wala. Bakod yung ilay nga.
3: Nga mga gut bacteria.
2: Gut bacteria.
4: D3, bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, nga tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, kugida nga ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
4: May DC!
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique. Wan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits sang aton nga power tandem.
3: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to, nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
0: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga itry niya ang DTX 500.
3: Siya nag-combine DTX 500
0: with D3 Bio.
3: Clinica D3 Bio.
0: Oy, nag-amat.
3: Gininom niya kag ginpahid taya bukol sa likod nga daw mao ko ano?
1: Abuswang na.
0: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na tapos may mata. Dati magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Clinica D3 Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health, mag Clinica Spore Biotics.
3: Ang iban sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
1: Uy, nakadayon ang kaso.
3: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, spore biotics kag klinika ditribay.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pinapaila-ila ako hao?
2: Eh, ikaw giguro ang maswerte nga babae. Gailibre ko subong kung magpasugot ka lang.
1: Ay, tuod ka lo? Bago ka lang kwa pension mo?
2: Oo, balagwa pa. Kagbilis, hindi lang ko pagtawagan nga lolo.
1: Ano man galing itawag ko sa imo?
2: Tawagan lang ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
1: Nay! Ala, sadya-sadya, ino, ma!

0: Boss Roket, amo na ni ang patimaan.
1: Patimaan sa ano, Boy Ramon?
0: Nga daw ma-impeach na gid si Vice President Sara Duterte.
1: Ara, kalman malamo. Gahambal ka lang na iya kay Pro Marcos, come on.
0: Ay, hindi man sa amo sina, boss. Pero amo ginang galakat subong eh.
1: Kaga naman.
0: Amo niyo, ang mga tao ni Duterte, kagaapin sa iya, amat-amat nagkakapriso. Kagang iban, nagapalagyo.
1: Malagyo gidi, kaya mo manggiapon. Kung hindi ka malagyo, prisuhon ka manggiapon.
0: Amo na ganing si Linko, boss. Nga dakogin ang tsansa nga ma-impeach kay si Sara. Kati, wala na siya sa mga mananabang. Di ikaw, boss. Kaya mo tabangan mo si VP Sara Duterte?
1: Ano nga pamangkot ng imo man?
0: Oh, boss. Ikaw, kaya mo?
1: Daw halosun ta gani ka bakal brief mabulig pa ko kay Sara Duterte. Eh, may mabulig makuguro sa iya, pero kwan lang ah.
0: Ano nga kwan, boss?
1: Cheering lang ah. Magluwas sina, wala na eh.
0: Amo na gani, boss. Batunon ta na lang naton ang kamaturan.
1: Ano nga kamaturan?
0: Nga ang mga Duterte, mapanas na sa nawong sang national politics. Dito na lang to sila sa Dabaw ah.
1: Ara ka naman, Blaboy Ramon, hindi ka bagambal sang patapos.
0: Ay, matamad naging sarili, boss. Matapos, gina.
1: Bawkon sa bulang pa, boy. Gatusik pa sila. Hindi pagintanan hawak ang bit ni Marcos. Ang iban hawak pa ang bit sa mga Duterte.
0: Ah, lantawon ta lang sa kurbada, boss. Ah.
1: Ati, sige, bagamo ka na, lantawon ta gid be. Sige, ha. Kay mangita kagid sang balay nga istaran mo, pro.
0: Ngine? Sa dyan, no?

0: Ala, ari ka mo gali toto na ko kag Earl dyan, laba-laba?
1: Ah, wala. Landong rin na mo niya.
2: Nan. Kita mo man kami, guro, no?
1: Hindi ka man, guro, bulag. Tantan?
0: Natural, eh. Hindi, eh. Ako pa. Ako yung bulag. Hindi ko yung bulag. Kinamo ko di magkaon nga daan. Bakalip mama kag papa ko.
2: Ati, hindi lang gid tuod bulag ah.
1: Wapo ko na. Sana ka pamata.
2: Kanami pa sa imo batasan bala tantan.
0: Taat ka mo?
2: Oo ah. Tutuod gid kami ah.
0: Hala, kadami ginya sa inyo maduwa, no? Kaya ginadayaw niyo ko?
1: Oo. Dayawon, kaya ginya namon. Basta may pagkaon ka lang.
0: Ano siling mo, Erdan, laba-laba?
1: Wala. Siling ko, gwapo ka. Kaso, medyo nabungol-bungolan ka lang.
2: Kadami ginya mo nga, amigo, bala, tantan, the best ka ginya sa Tanan!
0: Bayo kay Ari, kay Mundigani eh.
2: Nga,
0: kay ma-practice na drama.
2: Ano nga drama?
0: Ang drama na bala sa kampiyon ng istasyon para kampiyon manta.
2: Bao! Magamuna! Sadya-sadya, no?

0: Sakto gid gali ang ginhambal mo sa kon Jupiter.
1: Ang diin to, Dad? Kay halos ginhambal ko sa imo, sakto man niya.
0: Aba, daw piyo-piyo sa imo ba no?
1: Pero sa tuod lang, Daddy, ang sa diin to nga ginhambal ko?
0: Ito ba lang partis barangay kag iske eleksyon?
1: Nga daw duwa-duwaan pang madayon?
0: Oo!
1: Amo gani, Dad.
0: Di ka damo ginasang naakig ng mga nag-aaspirar ban nga mangin kagawad kay kapitan. Kay kadako na sang ilan nag-asto. Ano abi kay wala sila kapanilag mo? Wala pa gani nga patod kong madayon, nag-asto na sila dayon.
1: Ikaw ya, Dad, how?
0: Eh, wala pa kuya kagasto ah. Ako ya ganing nakaginansay. Ako ya ganing nakakwarta. Dagiti, napitik-pitikan na kami sa partido eh. Kay ti kabalo ka naman, basta may partido, may partida.
1: Sa bagay, Dad, no? Isala man nila nga. Wala pa gani kasiguruhan nga madayon or hindi. Nagasto na sila ya.
0: Kag ibanda, wala pa na ya kasiguruhan nga madaog. Pareho sa akon, blaya nga. Kuya, surbol ako yung madaog ko. Nan ka mga pigaw sila mo. Wala sila nakasunod sa akon nga baskog, kuya. Pagabot sa politics!
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabasa

0: kaon.
1: Sporebiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporebiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.
13: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
14: Mag

0: Problema gid ina matuod nga dako Yusuf Castre.
1: Problema gid eh. Kung kaysa gani, natamad naman siya magpa-fresh con. Wala na siya gasabat. Ginachat yun lang sa reporter ang sabat sa mga interview nila. Mugid na ko na ang perdihan tapila ka-adlaw. Gasalig man siya abi sa malita eh. Kay abi ya, madala lang tanan sa raok.
0: Amo na nga dapat sa piliton nga mahambal gid sa sumay.
1: Dapat kid ibus man ni multa.
0: Eh, muli gilang ko bala explicar siya, base pa lang maintindihan niya.
1: Budlay gani pa intindihon.
0: Oh.
1: Sa sobra yun na balaguro kagamit sang kokwa. Natamad na siya gani kis ang maghambal sang lawik kaya pinitla na saya.
0: Ay, amo na da ang dapat daton solusyonan.
1: Kabalin ako. Mas mayo pa guro. Ipahilot na lang sa sabantog ng manughilot.
0: Gapangilot sang ano?
1: Gapangilot sang panga. Nira na, kay pahilot ang manang panga ni Boss Bibieng. Eh, base palang pala maumpawan, ha?
0: Ang lain na kung hindi mayuhan, wala kag matamaan pagigibag ang pangaya.
1: Ay, anong himuon ta siya man?
0: Ako na lang nang mahilot sa niya pa nga para hindi sa maglakjo. Basip lang blang mag-ayo na ng kiwi sang babaya.
1: Sadya-sadya, ino.
2: Chris Remix.
3: Rigor, where's your panalem?

Ay, wala gid klaro ning programa ni DJ Sotabia. Pati ako daw maintuan niya pa. Malingaw ka man tuod, pero wala gid klaro ang iya programa sa radio. Kita mo? Bisan siya gani, galibog ang ulo ya kung paano yan laigayan ang letter sender. Galibogan ni ulo ya, ha? Ano pa yan ang gabamati lang? Pao ka, DJ Sotab ka. Sa dasun sa lahaman na balang mga sulat antes mo basahon ang ginapadala sa imo? Hindi kayo wala mo pagani good review ang mga sulat, ginbasa mo na on the air. Sotab ka, DJ, ha? Mahakod gini ang trip ni DJ Sotab. Kayo makapalingin sa ulo? Kita mo, bisan siya ka nga desk jockey or DJ. Naglingin man ulo ya. Sa sadya ito. Wah!

0: ¿Qué? ¿Madrás manata?
1: Anong trabaho ta?
2: Oman, tutloy kami wala tantan.
0: Sige ah, ang abalo nyo lang, simple lang.
2: Ma!
1: Simple ba si Borlena?
0: Hindi, Erjan ah. Hapos lang niya, matuod ya.
2: Uti, sikebe yan, tantan be.
1: Sikebe?
2: Ano biyambal naman be?
0: Isinggit nyo lang. Boy! Bato, boy!
3: Budlay na iya, guro ya.
0: Sundan nyo ko ba lamang, amigo? Ariyo. Bato, boy! Bato, boy! Ikaw una, Erjan Laba, be?
1: Ah, ako?
0: Sige. Oh?
1: Boy, bato, boy!
0: Hindi mo na amo, Erjan? Ikaw naman, be, totoo na ko, be?
3: Boy, bato, boy!
0: Yags! Indigid ka mo ngayon, mga amigo, ya? Kagindigid ka mo, kabalo, magdrama? Dapat amon niya ho. Boy! Bato! Boy! Nga aging biyaan mo ko! Te, akayan man ko mga amiga?
1: Dukagi ka man gali tulong siyang abdong maghibi ba?
0: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
1: Siling ko. Ang yan, kay kakatama mag-ibi. Hindi ba naman?
2: Oo. Kampiyon kagidya tantan niya. Mag-drama ya.
0: Kay damiad ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
2: Amo na iya toto tantan.
1: Oo. Dabis kagidya toto tantan ya.
0: Sadya-sadyay, no?

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
0: Extend

0: Good Superman for Men. May maka, kag level waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.
11: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Magulo.

0: ako si Maria. Mas taas vid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tigid ang iya content no, the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Doon di.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka gidya.
2: Konkrito
3: kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
1: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas.
3: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
5: Pangpalido niya, no?
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada ang mga T-cells, magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag na kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
1: D3 Bio!
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio may amo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
3: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto. 11 Mbps. Iniang
3: 11 Mbps.

0: Good morning! Today is the last day of August, katapusan ngadlaw sa bulan sang Agosto. And subong adlaw ginasilibrar nato na ginatawag nga National Heroes Day. Adlaw sang mga baganihan. Ang pamangkot, uso pa bala subong ang bayani? Uso pa bala subong ang baganihan? Ang pangabuhi sa mga Pinoy subong daw pa iya-iya naman lang ni. Gone are the days na ang isa ka Filipino ibuhos niya ang pinsan niya, ang panahon niya, ang ikasarang niya para buligan ang iban. Subong kuno iya ang biyahe kuno subong sa mga Pinoy. Imo na iya problema sulbaron muda kay may problema man ko nga akon. Kumpigado ka sang una ang imo kasilingan, makasiling pa ay par pare pigado gid. Ah, kuwala to anay, bugas sa balayo ah, hulam lang to ah. Subong kuno iya nga panahon, ang mga Pilipino kuno nga ginagutom, masiling sa kumpare pare, paway gid bugas sa balay, basi may ato ka to. Ay kapamiripin ako pare, wala pa hibaw pare, yugid kita pare. Pero pati ka na, puno ang bulugasan niya. Nagpakita ko no, that Filipinos nowadays are different people compared to the Filipinos of the past. Lain na kuno subong ang Pinoy ikumparar sa Pinoy sang una. Kaya anong buhat silingon? Ang Pinoy subong nangin Penoy na? Di kabalo ka naman sang Penoy, di ba? Ang itlog bala nga daw nabaog, amo ina ang Penoy. Wala nagpiso, nabaog. Kaya muna na ako na subong ang mga Filipino. But you know what? Ining pagsilibrar naton sang National Heroes Day is a reminder for all of us that in our hearts and in our minds dwell the memories of our forefathers sa aton tagipusoon kag sa aton paminsaron nagapuyo ang halandumon nga hinimuan sang aton mga katigulangan. National Heroes Day is a call for all of us na magbugtaw kita. Hindi pa ulihi ang tanan. Magbugtaw kita, magbangon kag magtindog sa kamaturan. Kaya may arado sa inyo, willing? Usual, guru, mabatian mo ang reaksyon. Ang reaksyon sa tao, yeah, nano pa na iya nga. Mapagambo ka pa na iya. Yatag na lang na. Pariyos ni bala sa away naton sa China. Parti sa Spratly Islands. Gasiling kita iya nga. Awayon tagid. Pero may mga Pinoy yang nagasiling nga. Pagambuhon mo pa iya. Uy, matagyapon may mimo. Yatag na lang na sila. Ang rason naman iya sa nagapamatok niya baw amat-amato nila niya makaona nila kag makuha na nila ang Spratly Islands. Duwe-dugay na tara na na ang Palawan, ikuwaon na nilang Palawan kay siling nila kuno ang Palawan kuno ano tungalan niya Wang Chu sa Chinese map. Wang Chu bala to mo ti ko niya tagtang Palawan ang guwata. Hindi na nga Pilipinas, kundi Tiwangwang. Kay Wang Chu na ang Palawan. So, kita nga mga Filipino should not allow that frustrations will dampen our fighting spirits. Mahuya kita sa aton katigulangan na nakig-away para sa katawhan, para sa kadaman, para sa mga kasubong naton nga mga Filipinos. Our great grandparents fought fought for freedom, fought for sovereignty, and fought for honor. Di karon, daw ginapahigadta na lang. Why na? Daway na kabalinggan sa aton. Pero you know what? Ang respeto sa aton sa bilog na kalibutan, hindi naton inamaangkon kung wala nagtindog kag naghalad sang ila kabuhi ang aton mga katigulangan. Ano man ang inyo pananawan, ano man ang inyo panindugan, still, I want to greet everyone, Happy National Heroes Day! Subong aga, temporaryo kitang nagatalo sa inyo, regular anchorman, nagatalo sining nga Vice President for Administration and Human Resources, KK5, Jean Paul Generoso. Maayong aga gid sa tanan, pila naman ka mga balita ang aton pagadalon sa inyo, ilabi na ining nagkugmat sa aton nga balita dito sa sur nga bahin sang probinsya, particularmente ang natabo sa Banwasang Hinigaran. Kadamo sa nakibot, sige nila na ano ning natabo? Kay ang isa ka-empleyado sang Banwa, ambot kung nag-anong nagsulod sa utok niya, mga paryente niya, ginpaniro niya, tatlo ka mga paryente niya, pilason. And at the same time, aton man tingwaan nga may baluan kung ano ang kausa nga angagin pang relieve ang pila ka mga matag-as nga opisyal sa Negros Oriental, opisyal sa kapulisan sa idalom sang Norpo or Negros Oriental Police Provincial Office. Kaupo dadiri ang Provincial Director kag-anom ka mga police chiefs nga ginkakas sa ila pwesto. Magluwas ini, mahatag man kita sa inyo sang update. Baka na mo, subong sa nag-survey, no? Nag-survey sa Facebook lang, ah. Ambot lang ako, may mga actual survey nga ginapatigayon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Pero sa Facebook, kadamo sa nag-survey. Kung subong ang eleksyon, sino ang imo suportahan sa pagka-gobernador? Wala pa sa may nagdeklarar sang iya kandidatura for governor. Pero this early, kadamo na sa nagapamangkot kung diin ka, Maranyon ka o Benitez ka. Kay ang duwa kuno nga nag-ansya o nag-alsa sang kamot, kag nagatuyo nga magpapili kumo gobernador sang probinsya, amo ang duha ka mga kongresista, congressman sang second district, congressman 30 Maranyon, ang iya kasumpong pananglitan madayon, why naman kuno sang liwan kundi si congressman Javi Benitez sang ikatatlo nga distrito sang probinsya. Puro may mga dalagko nga apelyido, ah. Maranyon, ati Maranyon dugay man nga nangin amay sang probinsya, ang amay kag tiyo niya. And at the same time, ang Benitez nga madugay man nga naguyat sang tercer distrito after sang amay nga natapos ang iya sini nga termino bilang congressman sang third district. Nagsunod naman ang iya anak nga si Javi bilang congressman. Tipi laman katuig ang uyat nila sa tercer distrito. And third district, mind you, ha, is the biggest district when it comes to population or voting population. Ang may pinakadako nga numero kadamuon sa mga botante sa probinsya sang Negros Occidental, amo ang third district. Come on, after sang third district and second highest bala when it comes to voting population. Kung hindi ko magsala, amo naman ang sixth district. Ay kasadya. Kasadya ining inaway sa politika, kay man may nagasiling, may ara kuno agreement ang tagsa ka hubon. Ang hubon sang Love Negros sa pagpamuno ni Bong Lacson, kag hubon sang Unega or Onega nga karon ginapamunuan ni Congressman Jeffrey Ferrer. Kaya halin pa na kuno sang una nga agreement, and the last time ang agreement nila si Bong Lacson ang padlaganon nga gobernador nga wala kontra, kay ginaariglo lang. Di, after kuno ni Bong Lacson nga representing Love Negros, dapat kuno masunod naman nga gobernador hali naman sa Onega. Ati bahigan nyo do, kung amo nang kalipay nyo, bahigan nyo ah. Kami yung mga tao, mahulat lalang ako na nung inyong inustriyahan ay, kamo naging man yung nag-decide. Ang tao, yan nagahulat na lang kag naganganga kung busalan nyo. Kung busalan nyo sa madamul-damul nga kwarta, nga husto niya lang ipunga-punga, at siguro, ang kandidato nyo madaog. Amo naging man mga ka-K5 ang dalagan sa pamulitika sa Negros. Ginabahig. People have no longer choices to make. Wala ka na pilian. Kay sila ang nagadesisyon kung sino lang ang pwede kag kung sino ang hindi pwede. Te, ma-question ka pa na. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Sa kay Congressman Ferdy Marañon kag Congressman Javi Benitez, ano man ang inyo mang indesisyon, ano man ang inyo mangin kapalaran sa palabuton, kami nga pumuluyo nagahulat lamang kung ano ang dalagan sining tanan. Meantime, katuan tanay ang isa sa pinaka-importante and pressing issues subong nga mga inadlaw. Ining plano kuno sang Central Negros Electric Cooperative or SENECO nga himuon ini siya hindi na kooperatiba kundi isa ka korporasyon. Ang dalaga diyan ni SENECO manggiapon pero Central Negros Corporation. Wow. Kasi kwani Central Negros Power Corporation. Katahum nga ngalan no. Tingwa naton nga mag-contact ang general manager sang SENECO, si Attorney Arnel Lapore, may angot sa sining nga issue. I was told nga last week, Friday, ginpresentar ni kuno sa mga taga SENECO ang plano mo nga i-convert sa isa ka korporasyon ang kooperatiba, and therefore hindi na siya mangin cooperative kay masaylo na siya bilang isa ka korporasyon. Kay may ara kuno tinungo ay ni kun in kaso kuno mabato nila ang ila sini nga share, kay may bayad kuno ni mabayad na kuno ang kwan mo ang NIPSE, mabayad sang 30% bala of the assets sang SENECO nga gin-acquire nila. Tiko magbayad sila, sila yung sang SENECO official, sige ti paano tani itunga-tungaon. Ya kun hindi ta korporasyon, di tani matunga. Himuon tani korporasyon na para makaambit ang tanan. But it would be best to hear it from the horse's mouth. Pamatian ta kung ano gid ang plano sa idalom sining conversion into corporation. Joining us over the phone is Attorney Arnel Lapore, ang General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. Attorney, maayong aga.
1: Mayor, maayong aga kag sa aton listeners, viewers, muda, maayong aga sa tanan.
0: Aha. Attorney, ano ning plano nga conversion? Can you explain it to us?
1: Well, ang SENECO is currently under SENEA.
0: Mm-hmm.
1: Kag, although ang iya apelido cooperative,
0: mm-hmm,
1: pero daw hindi gid bala na plaster, no, ang iya juridical personality.
0: Mm-hmm.
1: nga ang iyang relasyon sa iyang membro, no?
0: Aha.
1: Kita tanan, membro kita, pero wala kita may kinauyatan na dokumento o kung
0: shares of stock, sabi daw stock certificates,
1: no? Shares of stock, for example,
0: mm-hmm,
1: na totoo hindi ka nga membro, no?
0: Aha.
1: So ang ngalan natin member consumers,
0: mm-hmm,
1: owners,
0: mm-hmm,
1: no? We want to formalize this in a form of official na registration ni Sineco sa direksyon abing mangin isa ka corporate o isa ka korporasyon,
0: uh-huh,
1: ang Sineco na may sa subong mga 200,000 member consumers.
0: Okay.
1: So ginatanaw natin, ginabalay sa subong ang amended bylaws, no, ang proposed amended bylaws natin kang constitution sang Sineco agutong ini ma-evaluate ni NEA, National Electrification Administration Office, kag ma-ratify sa aton ng mga member consumers.
0: I see.
1: Tinutuyo sini amo ang paghatag sang klaro kag doable, no? Kwan bala ng posible, no, nga napamaagi kag transparent nga makwintata ang ano nga man nga ma-income nga mabato ni Sineco alin sa negos power bilang may 30% kita da nga shareholdings,
0: mm-hmm,
1: na net

0: mangkot ti ilisan yung apelido dula o niyang kooperatiba himo o niyong korporasyon, anong amon da iya?
1: Dira na masunod siya once nga na-corporatize na siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang mahapos na lang maghatag kwinta o kung ano ang specific na share kada isa. Okay, may duha ka klase kita na consumers mo, hindi tanan palariho.
0: Okay.
1: May residential kag mga non-residential.
0: Mm-hmm.
1: No. Apisar nga membro kita pero hindi tanan palariho ang aton gamit.
0: Okay.
1: Kuryente.
0: Mm-hmm.
1: Kag palariho aton ginabayaran sa Sineco. Bali ang assets ni Sineco na build up ni siya over time, no.
0: Ati wala tayo ni may memo gali attorney, ginaagaw kong istorya mo pasili mo nga according to consumption abi of power ang guwaya sini nga ang Sinic ang SM kag ang Gukong Webla ang ano ning Gukong nga mall o Robinsons o sila na yung mga dlagko nga share gali ya.
1: That's why nga mangin equitable dapat ang aton pag-alokar ng share, no. Nga hindi man mangin disbintaha para sa mga ordinaryo nga residential.
0: Mm-hmm. Kay ti kon himuon yung korporasyon kag ang mabinipisyo diya ang mga dlagko malanga negosyante, kamo na lang da, hindi na lang kami mag-intra.
1: Actually ang aton nga proposal mer kon may ara kita isa ka million nga income,
0: mm-hmm,
1: no. Ang 700,000 o kon 70% sina makadto sa mga residential.
0: Okay.
1: Consumer.
0: Oo.
1: 30 lang ang makadto sa non-residential.
0: Gusto
1: mangin
0: para may equitable equitable man nga distribution, no, nga mas malapad ang labuton.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero sa kinamatarong sa pagbuto, sa pagpartisipal, sa pagpailihir, palariho buto tanan.
0: Oh, one member, one vote.
1: Yes, that's it.
0: Uh-huh.
1: Muna nga ito yung konsepto.
0: Oh, pero
1: inisyahat lang na maprubahan sa niya kung ma-ratify sa general member.
0: Sa idalum na ina sa korporasyon, amun ang policy, one member, one vote?
1: Yes. So, kaya muna ito yung gina
0: kay daw cooperative doctrine na iyang one member, one vote mo?
1: Yes. Daw mo muna hybrid man siya. Kahit hindi naman natin madula ang kinatuhay sining aton nga kooperatiba. So hindi pa natin madula.
0: Pagkatapos abi attorney nga magbayad na ang NIPSI sang 30%. Pwede ta na pahalin nun ang NIPSI kay dulaon ta ang JVA. Sutil no, sutil no.
1: Mo ka na admit.
0: Abo si Lingon Kwanada, nalansang na na kun batunon ta na.
1: Actually, may iyan na siya kung galingon ng franchise si joint venture company. May iyan na siya kung galingon ng franchise,
0: mm-hmm,
1: which is 25 years.
0: Mm-hmm.
1: May layig siya.
0: Mm-hmm.
1: Pasaran gina siya sa layig, ginaprubahan sa Kongreso.
0: Okay.
1: Firmahan sa presidente, kaya mm-hmm inaugin siya nga layig.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ko lang siya pwedeng i-disog kay mismo ang layi nag-recognizar na sa iya.
0: Mm-hmm. Pero ano sa panilag mo, attorney? Ang honest to goodness, abi nga observation mo, nagbarato ang kuryente ito o nagmahal? Under NEPSI?
1: Ang magsiling ka nga barato ang kuryente, ikuparar mo na siya sa imo man ng mga palibot.
0: Oh, sa existing rate, mo, abi. Oo.
1: Oh. Oh, kaingod mo, abi, kung ano siya ikuparar mo sa mga palariyo sa iya kadako,
0: mm-hmm,
1: ng kooperatiba, kung bala nangin reasonable yung iyang rate.
0: Mm-hmm.
1: Sa subong, kung imo tanawon, kanan gasupreher sa mataas ng rate,
0: mm-hmm,
1: nationwide.
0: Aha.
1: Especially Visayas area because kakulangan sa kuryente sang gina-generate sa aton nga mga power producers, sa aton mga generators.
0: Mm-hmm.
1: Kakamuning tuga sa madata nga pag blue brown out, no, ng MLD,
0: mm-hmm,
1: at yung yellow alert, red alert, no. Ana siya luwas nga naka-brown out ka, ang inyong pag-in nga rate taas because during the MLD, ang nadala-padalagan sina sa NGCP ng mga generators, ang mga diesel.
0: Mm-hmm.
1: Iyan ang tawag siya na nga MRU, ang mass run units niya.
0: Mm-hmm.
1: Mga diesel na siya, mer.
0: I see, diesel, okay.
1: Diesel, mahal.
0: Mm-hmm.
1: Mahal ang costing. Mahimo na siya tag 17 pesos per kilowatt siguro ng

0: kasi na nga presyo kung diesel ang ina katong no kagsubong pangadaan ang aton presyo sa international nga presyo te bong lubinta ang diesel subong tugong ka te kun bunker malibo-dubo pero still taas gyapon ang presyo niya. So ang kabilogan aggregate cost ng generation mo is taas. Not because nagkaka si NEPSI, just because patong ang generation.
1: I see. So that means ang but silikon sina, hindi natin pwede ikumparar ang power rate subong nga bulan, ikumparar mo sa power rate sa amumani nga bulan last year because of different circumstances affecting the rate.
0: But I saw the news subong adlaw si Secretary Garing. Garing sa DOE nagpasalig na mabalik na ang supply sa Visayas. May duwa ka planta magabalik na sa market. No?
1: Si Sharon na?
0: Sharon, ya?
1: Wala pa siya na islan?
0: Wala pa. So, that will be a hope that this unstable nga supply kag ang presyo stabilin siya by next month.
1: I see. And ang supply ang ginamin mo ining rotating brownout subong business sa supply mo?
0: Yes, that's because ang practically electricity is always the product ng law of demand and supply. So pag wala ganubo nga itong demand ang supply nagagamay gamahal
1: ang oriente. Ay, naku. Abi ko, anay, matawhay ng paminsaron ta kay NEPSI na.
0: Kung NEPSI lang hindi, nami na yan. Infrastruktura, maayo na. Ang brownout na, hindi na muna ka data. Muna ka, kwan, bisan mag-ulan-ulan, ang init boom. Grabing init, pero wala siya yung nag-kwan na. Wala na sa mga transformer yung nag-alinupok. Bago na ang infrastruktura. Ang problema na lang, kung wala ka idulong sa imong substation, wala ka man i-supply sa imong mga constituents. Ang advantage man sila, kung burn out ka, may duwa ka oras nga wala ka man gagamit. Galing ti, ang buyayaw, hindi ang mga makuha ka lang isang oras.
1: Ayun. Sa una, gani, nga ang kantos ka magani, magpamaypay. Pero subong, wala electric fan, daw ginabuisit ka?
0: Sakto yun na kanti. Kanan dependente ng katama sa power. Halos charging, data.
1: Because power, attorney, we cannot blame people because power means comfort eh.
0: Correct. I do agree. Anasaya, it becomes a city na gijaya. It's as good as food, no, ang power subong. No, that's why ang iba nag-resort sa solar. Galing te ko ng burnout mo magabi, wala ka man ng battery sa solar mo or ang battery mo, ito 1 hour lang. Problema naman, you'll be dependent naman sa imong regular mong supply coming from the utility. So, all this ang atong ginatubang subong is actually recurring problem nga dapat tamdon sa national government at sa mga leaders natin. Kung paano pagid iri pabakuron ang aton nga supply requirement ang aton nga generation no damo sang aton nga mga generators pero you know policy ta pag madamo man kay may mga environmental issues kang ginatad consider no especially ang kung mag-istorya ka nuclear as a source eh igual na yon ang you know environmental groups ang coal galing naton ginapamalabagan man which is actually 67% ng aton nga
1: power
0: comes from the coal power plant
1: but not based in Negros,
0: not only Negros, all over the Philippines.
1: Pero mga power generators, where is it where these generators are located?
0: Well, sa Panay may ara kada duwa.
1: Sa Negros wala.
0: Sa Iloilo ara da. Then may ara ka sa Maylapas sa PEDC. In Negros City may ara kada PEDC. Sa Cebu sa may area sang Toledo may ara si PDCC na si EDC na da nga kwan na power plant. Sa may Naga ara ng Kitco Salcon. Ara da siya. And then of course sa may mga areas like in Sarangani may ara da dako nga power.
1: Pero Negros ya wala no?
0: Sa Negros wala ta kay may plano to tani sa San Carlos.
1: Di kay baskog di ang simbahan mo.
0: Pabalabagan to.
1: Oo.
0: Wa ito magayon.
1: Di now ari ato ni balik kita sa pamangkot ining korporasyon korporasyon nga ini ti pila pila ang share sang kada miyembro abi.
0: So amo na to ang aton formula ng paggamiton kwa tang paino-ino man sang inyong mga manginalamon kung mga feedback man sa aton mga kauturan no nila suggestion. But basically ang pinaka-equitable na ginatan-aw would be on the basis sa imong annual consumption. I-divide man sang total sales no sang kabilugan sa residential. Pero yung group natin into two, hindi way tagin mix class.
1: Mm-hmm.
0: So, lain ang factor ganito sa residential, lain ang factor ganito sa residential.
1: Pero I understand nga ang commercial area, commercial consumers, daw hindi man sila iya member sang kooperatiba?
0: Membro eh. Membro
1: sila. Ah, membro sila. Tigway, daway man sila gabutar?
0: Wala lang sila ga-participar, but as far as the record of Sineco is concerned, they are members. In fact, dako sila ng contributor sa aton na
1: kay kung capital. Kay kung member ni sila, abe, hindi kuya magpati nga si Atty. Lapuri magdaog pa da sa director. Kaya tiyamak mo nga mga lagko ni nga mga kumpanya mo, mga tao pa.
0: Oo. But we don't look at that. That way, no? Daw pareho corporation.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang their membership is as good as isa man ka pareho man ordinary mo member.
1: I see. Membership. Okay. Okay. I-dominate na nila, attorney.
0: Katama.
1: Well, ayan pang may mga kwandabi, kumpanya nga daw may mga political interest pa. Wow! Nagamu, yes, nagid...
0: Correct.
1: Sineko, nagid lang na, pero magamu pagid kon inkaso.
0: That's
1: so,
0: why nga we want to be equitable as possible and remain as a one member one vote.
1: I see. And with that, attorney, any more message that you would like to extend sa aton mga tagpalamati?
0: Thank you, Gidmer, sa opportunity kag pag-contact no kag opportunity man nga mapalapnag naton ining mga tikang kabay pa mangin successful lang aton sini nga pag hiwat sang pag-aminda sa aton nga bylaws no.
1: Mm-hmm.
0: Bulig man sa aton nga media kag sa mga member consumers sang bilog nga franchise area ni Sineco. Thank you, Gid.
1: Thank you. Okay. Thank you. Goodbye, Bunot! Hello, pronto! Daw pa sa ayod, no? Goodbye, kooperatiba! Hello, korporasyon! Amo ina karon ang plano na ginaduso sang Central Negros Electric Cooperative that it should be converted into corporation. However, korporasyon nga daw simi kooperatiba kay may ara gyapon sa ginatawag nga policy on one member one vote regardless of the number of shares. Isa ka miyembro, isa man ka boto, regardless kung ikaw da dako-dako ang share mo da, basta isa lang ka boto. Amo na ang luyag mahimo o matabo sang Sineco karon. Ang pamangkot siniba si Hukus Pukus naman na basi magtinungaay kamukamu na malanda matinungaay tapos ang konsumidor ganganga mahulat ang konsumidor ang ibaw sino ba na nila ipanagtag ganganga ko gaulat ko hulat lang ang hulat why gali nagtupa. Hopefully, ang tanan nga bagay, siling nila ang tanan nga plano, ang tanan nga butang kung ginplano maayo. Isang gani paghimo bata eh. Sino nga siling nga hindi maayo paghimo bata ha? Basta naplanuhan lang. Hindi kay himo, kailang nga himo sang bata. Tapos, kung damo na bata mo, hindi mo gani masakaya sa guron. Basta planuhan lang siyang maayo. Teko na muna ang plano, maayo na. Pero ang pamangkot, ang execution or ang implementation. Paano ni implementar? Paano nila himuoni? Di ka ba nga sa tinungaay? Hindi naman na mag-andar si akon-akon. Imo? Akon. Imo? Akon-akon. Imo? Akon. Imo? Akon-akon. Kristo, gid ako na muna nga tinungaay.

0: Dugay-dugay, i-check naton si K5 Jerry Lou na Luis. May angot sining pariente ah. Nga ginsudlan guro kakagang ang utok ya. Mga pariente ya, ginpaniro ya. Ahay kasubo sining kwano. I mean, kita man nga mga Pilipino nga daan nga close aton pamilya. Nga kung makakita gani ang aton nga pariente sa kontra niya, kontra taman. Amo na iya kita ka mga mapinalanggaon sa aton pamilya. Amo na nga balita kung ikaw nga kapamilya, ginunay mo ang imo kapamilya. Anong rason? Dapat may madalom kag dako nga rason kung nga nakumiter niya inay. Amo ni ang masubo nga istorya mo. Nga ang pamilya man lang, pariente man lang, amo man ang naghalit, amo man. Ayan na, nung ginpaniro niya, hindi nila uglahog ya. Mayo kong ginbulubakol mo lang na kay. Nga siling abi nga na impito ka lang, nalampusan mo ka isa. Kung inang ginpaniro mo, hindi lang isa, tatlo pa. May intent to kill ka gidya. Because you know, pag-uyat mo pa lang sang armas luthang, kabalo ka nga kung sinong maigo, basi mapatay. So there was an intent to kill. May tuyo nga magpatay. Ti, anong explanation mo, Dabi? Nga pamilya mo, ginpaniro mo, ano mo, paano mo na-explicar? Abi recheck naton si K5 Jerry Lou na Luis. Kung anong kausa sini, anong rason sa likod sini? Kay man permi kita nagaremind sa aton mga K5 kung maimpito ka gani, gainit ganing ulo mo. Kay muyong kabala. Amo na sa una ang masamigid nga gina-advise ang iloy ko sa akon. Kung init ang ulo mo, kiputa na baba mo. Kung init ang ulo mo, nugay na daya kasagad ka sa baysibay da para nga may mahabakal sang isog mo. Amo na ang advice nga hindi ko gid malipatan mo. Kay several times ginlikaw ako sa kapahamakan sang sina nga dinalan. And thanks to my mom. Pero iniya tawo, empleyado pa sa gobyerno, hindi ka man makasilingan lain ulo kay empleyado gani. Aber, nanong natabo sa sining isa ka empleyado sa gobyerno sang hinigaran ang nagpaniro sang iya kaparientihan.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ka K5 Jerry Lou, mayong aga.
2: Kakaisa Balmer, good morning. Kakaisa Balmer, ang sospitsado, matuod niya isa ka empleyado sa hinigiran sa OGU, kag currently nga nag-ubra sa Water District, Kakaisa Balmer. Based upon information, ini siya ang bago lamang nga nag-ubra sa LGU, sa hinigiran, pangod isa in siya ka-anay OFW kag nag-ubra sa Saudi, Kakaisa Balmer. So nagpaunay amang ining sospitsado based information naton bangod nga may gera nga gakaluntad karon dito sa Middle East. So ako nga makapalay palabyo or makakadto dayon sa iyang mga pamilya so nagpauli ini. So kay Balmer naglabotanay ini sila no sa mga biktima kagapon lamang ining adlaw natabo ang krimen o ining pagpanglutang. Pasado alas 11 sa kuto, mga amuni oras kay Kita Belmer. So, natabo ini sa Osmeña Street, Barangay 2, Hinigaran. And dito kay Kita Belmer, no? Allegedly, niya bangod lamang sa away sa parking lot. So actually, ining lugar kung saliin na nagluntad ang krimen, kapoy ini siya no? Sa Hinigaran kay Kita Belmer.
0: Uh-huh.
2: So, palulong sa baybay nga bahin. Ining area kung gabiyahe ka pa hinigaran ara siya sa atubang bala sang 7-Eleven may bangga kay Kevin Balmer kag pasulod So amo na da ang area sang Osmeña Street Barangay 2 Hinigeran. So ang pagsada diri ka kay Belmer ining mga biktima nga ginlutang no sang suspect is iya nga lang na tiyo iyang kumbaga pakaisa kag hinablos na no ang mga naigo sa K5 Elmer. So ang mga biktima diri ginkilala nga mo si Maricel Mumbai 37 anyos kag si Cesar Mumbai 64 anyos kag isa ka pito katuig nga bata nga lalaki ka K5 Elmer. So kaina nagkatko kita sa area no kung sa diin nagluntad ining krimen kag may baluan nato ang kay Elmer nga may ara pagli sang isa sa kay Elmer nga biktima which is wala na include sa ato sa PNP and subong din na follow up nato sa PNP kag subong sa kay Elmer ginhimuan na nila sang report kag na include na no sa report nila ining isa ka biktima nga si Jessar Mumbai. So si Jessar Mumbai ka kay Elmer ini siya ang bata ni Jessar Mumbai tagputod naman ni Maricel Mumbai. So ining pito ka tuig nga bata nga lalaki ini ang bata ni Jessar Mumbai. Ini ang minor de edad. So ang plasada ka kay John tuno sa iya tuno kay Jessar Mumbai siya gidya ang main target ni suspetado nga si Chester Villagonzalo si Mumbai. Ating kaya tayo sa anyos. Siya din ni Kuntani ang main target ni Chester Villagonzalo kagabangod ini sa parking dala sa pag-parking. So ining si Chester Villagonzalo ining suspect luyag Kuntani na mag-backing sa ilang bangga which is ang bangga ngayon na is entrance and exit sa ilang sininga compound ilang pamilya man lang sa K5 Elmer. So ano tabo, bangod nga daw maalang-alang siya kuno sa salakyan ng SUV no sa biktima nga si Jessar Mumbai, so ginlihog na ni ang pamilya sa biktima nga ibugon bala ang salakyan. So galing nung naglabutan ay kay Wilmer nga allegedly sumo kay Jessar Mumbai ginbusinaan niya tuduy, ginbusinaan niya nga gugapang garit-garit bala ko nung busina ka kay Pad Elmer. So dito, hindi naman na aging kumprontar yun, aging katuan niya, anong ginabusina mo, ano kalapad naman na, kaya igo ka malanda, do ka mo na bala ka kay Pad Elmer.
0: Okay.
2: Oo, kag sa unhan, may arama lang sa pwede ka makaliso, nga hindi ka dito magliso. So asa nga nag-lalisay na sila, no? Kag nagabailuhanay na sa mainit niya mga sibilanon. So para na natabuha kay Elmer, allegedly, suno kay Jessar Mumbai, yun istorya siya sang asawa, sang suspect, kag doging na kumprontar sila, ginistorya sila sa mga daan nila nga hindi pa yung sidyanay, angot sa duta, angot sa barangayanay, angot sa mga problema nila sa pamilya. So asa nga nagdugay nang nagdugay kay Elmer. So karan nagbalik ning suspect, allegedly, suno kay Jessar Mumbai, kag nagkadto sa iya sininga salakyan. Dito, kag allegedly, nagkuha siya sang iyang .45 caliber pistol. Kag dito, pagbalik niya kay Elmer dito sa baligyaan, kung sa diin nag-baligya, kag nag-posesyon ining mga biktima, ginpalukpan niya, wala kuno duruga mo kasi Kayla Delmer, ginpalukpan niya. Una nga naigo ka Kayla Delmer, sa atong sininga pag-compare marka ina, no? Una nga naigo, tining si Jessar Mumbai.
0: Okay.
2: Ini ang, kumbaga, pakaisa niya na, kag naigo ini ka Kayla Delmer sa iyas sininga na wala nga kamot o butkon. So, mayo lang gid, kibiyas lang, wala nagbulot, hindi gid nag-penetrate sa kulaan, sa unod. So, nagpanit lang gid siya ka Kayla Delmer. So, hindi lang isa ka Kayla Delmer na ginlutang, kundi katatlo ka beses, samtang nagapalagyo, ginapalukpan sa sining suspect, tining biktima. So, karon ang ikadwa nga din target sa sining suspect, yung si Chester Mumbai o si Chester Villagonzalo, is ining bata ni Jessar Mumbai. Ining pito ka tuig. So, ang bata, naigo sa iya sini nga nawala nga tigil ka kay Elmer. So, ang angkol niya, damage kay kay Elmer, bangod naigo sang bala, sang .45 caliber pistol, kag ang next naging tiro niya, at kay Elmer, ining nagatindog, natulala, ining si Maricel Mumbai, kuno kay Elmer, naurungan siya, kag wala siya nakahalin. So naigo siya sa iya sini nga tuo naman nga kan si Kaya Belmer o sa hawak niya. Adam, si Kaya Belmer. So actually, nag-underwear lang ining si Maricel Mumbay kag natulala kag dito Kaya Belmer nga naigo siya during actually, alin pa niya sa lulutuan o sa kusina nila. Kaya ito, siguro matambag o makatulid ko, agad nga ipasipay, ugaling, nakita siya kang sospetado kag pati siya gimpaluktan. So, ining senior citizen naman, na amay ni Yasar Mumbay, kag amay ni Maricel, kag K5 Elmer, nagatindog sa sulod sa ilang sininga baligyaan, sa tupad sa ilang sininga ref, kag may kahoy ka Kaya Belmer. So, na, allegedly, sunok ka Yasar Mumbay, nag-hands up, nag-surrender ining senior citizen. So, sunok sa iya, hindi magbato eh. Ang ila sa kanya amay, kumbaga, at tiyo na nisang suspect. So, hindi magbato, nag-hands up na, ugaling, gipaluktan siya sa suspect, wala na igo, kahoy ang naigo ka Kaya Belmer. Ang ikaduhang apiro, ka Kaya Belmer, naigo sa iya sini nga kita. So, naigo ka Kaya Belmer, ang hita sa, kumbaga, tiyo yan ha, nandito, Kaya Belmer, kag nagbulid, ining mga, ining manak, no, ni Yasar Mumbay, kag gin, allegedly, ginlampos, din kaptan ko no, sa manak, ining sospechado, kag ginlampos ko no, Kaya Belmer, kag wala pa na-satisfy ining suspect, kag allegedly, ginlampusan sa .45 caliber pistol ang, minor de edad man nga manak ni Yasar Mumbay kag allegedly ginatayaan sa posel no kag Kaya Belmer ugaling maswerte na lang kay naubos na ang pito ka bala niyan tunod sa magazine sa ining suspect nga si Chester Villa Gonzalo. So karon na natabo si Kaya Belmer, wala yan natugin ko ang isa ka magazine niya. So nagpanugid may mga pulis nga retired bala sa Kaya Belmer nga yara mandra sa lugar. So nagtawag sila nangayo buleg kag dito na aresto ining sospechado no dito na recover kay Kaya Belmer ining isa ka or duwa no ka magasin sa .45 caliber pistol, ito ka mga bala or live ammunition kag pito ka mga basiyo sa .45 caliber pistol. Actually, subong ang sospitado o Kaya Belmer ara sa Immigrant Medical Clinic bangod sa hypertension. Kagapon pa niya siya sa ngapon, ara dito sa hospital. No? Kaya bangod sa ginahay blood, inikuno ka Kaya Belmer na ito, mangyayas rin ang pananawa sa iya na ubra ining krimen. So wala na siya kuno kabalo kung sino na turuan niya. Ang importante kuno sa iya o ang iya kuno yung defensa is na lainan siya kuno nga ang iya sininga asawa nga kumbaga matambag na lang ginasinggitan siyang mga biktima. So amo to kuno ang iya nga rason kung nga ginatiro niya ining mga pamilya ini ining iya ka mga biktima ni amo na ang rason kay si Bad Elmer. But din pamangkot na ito actually, no? Ang ining mga biktima, so ano pag ang posibleng nga nangin na rason sa sining suspect kung nga ginlutang ni Chester Villa Gonzalo nga ginlutang sila. So ano tabo kay Belmer, suno sa ila, kapila ka beses na sila nga nagpabarangay anay, angot sa buta, angot sa ila sining ginaistara niya isa ka compound, bangot nga one-way exit, one-way man ang entrance. So karon ang lasada, ang mga nag-claim nga ila, may ara nga nag-pangsabotahe, allegedly. So, amo na yung isla nga, malugay na nga ginalalisan, malugay na nga ginaproblemahan. So, may arap ito sa interview kay Police Lieutenant Colonel Jovel Fidel, ang sa sininga insurance, kaya panatian na natin sa Kaya Belmer.
0: Okay.
3: Regarding ni sa pag-park no, sa ila sa salakyan. So, medyo may aras ang argumento and then nag-trigger kagang ato nga suspect nga si Chester Rigonzalo i Mumbay na gano'n na ganto balik siya sa lakyan kang nagkuha and then pagkuha ninyo ang muto ng pangniro na sa. So ang atong sang biktima, tatlo ni sa including ang isa ka minor. Based on investigation sir, may ala sila sa all grudges. Upon verification na wala sa may pertinent documents na gin present, wala man siya sa ang firearms license at the same time may man sa LTAP na gin present. So na-recover natin sir sa crime scene or ano is sa iya mismo position control is isa ka caliber .45 pistol na shooters, SAM, may aras ang bearing serial number nga 271527, duha ka magazine sang alleged 45 caliber pistol, 7 live ammunition sang caliber pistol, sir. Ang target isa sang ano prior sina may ara pag sa may gina ano may gin do nagsabtanay, pero ang iya sang biktima ni nga nagbaisay si Maricel Mumbai kag si Cesar Mumbai. Pagka upon arrival nato dito, nag-voluntary surrender man sa sir, wala man sa nagagbato. Kagamuto na recover nato ang armas sa iya position and control.
2: So, amo na ang interview naton kahapon, actually kay Police Veteran Colonel Jovel Fidel, but sa ini ang isa sa mga kumpirmado man no nga impormasyon nga nagabi naton nga isa or apat gidya sa kay Five Almer ang pilason no si Jester Mumbai, si Maris, Maricel Mumbai, kag ining si Cesar Mumbai, kag ining pito katuig nga bata nga lalaki. Kag ang unang nga nakalalis amo ining si Jester Mumbai, kag ining suspektado na si Chester Villa Gonzalo ka kay Five Almer. Yes, kay Five Almer.
0: Aha. Te anong plano kuno sang mga biktima?
2: Actually, kay Five Almer, plano nila nga hindi gidya magpa-areglo, plano nila nga magpasaka sang kaso. Batok sa sining suspektado kag ang kaso nga igapasaka sang aton sining mga biktima kag sang aton sining kapulisan is ang frustrated homicide, no? Bangod nga dugin tuyo gid allegedly ang ining pag-ubra sang krimen bangod sa ginubos gid ang isa ka magazine o isa ka pito ka bala, no, sa magazine sa mga biktima sa kay Five Almer.
0: Uh-huh.
2: So, karon ara sa Hiniga Medical Clinic ining biktima at padayon ni gidabulong bangod ni ati sa karon
0: nag-share
2: ni sang high detention.
0: Yer, na interview yung asawa niya sang sang suspect si kun oh ang asawa bala sang suspect na interview niyo.
2: Actually, kasi Valmer, na-interview natin mismo ang suspect. But hindi siya magpa-record, no? Kaya mm-hmm. niya, or video, or record.
0: Kaya siling ko, Blager, ang usual abi nagkakataba mo ni. Kita mo na ang bana mo nga nagapamwersa na, nga na-high blood na, na-akig na. Ikaw yung asawa, sa baylo nga pakalmahon mo ang bana mo, nagtusmog ka man. Tiya mo na ako kaysa nagkakamiter blang tao?
2: Amo nang kagina na istorya naton ning suspect kag sunod sa iya ang iya sining asawa kun tani kag Evelmer man ni mo matambag
0: oo
2: pakalino no bala dito sa both parties no ugaling nakita niya kuno asawa niya nga ko ginasinggitan ko no sa mga biktima kuno kag Evelmer do ginapulian that's why ko no naging katuan niya kaging palukpan ang iya sining rason kuno kag Evelmer.
0: Ate, sige ah, okay ah.
2: Kamu na, ang mga no, and kapalokan nato ng ibang pang mga detalye ang sa sining incidente, and subong siya muna pinakauli higit kasi Valmer no, nga update nga apat na ang pilason kag hindi tatlo sa kay Valmer kag si Cesar Mumbai ang pinakauna nga target sa sining shooting incident kay Pepe Almer. To report, gikan sa Banwa sa Inigran, report ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. By the way, kay Pepe Almer, tamiyawang ko lang gali ang ako ni Eloy na si Jenna Mungkal na Luis and si Papa, ko din nga nagpamatig si Inigran, si Alan na Luis kay Pepe Almer. Ako si Pepe Jerry Mungkal na Luis. Para sa kampiyon ni Balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News. Labang!
0: Amo ina bala nga kun mapadala dala ka sa Silabo sang Balatiagon, mapadala ka sa Terco sang utok mo samtang nagainit ang ulo mo. Pagkatapos nga nakamiter ka, hinulsulan mo man. Pero ulihin na. Amo ina ang leksyon sa sini nga panghitabo nga dapat hindi tularan, hindi pagsundon sang iban. Unload ta sa aton sining nga mga commercials and let's pave the way for our national news. Balikay kita pagkatapos sini.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: GTX 500.
5: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
4: GTX 500.
8: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kada daw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
9: ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babayi during sa ilang pamulanon amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
4: DTX 500!
10: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Panaginamit na git sa akong nga mata.
4: DTX 500!
9: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante.
4: K5 News FM.
11: Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
4: DTX 500
12: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakilis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko,

0: sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bilhin na sa mga butika.
2: I Dare Gold. Simula

0: Parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa eye care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
1: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Si Anya, Kawayan City po.
5: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Turbo Capsule sa iyo po?
4: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
5: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
4: Yes po.
5: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
4: Yes po.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
7: Sumasayo ang MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
6: F1. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Mister Pataya matapos barilin ng kapatid dahil sa away manok. At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa lawaan ng tike na nanatiling at large, kapulisan may person of interest na.
1: F1. YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Balitang hatid sa atin kay K5 Leonard Veray.
9: Binawian ng buhay ang isang motovlogger at photographer na kinilalang si Pitik Sacane matapos salpukin ng isa ring rider sa bahagi ng barangay Podyo, Tangalan, Aklan, badang alas 3 ng hapon kahapon araw ng Linggo, Agosto 30. Ayon kay Police Major Jason Mausig, Chief of Police ng Tangalan PNP, galing sa Kalibo at papuntang ibahayang biktima, habang ang grupo naman ng mga riders ay galing sa ibahay at papunta ring direksyon ng Kalibo kung saan, base sa kuha ng CCTV ng ikalawang rider na nasa edad 24 anyos, ang nakabangga sa biktima. Dagdag pa na nag-overtake mo ng nasabing rider sa ilang mga sasakyan bago nag-counterflow na sinakop na ang outermost lane ng kabilang direksyon dahilan upang salpukin ito ang biktima. Sinubukan pang umiwas ng motovlogger ngunit hindi na ito umabot pa dahil sa mabilis na takbo ng kasalubong nito. Dahil dito, nagtamo ng tama sa bandang leeg ang biktima at basag ang buto ng kanang bahagi ng kanyang tuhod habang tama rin sa tuhod ang tinamo ng nakabanggang rider na patuloy pang ginagamot sa isang ospital. Samantala, mahigit 4 na beses namang ni-revive ang biktima sa pribadong ospital sa Kalibo, ngunit hindi na ito kinaya at nalagutan na ng hininga. Sa ngayon, ay inihintay pa ng Tangalan PNP ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa bumanggang rider. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: C Network News.
8: MyTC Network News.
6: Samantala, Mr. Pataya matapos barilin ang kapatid dahil sa away manok. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Pataya ang 60 anyos na Mr. matapos binaril ng sariling kapatid sa barangay Batabat, Maincapis, Agosto 29 ng hapon.
10: Ayon kay Police Captain Danilo Lauron, hepe ng Maayon Municipal Police Station, hindi pagkakaunawan dahil sa alagang mga manok ang isa sa tinitingnan na pinagbulan ng hindi pagkakaunawan ng biktima na si Elias Fernando at ng 57 taong gulang na kapatid nito na suspect na si Elias Tadeo. Nagre-reklamo manong suspect dahil sa pagtuka ng mga manok sa sakahan nito. Unang nagtangka ang biktima na sugurin ng suspect, ngunit agad itong bumunot ng baril at binaril ang biktima. Isinugod pa sa pagamutan si Elias Fernando, ngunit binawian na ito ng buhay. Sa follow-up operation ng mga polis, sumuko ang suspect at sa ngayon, nakapit na sa Maayon Municipal Police Station.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
11: YTC Network News.
6: At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa Lawanan, Tike, nananatiling at large. Kapulisan ang may person of interest na. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
12: Nananatiling at large ang suspect sa pananaksang kalas 2 ng madaling araw nitong Agosto 28, 2026 sa barangay Kabariwan na Lawanan Tike. Kinilalang biktima kay alias Peter, 25 anyos at residente ng barangay poblasyon sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jamel Salarda, officer in charge ng Lawanan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na base sa salaysay ng biktima at ng witness, sinundan nila ang suspect sakay ng motorsiklo. Matapos silang sigawan ito at sinabihang sumunod. Pagdating sa dalampasigan ng nasabing barangay, may nangyaring komprontasyon sa gitna ng dalawang grupo at nangyari ang pananaksak. Di umano may tig isang angkas na babae at lalaking suspect, habang ang biktima naman ay may angkas din na kung saan mabilis na nagtakbuhan matapos ang insidente. Sa investigasyon, wala namang nakitang motibo ang biktima at testigo na pawang nakainom na may kaugnayan sa insidente. Dahil dito, nagtamo ng tinatayang dalawa o tatlong sugat sa kanyang katawan ng biktima na dinala sa ospital sa San Jose para sa karagdagang gamutan. Para sa MyTC Network News, Jonel Tives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki pinagsasaksak at itinali sa puno sa lungsod ng Iloilo. Biktima binawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Patay ang 18 taong gulang na lalaki matapos na pinagsasaksak at itinali sa puno sa barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi Agosto 30. Natagpuan ito di umunong naghihingalo at may kutsilyo pa sa parte ng kanyang katawan. Dinala pa ito sa ospital ngunit binawian ang buhay dahil sa maraming saksak sa kanyang katawan. Di umunoy may transaksyon ang biktima at ang suspect na miyembro ng LGBTQ plus community at sa nasabing panahon nakipagtalik sila sa nasabing lugar at may away sa bayad. Naaresto naman ang suspect matapos na binanggit ng biktima ang kanyang pangalan bago binawian ang buhay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
6: Samantala, lalaki arrestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Nauwi sa isang rescue operation ang isang serye ng pagnanakaw ng isang lalaki matapos itong maaktuhang pinuputol ang mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kinilala ang suspect na si alias Jepjep, 29 na taong gulang, isang scrap buyer at residente ng barangay San Pedro, Santa Rita, Samara. Naaktuhan ito ng mga otoridad sa ilalim ng tulaya habang kinukuha ang mga naputol na electrical wire. Ayon naman sa ulat, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng 805th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion nang mamataan nila itong suspect sa ilalim ng nasabing istruktura. Dahil nasa delikado at nasa panganib ang posisyon ng suspect, humingi pa ng tulong tinanong ang mga otoridad sa Police Station 3 at gayon din ng Bureau of Fire Protection upang ligtas itong maibaba. Matapos ang rescue operation, maayos naman ang kinalalagyan ng suspect sa kustudiya ng Santa Rita Municipal Police Station at nakuha mula sa kanya ang mga ninakaw na electrical wire na nagkakahalaga ng 14,000 pesos at karagdagang 26,000 pesos mula sa posisyon ng suspect. Samantala, nakatakas naman di umano ang sinasabing kasabwat ni Jep-Jep na kinilalang si alias Jeyo na isa rin umanong scrap buyer. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect upang mapanagot ang mga responsable sa paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw sa San Juanico Bridge. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
6: At 10 kabilang sa most wanted person sa Palawan na aresto ngayong buwan ng Agosto. Detalye ng balitan yan hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
16: Kalaboso ang lahat ng top 10 provincial level most wanted persons ng Palawan Police sa Provincial Office para sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan, kabilang ang ilang suspect na datunton at naaresto pa sa labas ng lalawigan. Ayon sa Palawan PPO, isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng intelligence gathering, manhunt operations at koordinasyon ng mga police stations at intelligence units sa Palawan, kasama ang mga counterpart na police units sa ibang probinsya. Nanguna sa listahan si alias Fred, 32 anyos na wanted sa apat na bilang ng qualified rape of a minor, qualified rape of a minor by sexual assault, dalawang bilang ng statutory acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act No. 7610. Kasama sa mga naaresto sila alias Mar, 37 anyos, alias JR, nagkapwa nakaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa, gayon din sina alias Zia, 19 anyos, Bong, 46 anyos, Mio, 70 anyos, at Benji, 47 anyos. Samantala, sina alias Vince, 28 anyos, ay wanted naman sa 5 counts ng attempted murder, habang sina Noel, 35 anyos, at Tino, 46 anyos, ay kapwa naman may kinakaharap sa kaparehong kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang mga akusado at isinasagawa na ang kaukulang proseso para sa kanilang turnover sa mga korte na may jurisdiksyon sa kanilang mga kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 24 years old na babaeng police itinalaga bilang bagong hepe ng Tayasan MP. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Si Police Lieutenant Angel Kersarara, 24 anyos, na kabilang sa PEN PA Silang Paglaom Class of 2026, ay bagong itinalaga bilang hepe ng Tayasan Municipal Police Station sa Negros Oriental. Papalitan ni Sarara si Police Captain Arturo Marfil na inalis sa kanyang pwesto sa ilalim ng one-strike policy kaugnay ng kampanya laban sa legal na sugala. Kilala si Sorera bilang isa sa mga nangungunang nagtapos sa Philippine National Police Academy at kabilang sa mga batang opisyal ng pulisya na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Inaasahan ang pangunahan niya ang pagsisikap na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at mga ilegal na gawain sa bayan ng Tayasan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: At dalawang kongresista sa Cagayan Valley nagtala ng perfect attendance sa Kamara. Muling may kampiyon na balita sa K5, John Chavez.
18: Nagtala ng malinis at walang bakas na record ng pagliban ang dalawang mambabatas mula sa Cagayan Valley matapos mapabilang sa piling 56 na miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na may perfectong attendance sa lahat ng plenary sessions. Kinilala ang mga huwarang opisyal na sina Isabela 4th District Representative Joseph S. Tan at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na kapwa nakapagtala ng 100% physical presence sa bawat pagbabalangkas ng batas. Ang karangalang ito ay opisyal na pinagtibay sa ilalim ng House Resolution No. 1394 na nilagdaan ni Speaker Faustino Bojidi III bilang pagkilala sa kanilang pambihirang disiplina at tapat na pagtupad sa tungkulin sa bayan. Samantala, ang ipinamalas na kasipagan ng mga naturang mambabatas ay itinuturing ngayon ng mga mambabasa na isang magandang ehemplo sa buong pamahalaan at nagpapatunay na ang boses ng kanilang mga nasasakupan ay palaging kinakatawan at nararamdaman sa bawat diskusyon sa kamara.
19: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
6: K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 12 pang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob at tuluyang lumubog ang passenger ferry na Philojet sa baybay ng Northern Cyprus. Ay sa pamahalaan 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng barko ng tamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa Kyrenia. Nasa 100 pasahero ng matagumpay na nailigtas at naiahon sa dalampasigan habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat mula sa Northern Cyprus at Turkey. Samantala, inaresto ang kapitan ng barko at 7 crew members bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng kapabayaan at upang matukoy rin ang tunay na sanhi ng insidente.
20: YTC Network News.
11: YTC Network News.
6: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Elmer Ubaldo at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
20: K5 News FM. K5 News FM.
11: News FM.
21: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga buti.
11: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka ang buti ka.
11: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
28: Nga importante gid.

0: imong aresistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magulo.

0: Mai o domanță ca Leonardo Sevilla. Ang gol sa kaupunan natin subong si Esperanza Hinsoli, live and direct from Florida, USA. Boss Joe, mayong ganto sa Realmer, monitor lang ko di always sa Adara sa Pulupandan. Mayong aga lang, kaga mayong ganto. Jonaline Rendez Galila, good moon. Liz Nath, mayong untuman, o isa aton sininga mga KK5, kindly share naman ho sa aton ng programa. I-like and i-share nyo. Namigid bala kung makita kung ara ka muna, kag nag-share. Tanggol Milukuton, mayong unto, monitoring sa Ice Rims Truck. Halong lang sa inyo biyahe. Nenon Colyado, good noon. Mayong udto man sa kay Jonel Hongko. Kagood noon man sa kay Jedi Hongko. Sige lang ko de Sir Elmera. Happy watching from Hong Kong. Halin sa kay Liz Nath. Salamat, salamat gid. I-check abi naton si KK5 Carla Defensor Longa. Ini may angot sa pinali lang pag-relieve sa mga police officials including ang ila sining provincial director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Relieve kakasa ang provincial director kagpila pa ka mga police officials. I understand mga police chief ginpangkakas sa pwesto. Joining us ang sining report is ka K5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Carla, mayong unto.
2: Yes, sir, kay K5 Elmer, mayong ugto kay Sato City, kay K5. Kay K5 Elmer, gin-relieve sa pwesto ng Sanday Negros Oriental Police Provincial Office, Norpo Provincial Director, Police Colonel Timar Alam, kag-anong kasini ka mga hepe sa probinsya, kasunod sa pagpatuman sa one-strike policy sa Philippine National Police, batok ka sa illegal gambling ka K5 Elmer. Sigin mag-on ini ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpasanyog sa kampanya batok sa illegal gambling kag napasawa ng mga hepe sa pagpatuman sini ka K5 Elmer. So sa Agosto 28 na aresto sa mga katapos ng Regional Special Operation Group o kon ARSOG ang anum ka mga individual nga nagataya kag mga kolekta sang bet money para sa mga illegal numbers sa Ayungon, Tayasan, Cebulan, Pamplona, Bayawan, Kagagihol nga na K5 Elmer. So amo ini ang mga lugar man na nga gimpang relief ang mga hepe ka K5 Elmer. So ang anom ni ang ginbusla na ini pero ti sa karon ang nagapungko nga ng regional director provincial director sang
0: Negros Oriental.
2: Negros Oriental. Amoy ni si Sir Patay sa karon ang nagapungko ka K5 Elmer.
0: Sino Carl?
2: Police Colonel Lito Patay, DRDO, PRONIR.
0: So Patay gid
2: siya ni ang officer in charge sa Negros Occidental, Oriental rather, sa Police Provincial Office. So siya ni karon ang nagapungko bilang provincial director samtang ang anom ka mga hepe nga ginpangbuslan ang nagpungko diri amo si Police Lieutenant Colonel Ronoel Gragasin Pongo. Siya ni subong ang officer in charge sa Bayawan City Police Station effective August 28. Si Police Lieutenant Colonel Narito Sidelis Lobrido designated ini siya as officer in charge sa Gihulngan City Police Station. Police Major Antonio Kiampau de Leon sang Sibula, ako na siya ni Angan, mangin officer in charge sang Sibulan Police Station. Police Captain Berwin Benitez Soreno, siya ni subong ang OIC sang Ayuhon Police Station. Kaga si ako na si Police Captain Cecil Hakosalem Mingay, sang Taya, siya ni subong ang OIC sang Taya sang Police Station. Kag Police Captain Roldan Ingo Marana, siya ni subong ang designated officer sang Pamplona Police Station. Effective inis na tanan, effective August 28 inis sila nagapulo sa anong ka mga hepe nga gin na relieve
0: Carl?
2: Elmer. Yes, ka K5 Elmer. Ari naman
0: ano nga ano nga estilo sang kwanto illegal gambling, ano nga kwan STL or masyaw?
2: Ano ni siya eh, daw connected sa STL ka K5 Elmer, numbers eh.
0: Oho, numbers, oho.
2: Ano ni ang ano ni
0: na, ay nanong nga mga tao na nanong nga mga tao ginapamilit gid nila nga magdaya sa STL nga illegal man. Ara na gid ang scatter.
2: Mas lala pag K5 Elmer, pero ining mga hepe no sa pagtap na sa illegal nga droga sa ila, I mean illegal gambling sa ila sa mga lugar kay tiyamon ni subong ang company, kun ang kampanya sa kapulisan nga paktaon ang illegal gambling nga sa ila sinitag sa tagsa ka mga lugar at kay K5 Elmer. So di anong get, so that's why di ang ilaman sini nga provincial director is na relieve man kay K5 Elmer. So sa karon na wala pa kita na kay balo kun di ina ni karon o kun na ano ning disposisyon sang ila sini nga kaso ining apat anong nga ni kay K5 Elmer ay di may nagbulos naman sa ila sini nga assignment sa Negros Oriental bilang hepe kay K5 Elmer.
0: Okay.
2: Yes, kay K5 Elmer report, nagigal sa Bureau NAR, hindi nga balitag nagulong sa inyong sang DDX 400 Mighty Seagull B3 Bayo. Hindi si K5 Carla Tapasar para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Nanoklase ulo mga tao, no? Sagad gid sila ka-insister nga mataya sila sa STL. And they know for a fact nga kung may ara dira sa nagapataya sang STL, pero wala sang permiso ang local government nga ginhatag sa STL operator, therefore ina nga operasyon o ina nga pagpataya illegal ina. Di ma insister gid kamo taya sa STL?
3: Come on everybody.
0: Nga STL gid kay may ara man scatter. Wah! Ay naku, ang Pilipino abi mga kwani, gambling animal niya mga Pinoy. And the more nga ginapamatukan sila, the more pagin nga kalam ang kamot nila. Good morning lang sila ni Marlita Malvas, Sir Elmer. Good morning lang sa amiga ko nga si Betty Fedila Barrios and Sally Toren nga nagapamati adlaw-adlaw sa 11 Mbps. And of course, good morning man patamyo lang kay Nanay Feli, Ludy May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamore, Nemita Delphine, Violeta Minez dira sa Blooming Treats Mile Village to Murcia. Umi Morales, ikaw naman ang angkor dol. Pasyado na lang from Manulit Bake Shop, Branch 1, Sagay City. Lou Taganili, good afternoon, Sir Elmer. Listening from Tagukon, Kabankalan. Nenin Colyado, sir, pag-greet na lang. Happy 15th birthday kay Jeb Santibanez from Tita Choli Colado. And of course, talking about birthday, happy birthday, gigali sa akong pinakagwapong bayaw. Ang akong pinakagwapo nga brother-in-law. Happy, happy birthday, Nunggari Alcantara. Why na di birthday song agi na pangita ko? Si, kuhan lang ah. Alang-alang mga pato karanta ni sang we wish you a Merry Christmas. Kay buwas pa man masugod ang bear. Uy, buwas gali, this September 1 na ha. Bear month na. kag sugod na naton mabatyagan kag mabatian ang mga Christmas tunes, Christmas music. Ay naku, kadali, dasig lang sa lakat sa panahon. Dugay-dugay, December na naman uli. Ay, last year, first time ko ito nga maka-attend liwat sa Christmas party sa K5 News FM Bacolod. And I really enjoyed. Nakadaog pa kami ni Guard Sangkwana. Kadaog pa kami sa singing contest. Ha? Simple lang akanta. Money naman ang resulta. Patyon mo lang ang huya mo sa makadali. Pagkatapos na, may premyo ka pa. Hindi e premyo sa nami kanta. Premyo kay patay huya ka. Ay, good morning man sa kay Norberto Hinubatan. Hinubata. Kari kami nagapamati. Hinubata Tailoring sa Plaza Mart. Nagasigabong ang Bluetooth speaker namon diri. Uy, good morning, good noon. Dira sa Hinubata Tailoring sa Plaza Mart. Mary Lynn Parcon, Mayong Udo. Siling ni Ninin Kulyado, siya scatter gidya. Correct na iya, Sir Elmer, scatter gidya. Siling ni Esperanza Insoli. Sir, paglit na lang. Ah, okay. Richard Belando Pasilan, Sir Elmer, monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang, Ilog. Kaupod na ang mga paryente mo diri, sir. Uy, mga paryente ko na, ha? Sa Kalubang, Ilog. Ara da ang mga Albito Brothers. Ang Albito Clan, Albito Family, sa Kalubang, Ilog. Namian kagid sa scatter, sir. Tamyaw. Si Manang Luz Diminda, o Luz Minda Banagloroso sa Barangay 2. Siling ni Ninen Kulyado, tama sir. Subong pa lang, nagalingli, nagalululi na si Jose Marichan. Boss, mabatian natin whenever. Ang kanta nga whenever, kabalo ka muna. Siling sa nag-request, sir, sir, sir, pwede ko, sir, maka-request, sir, Christmas song, sir. Ah, okay, ano nga Christmas song? Liga, sir, inang whenever, sir, whenever? Ano nga whenever, man? Ano nang whenever? Kanta na, sir, ah, sa Christmas? May ano nang tuno, sinaman? Siling, when... Whenever I see people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Ha! Jose Marichan! Oy, Gubat Rose! Watching from Araw 2, Vista Alegre, Sir Elmer. Pilala ko gid niya si Rose Gubat mo. Dahil pilala ni si Labi ka mga tao di sa Bacolod, sa Negros nga ang pamilya, ang family name Gubat. Nablang isog. Bow, sus, Diyos ko noy. Kabalo ka sang natabo. Ano na? Si Rose bala? Ano si Rose? Ay magkadto sa kwan. Gin Gubat ya. Te, pilala ni sila yung nagapanggubat. Ha. Naghampang ko na bala, sir, sa 2025 pagpuli ko. Kadaog ko ba bala sa scatter 25 gay? Wow! Pagkadaog mo, wag aginang pulong pang imbitar ba? Bisan libre na taning ice cream, okay na na. Hipos-hipos ka lang. Uli din yung wata. Mary Ann Fernandez Navales. Hi, sir. Good afternoon. Nagpamati kami diri sa Barangay Granada. M.N. Constantino, Mayong Udo. Jane Pareha, hello Sir Elmer, good PM. Mati lang ko diya sa Binubuan, Bago City. Janeline Conde, Mayong Udo, Niagata Sir. Abinyo, gapa abu-abu lang kamu kabaluman ko. karabanan sa nagapamati da. Bahala na dang masakitan, kaya may pilas masakitan. Ang wala pilas, nagakadlaw-kadlaw lang. Sabi nyo, nag-enjoy ka mo? Ginaduso nyo sa akin? Nag-enjoy gid ko sa scatter? Kabalugin ko bala nga ka mo, ga-enjoy man? Ay nako, Michelle Obidensya, Sir Elmer, nagasigabong ka diri sa Amon. 18 kag 15 from Lower Balikaw, Balikaw-Kaw, Barangay Urong. Ah, dira sa Barangay Urong, kaban ka lang. Good noon lang sa inyo, dira tanan. Tani talakayon, tapa ang isyo sa cell number 5 kag cell number 4 sa sanitary landfill sa syudad sa Bacolod. Kaya balubala ka mo nga ang Energy Management Bureau sang ang EMB sang DNR Region 6 ang nagpanaog na sang mando sa syudad sang Bacolod nga ginapaisplikar ang syudad nga agin gamit nyo ang cell number 5 nga wala sang permiso gikan sa DNR kag samtang wala pamandani ninyo natapos proseso ang permiso para sa cell number 4. Nagalapta lang ko nung ramag sa syudad sa Bacolod. Ang buot silingon, bisan di na lang habuyanan nila ka basura. O, buhay niyo pa gani matapos galidang permiso sa cell number 4, ginhabuyan nyo ng cell number 5. Nga wala man permiso. In other words, antes kami nagkometer sang sala nga paghaboy sang basura or improper, illegal disposal of our waste. Una na kamuya nakitaan sang DNR nga guilty na illegal nga naghaboy sang basura nga wala sang permiso. Explain. Namo na ang mando sa syudad sang Bacolod. Ay, siling ni Esperanza Insoli, nagpa-blue out ko bala sir sa station. Timing man nga birthday ko April agali ha. Kamu-kamu lang ha. Okay lang na. My Judy, kilay ko, kabaylo siya no. Hello sir. Shoutout lang sa family, kilay ko, kabaylo sa Hacienda Bino, Barangay Urong, Kabankalan. Sabana ko nga si Panoy Baluyo. Ako sir, hadlok bala naman ahor. Kay bisan magpatad lang gani sa lunggong, mapirdi ko, kurbaan ko sir. Mas mayo ina, bulahan ka aman siya. Nawala ka nagapadala-dala sa temptasyon sang sugal. Ako sir Elmer, hindi balaan sa game na ina ha. Virgin ko sa amo sina sir. Wow. Udto na. My virgin pa? Melissa La Chica Gadol, good noon sir. Monitor ako dia sa Barangay Uringaw, Kabankalan City. Tiyanon tanabi kay may tao gudya nga mahilig sa panahor. Abi nyo sinuong tudlo sa aton panahor? Sang una nga panahon ang mga Pinoy hampakon mo sang alas, matyabaw pa kag mangakig. Masiling, ano ka ano kay buya nga ginhampak mo ko sang papel? Dali kay ang ginhampak sa iya barahan nato. Sang ulihi na diskubrihan sang Pinoy, ay alas gali ang panawag sine? Sino ang nagtudlo? At sing kwaila, Pong Chow! Mga insik, among nagtudlo sa aton sugal, halin sa pagpamulang, asta sa baraha kag madyong. Tikita nyo, ano lang da nga tudas sa madyong? Naging tugas ang kanao, sang Pinoy, naging himo nila. Pong is Chinese terminology. Chow is also Chinese term. Chola palo ay Spanish na ang panawag sina. Inang mga kwan ngay na diran din na naton ginkwa sa Chinese. Sila ang dako sang impluensya sa aton. Nila basol nyo lang ang Amerika, permi. Ang mabatihan ko sa inyo, puro lang pamasol sa Amerika. Wala mo na binibuang may Amerika sa aton. Wala mo na sila sa may gintudlo sa aton. Wala mo na sila may ginbulig sa aton. Hoy! Ang tanan nga bisyo mo, din mo ginkwa. Hindi mo na pagbasulo ng Amerika kung nagasugal ka. Kaya wala kaya ginsugos ang kanong. Ay, ay, ay, pong! Ay, ay, chow! In-check na yan ang tudlo sa aton kaya nag-impluensya sina. Basulon mo yan, lain. You are backing the wrong tree. Samuya Timart, good news, Sir Elmer. Monitor lang kami di sa Cabancalan City. Enjoy, enjoy lang, Sir Elmer, pag may time. Silenia Esperanza Hinsoli. Luisa Gonzalez Magbanwa, good afternoon. From Honasan, Ilog. Silenia Mansa Intana, Panahor Pamor. Tuod man, inang mga hampang sa baraha, sinong tudlo na sa aton hao? In Chic kag Espanyol, Spanish, kita mo ng panggingge, hampang sa mga tigulang, kita nyo ng munte, Spanish na iyang inspired sang panahor, kita mo may mga kuana, taplando, o Spanish term, na ang imong tuludasan na unahan tudas ang ibang taplando ang imong baraha. Ano pa nang mga term da? Pero kung pamatian mong mga realista, puro lang Amerika ang ginabasol. Ang nagpapigado sa imuya kay nagpanuhawr ka, unahon mo pa yung pagkaon sang manok mo sang sa pagkaon sang kabataan mo, nagaginago kay mo iya, ibasol mo iya sa Amerika? Na Amerika na sugo sa imong masagod ka manok kag mamulang? Leonardo Sevilla, singa ari lang sa nag-monitor sa tangob. Salamat, salamat. Real talk niya nga aton, basulon ta ang tawo nga balasulon. Pero hindi ta naton pagbasulon ang tawo nga wala gidya animo, kag wala gidya kalabot-labot sa aton problema. Makatudlo lang ta ko isa pamasol sa iban nga tawo do kapiho sa aton, no? Nga abita daw ba o ka nami gid sa aton nga kwan daw ka nami paliwatan. Again, ako nag-remind before closing subong nga aga, kinahanglan nga aton mapinsaran sa aton kaugalingon kung ano ang makapaayo sa aton. Life is an adventure, and everything we do is an enterprise. We may win, we may lose, but one thing is important. We have to be brave to face the consequence of our actions. Ang kabuhi kuno do pareho lang isa ka negosyo. Ang tanan nga ginahimo naton sa aton kabuhi isa ka pagpasimpalad. Pero labaw sa tanan sa sining mga pagpasimpalad dapat ibutang naton sa aton paminsaron nga nakahanda kita magatubang sa anuman nga konsekwensya sa aton aksyon. Rosie Go Meton. Correct din, sir. Good afternoon, Sir Elmer, George, si Blog, Sildora, Correct na, Sir Elmer. Agree with you. Esperanza Hinsoli, Gubat Rose, Family Rivera, Family Canonoy, Family Tayhon, Family Barangay Tagukon, Kabankalan, from Rose Rivera, Gubat, Maghalong Gidang Tanan. Salamat, Sir Elmer. Importante man lang sa aton kabuhi nga kung may ginhimo ka, handa mo nga tubangon kung anong konsekwensya sina. Ngayon, hindi mo pag-itulod, hindi mo pagbasulon ang iban nga tao. Kaya may ara sa aton abi nga daw duna naton nga kinaiya. Nga kung ma-fail kita sa isa kabagay, ang aton ginapangita, hindi kung paano naton batunon ang failure, kung paano naton itudlo sa aton lawas ang leksyon nga matunaan naton sa sina nga failure, kundi nagapangita kita kung sinong pwede basulon. Sinong balasulon man, kay sino kung ipasa man. Te, ipasa mo sa iban, kay manging luwas kaya. Pero ikaw ang naghimo sang desisyon. Be brave to face any consequence of your action. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy, sa aton Vice President for Operations ka K5 Belgian Castanio, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa aton sining Station Manager ka K5 Rods Palma, kaparte ko sining aga sa pagpangalagad ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Rimwell Alcantara, and ka K5 Ethan Sarmiento. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa programa 11 Mbps, sa gihapon ka K5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo ka K5, ka K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Sport.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
0: FM,
13: Kabangkalan City.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
13: kampiyon sa musika,
0: kampiyon sa drama,
13: kampiyon sa komentaryo,
0: at kampiyon sa serbisyo publiko
13: sa Bacolod City.
0: 101.5
13: K5
0: News FM,
13: championing the lives of the Filipino.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat ka disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga kagayfay. Welcome sa Lunes ng edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Agad na oras, alauna 10 na sa hapon. Salamat gid sa mga KSS members nga nagamonitor na sa ilang mga radio sets. Updanay na naman kita, tubtob alas 3. Diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo sa K5 News FM.
1: The look in your eyes must be love at first sight.
0: Sa mga suki naton sa sur nga bahin sang Negros Occidental, mayang hapon gid sa inyo tanan. Especially sa mga suki naton dira sa Banwa sang Hinubaan and si Palay City. Thank you very much for joining us this afternoon.

0: pasalamatan man aton mga ka-K-Fi. Ang aton nga mga suki dira sa Cadiz City and sa mga taga-Victorias. And of course, sa mga avid listeners naton dira sa Sagay City, good afternoon sa inyo tanan. We'll be together. Updanay na naman kami ni Kuya Kenneth. Kay wala klase. Holidays ubong sa bilog nga Pilipinas. So nag-join sa atin nga program si Kuya Kenneth. Mayang hapon gid sa mga suki naton dira sa Sumag and Barangay Punta Taytay. And sa mga nagapamati sa atin sa downtown area, good afternoon sa inyo tanan.
1: Mayang hapon.

mayong hapon man sa mga KSS leaders dira sa Barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo tanan. Kabalugi ko abi kadamo sa mga nagapamati right now dira sa Barangay Mansilingan. Mayong hapon hid sa inyo, especially ha sa mga taga Purok Gonzaga. Thank you very much sa mga drivers, mga tricycle drivers, taxi drivers, and jeepney drivers, sa mga konduktor man, kag sa mga pasahero nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan.

Ginapasalamatan man naton kuya ang mga taga Purok Busay sa barangay Kabog. Kay kadamo-damo man kuno sa mga listeners ng K5 News FM dira. Good afternoon sa inyo and of course sa mga taga Hermelinda Homes. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, good afternoon. Sa kay Sir Julius Arnado mayang hapon. Ay abaw Sir Julius, gin-murder na naman ni Sir Bongsaw sa Lumayno ang imo nga family name. Ang ginbutang din ni Sir Bong si Aranad. Sir Julius Arnado, thank you very much. Sa mga taga Purok Gonzaga, once again, sa Barangay Mansilingan, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid for monitoring sa mga KSS members naton dira sa Barangay Pahanukoy, Barangay Tangob, sa mga klinika product users dira sa Barangay Tangob, good afternoon. Sa mga taga Kling Kling Store nga nagamonitor everyday, Nanay Terry Ariego, mayang hapon, salamat gid for monitoring. Nanay Elsie Catalunya and manang Nening Magbanwa and manong Nelson, mayong hapon. Siling nyo nga duha, nalipat ko sa inyo, ay kuya nalipat sa inyo nga duha. Thank you man sa kay Nanay Utay, sa mga senior citizens nga nagamonitor right now. Good afternoon, salamat gid. Alauna, dress i-otso, ang aton oras mga ka-K5. I-check na ton kuya ang lakat sang panahon.

Mazatlan sini nga adlaw Lunes bangod sa ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat. Suno sa pag-asa maeksperyensyahan ang mga pagpanaguog nga mahimo sundan sa mga pagbubo sang ulan sa duha ka mga probinsya sa Western Visayas area. Nagpaandam ang ganig kuya ang pag-asa nga dapat maghalong ang mga taga Western Visayas area sa mga pagbaha kag landslides. Bangod may posibilidad nga magbubo ang ulan didto sa ilang area. And of course, ang Negros Island region na lakip man no, sa mga maapektuhan sang weather disturbance sang habagat. It's because lapitanay lang naman eh, Western Visayas and Negros Island region. Padayon man nga ginamonitor sang pag-asa ining si Bagyo Pilandok nga nagbulubas kog na naman kay ina. Pero by tomorrow, base ini sa forecast sang pag-asa kay ina sang aga kuya ha, by tomorrow Martes, September 1, liwat nga magahina kag mangin tropical depression ining si Bagyo Pilandok. Kay ina tropical depression, when we say tropical depression, si Pilandok is isa ka mahina nga bagyo, and then mabaskog siya, and then mabalik na naman siya sa tropical depression Miyerkules sang aga. Buwas mabaskog ni siya pero mabalik siya liwat sa tropical depression pagka masunod nga adlaw. Ang ginahulat-hulat ko naman yung kaina kuya kung nakapagwa na sang ano ni estimated price adjustments sa presyo sang krudo kag gasolina ang Department of Energy. Kay gusto ko man i-share nga information sa aton nga mga tagpalamatan, especially sa mga drivers. Alauna 21 ang aton oras mga ka K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 capsule. And siguro by Wednesday magwa na ni si Bagyo Pilandok sa teritoryo sang Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility para makapahuway naman kuya ang aton nga mga uto dito sa area sang Luzon. My goodness, grabe ang ilang kwan dito kuya. Sitwasyon, no? Grabing sitwasyon sa mga uto naton dito sa area sang Luzon. Alauna 22 sang aton oras mga ka K5. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. Kag sa mga nag-celebrate sang ila birthday kahapon, nga wala naton matamyaw, belated happy birthday belated sa inyo. And sa mga nag-celebrate or nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday.

Mayo lang gid kuya kay pag-chat ni Ma'am Choli kula doon sa ako nabasahan ko dayon. Wala pa ko kasaylo sa page ko. Happy birthday, 15 years old na siya today. Nagasaulog sa iya kaadlawan, Agosto 31, tuig 2026, si Jeb Santibanez. Gin-invite yagid si Ma'am Choli kulado sa iya birthday celebration. Jeb, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Halin sa kay Ma'am Choli kulado ang pagpanamyaw. Ang bago niya subungangalan si Nenen Kulado. Ma'am Choli, may nga po sa imo. And happy birthday once again, Jeb Santibanez. Thank you, gid ko nun sa pag-invite sa kay Tita Choli Kulado. Maayong hapon man sa kay Inday Fe Santibanez. Kagmaayugin nga pagpamati sa kay nung Edwin Santibanez. This is from Nenen Kulado. Thank you, good Ma'am Choli. May kakilala man si KK5 Alan Takapan nga nag-celebrate man sa birthday today. Kagkahapon, gali, uy, birthday, gali.

0: Gapon, 18th birthday. Nag-celebrate siya sa iya ika-dress i-8 anyos nga kaadlawan. Si Dane Raver Takapan. So, happy birthday sa imo, Dane Raver Takapan. Ang really vertex na itong sa Kabankalan, kaghinigaran. August 30, gali ang iyang...
1: kahapon.
0: I know, 20. August 20, panigay si Sir Alan. I'm sorry, but today... Nag-celebrate sa iya birthday, 6 years old na si Caleb Asher Takapan. Anak ni Sir Alan, ni mo sigurado. Mayo pa si Sir Alan kay may anong katuig nga anak malingaw si Sir Alan. 6 years old na galid today, no? Totoo, Caleb Asher Takapan, happy birthday sa imo langga. Kabalugi ko ba lang a good boy ka? Kaya kung hindi ka good boy, hindi ka pag-greet ni Papa.
1: Bad boy ka.
0: Happy, happy joke birthday lang. Once again sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ilang kaadlawan today, Agosto 31, tuig 2026, 1:25 p.m. mga doon oras.

Mga ka-K5, magtumaro sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Mahagan-hagan kag madelay ang pagtubo kag paglala sa mga balatian. Samtang nagaidad kita o nagatumar kita sang DTX 500 capsule gamay ang palaya kag di sugared sugar cane. May ara ini sang antioxidants, flavonoids kag iban pa nga polyphenol compounds. Ang polyphenol compounds or ang polyphenols kuya, amo na nagapaiway sa mga paghubag sa lawas, ang ginatawag naton nga inflammation. So kun magtumar kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw, kun bata ka pa, mas malayo kita sa ginatawag nga arthritis or paghubag sang aton nga mga joints. Kadamo-damo, subong way pagani, maglabot 40 anyos, gakiang-kiang na kuya. Kadamo sang mga bata pa, oo, makita mo nagahubag na ang ilang mga joints, ang ilang mga tuhod, ang ilang mga siko, bangod ina sang inflammation. So if you are taking DTX 500 capsule adlaw-adlaw, madelay ang inflammation. Basta gani ko no nagatumar ka sang mga produkto nga manggaranon sa antioxidants, nagakwan ina siya, nagapadilis ang aging process. Siyempre, ang edad mo ya, permanente, nagaabante, nga nagaabante. Hindi ginayo mag-atras. Pero ang mga ginabatsag naton mapaiway kung nagatumar kita sang antioxidants adlaw-adlaw. Kuya, ginpakita sa ako ni Sir Alan Takapan si Caleb. 6 years old na siya. Ika-cute-cute. Gali isang bata ni Sir Alan Takapan. Tapos ginsugiran niya pa ko. Siling niya. Kuha na siya. Miss Shine. Ihado na ni Sir JP. Ni Martin. Ni Marlon Caniente. Kag ni Sir Kulang Santos Eldes. Ti, mga maninoy. Din ang regalo ni

0: Amo ning mabudlay kay every time magpauli si Sir Alan, galangot ang buot niya magbalik sa obra kay si Caleb kuno gaamag. 1:32 p.m. mga tun oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental, kag mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase the product sa mga KSS resellers sa Shopee. Pwede man kamo makabakal. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Coferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Alaunang 40 i-share nga itong oras mga ka-K5. Kuya, gusto ko lang tamiyawon sang maayong hapon si Ma'am Bibing Marhen Gutierrez. Ganaga pa mati every afternoon si It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. And sa mga taga-puro ka din na di amor sa Barangay Singkang Airport here in Bacolod City, mayong hapon, Gid, sa inyo tanan. Especially sa kay Ma'am Bibing Marhen Gutierrez once again. Salamat man sa mga nagapamati sa ato sa magsungay, kuya. Sa airport, kuya, dudugidugay. Kanagid ba lang, kuya, wala ka panamyaw sa mga taga-airport. Diba damo ka to kilala? No, sa mga taga, ay ara madagali sa Singkang Airport. Yes, you don't have a microphone. You don't have a microphone. Baka hilisa ba? Salamat man sa kay Sir Totong Celestial Talimudaw. Ganaga pamati man sa It's Your Time to Shine program every afternoon. Ginapasalamatan ko gid kuya ang tanan-tanan ng mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Sa mga nagapamati every afternoon, thank you so much. Sa kay Ma'am Pinky San Juan, mayong hapon. Kuya, nagtaas na naman ang kaso sang leptospirosis sa Pilipinas. Kadumdum ka, kuya, kung anong leptospirosis. Amo na siyang kwan, bacterial infection. Hali na siya sa kagaw nga leptospira. Nga kung magsulod na siya sa aton nga pilas, pwede nga gubuon niya ang aton nga heart, ang aton nga liver, ang aton nga mga kidneys, because we have two kidneys. Gubuon niya na, kuya. Ang ngalan sa bacteria is leptospira. Oo, hali na siya sa ihi sang ilaga. Di ba lang ilaga, bisan di ila nagapangihi. Te, ang leptospira bacteria, matiner na sa duta. Tapos pagbaha, maupon na siya sa tubig baha. Te, kung naghubog ka sa baha, oo, galutaw-lutaw na siya. Matapik na siya sa panit mo. Pwede na siya, pwede na siya magsulod sa baba mo, sa ilong mo, sa mata mo. Pwede man na siya magsulod sa pilas mo, kung may pilas ka sa skin. Pagsulod niya na sa lawas mo, syempre, madamo na siya nga madamo. Kung mahina ang resistensya mo, pwede gubun ang imong mga kidneys, ang imong atay, pwede niya manggubun ang imong heart, kagang imong respiratory system. Pwede man maapektuhan sang kagaw ng leptospira. That is why ang DOH nagasilingin na permi. Basta magbaha gani, likawan nyo gid ang paghubog sa baha. Hindi man nami nga mga kabataan ginapahanugutan naton nga magligo-ligo sa baha. My goodness. Ang iban ga salom-salom pa na, kuya. Abi nila swimming pool. Ti ang siling sang Department of Health, nagdagsa ang pasyente sa mga hospital sa Metro Manila, especially sa San Lazaro Hospital. May kwan na to gani, may ginbutang na sila nga tente. Kay ang emergency room, damo-damo, nagidya pasyente. Imagine kuya, sa sulod sang duha ka semana, nagsaka ang kaso sa pila kagatos. Damo-damo, ginatos-gatos ang nagpositibo sa leptospirosis sa sulod lamang sang duha ka semana. Ka K5 Rimewell Technical Department, si Kuya Kenneth wala sang microphone. Thank you. Salamat, Gid. Kaginak. Kaginak pa si Kuya. Limpagsugod sa program. Gahambal si Kuya. Wala microphone.
1: Wala, Gid.
0: Anyway, sa mga suki naton nga nagapamati, especially sa mga kabataan, kag sa mga senior citizens, kamo ang may mahina sang resistensya suno sa mga eksperto. So, kinahanglan, naka D3 Bio, adlaw-adlaw. Clinical D3 Bio. Oo, kuya. Sa mga ano ba lang, sa mga kabataan nga hindi makatulon sa D3 Bio, kay kadako sang soft gel capsule. Ano gani, kuya, ang gina-advise mo?
1: Suyo po na lang, Tita Shine.
0: Kagton.
1: Kagton ka.
0: Suyo po na ang unon. Okay?
1: Do, kaunon sa, nyo na lang kay para dokin din.
0: Usang-usangon. Amo nang advice sa mga parents, kung may mga kabataan ka mo nga hindi makatulon sang soft gel capsule, ipausang-usang nyo na lang.

Mayong hapon man sa kay Mama Irish Bukol. Kadaga pamati man sa It's Your Time to Shine program. Dira sa Purok Pili, Barangay 6, sa Kaban Kalanseri. To all the members of Bukol family, thank you so much. Family tropa pagidgali. Nagina patamyo ni Ma'am Irish. Good afternoon.

0: Kung may ginabatsag ka mo, bisita ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street, no, sa Atubang sa gates ng Paglaom Sports Complex. Free ang consultation, ha? Libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina. Sila ang ma-take care sa inyo. Si Doki na ang ma-take care sa inyong balayaran sa pagpakonsulta. Libre na kamo, kadto lang kamo. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex sa Hernai Street, diri sa siyudad sang Bacolod. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga mga senior citizens sa Barangay Mandalagan and also Barangay Banta kay Ma'am Yuli Orkea.
1: Take care. Ita shine mayong hapon lang gali sa kay Kapitan Ronaldo Asuncion sa may Isabela sa may barangay si Katuna nga nagapamati subong tilingya sakon patamyo lang patamyo ko bisa kay 5 Sir Kenneth nagapamati si subong
0: magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: ako si Maria. Basta as with katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
2: Hambal gani nila 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Dundi.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyan nga ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka gidya.
2: Konkrito
3: kung maigo kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
1: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas ta.
3: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
5: Pangpalidon niya no.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ila nga traffic enforcer, ah.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pag ang title mahatag na kay regulatory T-cell. Amun sa gambal,
1: D3 Bio!
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio maya mo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
3: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Oh, are nako. Higop sang init nga sabaw para nga maumpawan ka dahayon.
1: Salamat, Ginaya. Hindi pa ako makaubra subong. Hindi ko ginmadalang lawas ko eh.
0: Hindi pagpilitan lawas mo? Ipahuway kung hindi kaya?
1: Magaling na eh. Gintawgan ko naman si boss nga. Hindi ako maka-duty subong. Tungkol na galayan ng pamatsyag ko.
0: Ate, sige, mas mayo gani ah. Ay, dalikid lang ha. Ah, oy. Akwa pa ko tani tubig. Dali lang kay mega panuktok. Abrihan ko lang.
1: Ah, sige na eh.
0: Uy, Stephanie? Ay, Julito? To?
1: Stephanie?
0: Ari si Stephanie ay.
1: Ari ka man.
2: Julito, nabalakabi ako si imo eh. Wala ka man lang ka scene sa mga chat ko. Ano paging katuanta ka?
1: Amo bala?
0: Ay, anay ka. Istorya ka muna, anay.
2: Ay, sige, oh, anay.
1: Sorry, gida. Nagalayan na bing pamatsyag ko eh.

0: Julito, Ari, oy, pamahawa nyo karon sa mga upod mo.
1: Steph, kauluya mo niman. Okay lang. May free man kami drink and snacks.
0: Ah, sige lang bala. Sweldo ko subong eh.
1: Ay, oo gali no. Pizza 15 gali subong. Sige lang Steph ha. Mabawi ako sa imo.
0: Ay sus, ara ka naman bala. Sige lang bala. Ay, oo gali. Gusto mo mag-skwela?
1: Skwela? Para sa din.
0: Ang kuan ang TESDA subong nag-offer sang free nga driving course bala. Basi gusto mo, buligan ta ka Julito.

0: Wow, anak. Talipay, gid ako nga nakatapos ka na sa kurso nga ginkuha mo sa tisda.
1: Salamat, manay.
0: Oh,
1: siyempre, salamat may kay Stephanie. Nga wala gid siya naguntat sa pagbulig sa akon.
0: Oh, dahil Stephanie.
2: Siyempre, ari lang ako permi sa tupad mo nga nagasuporta ka.
1: Salamat, gid. Kagugali. Ang driver naman sa una nga, ga-deliver bala sa mga pagkaunaw. Ato sa subong sa Saudi. Kag family driver sa dito. Kag nay, Steph.
0: Ano to?
1: Nagdawgan nay kami nga. Kung gusto ko kuno dito nga mag-apa sa iya, kayang utod kuno sang amo niya. Nagapangita sang driver.
0: Ay, bati!
2: Julito?
1: Oo, Steph.
0: Madumayo na to.
1: Chance ko na ni. Timing gid kay. Direct hiring bala ho.
0: Julito?
2: Ano?

Hindi ko gin makontak ang number ni Steph ba? Kagang Facebook niya. Pila naman ka weeks hindi active. Gani hindi ko siya matawagan sa messenger. Ano ba lang natabo sa iya man? Nagkakabalakan na gina ko sa iya. Nga mo sini. Kung din pa nga nagpalayo ko dito. Diri ko pa na-realize nga. Palangga ko siya. Kag wala ko ginmahambali na sa iya. Sa primero kong pag-abot rin sa Saudi, nagkakontakanay pa kami. Pero subong, wala na git siya makakontak sa akon. Anong natabo sa iya man? Gusto, tawagan ko si nanay.

0: Hello, nak.
1: Nay, kumusta ka, tira?
0: Okay lang, nak. Nakaon ko, nak. Ikaw, kamusta ka da?
1: Ah, okay, good, nay. Ay, hugali. May pamangkot ng kunay.
0: Naano na?
1: Nay, may balita ka kay Stephanie?
0: Ay, si Stephanie. Ay, do, wala, good pala, nak. Kaysang primero, nagkakadto pa na din sa balay, pero... Eh, subong na wala naman sa kapalapit itong mga isa na guru kabulan. Tingala man gani ko eh.
1: Ah, amo bala, nay? Ano bala natabok kay Stephanie man? Ano?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi.

0: Hindi deductive ang FB ni Steph pa. Ay, sige lang ha. Basidason makachat siya.
1: Oh. Ba?
0: May nag-add sa ako, no? Isto ko ba yung profile niya?
1: Oh.
0: Ay, ala. Dari man siya gali sa Saudi nag-obra, oh. Masabagay. Damo diya Pinay sa Saudi, ha?
1: Oh. Nag-chat sa dayo, no?
0: Basahon ko, be.

0: Angelito, kita na!
1: Ha? Risa, matori na?
0: Oo! Gusto mo bawion ko na lang, how?
1: Ah, siyempre hindi!

0: Julito, Hetsu na ang tanan. Approved na sa company ko nga ginaobrahan ang 2 months vacation ko.
1: Wow. Hindi na ginapungga na mag-process na dito sa pinasang kaatong kasal.
0: Oo eh. Grabe no. Bisan sa video ko lang tanag nobyahana eh. Diri sa Saudi pero pagpauli sa aton sa Pilipinas, so pakasal na tadayon.
1: Amo gani. Bisan ako. Dosa hindi man makapati. Excited na gina ko katama ga. Excited na gina ko.

0: Ay, ga. Okay ka lang? Nga daw, kaina ka pa nga, wala nagatingog ha. Ay, ano? Dasa hindi ka bala mapati? Nga nagkita ay nata personal, tapos diretso na pakasal?
1: Kukuan. Oo ga. Daw sa amo sinang ginabaminsar ko. Wala siya makaibalaw. Ngalay na nagasulod sa ulo ko.
0: Bisan ako man ga, daw sa hindi ako makapati. Ay, kagwapo sa imo ga. Kagwapo sa imo sa personal. Daw sa hindi ako makapati nga, ikaw ang mapamana ko. Kag-imagine ha? Kung wala ta kagaligin ad, hindi ka makapangasawa sang kagwapa nga ini, oh. Di ba lang?
1: Dugin sulay mo pa ka. Naton, kung wala mo ko ginad, wala ka gid makapamana, gwapo.

0: Mau nak, gua apo sa imo?
1: Nay.
0: Ay, ugali. Diin ang mapagsawa mo.
1: Ay, ginapi ko sa kaina sa ila, nay. Buwas pa din siya makadto.
0: Oh, sus. Ay, di kung sa bagay, nahidlaw man ang pamilya sa iya eh.
1: Oo, nay. Kag, higuto na mo na yun ang kasal namon.
0: Ay, di, oo, ah. Hey, arat naman ka mo sa husto nga edad nak. Ilapaw na gani. Dapat may pamilya ka na. Eh, hindi kaya magproblema sa akon kay okay gid ko iya.
1: Nay.
0: Ay, oo, ugali. May balita ako kay Stephanie.
1: Oh, ano, nay? Si Stephanie? Asa din siya, nay?
0: Pamati to. Kay sugiran ko ikaw.

0: Sir, ara si Stephanie ho, nagatalikod samtang nagapungko.
1: Thank you, Kitsira.
0: No problem, ha?
1: Stephanie?
2: Julito? Ikaw ang bisita ko?
1: Diyos ko. Si Steph Balining katubang ko? Kaniwang saya? Doon naglay ng itsura niya. Steph? Kamusta ka na? Nga-ari ka din eh.
2: Malawig na storya, Julito. Kagwapo na si mo ah. Kag, kadamos ang alahas mga ginasuksok.
1: Steph, sabtang pamangkot ko. Nga-ana priso ka. Ha?
2: Julito? Julito, kung pwede ba lang maghalin ka na dali?
1: Steph, isukit sa akin.
2: Hindi mo na kinahanglan nga dapat mo may... may balay. Julito? Wala na sang kita, hindi bala? Kag... kag okay na to sa akin nga. Nabulikanta ka.
1: Stephanie.
2: Magalin ka na, please. Magalin ka na, please. Kaya kung mamaya, may balaan mong kamaduran, pasikuskahan mo pa ako.
1: Please. Stephanie.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magandang oras mga ka-K5, alas 2:36 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX Coffee Mix, dali na lang mag-alas 3 kuya. In a few minutes, maalas stress na. 2:36 na eh.
1: Yan naman.
0: In less than 30 minutes, maalas stress na. Siyempre, ang ato nga mga suki, nga mga construction workers, ang muna nang ilang break time. Alas stress. Pagka-alas stress, ma-coffee break na. O, pagbalik sa trabaho siya. After 3 p.m., energized na sila. Ginabrecommend na ito ng paggamit sa DTX Coffee Mix kay wala niya nagapasaka sa aton nga blood sugar level. Kung mataas ang imo nga blood sugar, tapos mainom kapagid sang 3-in-1, amo nang gamiton mo, imbis nga ma-energize ka, maluya ginalawas mo. Oo, kay basta gani nagasaka ang aton nga blood sugar, ang mabatsaganta is luya gidya kuya, luya, tuyo, kapoy, amo na. Tapos gusto ta magkaon, why man taga tambok, kada kaon ta, imbis nga gabalik ang aton nga energy, ang gakatabo, gakabuhinan ang aton nga energy every time nga magkaon kita. Gusto ta mag-inom nga mag-inom sang tubig, kay nauhaw kita nga nauhaw. Pero pagkatapos ta naman nga mag-inom sang tubig, istorbo ka ayo, dugay-dugay ka balik sa CR, dugay-dugay ka pangihi. Amo na ang mga sintoma sang ginatawag na diabetes. Nga balatian. Layo na yan sa imo kuya, kay bata ka pa. Tapos kuan ka eh, damo ka activity sa church. Tapos ga damo ka activity sa school. Tapos amo na gani kuya, dapat sa edad nyo, bawas-bawasan ang screen time. Dapat nag-exercise. Walking ka man to. May gym ka man to sa mansion. Why ka to gaintra kay papa mo?
1: Wala. Kung may time lang ko, Tita Shine. Kung may free time lang ko, Tita Shine. Treadmill ko to sa may gym.
0: Uy, kuya, ang imo nga, diri ha, dog, may braso ka na ha. Gagutok na imo uniform ha. Patigahan na kuya, ang mga braso mo. No? Yun, ito ka macho na sa... May crush na tao.
1: Wala pa. Paghanga pa lang natin. Tasha.
0: Paghanga. Oh, walang crush. Paghanga. Okay. Ito ka balo na tao. 2:38 p.m. mga tol oras, mga ka-K5. Kung wala nagbago ang imo nga balatsagon sa isa ka tawo, sa isa ka babayi, or sa isa ka lalaki, sa pihak sang iya sitwasyon, buot silingon, siya ang imo matuod nga ginahigugma. Galing kay ti, hindi pwede nga. Bisan siya gihapon, hindi ang tanan ko nga ginahigugma, kuan mo, gakadayunan, hindi tanan nga ginahi, ano na, hindi tanan nga gina, hindi tanan nga tao, nga nagahigugma sa matuod-tuod sa isa kababayo or sa isa kalalaki, sila ang nagadayunay. May ara nga sila ang nagahigugmaanay, pero wala sila nagadayunay. Basta ang importante, amo ni, sa panahon nga ara siya sa pinakaidalom nga parte sang iya nga kabuhi, ara ikaw nga nagabulig sa iya. Na, amo na yung matutuod nga paghigugma, kuya. Oo, bisan wala ka mo yan nagdayunay. Pero kung kinahanglan niya ang bulig, ara ikaw. That's love. Oo, and ang Diyos mahatag pagid sa imo sang dugang pagid nga blessings. Oo, dugang pagid nga blessings kay nagabulig ka sa imo isig ka tawo. Alas 2:40 ang aton oras mga ka-K5. Yes.

0: Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. May Memory Plus dito, may DTX 500 Capsule, may Mighty C Syrup. Ang Memory Plus and Mighty C Syrup ang muna gina-recommend natin. Sa mga kabataan ninyo, ganaga eskwela, elementary and high school. Nagapa ano ni sa ila ko yan, nagapaalam pag yun.
1: Nagapaabtik sa
0: otok. Ilang ang memory. Nagapasanyog sa ilang ang memory, Kuya Kenneth.
1: Yes.
0: Memory Plus and Mighty C Syrup.

0: By the way, kuya, ang kangkong chips available man sa Maze Wellness Product Center. Good afternoon sa kay Inday Jingle Tigar. Sa mga nagapamati sa aton dela sa Barangay Granada, maing hapon gid sa inyo. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga suki naton dela sa Adela Market sa Barangay Mansilingan, maayong hapon. Sa mga taga Josh Batchoy, sa mga nagapamati sa aton sa mga bakery, grocery stores, good afternoon. Kuya, may i-greet ka.
1: Yes, maayong hapon sa kay Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario, nga nagapamati subong sa may Hinagaran. Naka-hook up tanto subong Tita Shine sa may Hinagaran. Sininiya, hello Kuya Kenneth, good afternoon. Happy listening lang kay Manang J. Kay sa Doding Place, Hinagaran, nagapamati subong. Maayong hapon sa inyo tanan.
0: Natuyo ka naman, kuya.

0: Ngayong hapon man sa mga taga Betty's Beauty Shop, kay Ma'am Betty sa Victoria's Commercial Center. Good afternoon. Nagapamati sila kuya every afternoon ginaya sa It's Your Time to Shine for them. Hello Ma'am Betty, mayong hapon.
1: Ma'am Betty, hello.
0: Saan po ko daayhan makapamasyaro sa inyo? No? Kuya, sino tong tamayawan mo kaina? Basi malipatan mo naman.
1: Mayung hapon gali sa kay Ma'am Marisa Galinero, katagapamati Subong. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth Uy and Ma'am Michelle Lihobe Great Sabana ko nga si Baby Galinero, Aileen Pimentel, Makoy Pimentel, Chay Baning Pimentel, katagapamati Subong.

0: Alas 2:46 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics mabakal man sa Shopee, kuya, no?
1: Yes, sa bagay.
0: Mabakal man sa mga Clinica branches sa Bilungan, Negros, Occidental.

hapon man sa mga taga-Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. Good afternoon sa kay Ma'am Junita Rimpos, Ma'am Judith Benyas, Ma'am Lilia Ramas, and Ma'am Virginia Grandia. Thank you gid sa inyong pag-monitor, Sir Ernesto Mones. Good afternoon. And also sa kay Ma'am Eden Altares. Good afternoon.

0: Ngayong hapon gali sa kay Brother Carlos Estrella Jr., kay Tita Jelen Estrella, kay Brother John Reyes kanila. Kag advance happy birthday para buwas kay Tito Boy Boy, mag-celebrate siya buwas. Kag happy birthday man subong sa kay Ma'am Erjoy Abelardo, matagapamati subong.
1: Mga ka-K5, kung permi naga lain ang imong pamatsag, permi ka ginakapoy, ginahilanat ka, gapala nakita ang imong mga joints, way kagana magkaon, gasakit ang imong atsan, ang iba na dumasuka, basi kon may problema, ikaw sa atay. Basi kon may infection, ikaw sa atay. Magpa-check up gid kay, you know what, budlay kon magsigi-sigi na siya. No, it can be a cause of cancer sa atay. Pwede na siya nga mahulog sa cancer siling sa mga eksperto. Kinahanglan, magpa-check up. Kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Libre ang pagpakonsulta. Take your Klinika D3 Bio, your DTX 5-in-1 capsule, your MyTC capsule, adlaw-adlaw para mapaiway ang balatian sa atay. Alas 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. Gusto ko tani kuya makabasa kita sang aton nga kapalara. Today is Monday, Agosto 31, tuig 2026. Kuya, buwas per month na.
0: Yes!
1: Do inta-inta, tanga doon, per month na. Kuya, kabalo ka naman, September, October, November, December.
0: Christmas naman.
1: Basta per month na kuya, ako ready na ko. Ang ako nga Christmas tree, tiara lang na dayan. Dugangan ko lang ang dekorasyon. Para mas kada tuiga nami ang akon nga Christmas tree. Pero tani kuya, gusto ko dako gid nga Christmas tree mo. O gusto ko taas gid nga Christmas tree mo. Galing kay ti hindi pa kaya. No, basta may ara lang nga.
0: Kung ano lang masarangan
1: sa
0: dita siya.
1: O kung ano lang masarangan. Kuya, may greet ka before kita magbasa.
0: Yes, good afternoon sa mga taga-mansyon. Good afternoon gid kay Nanay Minda ng Anji. Nagapamati subong kay Sir Ray Sendico, nagapamati subong sa kay Guard on Duty, sa kay Sir George Avillana, kay Tita Salimar Gravino, kay Tito Rami Gravino sa Maydanas Highland Cafe, nagapamati subong.
1: Today is Monday, mga ka-K5. Ari na ang aton kapalaran for the day. Virgo, Agosto 23, Tubtub City, Ambre 23. Likawi ang mga abyan, mga puwerte, gidya ka. Grabe, bala magsunlog nga kung kaisa nagkapikon ka na. Hindi ka gid mga king.
0: Parehas ako, Tita Shay.
1: Libra, September 24 to October 23. Makilala mo ang isa ka tawo nga makabulig sa imo. Makabulig sa imo sa imong trabaho kag sa mga personal mo nga kinahanglanon. Scorpio, October 24 to November 22. Basta kuno may kabuhi, may pag-asa. Basta kuno nagagwa pa ang hangin sa imo nga mga ilong, may pag-asa ba? May posibilidad nga mag-aabot or mabaton mo ang gina-expect mo nga mabaton.
0: Habang buhay may pag-asa.
1: Oh, Sagittarius, November 23 to December 21. Dugangi lang ang imong kapisan. And of course, ang imong pasensya sa trabaho. Kay mag-auswagid ang imong pagpangabuhi. Capricorn, December 22 to January 19. Kung ipadayon mo ang imong pagbiyahe, mapuslan mo gid na, makabulig na sa imo kaugalingon or sa imong trabaho nga nagahulat sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Bawa mo ginikunong likawan mo. Ang mag-init ang imong ulo. May tao gid ko nga makaatubang mo nga do indi gid ka mo nga duha mag-insindihanay. Pisces, February 19 to March 20. ang imo nga mga desisyon may kuan gid may resulta. Galing kay ti wala ma-specify kung ang resulta is maayo or malain. Basta may resulta, may mga gindesisyonan ka, nakita mo ang resulta or makita mo ang resulta. Aris, March 21 to April 19. Likawan ang magperma sa mga dokumento o kon kontrata nga hindi mo maintindihan. Bisan ano pa na siya ka-importante, intindihaan ay Taurus, April 22, May 20. Inspirado ka, amo ni siguro nga daw, energetic ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Ang imo nga pagbulig sa iya, matinlo ko no ang imo nga ano ni gani purpose or ang imo nga hangarin no, sa pagbulig sa iya. Inbuligan mo siya kay gusto mo nga makabangon siya no, pero maghalong. Cancer, June 22 to July 22. Ang sinuman nga magpangayo sang bulig sa imo, kilalaha anay sang maayo. Buti kuya alang-alang. Gusto ko tani itapuson. Last 2:55 ang aton oras, mga ka K5. Please halongin yung ginang inyo ikayong lawas. Amo lang gina balang aton nga kwan. Ang aton lang gina lawas, amo ning updun taas ta sa kamatayon.
0: Amo gina.
1: Ini si Sunshine Lacson.
0: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalinga, Once and Negros, K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaagi sang balidok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi, atensyon ha. Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
7: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang nga mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
2: DTX 500!
8: Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Panaminamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500!
7: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, isa malipatan nato ng lakat-lakat no. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinakaimportante sa tanan adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 Kagmighty Sir Purosy, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
5: Mandamo pasang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C, Mighty C, sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
2: DTX 500!
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa
9: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarko. DTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iaduga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko,
9: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover!
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice. Your station.
24: K5
1: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: K5 News.
4: This song is brought to you by DTX 500 Protection Mo Laban sa Diabetes. DTX 500.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5? News FM.
3: Ultaorne.

0: FM. News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, gala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabuling sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen.
14: sa nagkalain-lain na bahin sang ganito.
15: Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa.
14: Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namun na mga tagpalamati, suguran natin sumung sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sang aton drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan! Utod ko o bata ko?

0: Mick, lapit na lang tayo mag-college, no? Ano yung course ng kakuhaon mo?
1: Kwan, duway pa man kuya plano ya ah. Kaya duway man chansa ka makasigi kuya skwila. Pigado yung nga dan sa amun niya.
0: Aya, hindi na blang magdula pag lahong blang, Mick. Tingwa lang ah.
1: Tani eh. Mayo-mayo man lang taning ubra ni Papang. Kaling kay nag-ubra man lang siya sa pamandayan niya.
0: Di, pero bisan paano may ubra? Akon gani mga utod ko lang yang nagpabalon sa akon. Kay ti si Papa ya. Ang sweldo ya sa auto repair shop na ginobrahan niya. Dahusto ilang gani niya sa ilim nun ya. Sugod niya daan sa napatay si Mamang. Daw inom na gilang yung lingaw ni Papang mo. Ti, amo na nga hambasang daw ako ka mga magulang. Nga bisan may pagabuhi na sila sa pilakad daw. Tinghuaan ginila nga makatapos ako bisan vocation na lang. Kay para dali ko maka-abroad ah.
1: Wow, kung maka-abroad ka na boardy, mamanggaranon ka na dayon ino. Kag, base hindi ka na dahil manapak sa ako na.
0: Grabe ka ba? Matsagal mo sa ako ng inon?
1: Uy, damo na di pala sa itong lugar. Nugay ka gani ha? No, mga sisino ba lahaw? Nakapamanila lang, di na dahil kinchindi ilunggo. Dayon, wala nagapamugno.
0: Eh, hindi mo ko na yung pareho sa ila. Kag kung magmanggaranon man gid ko, ami mo, ikaw gidang una ko nga dumdumon.
1: Ba? Hoy, do pretty gid ko galik ka special nga friend eh.
0: Hindi lang kay friend kundi sobra ka pa sa special friend para sa akon, Mika.
1: Bao, ti salamat Bordy. Eh. Kabay pa nga madumduman mo nako kung magmanggaranon ka board sa.
0: Oo ah. Ano si mo, may mo tabla kasulatan. Nga kun damo nako kwarta buligan ta ka. Makuha ko papel ah. Kag may imo tas ang kasulatan ah.
1: Ano? Buang ka pala? Seryoso ka gidya? Ha, Bordy?
0: Oo eh. Palangga, tagid kayo nga daan niya. Alin sang gagmay pa ta? Crush na nagid kayo nga daan niya.
1: No! Mataka ka lang pala, Bords.
0: Tuo na yan. Galing na huya ko, Bimo. Kaysang unang nga daan sang elementary ta, ginasunlog ko nila nga agi.
1: Oo, no? Ayan la. Oy, gali, oo. Tapos, nadumduman ko na. Tapos, ginaumulan mo sila. Namamo mo na sila, oh. Hi. Pero sa tuod lang pala, Boards. Mm. Hindi ka mangakig, ha?
0: Hindi, kuya ka ba lumangakig, ha?
1: Thank you. Pretty si mo kabuot ba? Pero sa tuod lang, abi ko man bala anay kung agi ka man gid.
0: Hindi kuya agi ya. Laki gid kuya. Lalaki nga tunay.
1: Nawagi ka gid niya. Duda ko si mo board sa.
0: Hindi ko agi ya. Promise. Lalaki ko yung atunay. Nga. Kung lagi ko, hindi ka na sa ako na.
1: Bo, assuming ka ganyan, no? Daw, naghambal gig ko kuno abi nga gusto ta ka.
0: Oh. Nga, Mikaw. Hindi ka na namian sa ako na. Ha, Mikaw?

0: Oh.
1: Ah. Nagabot ka gid man. Dawalas kwatro pa man ang buhi isang high school to.
2: Matyagan ko pa. Nagupod-upod na sa barka. Daya mo.
3: Manangin, daibla mo. Wala ko yabla barkada ng lalaki.
1: Ati nga nga nahapunan ka. Nahapunan ka gidpuli, haw. Eh di ka magsiling, ha. Ang mga barkada mo, pulos babae.
3: Si Mika, ngupod ko puli pa. Nang, dason, gindulong ko siya, nice sale,
2: ha.
1: Mika? Sino naman?
3: Yabla tatay, bla, nag-obra sa Pandayan.
1: Ah, wala ko kakilala. Guwapa na. Kung laway, di na lang ah.
2: Bo, si papay man yun. Bisan hindi man ay guwapa, bastang importante, maayo badasan kag mapisan. Matinlo maggawi. Anhon mo na yung guwapahon kung damak-damak. Kaya pa lang ugsara nila daw, basurahan.
1: Siyempre, dapat pisan kag mabuot. Kag hindi kiata.
2: Nante?
3: Pwerte na yakabuot kay Mika pang kagagwapa pa. Puti-puti bang mo? Daura banos ka puti?
1: Abaw! Ay, ti mayo eh. Mayo gid. Habi, to. Dala di bibwas sa balay? Kay himbisan ta kun maayo gid man.
3: Tuod ka pang?
1: Pagkabuhi mo puli dayon. Para may time pa ta nga mag-ulo istorya. Kagun madulman ta. Idulong ta lang siya sang butol ko ah.
2: Are, man niya si Papang. Sobra kagadya ka excited. Ano how? Paasawahon mo na si Bunsoy, how? Ha?
3: Hindi pa ko yung mga asawa nang... Mabroad pa, kuya.
2: Aba?
3: Mabroad pa ko.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ano? Makadto kita sa balay nyo? Kagmana ta dito?
1: Ginapapit ka di papa. Kay damo tuluto nga pao sa balay nga gindalasan tiya ko balalin sa tabo. Dason may ginuto to si papa nga pamahaw.
0: Alam na huya kuya parts niya. Di lang ah. Kagisa pa, nagadali kuya kay may ulubrahon ko.
1: Aya. Tani, bisan kadali lang.
0: Boards. Pasibala nung pensaron sa mga tao kung makakita sa aton nga nagkadtuta sa balay sang laki. Especially na ako, kay babae, kuya. Kay basi. Basi makalabot ni kay papang. Kagakigan niya ko balahaw.
1: Hindi ka na lang magsulod sa balay eh. Sa Goa Gate ka lang. Maabutan ko to bangko kagamay nga lamisa. Kung amo na ginakabalakan mo. Sige na, Blamik. Kadto na sa balay. Sige na, Mick.

Ayah, tilawan ko ang linugaw nga ginluto ko. Aber, wow! Kanamit! Ara na sila ni Bordi? Ang kwapa yung classmate nga daw Rabanos kuno kaputi. Abi, liyon ko sa bintana, abi. Oy! Kwapa gin man? Kaputi matod. Borde! Sulod lang kamo! Abrihi lang da ang puwertahan! Masukat ko sang akon nga linugaw. Makuha ako sang tatlo kayahong kagang yahong nga hiatag ko sa kay Inday Snow White. Lawayan ko. Tuprahan ko bala para maanta ko siya. Oh, Snow White, madugang ang luspi mo ko na akong makadakop sa imo, day. Ay, madugang ang luspi mo.

0: Ara ang paho, day. Tamis na katama. Mga duha na kakilo ang ginhatag ko sa imo. Kaga, kay kadamo abi isang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalan ta kada. Take out ta! Isa na ka Tupperware? Kaga, day. Balik mo lang di ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig na nga Tupperware.
1: Ay, titong, kauluya pa. Ginpakaon mo na ko gani, tapos ay, ginpabalunan mo pa ko.
0: Wala kaso, ha? Wala kaso, day. Ibaw. Kagun, pwede pa lang Snow White? May kaunon taman ka, yawer ka.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Gortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayon, matabo, sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunag ininyo sa papamati ang makalawat-hawat nga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend, supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
14: Number 101.5 K5 News.
15: Oras sang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
16: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador!
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
16: El Castigador!
17: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Kumusta? Kamutanan? At sa 31 katakaroon sa bulan naman sang Agosto, katapusan ng adlaw. Sa sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton, Lunes na Lunes nga edisyon sang aton sing programa. Madamo kita karon nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Kaginaupdan kita sa aton sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay ka K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho. Ako naman si Kubos ng Alagad, si Kaki 5. Nagliligid si Ethan niya, hindi si Adrian sir. Ako gid Ethan Sarmiento eh. Ang style niya pa bala nga mapakita sa para na nga siya ako noong malawag. Nagliligid sa Rimuel.
1: Alright!
0: Well, sa ato siya mga suki ha, nagka-long weekend sila. Halin sang Saturday, Sunday, and Monday. Kini subong adlaw mga K5, ginakomemorar na ton ang National Heroes Day. Sa ato siya mga baganihan, di ginakomemorar na ton, ginapasalamatan na ton ang aton siya mga baganihan nga nagtaya sige na sining kaugalingon para sa kahilwaya naman sang pungsod Pilipinas nga subong ti ginakwana gina-enjoy sang mga pamatanon ilabi na gid kita kita na i-value to no kung anong kabudlay sa pagpakig-away sang aton sa mga baganihan para maangkod naton ang kahilwayan. Iti subong niya, pwede kay Muya kalagaw-lagaw. Pwede kaya ka-enjoy, pwede kaya kasulod sa mga mall-mallda. Magmuling ka mo. At pwede ang iban gani, tamaan nga kahilway. Nga total, hilway na kita. Mangita ta! Sang aton sining pala huwayan gamay. Sa mga naghiwat karon sa sige adlawan, happy happy birthday. Kansang maghiwat para buwas naman, advance happy birthday. Kansang naghiwat kahapon, belated happy happy birthday. Nanog karon mga balita nga aton gabagat tutukan sining hapon mga K5. Nagaungot karon ang mapipila naton ng mga radio station sa bilugaman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankaran City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Super FM sa ICPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang steel sa Gihapon, nagapabilin nga numero 1 nga kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. And malantaw magkita sa aton sing mga social media accounts. Sa TikTok account nato at K5 News FM Bacolod, sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, kagsamo si nga Facebook page at K5 News FM Negros Island. Nanong mga balita karon ng atong gabay istoryahan. Atang kita sa ato si Kabapangulong Dinalan ng mga Pangulong Dinalan ninyo mabatian dulo mas kalawaan sang Mighty C. The alkaline base vitamin C nagababakod kada gababtik sa aton sininga immune system. Hindi magkalipat permiya sampat gid sa programa nga El Castigador ang DTX Coffee Mix. Dira mismo sa may kape mabuhayon nga nagpamati kami di. Samtang nagahigop sang manamit nga kape nga DTX Coffee Mix. Atong karon nga magtutukan ining isa ka illegal naman nga refilling sa nga butane. Oh, sa may purok riverside ginsulod naman sa mga kapulisan subong langgid nga hapon. Tutukan naman karon ining sospitsado sa pagpatay sa 22 anyos nga lalaki sa may purok active na pasakaan na sang kaso o kon tagapasakaan pa sang kaso buwas nga adlaw. Pero yung kasong igapasaka buwas sa nga itong mga otoridad madumduman ito sa may purok active nga ginlutang ko kung gintiro. Ting suspekto tinakilalaan na kag na-identify sa mga otoridad kag pasakaan na siya buwas kaso. Tutukan taman ni mga K5 ining gamay lang nga tani nga hindi pag-insindihan na naglalabot sa punto sa pagpanglutang sa magpamilya man dito sa may banwa sa Ginigaran ti ang suspitsado nga naglutang o mga K5 siya sing mga pariente sa Ginigaran gindala ko ng hospital matapos nga naglain ng pamatsyag. Pero ting tatlo to yan, may nasamaran to nga babae sa tiyan. Ang isa to sa may paa. O, ti may 7 anyos pa tayo nga nadalahig. Kaya makon mo yung lutangon mo yung imo malang yung pariente. O, bango naman sa parking. At ay nano mo na nga plastad daman. Ti ulihin ang paghinulsol mga ka-K5. At magkaroon ka pag-istoryahan. Kaya ang pipila ka mga lugar sa isa may Visayas kag Mindanao.
1: Alright!
0: Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nagpahatag naman sa sining pagpahanumdom ngati kag dapat mangin mabinantayanon kita especially sa mga lugar kag mga oras na kay base kung gulpiyada lang. Mag-brown out. Kaya subong magka-K5, grabe kuno ang kwan mo. Grabe ang may mga ano sa may mga slots, may ara sila nga mga time nga gidabantayan magka-give sometimes pag-abot mo sa balay, brown out. Ti especially kung ikaw may negosyo, may mga frozen foods kada, ti bakal ka nga daan ice. Oh, may iba din nga lugar sa makulod mo nga kung gisa abot ka sa balay mo, brown out. Gisa may mga scheduled brown out. Bango din na magka-K5, itigin pedalom ni kita sa red alert ang Visayas. Halin alas 5 sang hapon, tob-tob alas 10. Lagi pa panahog naman kita as yellow alert magka-K5. Halin alas 10, tob-tob alas 11 sang gabi. Ti, managtulog ka na. Plamalhas ka na, hindi ka makatulog. Bango naman kay ti, brown out. Di ba yun lang ng iban nga may mga solar, no? Kung may mga solar like Solomon Rectobi, wadi yung brown out siya. Kaya ito magkaroon ba na tutukan mga ka-K5 ang... Uy, check na ba si ka-K5 Shine Lacson? Aran, sigli naka-standby. Una ako sa glianay. Karoon ko lang nagkaroon ni Takol ang iban din nga mga balita na ton. Tagaan ta siya na yung panahon. Kaya karoon mabitin naman ta. Ga silunggod nila mga abyan na ito nagalaga pamati sa kwano sa kilid-kilid especially sa may Hall of Justice sa may Barangay Villamonte mga kapihanda nagpamati sila niya bitin pero yung balita namon kay K5 Shine kay Kasabad si mo balan ko nila ipost ka ng vlog ayun mag-report si K5 Shine. K5 News FM. Kaya K5 siya, yung ginapahipos ko nila. Anong dalago na ito nga mga balita sining hapon? Ibalita mo!
2: Wala mo ganyan nag-umpisa. Ano, na ko din.
0: Kaya yung balgit mo sa migo ko. Niya na, ano ka man mo ya, bro man? Kung mag-report ka si K5 siya, yun ang nagpanamit pa lang kami pamati sa mga balita. Hindi mo yun ka-interrupt. Yeah, bipusang baba mo anay.
3: Oho.
0: Tisiling ko sige, ikaw na lang wakal kay Kimam Shine kay masinunggot na sa karon.
2: Hindi kinanglan duha gid ta. kahapon, may program ka lang kahapon, si Rod. Kung may kastigador lang kahapon, na-report kong ining tanga na...
0: Tanga?
2: Sino? Oh, tanga, wala.
0: T-A-N-G-A?
2: Sino ko i-report kong ining tanga na... ang gusto sang mga eksperto, maintara sila sa search and rescue operation.
0: Ha?
2: Kay di siyempre yung muni lang tanga ya, rescuer.
0: Diba si kung may ara siya nga specialty o instinct ang tanga nga nakita mga eksperto nga pwede magamit sa search and rescue operation?
2: Uy, abi may Rods, kay di siyempre ang kalamidad dali sa Pilipinas, marabi na din man, linog, bagyo. Kita mo to sa Nepal, may mga natrap sa panel, sa tunnel. Kabudlay-budlay i-rescue ang mga utod na to na nagakalubong sa mga debris kung may basko nga linog. Di ba na? Dukuan ba na grabe siguro, bala nga pautok sang mga eksperto sa Europe, sa Australia, no? Ano ang pwede ta magamit na mga rescuers na very effective na makalusot-lusot sila ya bisan diin na bisan sa kagamay-gamay na alagyan ito makalusot sila ya bala
0: tita nga ang pilian nila
2: nadungduman nadungduman nila tanga
0: tanig ni mo na lang nila subay kay mas gamay ang subay so kaya sang subay nga magsuhot sa gamay nga buho ang tanga ya dako-dako panadutay
2: actually si Rod ang tanga sa Australia, ginabutangan na nila sang kamera.
0: Ginabutangan
2: nila kamera para makita kung diin ang mga natrap na mga biktima sang kalamidad. Amo na subong ang ginahimo sang mga eksperto sa Australia. Tapos may kuan pa gid sila si Rod from the University of Queensland. Kag University of New South Wales. England ni si Rods mo. Ang ginhimo nila, gina-experimentuhan pag nila ang tanga kung pwede nila makargahan sa bulong. Halimbawa,
0: Magamo na ipata. Si Kakifay Brumwell ka daan ang iyang pinakahadlukan nga sapat kag Kakifay Shine, ang insikto. Tanga, habuyan mo siya manog, ay pet yan niya. Pero habuyan mo sa tanga, mapudag-pudag ni si Kagipe Brimuel.
2: Hindi ko makuan, pero naka-live ka subong si Ron Sibila.
0: Oo, naka-live.
2: Pwede ko ni actually ma...
0: Sige, isend be.
2: Hindi ko kayo sindi, sang... Tama na gid ba nakakuan sang tao? Tama na gid ba nakaalam? Tama na gid nakaalam sang tao nga amo na gid niya ang ilang mga makuan ba na nga mapaminsaran. Ang nabalaan tang ginagamit sa rescue operation kuan. Ido. Ano pa gid? Siyempre gina-train na ang mga kabataan sa eskwelahan. Kung paano, ano himuon nila kung may mga shooting incidents, kung may mga linog. Pero ang mga eksperto, galiya, kag mas mainalamon, kag abansi sa teknolohiya.
0: Ay, Ario! Dali lang gid, Ario, ang tanga. May tanga, tapos daw may chips babaw. Kumbaga daw may kapa.
2: Ay, nila kamera.
0: Oh, kamera. Uy. Bakod ah.
2: Ang plano...
0: Kaya nisang tanga, bitbiton? Ha?
2: Ang plano pa rin nila, ipalokdo nila sa tanga ang syringe na bala, ang injection.
0: Oo.
2: Kung halimbawa, may natrap sa isa ka lugar. Tapos emergency. Sa emergency situation. Kinahanglan buhion, injectionan. Ikarga nila siguro sa tanga, sa likod sa tanga.
0: Ang unod sa syringe na kakipay... O, ang tawag na syringe o sirens na kaki-five shine o kung ringgilya. Ang unod, hilo. Pag-abot para mapatay ka na lang. Hindi ka na mag-antos na. Inject mo sa lawas mo. Kung injured ka na gid, bali ng lawas mo. Gatiliko ng likod mo da. Dalaan ka bulong to, inject mo sa kugulingon mo para mapatay ka na yun.
2: Ang mga eksperto. Pero ang ila, abis, Rods, na kwan ba na, na rason is siyang tanga yung makalusot mo bisan sa gamay-gamay ng mga alagyan. Ang ibo yan ti asta man na diin ang pwede na simot-simutan na
0: correct, correct.
2: Nga may tao di or
0: agree ko da kay Gibb Shine. Agree ko nga man ang tanga dugi-dugay patyon mo. Mautdan mo na ulo kasi babsyan buhi Japon tanga. So mas ang lifespan niya malaba kagati sakto na makasuot-suot kung sa diin na
2: ang book si Rods kung nadumduman mo nga dugin report ko man before sa El Castigador na ang tanga ginakao na sa ibang pungsod
0: ha?
2: Yung kwan lang si Rods hindi ka ginakuan hindi amon eh panala nga palala ng kwan mo sitwasyon sa kalibutan. Gainit, mga nagainit. Ang kwan nila, ang siling sa mga eksperto, posible maabot na niya sa ulihi na wala na sa may mabuhi na tanong.
0: Hala, Kiki Five Shine, dali lang gid. Ano ni Kiki Five Shine, saan nilapakita mo animated nga kwan, AI ni nga tanga? Hariyo, ang tanga, may kamera sa babaw sa niya siling sa likod niya, i-play big kag ipabitan. No, nagsulod sa buho. Pagsulod sa buho, may nasugatan man sa nga tanga. Oh?
2: Amo na siya. Uy! Man na sila siguro. Oo. Oh. Kung din sila maagi. Galing kay tiyang problema, lang ba si kung lain ang agyan nila, kag lain ang maduluman nila sa kwa. Mayuta ni si Linko kung may nagakontrol sa tanga.
0: Uy!
2: Na dapat amo giningkadoan niya. Paano kung wala? Kag kung din sila man hutsuhut.
0: Uy, tapos may paka, subangan, yung kaot sa tanga, o. Nagin, nahitan, na ano ni man? Dahil lang, gid, amo nang ginsend mo ka, Give Five Shine?
2: Hindi.
0: Lantawa bala sa Facebook Live ta. Ang tanga, binutanga nila kamera. Sumulod sa buho, daw ara na siya daw bungsod, kumbaga, ka, Give Five Shine. Makita may nasugatan sang isa katanga, nag-atras ang isa katanga kay di may suga siya may laser siya mo ara damo-damo mga tanga tapos nagpangwa sa mga laya nga dahon sa babaws na titi duta oh tapos sa kalapusan abi ko okay na sugatan niya paka ang tuntong nga paka ni oh ginkao ang tanga oh gadlagan mang tanga oh kasinggit man siya tabang. Pero kidding aside,
2: actually, ginatunaan.
0: Ako kapatid ko.
2: Ginatunaan nila si Rod. Siguro, kung kaunon, gidman siyang paka, that's a very, that's possible, no? Posible na siya nga matabo. Isama na siguro sa mga ginatunaan nila. Paano kung kaunon siyang paka? Kung may masugata nga paka ang tanga. Paano kung kaunon niya? Pero ginatunaan nila siya.
0: Pero wait, sa sinika kay Pep Shine, ako yung kapati ko. Kay ti, sino man bi magdahom nga may cellphone ta subong? Sino man bi may magdahom nga sagad subong ang AI nga pati mga original video do kaya na niya ikuwaon do gasala kada kun din ang original o kun ang pike. Pero basta eksperto kay Pep Shine ti gintun-an na mayad nila. Kag para sa kayuhan ako ako ko da nang okay ko da at least nagapautok mga eksperto naton. Bakod ang
2: kuan na ni sa mo matuod gid man nga ang tanga is amo na sa makaagwanta nang ibya sa init.
0: Oho.
2: Oo. So kung grabe ng init sa bilog na kalibutan, tungod sa climate change, wala na siyang may mabuhi na sapat, wala na siyang may mabuhi na tanom. So, ang pauson sa tao, tanga na lang.
0: Correct.
2: Amo nang isa sa mga ano nila. So, may iban na mga tao, sa iban na kalibutan, ha, ginakotsure nila ang tanga, ginapadamo nila.
0: Ay, Aryo.
2: Kasi napakauna nila amat-amat sa ilang
0: mga I don't know, tuod ni nga video kay Gibabitan, kay doon ka sa Godbis ang ano ni Sora, ay gali ni. Pero di maamog hindi ko matabo kaya ito maglusot-lusot kay Kibab siya. Hindi makita. Say kung may mga tao dito susulod. O, oh, kasulod pa sa sewer. O, oh, makita. Ganyan kay Kibab siya. Which is very good. Namin ni nga pagtuon kay Kibab siya. Pero pass lang ko alin sa pagkaons ni Guro.
2: Ganda akong agitanga mo. Inala ko na ganito ko kung may sila galusot na hindi naman luksan na makalabuot pa di man.
0: Oh, kagita mo.
2: Pinakagamay-gamay na alagyan.
0: Ang ibang big na lapak nga po buhi Japon. Oh, Ang ibang ginalapak ga buhi, buhi Japon ng tanga, so ang lifespan niya lawig.
2: Amo nang kwan, but amo na ni gali subong niya ang kwan ang teknolohiya. I mean, ang mga idea sa mga eksperto, sa mga but ang nagatuon sina actually si Rod, mga scientist man ang iban mo. I don't know, masi sa ibang mga pungso ginagamit na di man na iyan mga rescue operations.
0: Pero pati ko na, sa totoo lang kay Gibab Shine, kapati ko na. Kayan sa mga eksperto, ya kay... sa cellphone ka ni, si Tumbing una-una ka may cellphone, ta subungaw.
2: Oo, kasi nung mag-una-una ka maglabot kita sa punto, bilangan din na istorya mo, makita mo na yung tura, ya kung
0: correct.
2: Mag-chick siya.
0: Correct. Oo. Dalon pa gina iya? Dalon pa gina iya? Oo. Ibalita lang ta bala, huwag lang ta na yabla, huwag lang ta na.
2: Hindi siya makabinuti.
0: Dali lang, dali lang, tanga lang tabla mo, wait na lang, boots punto yun sa mga, may mga uyab, may mga kwanda, may mga chicks, so, sa tanga lang tabla, anay bla, boss lang sa mga manok.
2: Malipay, tani nga doon ha, sa balita ko pa din.
0: Ang
2: presyo sang diesel, yung sakto, ginti kahapon ang estimate, buhinan ang presyo sang diesel, mga 4 pesos. Amo nang estimate sa mga oil companies. Subong nag-announce sila, Sea Oil, Pilipinas Shell.
0: Mm-hmm.
2: Sa Pilipinas Shell, mabuhinan ang presyo sa krudo sa 380.
0: Wow.
2: Kada litro. So para na sa mga drivers na ito, nga nagapamati, na mga amigo. Si mabuhinan, 380 kada litro sa Sea Oil. Kung magpatunghong ka mo ito, 383. Kada litro. Ang sa gasolina, 32 centimos.
0: Wow.
2: 30 centimos. Dira lang din ang mabuhin sa presyo.
0: Why ginila, gintani, ginsang...
2: Medyo gamay-gamay.
0: Ginsangkop na lang 4 pesos ang rollback. No?
2: Yan, itani, no? Ginimo na lang yung 4. By the way, si Rods, apektado kita sa gihapon ng Western Visayas area. Sa ginatawag nato na habagat. Ara sa gihapon, ginamonitor na ito ng bagyo. And hindi na din man siya mag-igo, no? Direkta sa Bisandiin na bahin sang Pilipinas. Kaya dumagwa na niya by Miyerkules. Bali, tropical depression siya subong, isa kamahina na bagyo. And then by tomorrow, mabaskong siya into tropical storm. Pero pagka Miyerkules, magwa, mabalik ni siya sa pagka-tropical depression. And then magwa na sa Philippine Area of Responsibility.
0: Yes.
2: Kasi apektado ang Aklan, ang Antique, sang habagat kag ang makaluluoy gin dito gid sa area sang Luzon. Subong 33 si Rod ang recorded nga nagkalamatay according to the Office of the Civil Defense no nadugangan bangod ina sang kay Bagyo Luis Maymay and ang isa pa gid si Nenin and ang habagat.
0: Habagat.
2: So, na subong damo gid si Rod ang nahaligan.
0: Sige, ang problema subong nato itad tiempo. Tapating ka gipay bro. Magabalik ang nga pala tunto ng ngayon kasi nga mabalik at ikaroon ng ginagaya pagkatapos yung bibila ka mga importante ng mga pahanom do.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi na magkabalaka mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka. DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure
3: 180 over 100.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500
6: para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa balidok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi. Atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi or Pureci ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bagod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
4: Mm. Ang nami sa DTX 500 kag Mitesi or Pureci Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Mm. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na.
6: Uh-huh.
4: Pag 6 months, uh-huh. Iban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC Kag Pureci.
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
8: nakinamit, nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500!
4: Para malikawan yun ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi yun malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain yun ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mitesi or Pureci. With DTX 500 kag Mitesi or Pureci, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
9: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mitesi sa kagamay nga kantidad, Botis ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulawang balni, Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mitesi, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mitesi ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mitesi and DTX 500.
5: DTX 500!
10: Ito masyad sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar kong DTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan. Kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
12: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Mama.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee.
6: Para sa
7: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: 101.5 K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:12 na sa hapon. Check nato si ka-K5 Jerry Lumungkal na Luis sa may banwa naman sa Hinigaran. Kaysa tuklarikdan kamay nadlaw ining suspitsado bangod lang sang ulo away-away no sa parkingan naglabot punto nga pinanglutang niya ina sing mga paryente no kag ti ang pulis sa tigayon na dakpan na intercept ining suspitsado dala na diri ang kalibre 45 nga armas kag ti ang suspitsado do naglain kun pamatyag nagpa-hospital. Check tabing dugang na detalye gikan naman sa sabay banwa sang Hinigaran. Kagipa Jerry Lo, please standby.
16: K5 News FM Live Report.
15: Kagipa Jerry Lo, ibalita mo.
17: Sa K5 Road sa Gindala sa ospital ining suspect sa pagpanglutang diri sa banwa sang Hinigaran matapos nga nakabatyag ka K5 Road sang hypertension no so or high blood. So ining suspitsado ka K5 Roads ang imbulbado sa pagpanlutang kagapon sang udto mga pasado alas 11 sang udto ka K5 Roads natabo ini sa Osmeña Street, Barangay 2, Inigran. No? So, ining suspitsado ang naglutang sa base gapon, tatlo lang. Pero subukad daw sa aton sa nga pag-imbestigar, pag-umsisa sa lugar, may buluan naton nga hindi lang galit tatlo ang nalutangan sini, kundi apat ka mga individual ka K5 Broads. Lakip na diri ang pito katuig nga bata nga lalaki.
15: Uh-huh.
17: So ang mga nalutangan, Musanday Maricel Mumbai, 37 anyos ini, kag si Cesar Mumbai, 64 anyos, bali si Maricel, and si Cesar Mumbai, mag-amay ini sila. So, ining isa pagid is ang 7 or 7 katuig nga bata nga lalaki, kag ining isa kakipay broads nga naibaluan naton kay ina sa aga lang actually sa pagkadto naton sa lugar kay wala na butang sa aton siring report sa PNP, but suno sa aton siring nga pagpangusisa pilason man ining si Jessar Mumbai. So ining si Jessar Mumbai, bata ni Cesar Mumbai kag K5 Rods. So magutod ining si Maricel kag si Jessar Mumbai kag inabalihi bata ni Jessar ining apito katuig. So anatabo kagapon kag K5 Rods ining si Chester Villa Gonzalo Mumbai, ini ang pagkaita sa mga biktima kag hinablos ni Cesar Mumbai. So
15: okay,
17: anatabo diri kag K5 Rods is nag away ini sila bangod sa parking bala, bangod sa ining nagapark ang salakyan sa mga biktima malapit sa bangga or sa ila sining exit or entrance ang compound man sa pamilya. Actually magpamilyahan na ini sila. So ang natabo, dra mabakit ang suspitsado o galing hindi siya makabaking kuno allegedly bangod nga ang tikod nga bahin sa salakyan sa mga biktima, ara man lapit sa baba gid bala sa entrance gid ka K5 Broads. So dito kag allegedly suno kay Jessar Mumbai, sinahan sila tudo kuno sa suspetsado. Kag pagbusil na sila sa tudo ka K5 Broads dito kag nagdemand ini ka suspect nga pahalinon ang salakyan, no, kay bangod nga mabaking siya.
15: Okay,
17: karon ang natabo kay K5 Broads, naglalisay ini sila nga duha kay based sa aton sining information may daan nga hindi napag-insindianay ining ining magpakaisahanay.
15: Uh-huh.
17: So karon na natabo do nagdalom nga nagdalom ang ila sining istoryahanay hasta nga gin-try sila nga itambagan kung tani sang asawa sang suspect kag ginkantuan sa Changi. Actually may Changi ining mga biktima or may aras sang refreshment pala mahawan ka K5 Broads. So dito ginkantuan. So karon ka K5 Broads allegedly suno sa suspect nga istorya naton kayna, but hindi lang magpa-record sa iya sining audio and sang video. So suno sa iya, nakita iya ko nung iya sini nga asawa nga daw kaangay nga regresa singgitan do ginaakigan ginabuli na sa mga biktima. So dito kagay Broads kag ang iyang armas gindala niya na
15: dali lang paano na mention sang suspitsado nga silingya nga nakita niya nga daw ang asawa niya do ginabuli na sang iya sing maparinti during that time ara man ang asawa gali sang suspect
17: ara kagay Broads kay base sa istorya. Tuhalin ini sila sa simbahan.
15: Oy!
17: Kag nagpuyo ini sila sa likod sang simbahan man nga ginasimbahan nila sa lugar.
15: Tilikod nga da simbahan mo. Barangay 2 likod sa simbahan, di ba? Asa ang simbahan?
17: Actually, ang Barangay 2 kay K5 Broads sa kumadumduman ni mo, diri sa tubang sang 7-Eleven.
15: Oo.
17: May bangga na da siya going to iglesia ginambungguan mo, kinsihan, bye-bye na ka K5 Broads. So dra ka padulong. So ang natabo ka K5 Broads is suspect ginkwa niyang iya armas kag dito ka K5 Broads nga loaded sa 7 ka mga bala. So una niya gintiro ka K5 Broads ining si Jessar Mumbai. So allegedly naigo si Jessar Mumbai sa iya sining tuo nga butkon ka K5 Broads. Ugaling pasalamat lang kita kay Kibyas ang igo. So pag igo ka K5 Broads nagdalagan ini. So gimpadasnan pag siya duha kalupok ka K5 Broads. So So while nagadlagan siya, gimpalokpan siya kadua kapag kalupok, mas swerte nga wala ini na igo sa likod or sa ulo ka Kepa Broads. So dito, kagpaglagan niya, nagtabok siya sa iban nga balay or sa tapad balay, kaga dito nag-rescue siya. Ugaling, ang problema ka Kepa Broads, nabili ng iya sini nga bata nga lalaki, ay ni pito katuig.
15: Sa slakyan?
17: So, ang bata lalaki, ang minor de edad.
15: Ah, okay.
17: So dito, gintiro ining bata nga minor de edad igo ka kay Pebrod sa tiil.
15: Uy.
17: Sa tiil sa Kolyagid. So dito kag sa natiruhan ng bata nga lalaki ara man na urungan nagatindog sa kang ang ilang store is may pertahan pagid wala labot sang gate nila. So may pertahan pagid kay Pebrod kagdra nagatindog ining si Maricel Mumbai kagka naurungan siya kay Webron. So dito gintiro pagin siya again sang suspect kag naigo kay Webron sa iya sining hawak dapit kay Webron sa iya sining lawas. So pag-igo ka kay Webron tagdalagan ining si Maricel nangayo sang bulig kag nagkaladusmo pa ni actually kay Webron sa kalabilin pa ni ang tsinelas niya kag makita pa to ang trisa sang dugo. So wala labot kay Maricel ka kay Webron nakita pagin niya ang amay ni Maricel kag ni Jessar nga ara sa sulod sang baligyaan nagatindog kag nagahands up na suno kay Jessar nagahands up na kuno iya sini nga amay nakita sa mga witness dito sa lugar kag hindi magbato pero ginpalukpan pagin kuno kag kay Bros ni Chester no kag dito naigo kay Bros duwa ka beses actually ginpalukpan ang una na miss or wala naigo naigo lang sa kahoy pero ang ikaduwa nga igo kay Bros sa hita gid no so dito kag nagbulig na ni ang manak sang biktima nga si Jessar Mumbai kag allegedly ka kay Bros kadako ini sa tawo mo pero ginlampos ini siya or ginakwat ini siya sang bata kag ginlampos ka kay Bros ugaling bangot nga ti do hindi masarangan kay dako nga tawo kusog ka kay Bros gindamukol siya or ginpulpok siya sang pusel kag tuyo pa kuntani ka kay Bros nga palukpan sang pusel umayo lang kay naubos na ang bala sa iyang armas ka kay Bros kag maayo lang kay ang iya sining magasin nga isang extra ka kay Bros nga loaded man sa pito ka bala wala iya gindala kag wala iya ging load sa iya sining armas kag nabilin lang sa salakyan.
15: Uy.
17: So dito ka kay Bros nga gintawgan dayon sa pulis kag ginkantuan kay Bros kag allegedly nanago ining suspect sa ila sining balay kag di nagkadto dito medyo malayo man mga 100 meters away alin to sa natuluntaran sa krimen pagkadto dito sa nasambit natong kainang simbahan sa likod sina is ang balay na sang sospetsado. So dito kakipa Brodskag indakop siya sa aton sining mga otoridad na reko

0: Pila ng edad si ring suspect kay 5 Jerry Logan eh?
1: Ang suspetsado is 52 anyos. Nag-aubra ini siya kay 5 Rods sa Water District sang Hinigaran bilang job order. So ini siya isa pa lang kabulan nga nag-aubra kay 5 Rods kag former OFW ini siya nga nakabase sa una sa Saudi Arabia. O galing bangod sang kinagamo sa Middle East, nagdesider ini siya allegedly nga magpauli kay 5 Rods kag tuyo panguntani nga magbalik. So galing wala ta na ano ka Kev Rods nga amo ni ang matabo. So may ara kita sang confirmation ka Kev Rods no sa biktima ning si Jessar Mumbai angot kid sa insidente. Pamati abla naton ka Kev Rods.
2: Regarding ni sa pag park no sang ila sang salakyan.
0: Dai lagi KK5 etan ang yaka victim indi niya.
3: Sulod ko di sir.
0: Ara.
3: Ang yasawa nang palapit pag indi tapos ang ako no utod sigis la kwan. Nakibot lang ko ang iyang laban ha. Kaya talikod ang amon sistema, nakibot lang ko sir nga gulpi lang. Gulpi lang kong gintiro. Pag tiro, isa kong dispanda, tiro nga as in. Nga rigo po. Ilaga siya ko to sir, kadwa. Pak! Suling bata ko to, ang bata ko to, nagsunod sa akon. Amon na lang to sir nga ako nakita, kay paglaga siya sa akon to, nakadive na ko to sa piyak, sa kapag. Nakalampuas na ko, may bilhin din bata ko. Ang naminsal ko to suling, ang akon to bata, amon na to natabo.
4: Mm-hmm.
3: Sila na tuloy ang klas.
0: Yun.
3: Paglupok eh. Ako sir magbansang sila nga pasensya kahit eh.
0: Mm-hmm.
3: Do kalain na kasamon nga ipang do alos sila do masakya na to sir eh. Mm-hmm. Tanik ko na kulang yung frontier ya. Huwag lang tanik itirong mga kabataan. Okay, kita niya sir.
0: Oo.
1: So amo to.
0: Siya ning amay no? Ang amay sang isaman to nga naiguan?
1: Yes, go ahead ka kay Brad.
0: Siya niyang ang amay sang naiguan tong isa man?
1: Yes. Amo na siya ang naiguan, amay sa naiguan nga pito ka tuig nga bata ka kay Brad. Nga actually wala ini siya na record nga isa pilason kagapon bat kaina ka kay Brad and kagapon sa gabi siguro gin record na sa PNP naton no. And ini siya ang ika-pang-apat nga pasyente kay iti kagapon tatlo lang ang na-record. So ini siya ang pang-apat kag minor injury lamang ang naagom sini kag maswerte ka kay Pebrods ha nga wala sang mga patal gid nga igo kag actually ni istorya naton eh ang suspect kay ina kung may ara sa bla experience kag kay Pebrods sa paghandol sang armas kay ti kung hungdon mo ka kay Pebrods to mga 5 meters or 3 meters away lang ang mga biktima eh.
0: So lapit lapit lang gali kay 5 ya Jerry Loti. Mayo lang gani, 45, ano no, nang wala iya matapat, kiti ang armas na high caliber, kaki 5, Jerry Lo, 45 kung kalibre mo.
1: Yes, actually, makonsidered mo siya, kaki Weberos, as high caliber pistol.
0: Uh-huh.
1: No? Siya ang pinakabaskog, isa sa mga pinakabaskog na pistola,
0: uh-huh,
1: sa tanan ng
0: mga short no? Firearms.
1: Or pistol or caliber,
0: uh-huh,
1: kaki Weberos. So ang plastada ginpamangkot siya kung nga hindi wala iya na igo pasalamat lang ta kay hindi gid man siya well trained gid siguro muna but kagi siya kuno sa una firing kay Broads.
0: Pero mo nang delikado gani kay Kipive Jerry Lo ano kay to home it may concern mo. Oh, okay pa nang kung isang tanda ka magtiro kay sing mo pahog lang ni sa takil sa kilid ko lang ni guon. Oh, diri sa talinga ko lang ni Goon ni sa may pasalba lang ni. Kay titanda sila magtiro, pero kung hindi kakbalo magtiro, ah, huwag kakabalo, tingin mo tuyo, iguon gidi.
1: Oh, pero ang investigador, no, sa pulis ka kay Webrods, do hindi man magpati nga pasalba ka kay Webrods, bangod,
0: may igo mo.
1: So, niya ginanantaw nila sa na-istorya nato ng ato PNP, gintiro niya ining si Jessar Mumbai, ining nakapalagyo ka kay Webrods nga amay sang pito katuig, katatlo ka beses.
0: Oh, okay, correct.
1: Di kung wala kay intention gid yang pat yon, one is enough na
0: correct.
1: Si Pepe Brod, si tatlo yung gintiro.
0: Kag hindi lang isa ya kataong gintiro niya, tatlo tong una, tapos ang iban to pinamalikid, yung pekat pinangtiro.
1: Oo.
0: Titsakto tong puntos ang biktima, ang victim, kay daw pariyo lang kung ano masakir to mo. What if nagkalamatay ito kung mga biktima? Kundi ubos tong apat?
1: Inchatogid ka kay Pebros, kag maayo lang kay wala na dughan, ulo kag iban pa nga mga parte nga mga vital parts gid ka kay Pebros sa ato sa lawas kag ti pag dulong ka kay Pebros sa ospital. Pasalamat lang kita kay ti na hatagan dayon blas ang medical attention kay ti kung

0: Hindi man maagapan, may isa nga naigo, ining bahi nga si Maricel eh. Actually, si Maricel ka Kepe Brods, naga-underwear lang inigali, nagaluto siya actually sa ilang nga karinderya. Pagkatabo to, nakita niya kinagamo, nagwa siya.
1: Sige mo, do, pag, oh, batian niya to nga naglinupok na, nga daw may linanisay, nagwa to siya. Pag-check niya, siya man naging lutang man, igustyan. Ay, grabe.
0: Oo, oo. Kakipadrod. So actually may confirmation kita no kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel angot sa sininga insidente pamatian la naton kakipadrod.
2: Jumayara sa nga argumento and then nag-trigger kag ang aton nga suspect nga si Chester Rigonsalo i Mumbai na gano na kadto balik siya sa lakyan kag nagkuha and then pagwat ninyo amuto ng pangniro na sa. Based on investigation sir mayara sila sa nga old grudges. Upon verification na wala sa may pertinent documents na gin present, wala man sa ang firearms license at the same time may man sa LTAP na gin present. Pagka upon arrival nato dito, nag-voluntary surrender man sa sir, wala man sa nagagibato. Kagamuto na recover nato ang armas sa iya position and control.
0: Amo to kay Kepa Brods no ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel. Actually sa ginhambal ni Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel nga old grudge gin pamangkot na actually kay Kepa Brods ang suspect ko ano ang posibleng gintunaan suno sa iya away sa duta madugay na ng problema.
1: Tika balaw ka naman kay Kepa 5 Jerilo kilala da mga Mumbai sinigaran ng mga damo ni mga duta. We don't know lang gid kung sa diin nga area sang duta, pero ti away duta gid.
0: Oo, actually ka Kepa Brods ang ginaawayan na nila nga duta is part sang ila compound, no?
1: Uy.
0: So ang duta ina hindi man hektarya ka Kepa Brods ang ginaawayan kundi 200 square meters lang man kada isa or 500 square meters lang man ang kalagparon. So hindi gid man tanto kalapad ugaling may mga portion na dalan abi may mga rights of way that's why gado amo nang ila sin nga ginalalisan gid ka Kepa Brods.
1: Sige, pero anong kaso gipasaka siya sa suspect?
0: Actually, based aton sining pagpamangkot sa PNP, tatlo ka counts or three counts of frustrated homicide.
1: Okay.
0: Ang iga pasaka batok sa sospetsado kaya ti syempre ka Kepa Brods do frustrated gid kay bangod nga kumbaga do overkill gid kuno ang pagtiro patatlo ka beses, kaduwa ka beses ang pagtiro sa mga biktima ka Kepa Brods kag ubos gid ang isa ka magazine or balas ang isa ka magazine nga .45
1: medyo mataas-taas isa sa attempted homicide kay kon mas lingit attempted homicide isa ka tiro tindog din attempt lang nga patyon why na patay pero kon ining frustrated inang mas taas-taas sa lapit-lapit sa napatay gid nga homicide no so ginungod mo gid ya unya swapit lang wala mo siya mapatay.
0: Kumbaga ka kay Brods, tuyuon mo
1: gitu. Tuyuon.
0: Yun galing, wala napatay. Amo na siya kuno pag frustrated homicide. Anyway, ka kay Brods.
1: Pero why sa kaso, kati suno kay Police Colonel, Lieutenant Colonel, soon to be Police Colonel, migo na ton, Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, wala sang additional case, let's say sa firearms, illegal possession of firearms, Republic Act na 10591,
0: actually ka Kepa Brods dala na daw siya sa amuna no ang ilang sa game file nila nga kaso actually sa frustrated homicide is amuna na kuno dum kumbaga
1: ah,
0: Kepa Brods amuna nang
1: ila, in package
0: ila evidence
1: ay do bago para sa akin at least ma enlighten ta pero sige ah.
0: Actually, kay Kepa Brods, amo man ang kunya gipamangkot sa mga investigador. But suno sa ila, frustrated homicide ang igapayal nila nga kaso.
1: Hindi kay kalabanan, darabi magpasaka ka kaso, frustrated homicide or nanumanda sa shooting, daw may separation ng kaso mo. I don't know lang, gid subong bago. Di siyempre, may mga bago naman guro nga kwan, or why yung takbalo. Sige lang, itugyan ko lang sa kayo mo, kay Kepa 5, Jerilo.
0: So amo na ka Kepa Brods sa atong sininga iga follow up kag i-update ka as soon as possible.
1: Sige.
0: Ka Kepa Brods. So ang suspetsado ara gyapon kag Kepa Brods sa ospital sa Ginigaran kay bangod nga do wala siya ini gipasugtan sa doktor nga magbalik pa sa prisuan bangod sang iya sining kondisyon nga hypertension kuno ka Kepa Brods. So amo na ka atong sininga update Pinakaulihi nga balita, gikan Andrea sa Banwa sa Inigran, report ginadulong Saturn sa Kalwan, sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Budlay no, duta lang ito, ginagmailang right of way, damo nagkalamatay sa duta. Kay may kaklatabo na mo especially sa tinong maay hindi iya ordihado ang spiak ang piak ya daw ti daw dako ang laksam kihad do na and then kung maghimo na sang right of way siya hindi mangatag dalan o siradaan ng dalan galabots puntong nga nagailinaway ang magpamilya but at the end of the day magpamilyas la ang hindi lang yabi do hindi lang justify hindi lang mayo justify magka K5 nga labot punto pati bata ang tiruhan mo. 7 anyos tiruhon mo. Ang iloy nga wala man tinidog bato, nagwa lang to, nakapasensya lagi sa picture ah. Naka-andis lang, nalutangan pa. Tapos, lauton mo pa yakag lutangon ng isa. Hindi lang isa, duha, kundi katatlok beses. Di may lang wala sa mga nagkalamatay. Pero ito bangon niya lang niya sa korte, ang isingat kaso. Next time magkikipive, no, ibutang taman sa lugar. Managanit sa mga manug-away, da, manug-agaw duta, hindi mo sagi pang agaw, kung iba nag-react na. Or ang nag-ginagawan man, di mo padaladalas ang buot nyo. Labots punto nga mag-pinatsanay ka mo nyo sa duta nga ginawayan ninyo. This time, check na ton si Kikipive Red Salgado. Ang natabo dito sa Bahia Purok Active atong isa kay 22 anyos nga lalaki ang ginluthang no patay ti ang suspitsado na o kun igi pasakaan na buwas nga adlaw no and the murder igi pasaka nga kaso kay ti madumduman ta to right after dito do may nagkinagamo naman dito sa Purok Active oh nga pati si Red to gin kuan pa ginaway protein na settle naman. Check up si K5 Red.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
4: Aha. Yes, K5 Red, sa update sa kaso yan ni alias David ng 22 anyos kinalaki ginutang patay sa tong Agosto 20. Dragi pa sa 12 sa kaagahon sa gini ka K5 Red sa ang nagatambay dira sa parkingan sa tricycle sa mo siyang active barangay Mandalagan malapit ina sa gym. So sa promosyon nga nakuha natin sa to, wala sa may nakakita bangod sina man nga oras sa sinakaagahon kay Febrod sa wala sa mga tambay. Kag pagkatapos sa ginsak mo sa kapulisa nato na wala man siyang witness and at the same time wala man siyang CCTV dira mismo sa lugar kay Febrod sa ginapatihan nga wala sa masigo dira nga na-recover. Basi malati 38 ang ginagamit yun nga pagutang sinisiya kay manti sa ginsag ni Kevin Ross ulo ang pila sinisag na biktima nga si alias Javen. Kita siya dalawang kung sinisiya ulo ang inbawian iya sang kabuhi. Sa background naman ni alias Jay Benilig 22 anyos, amuni siya ang witness sa nagluntad bandera nga shooting incident sa may proactive barangay Mandalagan sa tubulan sa Setyembre nagligad iya nga tuig atong Espina brothers kung sininti patay gitong magulang pero ang manghod sini ang nakasurvive kay K5 Rods. So dire pinamang ko tato katibago karoon na nga atong dira nga chief of police sa Police Station 3 sa pagpanguna ni ati kilala mo natin Police Captain Ram Saison ni Time Road.
1: Uy!
4: Nagsugot.
1: Nag-assume na sa? Saan saan? Nag-assume na Station 3? Yan ang gadula-dula ang signal mo. Oh, ang hina ang connection di sulod. Oh. Oh. Kaki pa, Brad?
4: Diba? Ang nagsabat kinsa sa akong sininga tawag kay K5 kay
1: kay kuno ay ni nagpulis si Police Captain Rami Saison media ni ato ni
4: gani man do kwan gid niya kumbaga pagkasabat kini siya balya biskando kulang pa rin sa tulog niya sabto niya kay K5
1: Kato na, migo ta na iya, linsang una, yung kagi 5 PNCO pala na iya, way pa na iya nagtinyente iya, gaupot na iya sa aton, kagi 5 red.
4: Yani pa di kay Rods kag ti ami ara man kuno sang do indi pagi sidihan ay gamay dira sa festival kuno sang Barangay Bata galing iti na kontrola niya ginapang edukar ya kuno kag tanang balar niya kung magmaoy kamo may padulungan di kamo ti way man kuno wala wala ma kuno baoy mga tao sa Barangay Bata do makabig naton ya kuko Martin nga duro bis pa dilya siya ti police captain sa Estonia ani ya kay Rods do tutok hands on ginapang paglabot niya sa peace and order dira sa kapista sa Barangay Bata do kulang na lang ani kuno tukuran ning matay sa paligitom pila dari kad daw ang selebrasyon dira sa Barangay Bata law biglawig man no galik ino ya man sa kay Kap Remo sa Baring nga pabayad
1: ati congratulations sa kapistahan da ni Kap Remo sa Abaring no very good good happy fiesta sa may Barangay Bata. Wala ko nagaling kalusot kiti medyo masako-sako bing atong schedule kay Kipabred mo.
4: Gari magya kay Kipabred sa pero diri sa kaso karon ni alias Javen Kipabred sa pustumutan ipasakay ng kaso sa nagligan yang nga simana kamati na tumod na marang sospek o galing iti nagayo ng pamilya kag mga pinalangga man sa kabuhi ni alias Javen nga patapuso na lang lubong. So inisya natapos na Kipabred sinigid lamang nga weekend o galing iti timing man ti subong adlaw Lunes ti holiday man wala man sa opisina ang prosecutor's office. So inisya na katalana kag ipasaka buwas gid gadlaw. So pinamangkot natun si Sir Saison kung ang biktima bala kag ang ining suspeksado kilala anay hindi pagid mas specify kita Rods kag basi bala mahamper ang tanan-tanan. So buwas ko pasaka ng kaso dira ina igapatpat sa aton kung sino bala ang suspeksado kag ini bala may kakaangkanan sa illegal nga droga kag kay Rods kaya mati sa madumduman nato nagligad to nga tuig sag ang hepe padara sa Police Station 3 si Police Major Ron Del Tapang nakamensyonar ni siya kay Rods nga may kaantanan sa illegal nga droga. So amo to natumod tong suspitsado kag napasakaan man galing sa kaso kay Rebrods eh. O galing kay banti hindi pagid di ba tulid pagid ni Sir Saison kun ang iya sininga pagka witness sa nagluntad nga shooting incident may kaantanan bala sa iya sininga kamatayon kay dira nagiban siya gapuli sa proactive kay Rebrods eh. Although nga ining si Alice J ba nagapuli resident dito sa nga purok kabakawan na parte sa Barangay Villamonte pero ang majority sa iya sininga oras sa iya sininga adlaw dito na paupod ang iya sininga Levin Parker kay Rebrods dira sa may proactive Barangay Mandalagan. So amo na nga itong sining update nga gikan sa Kaiser Saison buwas ginigapatpat niya kung sino walang suspitsado kag kung dili walang may kangkanan sa iya sininga pag-witness kay Rebrods sa naglungtad bandera nga shooting incident dira sa may proactive sa may Barangay Mandalagan. Mas sorry kay Rebrods sa pamatiya tabay sa payag ni Police Captain Rami Saison. Yari.
5: Balita ni i-file ang kaso sa bungad daw. Mm-hmm. Ang problem nga ligit ni Holiday, so boss, i-file ang kaso. Okay. Katapos nagayo to ang pamilya, agad-agad tani, i-file ang kaso sa Friday pa. Mm-hmm. Ano yung sinin nila niya, sir, patapos, ayaw lang kami patapos ng lubong. Natapos ng lubong, imbis nga Monday, wala man holiday man, so hambal sa akong investigator on case, sa buwas nila i-file ang kaso.
6: Okay, pero kung namugali, sir, kilala sa pamilya or sa live-in partner, sir, ang suspect na nagpatay sa kay J-Ben?
5: Hindi ko na kahambal pa si Musubong sa partisida kay iyan akong sa akong nga investigator.
6: Okay. No? Pero ang suspect, sir, example, suspect kag ang biktima, kilalanay sila duha, posible?
5: Sir, hindi. Actually, sir, hindi ko, sir, ka-confirm pa sila, sir. Mm-hmm. Kay once nga after, sir, ma-file lang kaso, that's the right time na, bro. Kaya para nga, nang lang, accept taron sa ano, sa whole justice ang ilang kaso, pagin bala na to sa whole justice. After sila, sir. Okay. Pwede tama, ano.
6: Pila kabilog tao, pasakaan pa lang kaso, sir, isa or duwa, sir? Isa lang?
5: Isa pa yun lang, sir, kabagay, sir. Ngayon, no, kasi mo. Kaya after na lang, sir, pwede, sir. After tomorrow, sir. pagin accept na sang korte ang gin file ka kaso.
6: Ah, okay, ati sige sige.
1: Dumulsi mo no? Gambal lagi si si kuya police captain Rami Saison nga buwas yung kakulit gini nga dakop po gini ha mambala sa nga abot na kay Moya Red ginadakop dakop po ko ha captain na lang bala nga mapail kay karon dito magbatunon sa piskalya. Kakulit si mo. But anyway, salamat gina Police Captain Rami Saison. Thank you so much. Salamat gina kay Pebrad.
4: Gani ba kifrons kag sa tingog pa lang kilala na Police Captain Ramos gin sa mga tingog. Kag
1: Rami Saison. Eh ano mo dalong na si Peter Jan yung Station 6 na yan.
4: Gani man. So ginalo forward di siya ka mag-intra sa basketball na ton sa palabuton gadi siyempre man kay Pebro tag with the ceremony liyaman ni Ati man paglampot sa serbisyo sa aton sa kapulisan sa kumuluyo sa bakulad man kay Pebro.
1: Sige.
4: Okay. Sa mga kay Pebro sa aton sa mga balita kabadulong sa programa ga El Castigador gadulong sa aton sa Power 3 ang aton sa mga DTX 500 by TC kay Klinika D3 by Invisio hanggang aton man sa mga DTX BT Soap sa Mayko na nakapanit may aras ang alap-up muni po kag acne magamit lang DTX BT Soap dasig ng resulta magin kutis artista ka pa kag aton sa mga DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon si Patrol kay K5 Vincent Coralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita service sa publiko kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa iyo si Gabalita and update. Ano? Boss, wala tong tanga mapasakaan sa kaso iling suspitsado or mga suspitsado regarding sa pagkamatay naman sa taga-Purok Active Barangay Mandalagan. This time, silo kita sa balita ni Kagipad Michelle Patiño, ining illegal nga feeling station sa butane no sa may Purok Riverside ang gin sulod sa mga otoridad lang taon ta kon ano nagkumpiskar. Ang balita ni Kagipad Michelle nga maskalwan sa ang Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang Klinika D3 Bio, mga kakipad, may ara inis ang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties nga sarang makapatay sa magkagaw-kagaw, sa ngilatnat, sa ubo, trangkaso, kag sipon. Gusto ko nga mag-ayo, i-Klinika D3 Bio mo. Ara sa line number 1, kakipad, Michelle.
3: K5 News FM Live Report.
1: Ibalita mo!
7: Sa K5 Roads, subong gid lamang nga hapon, pasado last stress kay K5 Roads, no? Isa ka bike operation ang inpatigayon diriya sa may Purok Riverside, Barangay Banago, sa syudad sang Bacolod kay K5 Roads. Kagang subject, no, sang ininga bike operation kay K5 Roads, ang ginkilala sa kay alias Nilo, senior citizen na ini kay K5 Roads. Kagati base sa pagpangusisa aton mga kapulisan kati mga katapos ang City Intelligence Unit ining sinilo sa K5 Roads ang nagapatigayon sang illegal nga pag-refill sining mga butane bala ka K5 Roads sa iya mismo nga puluyan pagsulod naton sa tina ka K5 Roads nagapanimaho pa.
1: Uy, kay K5 dahil lagi kay K5 Michelle ha kay daw way naka-alerto nga kung sino technician. Oh, if ipa-play bi ka samtang nag-report si K5 Michelle background dabi nga mga supporting materials ya K5 Ethan. Oh, go ahead K5 Michelle.
7: Yeah, so pagsulod naton to K5 Roads nag-alis nga ang baho sining mga LPG to K5 Roads ni mga dalaguan nga kun makita sa aton mga K5 dire sa aton nga video support no sa aton ang dalagko nga LPG kay K5 Roads amo ni siya ang nagserbe nga ginakuhaan nila sang unod silo sa mga magdagmay nga mga butane canisters kay K5 Roads ti bulubanta sang aton mga kapulisan yara sa 15 tanan no sa mga empty LPG canister kumbaga ini kay K5 Roads ang nagamit na kumbaga na transfer ng unod sa mga butane nga ginabaligya nila kag kapin 1,000 man no kun masobra nga mga empty butane canister kag tisuno sa aton nga mga intel operatives na dakop gid sa akto ining sinilo nga nagasilo abi or nagarefill kay K5 Roads sining mga butane canister. Now, base sa aton mga kapulisan, ang informant sang ini nga pagreklamo is ang mismo nga kumpanya diri man sa Bacolod kay Kay Rods ang regas ko, which is ang empty canister gali sa mga butane is ila ginapanag-iyahan kay Kay Rods. Si iniya illegal gini nga buluhaton, that's why naghulat ang aton mga kapulisan nga makakuha sila sang dugang balaka kay Kay Rods nga mga impormasyon kag ti isang ara na didto kag ginkasa nila ining bypass operation positibo na baklan ining sinilo kay Kay Rods sining butane nga ti illegal nga ginrefill halin sa LPG.
1: Ang iya lugar kay Kay Five Michelle do Kalapa daw, ano compound na iya ginaiya lugar o iya ginaiya balayda?
7: Balay tapos sa Gua may Changi kay Kay Five Rods nga pwede kakapulo pangapi ara lang sa linyada dara ni kay Kay Five Babes bala sa Gua anda at sa uluunhan lang gid sina kay Kay Five Rods.
1: Kay duha na dang Riverside mo uno kag dos.
7: Yes. Adiri na dampi sa ila ni Sir Babe, I don't know kung uno na daw kung dos kay Kay Five Rods.
1: Oh, dira lang sa Gua?
7: Sa uluunhan pa, malakat-lakat kapag may kay Kay Five Rods sa linyada balay. Ara da ang Changi nga paglantaw maya ka kay Five Rods do ka normal lang gid yang Changi
1: uh-huh.
7: Pero pag magsulod ka to dito kag makita mo mga nagahantal nga mga butane ka kay Five Rods
1: mm-hmm.
7: Siya that's why gin kasal sa mga intel operatives ining pag tipag tuliit
1: damo sa mga kuno mga LPG o ti dagdagko nga mga tangke o meaning amo ni ginagamit nila pang unod sa mga kanistero.
7: Oo, tiporte ka delikado. Kasi sa mga sinsarabala sa gwa, gaalis nga wang bahay mm-hmm. ng LPG. Jutay lang nga spark dira nga may mag-asoda or magkalayo. Abi, sinigabong kasi sa mga sinamo pa naman sa mga pamalay. Yes, tag-tagati sa monitoring sa aton mga entel, doon masubraduan na ni Katuig na ginabuhat ni Nilo sa K5 Rods.
1: Daw asod-asod nga mga raid subong, no? Kinagligal, madumdumanta dito sa may Estefania, sa may yes. Pidring. Dason sabay dito kabog tong nag may iban man to nga nagreklamo lang nga taga kabog no kag yes. Ang lasto daw dito gani sa Granada ada may Granada pag ito mo
7: yes oh. Okay,
1: sa barangay Granada hindi iya Granada nga galupok barangay Granada pero subong mo ni barangay Banago na naman.
7: Correct kay Kay Five Rods. Ang pagsaysay sang subject sang nasambit nga bypass, may pila ka mga nagakadto sa iya para nga magpa-refill kay ti guro medyo gulubahar.
1: Nan, amo nang gusto ko dang ang gulo kay Kay Five Michelle nga tutukan nyo. Oh, nga sige ni sila padayon ni sa pang-refill ni ano gid pilag bilog ginansiya plak pisos gid. Oh, nga ibaylo mo gid ang imo sing kahilwayan, ibaylo mo gid ang seguridad mo. Oh, why is it nga, ano, dako ang ginansya, sobras pilo, or buhi-buhi lang?
7: Ti buhi-buhi lang kasi, pero sa misa na baklon mong butane, nga may uno, dara sa 25 pesos. Pero okay. Dara sa mga illegal refilling ng mga pareho sini, ara lang sa 15, 18, 20, yung pinakadako, dara nga presyohan ay, di makasave ka 5 ka pesos, kasi sa misa na ikaw ha, manugbakal, o kung magpa-refill ka lang sa mechanister.
1: Pero ang ginalai naman sa mga piki, sa mga original, ang original niya, mas linya abot, pila na ka-gram, ano tawag na? Kilogram ang unod. Ah, inuway mo na ganito, isa kilo, no? Ang isa ka-butane, ay doon, pila ka, ang anong takusin, ha? Kung sa original niya, ti, magsling kita nga, butang tabi, isa ka-kilogram, isa kita ka-kilo sa original. Sa piki, barato tuod, pero ti 50 lang, 50 kilogram lang, o kwan lang, daw tunga lang. Dumuha muna, bla, may barato siya, pero gina-adjust mo nilang kontinido, kung ang content, ang unod, bla, kagipa, Michelle?
7: Correct. Kag tido laban hangin kay Kay Five Rods. Kasi ka delikado, gidyo ba lang, wala siya nag-agi sa eksakto.
1: Nga, puro. May, nung duman, gidyo na amal mo laban hangin, laban ng guru, pusngay, no?
7: Okay lang kung hamon.
1: Lumo lang ako. Nakapoy ka? Kay hangin lang mo. Oh? Uy ka na, tapos ka na. Hapo na. Pus ka. Gakadlaw si police me, police captain Rami Saiso, no? Kag si police major Elmer Bunilla, gayumyuhom. Gili niya daw, ka-relate ko na kuyaw. Bali Leo, ko, police lieutenant colonel Leo Stupal. Niya, way po ko niya kay nag-bike-bike, yes balay. Oo, ga-bike-bike. Tini niya mga way pa niya. Asal niya. Oh, ano na yan? Kay kaya pa na yun mo. Ayun, but in a way, this would be a serious offense sa mga nagkaladakpan and we're hoping nga magkalauntat na ni sila kay because sa mga nagani sa mga panimalay da, if may mga tupad balay ka mo nga nag-engage mo na, hindi ka mo magkadlock, i-report sa mga otoridad. Kay ma-dislikado ka mo na. Isipab lang kay Michelle, balay mo skilid da. Migway ka mo, ginagaan niya ka, bi isa ka kanister, kadadlaw da. What if sumigabong na karo, matusta ka da? Hindi, ipatay kay mo ya. Hindi pag-ibailong siguridad mo ha. Kaya ang balay mo, tawag na ni mo is imos na comfort zone. Oh, hindi pag mo ang comfort zone mo nga danger zone. Di ba?
7: Correct, kay Five Rods. Oh. Yes, kag, di ko may oras pa dahil kay Five Rods, meron kita din ano, sa portion at an interview with Police Lieutenant Rani Sungaling, ang deputy sang City Intelligence Unit, kay Five Rods.
1: One, two.
8: Bali sa kanila, lagi ma'am, kag may illegal aid sa mama. Bali, lagi na di balay. Luwas ang may changi siya, ga-repel, pag isa sang butin, ma'am.
9: Hindi siya ga-supply, sir.
8: Nang sa ano siya, ma'am, may gakadto lang dire. Bilog nga kwansang barangay Banago, social league sa barangay Banago, among iyang area sang iyang ginadeliveran kag nagadeliver kag may gakadto gid man para magparipil. Ito rin nila bali pero may ato tatunga nakita nga isa ka repelling gid nga ginabuwa ubra nila nga pang repel. Dira nila ginakuha nang paano magrepel magbutang sa mga empty canister. Ginagamit nila repel tapos may ato tatunga mga canister sang LPG nga daw 15 kabilog nga daw 50 kilograms 15 kabilog nga empty na gid ma'am si silingon nagamit na niya pag refill na ma'am na kanya na production niya na ma'am kwan giro sir mga 2 years na siguro gasugod sang ano kaso bag-o lang bi ang nag atag sa atong sugo permission kag nagreklamo ang rigas ko bisan so far ga monitor man ta pero laing gid yapon may ara ta informant nga sila gid magtudlo kag magbulig sa aton kag makita makto lang ma'am tamo na nga dapat.
7: Yes, so kay Five Rods, mo na ang bayag sang deputy sang CIU, kagdi ang rigasko, magapasaka kaso nga paglapas naman sa RA number 11592 kung ining LPG Industry Regulation Act, kay Five Rods.
1: Salamat, good kay Five Michelle.
7: Yes, at kay Five Rods, sinangatod madulong nga balita gikan sa patrol. Kaupo naman si kay Five Martin, di maisip na ginadulong man sa aton sa Kalwan, sa BTX 500 MyTC, kag D3 Bio. Ako naman si kay Five Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat kay K5 Michelle Patino. Ang problema, subong alas 5:54 na. Talasig sang oras. Nga ka na mag-program ko yan, hindi kuya ka, ano no, hindi ko gaya, tapos na yun ang oras ko, ginabantayan ko ni KK5FN. Wala problema, balik kita boss mga KK5, same time, same station, sa ngala naman, sa ang bugos ng puwersa, sa K5 News FM, bakulod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, KK5 Rimwell, KK5 Ethan, ako naman si KK5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 310. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: san tabo yan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na ga labwa kon tanawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid ta sa kalawasan.
1: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax gan.
5: Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: K5
13: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, lasays 5 sang gabi.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio MP Newscast.
23: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong Lunes, katapusan nga adlaw sang Agosto 2026.
24: Makita kita live sa unong official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
19: Sa mga headlines kag ginadulong sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, manugbaligya isda nga kontani mangumpra lang ginbuno patay sa Barangay 6. Suspek pasaka na sang kaso.
24: Sa balitang nasyonal, halit sang habagat sa infrastruktura nagsaka naman sa masobra 6 bilyones ka pesos, 2 bilyones naman sa agrikultura.
19: Sa balita international, pagpangita sa mga missing person at kasunod sang monster flash flood sa Nepal, nagapadayon.
24: Sa balitang sports, EJ Obiena gold medalist sa 2026 ISTAF.
19: Sa ato naman balita entertainment, Korean actor nga si Lee Yong Jo nagtaliwan. Lasays 8.
25: Tulad panahon.
19: Sa ito naman nga ulat panahon, last 4 sining hapon ang sentro sa Tropical Depression Pilandok ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 1,145 kilometers east sa extreme northern Luzon nga may dala nga kabaskugon nga hangin nga nagadangat naman sa 55 kilometers per hora malapit sa sentro kagbag madlos nga nagadangat naman sa 70 kilometers per hora.
24: Nagagiyong nasambit nga bagyo pa northwestward nga direksyon sa kadasigo naman nga 10 kilometers per hora.
19: Samtang ang southwest monsoon kung habagat ang nag-apekto karon sa Luzon kag western section sa Visayas.
24: Ang Negros Occidental naman ang magka-experience sa partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga may pag-ulan, pagpangilad kag pagparagoob nga dulot naman sa habagat.
19: Temperatura subong hapon ang yara sa 26 to 29 degrees Celsius.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
19: Last size 9, kasi mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, na-discoverhan sa mga otoridad ang isa ka refilling station sa butane sa Purok Riverside, Barangay Banago, Sulat sa Bacolod, sinilamang hapon Lunes, Agosto 31.
24: Sino naman kay Police Lieutenant Randy Sunggaling, Deputy City Intelligence Unit, may isa ka informant nga nagtudlo sa sambit ng illegal nga refilling station kung saan ini ang ginpadulungan ka ginusisa sa mga otoridad.
0: Ang balita ito.
19: Nadiskobrehan sa lugar ang isa ka butang nga ginagamit sa pag-refill sang butane, ginabulubanta 15 ka mga empty LPG canister kag 1,000 ka mga empty butane canister.
24: Naibaluan nga lugar ang balay mismo sang subject nga lalaki sa ringin magluwas nga mayara sini sang Tiangge, nagarefill man siya sa mga butane.
19: Dugang pagi na deliver ni sang subject sa pila ka mga lugar sa nasambit nga barangay kag mayara man sa nagakadtugid mismo sa iya agod nga magpa-refill.
24: Sa karon pagadalaw ng subject sa Police Station 3 para sa nagakaigo disposisyon sa paglapas naman sa Republic Act 11592 o kung ng LPG Industry Regulation Act.
19: Samtang sa iban pa nga balita, ginbuno patay ang isa ka manubaligi sa isda nga kuntani mangumpra lang sa Purok Pilit 2, Barangay sa Isyudad sa Bacolod kahapon Domingo, Agosto 30.
24: Ginkilala ang biktima kay Delmar Tolosa, may asawa, kadagapuyo naman sa siyudad sang Victoria.
19: Samtang ang sospek naman ang amo ang ginkilala kay alias Joshua, nga residente sang Banago, apang nagapuyo ini sa Barangay 6.
24: Sigur kay Police Lieutenant Conan Gadayan, officer in charge sa Police Station 2, may ginkagtuan lang biktima sa Barangay 6, kung taning mabakal sang isda, apang gilayo na lang, ining aginbuno ni Joshua, sa wala may baluan nga rason.
19: Nakaangkon sang stabon sa chest part o kung sa dugha ng biktima nga gintunaan sang iya kamatayon.
24: Wala may na-recover ebidensya ang kapulisan apang ginaligar kutsilyo ang gingamit sang suspect sa pagpangbuno sa biktima.
19: Dugang pang suspect among napreso na sa tungtuig 2022 sa kasong robbery kag homicide.
24: Sa karoon, patayin pa man sige hapon ang investigasyon sa mga kapulisan agod may baluan ang motibo sa pagpangbuno kaya nagahulat na lamang sa mga dugang ebidensya bangod pa sa kaanasang kasong murder ang suspect.
19: The size 11 sa iban pa nga balita lokal, Norpo Provincial Director kaganong ko mga hepe gin relieve sa pwesto. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
1: Sa pwesto sa Sanday Negros Oriental Police Provincial Office, Norpo Provincial Director Police Colonel Timar Alam, kaganong ka mga hepe sa probinsya kasunod sa pagpatuman sa one strike policy sa Philippine National Police batok sa illegal gambling. Ginmando ini ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Provincial Regional Office Negros Island Region na KPRONIR sa pagpasanyog sang kampanya batok illegal gambling kag napaslawan ng mga hepe sa pagpatuman sini. Agosto 28, naaresto sa mga katapos ang Regional Special Operations Group ang anong ka mga individual nga nagataya kag nagakolekta sa bet money para sa illegal numbers game sa Ayungon, Payasan, Cebulan, Pamplona, Bayawan kag Ihulngan. Gindesignar naman si Police Colonel Lito Patay bilang officer in charge sang Norpo. Ininga balita nga dulong sa inyo sang GDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News, guest ni si Kakegat Carla Tapazor para sa kampiyon nga balita sa Pisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: Samtang tatlo ka mga persona lakip ng isa kabinordidad nga babay nadakpan sa bypass operation sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
2: Nakuhaan sang 22 grams nga ginaaligar shabu kag may balor naman ng 149,600 pesos sa ginpatigayan nga buy bust operation sang Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 2. Ang tatlo tanan ka mga persona sa Purok Sigay, Barangay 3, siyudad sang Bacolod kahapon Domingo, Agosto 30, 2026. Ang subject sang nasambit nga buy bust operation ang ginkilala sa kay alias Francisco, 24 anyos, residente sang Purok Malipayon, Barangay 12, isa ka minor de edad nga ginkilala naman sa kay alias Jennifer, 16 anyos, residente sang Purok Roma, Barangay Singkang Airport, kag si alias Jessa, 27 anyos, residente naman sang Barangay Mansilingan. Nakuha sa mga suspetsado ang siyamtanan ka sa Shea sang ginasuspetsyan shabu, duha ka 500 peso bill, kag duha ka coin purse. Preso na karon ang mga ini sa Police Station 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Sa katapusan nga balita lokal, clearing kag declogging operation sa mga kalog ginpatigayon sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Rovic Mungkal.
3: Padayon ang ginahimo nga clearing kag declogging sa mga drainage sa poblasyon sa siyudad sang Kabankalan. Tuyo sini agud mahawanan kag makuha ang mga nagasupon sa sulod sang drainage nga rason sang mahinay nga pag-ilig sang tubig oras nga mag-ulan. Sa karon ang mga kalog nga yara makitaan sa palibot sa Kabankalan New Public Market ang ginatrabaho na. Bangod ini isa sa masami nga madasig nga ginabaha oras nga magbunok ang mabaskog nga ulan. Ini isa sa mga paagi nga agud nga madasig nga magsubside ang tubig sa lugar, bangod ini nga lugar ang masaming ginasayuhan sa mga pumulo luyo sang syudad. Kung madugduman, isa sa mga mayor nga agenda sa Administrasyon Miranda ang ma-address sa madugay na nga problema sa syudad sa baha. Gani amat-amat sining ginapahawanan kag ginapalimpyuhan ang mga drainage sa palibot nga sakop sa mga kabarangayan sa poblasyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
4: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: D3 Bayo Evening Newscast.
19: Na-size 15 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Naglabot na sa 6.16 bilyones ka pesos ang balor sang kahalitan sang habagat sa mga infrastruktura sa Pilipinas.
24: Sunod naman sa Office of the Civil Defense, kuno OCD, nagbaha sa 724 ka mga lugar sa Luzon nga nagresulta sa pagkalaguba sa madamo nga mga struktura, kalakip na mga taytay kag iban pa nga mga alagyan.
19: Isa sa mga nakaangkon sa kahalitan na mga probinsya sang Tarlac, sa diinautod ang isa ka taytay nga nagresulta sa pagkahulog sang isa ka SUV sa Malapad nga suba.
24: Na-rescue naman ang isa ka individual sa insidente, samtang apat pa ang nagapabilin nga missing.
19: Samtang gikan sa 32, nagsaka na sa 33 ang kalamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa bilog ng Pilipinas, bangod kay Bagyo Luis, Maymay kag Neneng sumbong man sang habagat.
24: Base sa report sang Office of the Civil Defense, o OCD, sining Lunes, Agosto 31, may tatlo pa ka mga individual nga padayon pa nga ginapakita matapos nga gindeklarar nga mga missing, kag may 19 naman ka mga individual nga samaran bangod naman sang kalamidad.
19: Nagsaka na sa 8.8 milyones ka mga personang nahalita o kunahalitan bangod sa mga pagbaha kag landslide sa bilog nga pungsod kasunod sa mga pagbubo sang ulan.
24: Kalakip sa listahan sa mga rehiyon nga nahalita na mo ang Western Visayas Region.
19: Naglabot sa 3,300 ka mga puloy-an ang naguba sa 405 diri ang hindi na maistaran.
24: Tunaw sa OCD, nagsaka na sa 6.12 bilyones ka pesos nga balor sa ang kalitan nga gitugan naman sa kalabidad sa mga infrastruktura sa bilog nga pungsod, kag 2.32 bilyones naman ang balor sa ang kalitan sa agrikultura.
19: Sa karon nagaparayon pa ang paghatag sang food pack sa mga apektado nga pamilya.
24: Nagaparayon naman ang paghatag sang DOH sa medical assistance sa mga individual nga apektado sa mga balatian bangod naman sa ang kalamidad.
19: Samtang sa dugang pa nga balita, ginanonsyo na sa mga kumpanya sang langis kung pila ang mabuhin sa presyo sa produktong petrolyo sumugod buwas Martes, Setyembre 1.
24: Base naman sa advisory sang Sea of the Philippines Corporation, mabuhinan ang presyo sang tatlo ka mga produkto.
19: Ang gasolina mabuhinan sang 32 centimos kada litro, samtang ang diesel mabuhinan naman sang 3.83 pesos kada litro, kag 3.84 naman sa kerosene.
24: Alas 6 sang aga, Martes, Setyembre 1, magasugod na ang implementasyon sang nasambitan nga price adjustment.
19: Sa katapusan ng balita nasyonal, nagsaka na sa 9,869 ka mga classroom sa bilog ng Pilipinas ang nahalitan bangon sa habag at naging pabaskog sa mga bagyo sa mga nakaligad ng mga inadlaw.
24: Nagdangat sa 5,731 ka mga classrooms ang nakaangkon sa minor damage, kag mayara 2,055 ang nakaangkon naman sa mga major damage, kag 2,083 ang totally damage.
19: Ginpalayag sa DepEd nga kinahanglan ang dakong pondo para sa repairs o kung pagpakayo sa mga classrooms nga nahalitan.
24: Nagadangat naman sa 280 milyones ka pesos ang kinahanglanon nga pondo para sa mga minor repairs, 1 billion ka pesos para naman sa mga major repairs, kag 5.2 bilyones ka pesos naman sa mga reconstruction.
19: Yara naman sa 1,309 ka mga classrooms, sa 348 ka mga eskwelahan ang palayon nga ginagamit bilang mga evacuation centers, sang 11,320 ka mga pamilya. Lasays, Jesse Sais.
6: Balita International.
7: International.
8: Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
19: Sa balita international, palayon nga ginapangita sa pungsod Nepal ang linibo ka mga persona nga gindeklarar missing kasunod sang tuman kadako nga landslide nga ginsundan sang flash flood nga nagluntad sa borders sang Nepal kag China sang tinalikdan nga Miyerkules, Agosto 25.
24: Tungod naman sa awtoridad sa Nepal, malapit na sa 3,000 ang kadamuon sa mga individual nga missing kasunod sang trahedya.
19: Nagsaka naman sa 682 ang kadamuon sa mga na-recover nga mga bangkay.
24: Tungod sa US Geological Survey, isa ka glacial collapse ang nagluntad sa borders ng Nepal kag Tibet nga nagresulta naman sa hinali nga pagbaskog sang daludo sang tubig sa mga suba sa Nepal kag naglubong sang madamo nga mga komunidad sa lunang.
19: Nakita man ang pagkalaanod sa madamo nga mga salakyan sa Nepal bangod sang flash flood.
24: Nagalaom naman ang awtoridad sa Nepal nga ma-rescue ang gitatos ka mga trabahante nga natrap sa tunnel sang nagluntad nga kalamidad sang nalikdan nga Miyerkules.
19: Lasay sa 20.
6: Balitang Sports.
8: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
24: EJ Obiana gold medalist na naman sa 2026 ISTAF. May kampeon nga balita si KG5 Troy Lorenza Basa.
9: Nagpauli ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana ang gold medal sa 2026 International Stadium Fest sa Berlin, Germany. Nakuha ni Obiana ang nasambit ni kadalagaan matapos nga ma-clear ang 5.82 meters. Bangod sini ininang ikatatlo nga gold ni Obiana sini nga tuig. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX 500, D3 Bio kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
8: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
19: Kag para naman sa aton balita entertainment, Korean actor nga si Lee Yong-jo nagtaliwa na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
20: Nagtaliwa na ang South Korean actor nga si Lee Yong-jo sa edad nga 44 anyos. Iniyang gitpakigbahin sa abiyansa ng aktor sa social media sa adtong Sabado, Agosto 29. Cardiac arrest ang gintunaan sa kamatayon sa aktor. Kilala ang aktor sa mga hit drama sini kaangay sang Princess Ars kag Blue Tower. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Kabata pa sa iya ka K5 Rods, no?
24: 44 pa lang.
19: Gani. Oh. Yulpiada lang. Kahit siyempre, ano to? Cardiac arrest. Ang ginatunaan sa iya nga kamatayon.
24: Ang mga Korean actors ka K5 Jin, do mayara iban nga mga actresses nga bata pa.
19: Bata pa, no?
24: I don't know. Ano, kalabanan sila bi depression. Oo, tapos.

0: Ito
1: hindi
0: na,
1: ko
0: ano?
1: Siya familiar.
0: Oo. Okay. Kaya syempre, hindi nalang tao mo man yung reels. Oh. Ayun, reels. So, mga Facebook, hindi mo mga Korean. Natapos si Ethan kay Galantaw, oh. Gay. Kundi hamba ni Ethan, crush ng bayan.
1: Hindi mo ganun gusto, maglabot sa punto. Nga doon, Islan ko na piliyado ko.
0: Oo, oh, nga.
1: Si Sterling.
0: Si Sterling, oh. Si Blackwood. Si
1: Blackwood. No, mga piliyado ko sa mong...
0: Sino pa gin?
1: Nga, mga balkalban. Neil, and apologize. Oh.
0: Na, di ba? Ang na-notice ko, ginamalo mangita sila sang wife. Lalo, manini ko naman.
1: Tapos daw, mga, ano ni, mga panubli, o simo-simo.
0: Mga ear, mga amon na.
1: Nabanhaw, na-reboard.
0: Anyway, katapusan ng adlaw, isang bulan sang Agosto was bear months na.
1: September na.
0: September
1: oy,
0: na.
1: Uy, happy, ano ha, ang kumimurar kita sa National Hero.
0: Yes, subong adlaw. Holiday.
1: Para si Mobi, kay Bab Jean, we have gamay na lang at time. Mm-hmm. Si Mobi, anong buot silingon para si Mo? Paano ka mag-define sa hero?
0: Sa hero? Para sa ako ng hero, hindi niya siya yung ano lang sa atin. Siyempre, gina-commemorate agad man yung literal ang mga hero nga nagsalbar sa, you know, Pilipinas. Mm. Sa mga manyog, ano, sang una, panakop. Isa ato naman yung kabuhi ka kay Febros Mayara, ginaya nga someone nga makahimo sa significant nga mga bagay.
1: Yes.
0: Diba? Nga makonsider mo nga dako ang naging contribution niya, dako ang naging epekto niya, naging factor niya sa kabuhi mo nga.
1: Nice.
0: Nga makonsider mo nga hero for you. Kasi amo na,
1: sa mga... Sa same ta, no? Aside ba siyempre sa pamilya given na sila na niya ang ginikanan naton, asawa ko, no? Ay, hero. Pero para sa akin, in this, sa career siguro ang hero ko si Doc.
0: Nan.
1: Oo. Kasi siya ang nagbukas ang ganhaan para sa aton nga duha.
0: Na, nagsalig sa aton kapasidad.
1: Oo. Pero sa pamilya, overall, team mo, mama mo.
0: Yes. May mga, amo na haman nila, may someone gid nga
1: nag-push sa imo.
0: Yes. May significant nga impact nga naiubra sa kabuhi mo.
1: Sa mga Iloida, nga ginbayaan, nga nagpadako sa mga bata, new steel, sige hapon, kamuaya ang baganihan para sa ila. Mga binayaan, di ka mo magkataka kay hero ka muna.
0: Tama ka na kay wala na tatay mga binayaan mo. Mga ka-K5 mo yan itong dalagong mga balita sa mga Lunas, Agosto 31, otoy 2026.
1: Bate man, boss, nga dalawang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Naman si ka-K5 Ron sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
3: 5 News.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang. ang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
2: MyTC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una

0: hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Abang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Show.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Show sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
5: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the

0: Lorgo.
1: Check your time kasi kung inyong orasan. Oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo.
1: Mayong gabi banwa. Ining larga vista. Kagako si Julius Mariveres.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visa! Lorga Visa!

0: sa demokrasya, larga vista, larga vista. Upo na sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines, larga vista.
1: Antes ko kadtuan ng isa ka-interesante nga development party sa AI o kung artificial intelligence, ari makibot kamo ha. Nagapakitang gilas ang pungsod China, may robot na sila nga makalumba sa tao mo ang zat karon dugay-dugay. Unahon taan ay ang bagyo nga yari sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Suno sa ginpagwa nga Tropical Cyclone Bulletin number 6 sang pag-asa nagasiling nga ang Tropical Depression Pilandok as of 5 p.m. or as of 4 p.m. ang iya sinisentro, nakita niya yara sa nasidlangan sang extreme northern Luzon. Mayari ini sang maximum sustained winds nga 55 km per hora kag mayara sang pagmulumadlos nga tubtob sa 70 km per hora. Apang ang maayo diri kay wala sang tropical cyclone storm signals nga raised o kunabatak sa pagkakaroon.
0: Larga vista.
1: Wala pa man sang ginbalhag nga significance o kun epekto sa aton si local weather diri sa Negros Occidental and the entire Negros Island region bangod sining bagyong Pilandok. Pero at the end of the day, importante mangin mabinantayon lang kita, magbantay sa balita kag mga advisory gikan sa pag-asa.
0: Larga vista.
1: Sa iluan ko anay, antes kita magkadto sa pila ka importante nga mga local developments, ilakip na ang balita dito sa Banwa sa Ginigaran. May ara gidyagali sang hungod ha, nga pagtiro sa tatlo ka mga persona, ilakip na ang isa ka lolo, ang iya sini bata kag ang iya sini apo bangod lang sa lalisay at first tungod sa parking lot hindi gali. May ara posible ginalinan gidya nga lalisay tungod sa property o kon sa ipanubli o iiridar nga duta dira sa Ginigaran. Galing teng resulta sini pariente kontra pariente teng masubo dire, isa pa ini ka empleyado sang lokal nga panguluhan. Pero ari kadtuan ta ning balita from the internet, ari ay very interesting kay ti ini may kang tanan sa Gyapon sang pagpakitang gila sang duha ka dalagko nga mga pungsod diri sa kalibutan, and those are China and America. Ang China nagapakitang gila sa ila sini advancements sa artificial intelligence. In fact, may nagalibot karon nga video sa social media nga ang robot nga himo sa China makadalagan na, makalumba na sa tao. Hindi lang niya siling lakat-lakat lang dispwes matumba, hindi, iniya makapalumba na siya, makadalagan. Ang bot kon later on kon pierdiho niya na ni si Usain Bolt, ang pinakamadasig nga tao sa kalibutan, arib lang taon ta palumba o runner nga robot.
2: These robots are getting incredibly fast, but Diyos some of them still can't control themselves. At a recent humanoid robot competition in China, robots raced around running tracks at astonishing speeds. Some moved almost like human athletes, while others ran with strange, almost unnatural movements. And then things got interesting. As some robots approached the turns at high speed, they struggled to control their momentum. Some stumbled, some fell, and others crashed straight into the barriers. That's because making a robot run fast in a straight line is one thing.
1: Okay.
2: But accelerating, braking, turning, and staying balanced at high speed is a completely different challenge. Yet other robots handled the track with incredible stability, showing how rapidly this technology is improving. And this is where things get concerning. Today, these machines are competing on racing tracks. But imagine if future versions could move this fast, remain perfectly stable, carry advanced artificial intelligence, and were equipped with weapons. What if thousands of them were eventually deployed against humans? Would our technology be able to stop them? The robots crashing today might be funny, but the ones that never lose control could be a very different story.
1: Justa, kita nyo. Ako yan makatalanaga ini para sa akon, because ang nakita ta, ang robot nagalumba na sa tao. puwerte nga dalagan mo dasig. Ang problema lang sa robot kun kurba dahon ang iya sini nga agyan. Pero kun diretso, ang iya sini dalagan daw almost perfect. May mga robot nga ang ila sini nga hulag daw tawugid. May ara nga daw exaggerated bala. Grabe ang twisting motion. Ina bala ang paglubid-lubid sang lawas. Exaggerated daw, exage na bala. Sobra na hindi na human-like movement, hindi na pareha sa tao. Galing kiti, robot na siya eh. Ang creator, tao. Hindi ang taong creator, tayo lain man. But anyway, ang very, very interesting is that nag-uswag na, nag-tinad na ang teknolohiya para sa mga robots. And so, ang pamangkot, dari, what if ang China makadevelop na, or let's say America pa, makadevelop na sang soldado nga robot gidya.
0: Lorga,
1: ang pamangkot ti sino ang makapugong sa ila in kaso sila na ang gamiton kontra sa mga tawo.
0: Lorga, Vista.
1: Standby sa report ni K5 Jerry Lo na Luis.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Kahapon ang balita ni K5 Jerelo na Luis gikan sa Banwa sang inigaran amo sini nga mayara sang isa ka LGU employee but siningon empleyado sang local government unit nga assigned sa ila sini nga water district. Ina bala ang nagadistribute kon sa aton pa basiwa sa ila tuya ti ila man kaugalingon nga water district. Now ang balita o galing niya mo sini nga ining empleyado sang LGU ginaaligar nga naglutang sa iya sini nga mga kapartidusan man lang. Tatlo ka mga tinuga lunsay nagaapelyedo Mumbai ginutang sang sini nga tawo. Napilasan ang isa ka lalaki nga lolo sang isa ka pito katuig nga bata. Nga bata sang iya bata sumining ang naiguan lolo bata kag po tatlo ka henerasyon ang iya sini pinanglutang. Ini siya it turned out nga paryente man lang gali. Ang iya nga middle name is also the same Mumbai man. Ti ang next nga pamangkot amo sini tungod lang sa parkingan maniro kag idya tao and was it a provoked attack? Dua ka bagay ng ginaistoryanta mo. May ara provocation. Ina ba lang na impito ka kung tawag pa naton masami na pikar ka o na akig ka? Ano ang terms mong sa kabataan na trigger ka? Was it a provoked attack? But even then, ang pamangkot, ano ang justifications nga ginutang niya ang iya sini mga paryente? Kag ano ang pag-usisa sang pulis? Deliberate o kung ginungod gidya bala nga gin-target yagin ining tatlo? If so, ano ang kaso niya sini? Yari ang pag-id-id sini nga balita ni K5 Jerry Lu today. Jerry, good evening. Please come in.
3: K5 Julius, isa sa mga rason kung ginlutang sa sini nga suspect ang mga biktima kay K5 Julius is ginaaligar bangod sa away sa duta.
1: Uy.
3: So actually, ang ilang ginaawayan kay K5 Julius hindi iya iniktarya o malapad yang duta ang ila sini nga ginaawayan kundi ang ilang compound, which is tag 200 square meters, uy, 500 square meters, man lang kung tani ka K5 Julius. O galing, bangod sang ano bala kay Julius sang right of way isa ina sa mga ginaawayan nila kung diin maagi or sino ang galabay sa sininga mga dalan kay Julius, so amo nang isa sa mga concern nila kag gibaluan naton kay ina kay Julius nga hindi lamang gali tatlo ang pilason sa nagluntad niyang pagpanglutang kundi apat gid gali kay Julius, no?
1: Yeah.
3: So based aton kagapon nga kagapon nga pagpamangkot sa aton sininga PNP, gagawa sila investigasyon tatlo lamang. So una amo to ang pito ka tuig nga bata nga lalaki, ang ikaduha amo tong si Maricel, amo to ang tiya galing isang bata kay Julius, kag ining si Cesar Mumbai kay Julius, which is amay ni Maricel kay Julius nga nasamaran man. So ang nagdugang karon na kay Julius sa ikapang-apat nga biktima ining si Cesar Mumbai. So ining si Cesar Mumbai kay Julius inisya gali ang amay sang pito ka tuig nga bata nga lalaki. Kag ang ining si Cesar Mumbai siya gid ni kontani kay Julius ang main target gid sang pagpanglutang. Siya gid ni ang nagkakumprontahan na gid ya gali kay Julius sa suspek nga si Chester Villa Gonzalo kakipay Julius nga kung sa diin amo ni ang nang nagkuasang iyang armas kag ginlutang ining mga biktima kakipay Julius. Based sa information naton ti natabo di gali kakipay Julius nag backing ining sospitsado o kag pahalinon niya ni kontane ang salakyan sa mga biktima kag nakita niya or na kumprahantahanay sila yan ni Cesar Mumbai kag dito do naglawig ang ilang sining istoryahanay hasta nga nag-intra na ang asawa ni Cesar Mumbai kag Julius kag gin try kontane nga itambagan bala o iayuon na lang
1: kontane
3: nga pahalinon o halinon
1: Jer
3: ang salakyan. Yes
1: Jer, clarify ko lang kadali. Ining si Cesar kag ang iya asawa, amo ni silang tag-iya sang kalan-an, hindi?
3: Hindi. Hindi. Ang tag-iya, yes. Ang si Cesar Mumbai, siya ni kag iya nga pamilya ang tag-iya sang kalan-an.
1: Okay.
3: So si Cesar Mumbai, amay niya ni si Cesar Mumbai, ining pilason na igo sa hita.
1: Uh-huh.
3: Ang utod niya ni amo si Maricel Mumbai ang naigo naman sa kilid nga hawak. Kag ang 7 years old niya bata ang lalaki, amo naman ni ang iya siling bata ka K5 Julius. Kag gati sila gid ang gapanag-iya sa sining kalan-an or ising ining refreshment or palamawan ka K5 Julius, no? Kag gati suno sa ila ka K5 Julius masami or sini man lang ka K5 Julius nga tion or inadlaw nag-park ining mga biktima dara kagati to hindi man bala hungod actually ka kay Julius nga wala man nila gina-expectar or hindi man sila mag ano kuntani manggarit-garit nga i-park dara ang salakyan nila kagati wala man niya nag-block sa driveway ka kay Julius. Ang guli lang gets ang ila sila nga salakyan ginaaligar nga nagaka ano kuno maalang-alang ang suspect sa pag-atras kuno kay Kev Julius. So dito pagkita nga ginakumprontar ang asawa sining suspect kay Kev Julius, natabo nagkadto ining suspect sa salakyan niya kag nagkuha sa nga .45 caliber pistol kag loaded sa pito ka mga bala kag impanglutang ang mga biktima. So una nga ginluthang diri kay Kev Julius ining si Cesar Mumbai ining amay sang pito ka tuig nga lalaki. So nalagyo karon naigo na sa nawalang butkon ining biktima ining si Cesar. Nalagyo ini kay Julius nagagi ini nagtaklas ini siya sa piyak nga pader.
1: Uy.
3: No nga may kaingot nila kag didto wala na siya ginlagas sang iya sining na kontra nga si Chester Avila Gonzalo kay K5 Julius. Dito kag nakita sa suspect ang bata sa biktima kag ginluthang niya ni kintiro niya
1: si Maricel
3: kag naigo o bata ni ano bata ni ang bata ni mismo sang una gintiro nga si Cesar Mumbai bala
1: Mayor
3: Julio. Oo, kay kagapon sa report naton sa PNP suno sa ila sa chief of police posible bata ni Maricel Mumbai ining pito ka tuig but gagwa sa aton sini nga pag-imbestigar mismo kay nagkadto kita sa area Nga ba, tagali ini ni Jessar Mumbai kag Kuya Abdulios ya, no?
1: Uy.
3: Oo. Kag after ni Jessar Mumbai nga gintiro siya, kag nalagyo siya, ginbalingan o ging paukpan sang sospitsado, ining bata nga pito katuig, maayo lang kag Kuya Abdulios, kay wala na puruhan, ginatanto, dirilan siya naigo sa tiil.
1: Oo.
3: Oo, sa tiil siya naigo kag Kuya Abdulios, kag ining... biktima after na nga natiruhan nalagyo man. So ining tiya nga si Maricel Mumbai ang natabo kay Julius do na urungan tugatindog. Actually nagaluto ini siya during that time, no, sang mga palamahawon dara kay may nagabakal during that time sa ilang baligyaan, sa ilang sining refreshment. So naggaluto ini siya kay Julius kag didto kag na kadto siya sa gwa sa napatian niya nga dumay kinagamo, dumay nagani lalisay kag pagwa niya kag Kuya Julius na urungan siya nga nagtiniruhay na kag naitiruhan man ining biktima kag Kuya Julius sa iya sining nga nawala naman nga hawak kag Kuya Julius.
1: Kag
3: pagtiro karon kag Kuya Julius ang natabo is nalagyo ining si Maricel. Pagpalagyo ni Maricel kag Kuya Julius, ari naman ang tigulang nga amay ni Maricel kag ni Jessar kag nag-surrender na, nag-ano na nga, hindi siya
1: hands up bato,
3: kasi siyempre si 64 anyos na ni kag
1: okay.
3: Kag wala gyud sang inugbato. So dito wala gyud po na gipatawad sa suspect, duwa ka lupok kay Kuya Julius sa amay sa mga biktima.
1: Uy.
3: Una nga lupok wala na igo, ay ikaduwa nga lupok kay Kuya Julius na igo gid sa paa. So ginpamangkot naton ining ining suspect kung may ara sa blasang experience kung paano bla mag-handle sa armas.
1: Oh.
3: Sunod sa iya kay Julius, nagka-practice, nagka-tiro-tiro siya, pero ugaling based sa atong sining observation kag nakita, I don't know lang if ginungod niya to, pero kay Julius ang igo hindi iya mga ano eh, kung kumbaga 5 meters away lang ang mga biktima sa iya kag iban tubang ya lang gid.
1: Mm-hmm.
3: Pero wala ya pa na igo sa mga patal nga bahin sa lawas. Pero ang pagtiro niya, hindi lang niya isa, kundi sunod-sunod. May isa, dua, no? Tatlong beses. Pero malaga kaigo kag Kuya Julius. So dito, kag nalagyo, kag gindakop siya dayon sa aton sining mga otoridad, kag maayo lang kag Kuya Julius, kay abdik man ang aton sining mga residente sa lugar, nga mag-report kung diin nagkato ining suspect, kag nadakpan kag Kuya Julius.
1: Nalagyo siya gali iya kun amo?
3: Nalagyo siya actually kag Kuya Julius, waay to siya nga pag luntad to. Mm. Nagpabilin siya sa lugar, wala kag Kuya Julius kundi naglakat siya sa unhan pa, no, sa simbahan nga ginatawag na nila.
1: Mm.
3: Kag didto siya nag didto siya gingkwa sa aton sini nga kapulisan kag Kuya Julius. So
1: okay,
3: ang ginalantaw din nila actually gipamangkot tagid ko ano ang posibleng nga rason kung nga agin ubray gito kag naimpito gid siya ko sa iya nga term kag Kuya Julius na nulo mang iya sini ka panawan. That's why nga kumbaga kay Kuya Julius wala na siya kabalo kung sino ang ginapangtiro niya.
1: Uy, hala!
3: No, wala na siya kabalo
1: kung sino
3: ang ginapang biktima niya. Munang iya nga aligasyon. Pero kung ng taon naton kay Kuya Julius puro gidya pamilya sang mga biktima or pamilya gidya ni Cesar Mumbai kay Kuya Julius ang iya sini nga target. So, ginpamangkot naton siya kaina and suno sa iya ti away sa duta nga madugay na kag Kuya Julius.
1: Ginako ya?
3: Kapila na nga magbarangay anay, kapila
1: na ginsuman. Baligin ako ya sa imo interview nga may away sila sa duta.
3: Actually, kag Kuya Julius hindi siya magpa-interview.
1: Okay.
3: Pero,
1: okay.
3: Gin ano la no, gin based sa sigulanon or sa pagistoryahanay, kay gusto ya i-explicar yaman ang side niya, pero hindi lang siya magpa-interview ko, no? Kaya
1: pero kabalo siya nga reporter ka, ha? Kabalo siya nga reporter ka, kakabalo siya nga i-report mo.
3: Oo.
1: Ah.
3: Kabalo siya nga i-report ko, gid ka kay Kuya Julius.
1: Mm-hmm.
3: So, ang plastada ka kay Kuya Julius, ti, amo to, no? Dangat na sa mangkotanay, kung anong plastada, anong gidang ginhalinan, suno sa ila, daan nga a problema na sa lugta kay Julius, which is amo ni bala ang mga rights lang kay Julius sa una nga ilang katigulangan, iya sa utod, iya sang ila lolo nga kumbaga hindi bala fair ang pag tungaay kag iban kuno kay Julius tigim baligya na ang duta. Pero ginaklaim gihapon sang pamilya sa mga biktima ti hindi ko niya pagihatag sa mga suspect naman niya ang ilang duta. Do ka amo na bala ka kay Bob Julius? Do ka,
1: pero ang involved dire sa inaway sa duta iningin pang tiro niya.
3: Oo. Oy. Inaway sa duta ka kay Bob Julius nga kumbaga ko ipark ko no sa biktima ang iya sini nga salakyan sa sulod sang compound sa ilang pamilya. Ang kakatabuga kagasgasan, wala sa kuno kabalo kung sino ang mga riga pang gasgas, gapang tripping, to ka amo na bala kuno ka K5 Broads, ka K5 Julius.
1: Ti, so, ang sunod nga pamangkot amo ni, ano ang ma-achieve sang pagtiro ya sa iyang mga kapartidusan kun magamuna? May tuyo gid man siya nga patyon kun tani ang mga ginpang tiro niya.
3: Actually gid pamangkot siya no, so wala siya sang tuyo, okay. Pero nagpanalom lang kuno ang iyang pananawan. Mm-hmm. Ang galing Hindi gid magpatya nga to sini nga kapulisan man ka K5 Julius kay bangod nga isa gid ya ka magasin ang ginubos niya.
1: Oo.
3: Kag kumbaga isa ka angkan sa pamilya ang iya sini nga ginbiktima eh, no? Amo na nga do hindi gid magpatya nga to sini nga kapulisan nga self defense man ukon depensa para hindi siya pagisakiton sa mga residente dito kay ti unarmed ang mga biktima kag ti
1: kon
3: lang taon naton may 7 years old pa nga bata ang nadalahig sa among
1: ang pito ka tuig nga bata laki o kon babaye?
3: Actually lalaki.
1: Lalaki. Kung fu master hindi.
3: Ha?
1: Kung fu master ang bata hindi.
3: Oh hindi.
1: Hindi. Hindi man Shaolin monk, hindi man ninja.
3: Ay hindi man.
1: Tinga mambal siya nga self defense.
3: Actually ang ginahambal niya gintiro niya kuno kay do masulong kuno do silabla kuno ang birahon sang mga biktima, so that's why
1: isa-isa unta una-una si Jesar pilang edad ni Jesar
3: bata.
1: Pilang edad ni Jesar?
3: Ang edad ni Jesar is estimated naton kay wala siya naghatag kay ina sang ano na edad niya. So mga estimated naton mga 30 plus ka K5.
1: 30 plus. Ano ang iya nga body build? Ang iya pang lawason?
3: Inchatuhan lang gid kay K5 Julius, hindi man siya tamaan kadako, hindi siya tamaan kaniwang.
1: Di nila mas dako ni Cesar. Ani Cesar.
3: Same lang sila ni Cesar. Magulang lang galing ay ni Chester, no?
1: Meaning
3: suspect. So medyo magulang-gulang lang gid ni si Chester kay ti kumbaga 53 years old na si Chester mo.
1: Ano ang armas ni Jesar? May ginabit-bit siya nga luwag? May siyanse? Basi may ara siya bala kitchen knife o ay man?
3: Wala man.
1: Wala. Okay.
3: Ang plastada lang gid ako no kay ito ginasulong sila kuno niya sang mga biktima. So amo na kuno nga
1: danay, danay hindi bala siya ang nagkadto lapit sa kalan-an nga ginapanag-iyan sa mga biktima.
3: Yes.
1: Tinga nakambal siya nga ginasulong siya.
3: Actually iti kay nagpalapit siya, kung kumprontar siya kuno kadto nga kinanglan niya ako no depensahan ang yasin nga lawas kay base sakiton siya.
1: Okay. Ano?
3: Alibay.
1: Ano ang iya nga nakita? Galisik gid ang mata ni sanggin pang tiro niya?
3: Amo na ka kay Julius nga. Base ko no birahon siya. Bla, pulian siya ko no
1: kay
3: Julius.
1: Ay, hala. Ti iya na interpretation. But silingon nga ti, dipindi na iya sa plastarana inyo sa investigation sang pulis kag eventually sa korte eh. Pero ti are, so ang feeling niya nga may imminent danger sa iya kabuhi and let's say property abe. Pero unarmed giniya ang mga biktima. Ang bata ba si may dala nga pusel, wala man?
3: Ay, wala.
1: Wala. Okay.
3: Ano ang kasarang sang bata?
1: Correct.
3: Para magdala pusel?
1: Correct. No? Si Maricel ba si may kutsilyo, wala? Kay wala galuto man, eh. Basi gabit-bit bala sang kalaha, wala man?
3: Wala. Actually, naurungan gani.
1: Uy!
3: Nagatindog lang, inigbiktima nga si Maricel.
1: Basi may ginabit-bit nga kudkuran sang lube, wala man?
3: Wala man.
1: Di ano?
3: Kumbaga lang taon naton, ang mga biktima ni is wala gid sila yasang pagbato dito sa natabo nga insidente. Kaya ang ining tigulang, actually, based sa nabatian naton, nagambal pa rin ni kuno nga ano sala ko sa imo, wala ko yasang sala sa imo, hindi ko yung magbato.
1: Uy!
3: Nag-amuna ko no, pero tiniro di Japon. Amun ang plastada, kagay 5 Julius.
1: Uy ala. Pero ang claim yan eh nga ginhusay na sa barangay may ginpablatter sa pulis, recorded gid man matuod ang mga allegations nga ginhambal niya.
3: Actually suno man kay Jessar gid pa matud-an niya man nga ti nagkapila ko nung nagpablatter,
1: okay.
3: Kapila ko nung nga nagpa-record sa barangay, pero ang allegation blaka kay Julius nga amo ni no, medyo nagdalom na siya kay ang isa sa mga istorya ni Jessar sa aton kay ina during the interview. For example, ang ilang compound kay K5 Julius, once kay ginhambal na ton compound is madamo nga part sa ila sini nga pamilya ang naga-star sa amuna nga klase lokal nga duta.
1: Correct.
3: So ang natabo kay K5 Julius, may ara sang dalan nga one exit, one entrance lang.
1: Okay.
3: So natypingan nga ang entrance kag ang dalan na ginagya nila is amuna ang dalan or ang lugar man or lokal man nila ni Jessar ka K5 Julius. Dito, kag masami ko nung allegedly, suno ka Jessar, kung ipark yung iyang salakyan dito sa sulod sa ilang balay or sa dito sa compound nila, ang kakatabo ko nung permi ka K5 Julius, kung hindi ko nung yung pag-sabotahe yun, may mga gas-gas, kag may mga sabotahe nga ginahimo siya sa nga salakyan, pero wala sa sang ebidensya, wala sa ginapasabangdan, di ang kakatabo ko nung K5 Julius, kabayaan niya lang. Pero, ang mga, ano ba lang kay K5 Julius, ang mga, for example, may mga pagpamahog bala ko nung K5 Julius, nga ang iban nga tao, gagwa sulod, tapos, ginbutangan niya sang humps, ang gwa sang ila sining dalan, darabi, or do bangga-bangga, or iskinita, darabi ka K5 Julius, kay bangod ko no para sa tubig, hindi man magsulod ang tubig, kay bangod niya ti, medyo low-lying area ang ilang abalay, pero, ginapaminsar ko no sa mga pakaisa niya sa pamilya nila nga do gina ano yabla do gina himo yabla kay K5 Julius nga kumbaga do barricade do kumbaga do gina privatize niya gid nga ginaangkon niya gid ang duta. That's why nga do gaaway ini sila kay K5 Julius sa about sa duta na. And may isa pa gid ni istorya nga ang duta sang iya sini nga amay ni Jessar, which is amoning si Cesar kay K5 Julius, ang ginaligar nga ginpapermahan si Cesar, ginpaperma siya nga ibaligya or deed of sale. Ugaling ining si Cesar, hindi ko no tanda or hindi ko no nami ang pananawan sine. That's why ko no nga do nagperma lang, ginapadali-dali. So pagperma, deed of sale na gali.
1: Uy.
3: So karon,
1: sino nagpapirma? Sino nagpapirma? Yes.
3: So ang pamilya sa piyak nga partido.
1: Ay.
3: So amo to ang pamilya naman ni Chester kay K5 Julius. So,
1: pila ano kalapad ganito liwat ang duta nga ginagawan?
3: Ano na?
1: Ano kalapad tong duta nga ginagawan?
3: Actually, ang kalaparon sa duta duwa ka 500 square meters
1: tag
3: 200 square meters. Gamay lang, hindi makalabot sa isa kaytariya kay K5 Julius.
1: Bali ang guwaya sa ila common nga compound nga gina istaran. Pila ka pamilya ang galumon sa isa ka compound?
3: Actually, ka K5 Julius magulutod, magpapasahan.
1: Ay, hala.
3: Amo na ang ga-istar dara.
1: Ay, hindi so, nami.
3: So, karon, ang plastada, dugin bayaan na bala ka K5 Julius ang pamilya Jessar or Mumbai, ining ilang rights sa duta na kuno. Kaya
1: okay.
3: Siyempre ka K5 Julius to, kumbaga para wala na gamon, bayin na lang da.
1: Okay.
3: Ipa-istaray na lang da sila. Kung ma-istar sila, do ka mo na. So nagbutang sang gate ining pamilya sang sospetsado sang gate sila para si syempre may separation. So amo na kay Julius, wala sila nangakig o galing kay bangod nga may daan nga hindi na pagintindihan ay siguro kay Julius na trigger lang tungod sa tong insidente. So until now ginakaso pa ina Japon sa korte kay Julius ining duta nila. So,
1: pero na, at the end of the day, Jer, ang subo diri pinamilyang istorya ini mo. I don't want to go into the details, pero masami. Alimbawa, gareklamo si Chester nga amo to ginadamage iya sa lakyan and what have you. Number one, kung common property nati, natural wala ko kabalo sang detalye sang right of way. Hindi man pwede nga hindi mo ya pagpaagyon ang imo mga paryente kay common nga property na mo. Di ba?
3: Actually, kay Julius, check na, turunto kayo na ang property which okay. is sa talagyan, di ba? Wala man kita sa may nakita nga gate.
1: No, diin na, diin nga property na, Jarao?
3: Yes.
1: Diin nga lugar na?
3: Barangay 2 Hinigaran.
1: Hindi ining property nga ginamuno nila?
3: Amo ni.
1: Adila mismo.
3: Oo. Baligyaan.
1: Oo.
3: Sa likod lamang sa baligyaan, amo na ng property.
1: Ining damo kahoy? Damo tanom?
3: Actually, wala masyado sa tanom.
1: Sa piyak gurong aside?
3: Oo.
1: Hindi ko makita eh.
3: Oo, actually wala siya masyado tanom gid kay Kweb Julius. Kay ano siya eh, kumbaga damo gid sa mga panimalay, no? Kasi magamay lang gid ni area kung ang balunta 200 square meters, tsaktuwa lang gid isa kabalay siguro kay Kweb Julius.
1: Okay.
3: So kaamol na bala?
1: Dason no? May mga iskinita lang o kondo ligwa.
3: Iskinita.
1: Ti budlay na iya Jer magamune, mabinantayanay na iyang mga paryentehanay dati. Wala na niya sang harmony. Ang buto hindi ko na namian nga sitwasyon ni Jer. Kiti,
3: actually,
1: wala kagidya kwa, hindi ko nangimo kontra pamilya mo.
3: Actually, kay Five Julius, kumbaga, i-check kung ilang taon naton, hindi man mga ano eh, hindi man matawag naton nga mga pigado or ano ining mga tao nga ini kay ti kumbaga kay Julius may mga pamilya sa Amerika, mga Colonel.
1: Oo. Ay gali.
3: Hitman bala sa komunidad naton.
1: Do mga naluis man ah.
3: Ha?
1: Do mga naluis man.
3: Ay hindi mga Julius Marbeles.
1: Ay hindi. Oh. Anyway, so ini nga pamilya known as a decent family dira sa Hinigaran. Yeah.
3: Kay former sa una do vice mayor ni ang ila sining
1: ay gali ka
3: Julio sa Hinigaran.
1: Awa idea sa natiruhan.
3: Amo ni ang ano eh amo wala di sa natiruhan pero former vice mayor sa una ang ila sining lolo, that's why nga do kilala respetado kumbaga may kwarta man kay may mga abroad man sila ng mga utod pariente pamilya kay Kweb Julius.
1: Inaway gali tungod lang sa duda ni kag duha
3: ay justa. So sa karon ti ginpamangkot naton ining biktima nga si Jessar no kung just in case mangayo sang pasensya ang ining iya nga pakaisa ining suspect sa iya kung kaya yabla patawaron suno sa iya kay Julius emotional ini kaina do halos nga masaker kag do indi gid kuno niya mapatawad kay di, kumbaga 7 rounds ang ginpalupok bla sa ila may lang kay wala nagkalaigo sa ulo kag patal nga bahin sa ila sining lawas ang mga mga ini. So may interview kita actually kay Kweb Julius exclusive ni no nalanggit niya naka-interview sa ila kay di, hindi man sila kontani magpa-interview ugaling to clarify sang sitwasyon kag agud nga matagan man sang sabat or clarification ng ato sining mga pamangkot. Pamatian na naton kay Kweb Julius si Mumbai kay Kweb Julius.
1: Jessar Mumbai.
4: Di ako nagsulod ako di sir. Ang yasawa nagpalapit pag hindi tapos ang akong utod si Gisla Kwan. Nakibot lang ko ang iyang laban ha. Nagatali ko ng amon ni sistema. Nakibot lang ko sir nga gulpi lang. Gulpi lang kong gintiro. Pag tiro, isa kong dispanda, tiro nga as in. Ngari ko po. Ginlagas siya ko to, sir, kadwa. Pak! Suling bata ko to, ang bata ko to, nagsunod sa akon. Amo na lang to, sir, nga ako nakita kay paglagas siya sa akon to. Nakadive na ko sa piyak. Nakalampuwas na ko, may biling ding bata ko. Ang naminsal ko to, suling, ang akon to bata. Amo na to natabo.
1: Ay.
4: Sila natuli ang klas. Paglupok eh. Ako sir magkwan sa nga pasensya kay ti do kalain na sa amon nga gipang do alos sila do masakiran to sir eh. Tanik ko na po lang yung frontier ya Why lang tanig itirong mga kabataan? Okay, kita niya.
1: Ay, Diyos ko. Ti paano bi ko naigo to tanan, no? Ti kung paano ko naigo to abi ang tanan? Kung patal to beti, masakir gito o de. Kay more than two eh. Apat gali sila tanan. Bao Diyos ko. Kag inubos yung iya full magazine nga pito kabilog. Question. Nga wala siya extra magazine.
5: Actually, ginbilin niya sa sulod sa salakyan.
1: Okay. Okay.
5: Allegedly, ginbilin niya sa sulod sa salakyan ang isa ka magasin. Kaya ti, ang iaguro ka kayo, Julius, ang plastada, yeah, pag guwa niya sa salakyan, ginload niya na ang pusel niya.
1: Uh-huh.
5: Ang nagkato na dito dayon, kayo, Julius, kagimpaniro, wala na duruga mo. Nga natabo kay Web Julius, wala sang kumprontahanay, wala sang bayluhanay nga natabo nga istorya, pagpanaog yung salakyan, ng kantuan niya ang biktima kagintiro.
1: Danay, Danay, Jer, very important piece na sang imo nga pag-usisa, ah. Meaning, pag-abot niya sa lugar, sinuuna nakapark, ang iya ni Cesar nga salakyan, kag ni Maricel, ukon ang iya ni ano ni sino ganit ni ngalan niya? Chester.
5: Chester.
1: Sino, okay, kay sino sa lakyan una?
5: Una ni nga nakapark kay Five Julius, ining ila ni Cesar Mumbay.
1: Okay.
5: Mga so, ang gimparking nga ni Cesar Mumbay is hindi iya mismo ang dalan nga kung pwede kabla makabaking kay Five Julius. Ang which is amo nang dubangga-bangga hindi iyan hindi sa bangga nakapark.
1: Okay.
5: Nakapark ining sa lakyan ni Cesar Mumbay. Diri sa may kumbaga gwa na ya sang bangga na which is dalan na atubang na mismo sang kalan-an or refreshment dra kay Five Julius kag ugaling kung magbaking kuno maigo gid sang expander nga salakyan sang biktima nga si Chester kag ti allegedly grabe ang bulsina grabe ang ano niya amo tong gin istorya siya ni JSR kaging pamangkot, anong imuon, anong problema, muna mo to. So, ang plasada, nagbayluanay sila sa insigulanon, hasta nga nagdako kay Julius, kag nag-intra ng asawa ni Chester, kag gintry na tani ng istoryahon, hasta nga nagabuyanay naman sa istoryang malain, hasta nga nakita na kuno sang suspect, na dogi na yaw-yaw, dogi na bully. So, ang plasada, di dito kag nagabot or nagkuha na sa armas ining suspect sa iya sining salakyan kag ginpaniro ining mga biktima kag Kev Julius.
1: Danay, ang ngambal ni mo nga wala na siya duro istorya ay wala na confrontation nga natabo.
5: Oh.
1: Ende bla? Pag-abot niya, nakita ya ining si Cesar, si Maricel kag si Cesar nanaog na lang siya, ginabit-bit niya na ang iya nga 45.
5: Actually, iti dito kay Julius, kay iti gusto niya mag-backing. O galing,
1: okay.
5: Una-una, naglalisay pa ni sila, or nagsuryanay pa ni sila ni
1: Julius.
5: O galing, nakita niya ng iyang asawa kay Julius, ka nanaog sa salakyan, kag nagkagto dito sila ni Jessar, kag nag-istorya. So dito, pag-istorya, duindikit ma-please, duindikit ma-gano, ano tabo, nanaog ni siya sa salakyan, kaging bit-bit ang iyang pusel, kaging tiro, kay Kev Julius, ining mga biktima.
1: Uy, kasubo nga istorya ni man. But, meaning daw, pagtiro niya, pagpanaog niya sa salakyan nga bit-bit ang 45, decided na gidyaya nga pangtiruhon niya. Wala sang provocation. Wala abi may nag-flying kick sa iya. Wala may nagsipa nga ginitlog siya. Unano nga plastada, wala. Wala may nagahagunos nga may gadala, balisong, unano nga plastada kiti. Meaning it seems to me nga unprovoked ang iya sinipagpanglutang.
5: Oo, actually wala gid sa makapugong sa iya kay Kev Julius kay ang pagpaniro niya ya kumbaga kay Kev Julius kung sino tuya ang mga kontra niya or sino ya mga ara sa tubang niya posible palukpan niya gid do amo na bla ang plastada
1: kapon.
5: Kaga ang iya nga rason is nanulom mangiya sini nga pananawan kumbaga pagdulom sa pananawan niya kung sino lang paniruhon niya kung sino maigo kag kun diin maigo ti amo na nang damage kay K5 Julius
1: nga nawad an siya vitamin D gali kapon kag vitamin C nanulong panulukan niya mo. Kakaona ni siya wala. Antes na tabong insidente.
5: Uy, nakapamahaw na. Actually, kakibib Julius, kag ang isa sa information naton is do halin ini siya galing sa simbahan, kakibib Julius.
1: Ha? Na?
5: Oo. Alin ini siya sa simbahan, kag sa ang iyangan iloy ini, kakibib Julius, is pastora man.
1: Ah.
5: Na sa ilang simbahan. Aha. So, posible, ano gini, grabe gid ang yasining kaugot or posible kakibib Julius, ang yasining kainit, that's why nga daw wala gid na pungga ng yasining kaugalingon kagapon. So, ang ipasaka nga kaso batok sa sining suspect, sa sining kay Chester Villagonzalo kaki 5 Julius, ining kaso nga frustrated homicide gid, no? Ang ipa-file siya nga kaso bangod nga tuyo niya gidya ang basang aton sining PNP, do tuyo niya gidya nga paniruhon kag patyon ining mga biktima o galing wala na tapat or maswerte na lang nga wala na igo sa mga vital parts ang ila sining alawas kag Web Julius. And gimamang ko taman siya, no, kung di inhalin ang pusil nga iya nga gina ang possession nga pusil nga aras iya, sino sa iya kag Web Julius, hindi lang siya maghambal kundi in ko, no, kay ti ambal niya hindi lang na pagipamangkot sa akon, sir.
1: Mm-hmm.
5: So, asta siya pero hindi siya magsabat about sa pusel.
1: Okay.
5: But, again, pamangkot na siya kung may lisensya sa pusel, ang baliw, wala. So, kung ini siya bala ang may LTAF, wala man kay Web Julius. Kung ang pusel bala, lisensyado o hindi, ang baliw, hindi man ko, no.
1: Hindi so, man siya ahinti. Asset, abisang kung ano daw, ay man.
5: Actually, hindi ni siya asset kay Web Julius ang
1: okay.
5: Atas niya PNP.
1: Aha. Uh-huh. Oh, ito kadalom niya. But anyway, nagatuwaw na karon nga indeed inagaway ginman sa duta allegedly ginabilahalinan gali sini. Munang subo da. Sige, sige.
5: Uh-huh.
1: Pero mayo ang imo nga pag-id-id dyan, ah.
5: Oo. Actually, kakirap Julius, ginpamangkota siya, sir, may plano kabla mga ipasaylo sa mga biktima.
1: Okay.
5: So, kay base, balati, patawaro kanila, i-dismiss ang kaso. So, nung sa iya ka kay Julius, open siya, no, para makipag-areglo kay Kev Julius.
1: Well. Ganun ting pamangkot, dahil kung maareglo tong pinangtiro niya, iti, naton, willing man siya yung mag-shoulder sang expenses ni isang pinanglutang niya?
5: Ako pag ina, kay Kev Julius, no, kag subong, do halos hindi magtubang niya. Ang iya sininga pa kaisang na biktima niya, kag nagawuri karon ang ining pamilya sa mga biktima kung ano bala ang plastada, kay apektado ang ila sining negosyo, do
1: halos,
5: kay Kev Julius, do wala kuno sa may makadto, kag makaon, or mamahaw sa ilang apaligyaan,
1: ay,
5: subong at law, sirado sila,
1: bangod
5: sa natabo nga insidente, kag ang pila nila ka mga kagamitan, just like sa ila sining refrigerator or ilang cooler, no, sa mga soft drinks, ilim nun, dabi ka K5 Julius, nagkala-damage bangod sa nga nagluntad niya pag tiniruhay kagapon o pag panglutang kagapon sa suspect.
1: Pero, Ario, I think daw ang saving grace lang dire, I think ang positive lang sa sining balita, at least wala sang may napatay. Ang bata, yes, nga pito ka tuig, wala man na ano, di inaigo ang bata nga 7 years old?
5: Actually, sa nawala nga tiil, sa angkol, ka K5 Julius.
1: Angkol, sa iya tikod?
5: Oo, sa iya nga tikod. Sa babaw sa dapadapa niya tabla?
1: Oo,
5: sa likid?
1: Oo. Ti, ano-ano nga klase pila, seryoso kung hindi. Kay ti, ang angkol, delikado na mo, in kaso nga lala na, hindi ka nakalakat. Pero actually, nano, ang bata, gatalikod ang bata sa gintiro?
5: Actually, posibleng gatakilid kag naglagan pa ni actually ang bata.
1: Uy.
5: Wala yan nabatyagan, yung may igo na siya gali isang bala.
1: Uy, Diyos ko, te.
5: Dito na siya nakabatyag, sang medyo layo na siya sa lugar, kundi in nagluntad ang pagpangtiro, kag naghilibion na ni ang bata, kag dito naghilibion man ang amay, nga nakita niya ni ang bata niya, nga igo gali isang bala. Noo? Ang ining si Maricel, kakibab Julius, nagkaladusmo pa ni isang pagpalagyuhanay, nagkalabilin pa ni ang chinelas niya, pagdusmo kay Kev Julius do halos bala na ula bala kay Kev Julius ang tunga sa baso nga dugo bala.
1: Uy.
5: No? Do amo na kadamo kay Kev
1: Julius
5: kadto naton to kaina ara pang mga dugo kay Ma'am Julius, way pa Japon na hugasan o way pa Japon niya na limpyuhan to ang crackstone or dugta to kung sa diin dito nag dusmo ining biktima ka kay Ma'am Julius. Agud lamang makapalagyo mo sa pagpanglutang ang trauma bla ka Ma'am Julius nga
1: jutayan nang gituod niya nagmasaker ba.
5: Oo, grabe ka kay Ma'am Julius do alos I don't know if kung makita mo bla pang pelikula lang nga dating bla kay Ma'am Julius nga pa pagtiro ya mansig palagyo dayon mansig kumbaga duga kalamang ka sa palagyuan na ito amugi na natabo agapon
1: naghalapla agid gali ni ang mga biktima. Oh, Diyos ko. Ganun kay te, amo na, ang again, ang blessing dire, kay wala sang may napatay. Pero te, amo na, bra, sa punta sang istorya, may nasulbar ining problema. Wala. Nagdugang lang. Diba? Nagdugang yes, lang ang, kag ang sakit sang buot, gid, sa mga magpamilya. Amo nang subo da.
5: Actually, kay Kev Julius, ang mga biktima karon ti ara sa isa ka pribadong ospital sa Inigaran.
1: Uh-huh.
5: No? Kag ang budlay lang karon is ining si Cesar Mumbai, no? Kay bangod nga ang senior citizen igo sa hita gid.
1: Ay.
5: Kev Julius kag gina-check karon ang iya sining pilas kay may mga gunpowder nga nabilin.
1: Ay.
5: Kag ining oo, si Maricel, amuman ka kay Julius, may mga gunpowder nga gina-check man ang iya sining hawak kung may ara pa sa nabilin kay Web Julius. Kay di kung baga ang gunpowder is chemical na siya, hindi siya pwede nga tayon nga ara na ang gunpowder. Kay basi karon madunot na ang imo sining unod or imong organs ra nga na-damage. No? Oh. Kaya di siyempre chemical ina siya, hilo ina siya. Kay Web Julius eh. So amo na karon ang do medyo burubugat lang sa sitwasyon but stable na sila kay Web Julius no. Layo na sila sa katalagman.
1: Ati, may kaluoy gin man ang Ginoo sa mga itabo katulad sini ah. Diba? Anyway, sige Jer. Buwas balikan tani kun may time ka kun may new development ka.
5: Yes, ang akon nang abantayan di subong kay Velmer, kay Web Julius kung ano bala ang posibleng tikang naman sang ila sininga pamilya kasi syempre insa nasambit mo na kaina nga magpamilyahan na ilang ini posible nga may middleman gid ni or may mapatunga gid ni agud nga mapacify agud nga mapastop na lang ang ila sininga kinagamo kay basi koron kung hindi gid kay Julius ti ma-serve gid ang sentence nga pila ka tuig nga pagkapriso sa suspect na which is pakaisa man lang sang biktima kag mag-escalate or magadalapad pagid ang ila sini nga away o hindi pagintindihan na asta nga hindi na magsapakanay ka K5 Julius. So amo nga aton sini nga i-update ka K5 Julius no sa programa nga Larga Vista. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis kag ini nga report ang ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700, D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News. Pa.
1: Hindi lang gali tatlo kundi apat gid ang nabiktima sa shooting incident dito sa Banwa sa Inigaran.
0: Larga Vista.
1: Mumbai kontra Mumbay ang subo dire kay may ara pito ka tuig nga bata nga lalaki nga dalasa sa sining lutanganay ang ginalinan hisgutanay nga daan na tungod sa inaway sa duta.
0: Larga Vista.
1: Te ina balang pagdudahay kag suspitsuhanay duha base pa lang te kundi disgrasya ang resulta.
0: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik commercial break kita na ikantuantang update dito sa Nepal at tingwaantang nga makarekta dito sa aton abyan sa Nepal kiti 900 subong ka mga tao ang ginapangita makaligad sang sining makamamatay nga flash flood tuga sang isa ka glacial avalanche gikan sa bukid sang Everest. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
6: D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang anti

0: Alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butik. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Sport Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoatlaw.
7: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5.

0: Studios Marilines. Larga Vista. Larga Vista.
1: Ini ang inyo bagong atinimanan sa balita. Iba no komentaryo kaningawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bagong apuruyan sa kahanginan.

Cristo. As always, support Genio. Alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit ngayong aniban sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo magluwas sa katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Ang pambukas ng mga balita at komentaryo nga inyo nabatian tonight diri sa Larga Vista gindala sa inyo sa Kaalwan. Sang masaligan nga tagdulong sang ihibalo kinaalam kag impormasyon every night diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo kada gabi sa inyo kundi masaligan man nga tagpabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
1: Larga
0: ipakilala
1: Vista.
0: Ko na sila karon dugay-dugay. Of course tanan, I hope tanan familiar na sa aton sini mga tagsakdag ang DTX Premium Coffee. Of course amo ini ang kape nga indi digulpe. Ang D3 Bio kag DTX 500 amo ning ginapares nakon agod makapangibabaw sa mga pagtilaw labi na gid sang aton sini panahon.
1: Larga Vista.
0: Unaon tang video as we try to connect dito sa Nepal, nano ang latest update. 900 ka mga workers ang ginapangita. Suno sa international news outfits, makaligad sang natabo nga flash flood tuga sang pagkatipag sang glacier. But silingon ang nagtipon bala nga yelo gikan sa pag-snow sa ibabaw sang Everest Mountain, amuning pinakataas nga bukid sa bugos nga kalibutan. Ari, pamatian ta ang ini nga video gikan sa Nepalese television.
2: बाडीबाट विशेष गरी गोसाईकुण्ड गाउँपालिका
0: तापोस गेन इन दिता कैन चिन्दे
2: खोला बजार बढी प्रभावित भएका छन्।
0: नेपाली संगमबाले
2: करिब 107 घर र घट्टे खोलामा 50 घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। बाडीबाट रसुवागढी स्थित पालिका भवन, प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाह र जलविद्युत गृहमा समेत क्षति पुगेको छ। हालसम्मको विवरण अनुसार बाढीले त्रिशुली नदीमा रहेका कम
0: नाउ इनी अंग लस्तान रिवर अमोनिंग सुबा nga kitid, when I say kitid, hindi yabala boat sila yun nga lapad gid kaayo. Te, nano ang significance na pagtipag sang debris, yelo, upod ang bato, upod ang lunang, kundi tumipag siya halin sa mga 5,000 metro sa ibabaw, nagdulhog sa suba, dinala sang tubig. Te, kumo kay kitid, ang gwa una-una ginbarahan niya, ginsupnan niya ang suba, amuning Latan River. Ti samtang ginasupnan niya ang suba, yelo kag bato, amat-amat nga nagtipon ang tubig. Ti siyempre kumo kay yelo, ti kundi gakatunaw na isa tubig, bumulwak karon kay nahimo siya natural dam at first. Nagtipon nga nagtipon ang kusog sang tubig, tub-tub, bumulwak. Tikon ning resulta, flash flood, hinali nga pagbaha, pati ang mga building sa tabunan, madamo ang mga balay, pati mga kalasangan. Ari, sige yun ta. Aring problema kay Nepalese.
2: Sorag bibahag lecho na ay ko sa... सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शुभराज न्युपाली
0: वाइपकोका सुगुड तुउन नेपालीसे
2: त्रिशुली नदीमा रहेका कम्तीमा 19 वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै कम्तीमा 40 किलोमिटर सडकमा क्षति पुग्नुका साथै सडक भत्किएको वहाको भनाई छ। बाढीले स्यापुरबेसीदेखि रसुवागढी सम्म
0: करिन्ता सिलिङ्या
2: त्यस्तै दुईवटा विद्युत गृहको
0: सिलिङ्या वाइबलो अ 40 गेड का किलोमिटर सँग अ dala nun, ang dala sa ara ng taga-Nepal, partner, i-check ta siya sa Viber nga connection. Samtang nagasigi ta replay, palihog lang contact, samtang nagasigi ta replay. Sige, roll video please. Ara, o. Grabe, bujus ko do kasulog sang tubig, no? Okay, danay pa. Alright.
2: नदी तटीय क्षेत्रका बजार र बस्ती प्रभावित भएको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी प्रमुख थापाले बेत्रावती बजारलाई समेत बाढीले क्षति पुर्याएको बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सडक विभागले भारी उपकरण तथा मेसिन परिचालन गरी सडक तथा पुलको अवस्था सुधार गर्ने काम
0: इन्डी तपाईँमा इस्टाब्लिस कन्ट्याक्ट सा आतुन अभियान दिदो सा नेपाल मात्र कमर्सियल मगा बलिक किता गेलायोन पकलिगद लामाङ सिरी
3: News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
6: Permitted din kinastoryahan ang D3 Bio. And most of the time, kinastoryahan tagin ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism, pati ang immune system mo, paano niya i-boost, paano niya man punggan, no? Paano niya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
4: D3 Bio.
6: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
7: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
8: Hapay tanan mga kahoy.
6: Hapay.
7: Di matura. Hindi niya pilihan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka ginya. Kongkrito kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
6: Correct.
4: D3 Bio.
7: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
6: Lawas.
7: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
9: Pangpalidon niya, no?
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
4: D3 Bio.
6: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
7: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
6: Correct.
7: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
6: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun sa gambal,
4: D3 Bio!
6: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
7: Ang inyo na lawas.
6: Inyo na lawas.
8: Tissue na.
6: Di nagsulod si D3 Bio dira.
7: Ang imo nga D3 Bio maya mo na?
6: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Dua ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
4: D3 Bio.
7: Bina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
8: Kadadlaw inom ka.
6: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
7: Ang nami pagin, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimba ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
6: Correct.
7: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
4: D3
3: Bio, D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mapagat, mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
11: 101.5 K5 News.
3: Lorga Vista.
0: And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
12: Good evening, classmate.
0: Yes, classmate. May gabi. Sir, nano ni, nakabati ka mo ni, may mga complaints parte sa assistance for RSSI. Anano ang inyong plano, sini sir?
12: Oh, atong nakita ko to sa K5 man to, atong na may nagreklamo to. Mali ko nang pwede ko makapangayo sang iya kuan sang iya details bala. Kay pa kontakon ko siya para ma interview siya namon kag mabalaan ta kon ano gid na tabo. Kay damo na kuan mo damo na kuan sa mga ila pagi bala sa ila kloa, sa ila miling na kuan, miling na kopya sa kuan, para ma-investigar tablatanan kung ano gitabo, kung siya ngalan, kung ano na.
0: Pero okay, officially, you will do an investigation sa sining reklamo, sir?
12: Wala. Mo pa lang na itong nakita ko, mo pa lang na ang first ko na kuan, na witness, na nabatian.
0: Pero if ever nga may detalye, you can do an investigation parte sini.
12: Yes, so may kwanang tagig kay ti at least makwanang tagig kung anong matuod kay ti kaluoy man ni sila ya kung para ni sila ang kwan ang bulig tapos hindi pa nila makwa. So imbestigahan tagig na.
0: Gani. Pero aring pamangkot, kamusta ang RSSI subong? Pila na lang ka simana, mabukas na tagaling?
12: Mabukas na tagaling, sana lang kabulan.
0: Oo.
12: Na tagaling. Oo, so gakwan naman ko gani sa akong mga kwan sa mga tao na kung ma-consolidate na bala findings kag report from the province from sa amon man si SRA consolidated report sa task force kung may ara na ta sang kayuhan bala na nadula na ang RSSI sa ila naging treat sang ila mga biochemicals or chemicals.
0: Pero do may alibyo man sir, do may sanag-sanag man ang sitwasyon subong?
12: Yes, ang may ara man na damo man sa mga kuan sa mga farms na naka-recover sa mga sa pag sa RSSI kag may ara man na antis damo jutay na lang bala may kalabilin jutay. May kita man ko sa mga farms kag sa mismo akon man farm makita ko man na may improvement man gid sa kuan.
0: Now let's talk about your farm lang anay sir. Kiti, at least ya iniya personal nakita mo eh. Ano ang nakita mo nga effective mix?
12: So, migin mga gaan mo 3 weeks na pagbulong, 3 weeks to 1 month, ga-kwan manggid siya, ga-iban manggid siya, ga-dula na ang RSSI, tapos ang after sina, ginabutangan ko BMO para ma-rejuvenate ba lang ang tanom, ang dahon, gabalik na siya sa green. Kaya after that,
0: kita
12: mo naman ang natural naman lang yung natural predators. Basta kung ano may RSSI, ara man sila eh. Natural naman lang sila nara.
0: Ah, okay. So at least 3 weeks ganyan nga application.
12: 3 weeks to 1 month. Makita, bagid na may kwan siya.
0: Ano ganito nga fungicide, sir? Ano nga klase insecticide?
12: Mga thiamectosan. Ang isa, carbufuran. May ara man ang ginaupod mo na siya sa imo abuno.
0: Hindi kin man siya gali iya bulletproof pa nga klase piste ah. Madutlan pa.
12: Madutlan gid sa ho.
0: Tikmayo.
12: Mo lang na magumagulo gasto lang.
0: Okay. Galing kay ti una do masyak kagit kigagit gid ang imo nga tubogoro.
12: Oo, kiti, wala pa ta kabalo kung ano siya mo, ang iya bala characteristics pag kwantagid na sang last year, kiti, doga palagpat lang tabla tanan, do COVID gida, doga palagpat na tatanan, at least na gastuhan ta na sa NCPC, na pa kwanta na, na pa tuunan ta na, kung din ginihalin, kung ano na bulong na i-treat sa ila, so amat-amat makilala ta na sila.
0: Pero sir, wala pa man indication nga malukso sa iban nga klase pananom?
12: May reports na na kuno sa mais, sa tanglad, may ara naman sa kwan. So, pero minimal ang mga amuna na reports.
0: Pero daw ang iyayang suki gyapon tubo pa.
12: Tubo daw, namit yung jaguro ang tubo eh.
0: Wow. Ginihimo, e guru piyaya o na nung sitwasyon, no? But anyway, sige, at least it's good to know, Sir Dave, no? Nga may kasanag, bisan ano pa?
12: Yes, so
0: oo.
12: At least makakwanta na makuha ta sa uli ang reports ni, kung makonsolidate na ba? Ma-report ko na sa imo kung makuha ko na ang consolidate na data reports.
0: Sige. Sir Dave, salamat, kid. Classmate?
12: Thank you, classmate.
0: Mayang gabi, classmate. All right. Sige.
11: Lorga Vista K5 News FM Flash Report.
0: Una nga nabatian diri sa Lorga Vista tonight, ipausisa ni Mr. Dave Sanson sang Sugar Regulatory Administration ining report, actually na interview diri sa K5 angot sa pila ka mga mangunguma nga nagasiling nga ang bulig kuntani para sa ila kontra RSSI, wala yan nagtupa sa ila. Pero sa kung sino man nga mangungumang nga reklamo sini, pwede gid karikta kay Mr. Dave Sanson kay kinanglan niyang detalye. Diin ni sila, sino ni sila, nga wala sila nakakuha bulig. Kinanglan detalye ho na kaya hindi man pwede nga palagpatan eh. Nga pakot-pakuton lang bala. So kinanglan ang detalye, agod mabuligan ining nga mga mangunguma.
11: Lorga,
0: importante ini antes kita magbalik sa aton commercial break. Say aranas toto jong area importante ini nga public health concern. Ang mga ginikanan dito sa San Carlos nagakabalaka sa pagkuha sang bakuna kontra sa tigdas. Ang pamangkot nga kag ano ang plano sang local government sang San Carlos, because I think ini is a proactive measure ang pagbakuna sa kabataan kontra sa balatian. And nami inikuntani, but nga nagakabalaka ang ginikanan. Yari ang mga balita idaydayon tonight ni K5 Jong Versales. Jong, good evening, please come in.
13: Yes, mayang gabi kay K5 Julius. Hasta subong nagasigi ang batikos kay K5 Julius.
0: Uy.
13: Pumuluyo ng mga San Carlos Enyos. Ang ito nga inibalang measles rubella vaccine nga ginapatigayon ini siya nationwide kay Rev. Julius para kontra sa sinibalang balatian nga tigdas. Diri abi sa siyudad sa San Carlos, base sa aton sini nga pagpangusisa sa San Carlos City Primary Care Facility sa Trinidad nga adlaw, ara naman sa 63% sa population bala.
0: Aha.
13: Nga ining mga kabataan ang ila sini nga nabakunahan angot sini nga sa isang balatian di ang required nga population nga inabalang makaagom sang herd immunity kay Kim Jong Un nga ginatawag is yara mga 70%. Pila ka porsyento na lang ang
0: 40
13: dapat nga taom do 40, yes, oh. Ang dapat nga i-alambuton sang San Carlos City Primary Care Facility, agud nga inibalang malikawan ang posible outbreak sini nga sa isang balitean o galing lang sang gin-publish naton ini nga balita. Damo sa gyapon sa mga ginikanan ang nag-hesitate kay K5 Julius nga magpabakuna kontra measles kag rubella. Ini nga bangod nag-circulate abi sa subong kay K5 Julius ang inibalang mga misinformation nga pagwa sang hindi man mga eksperto bala kay K5 Julius sa patag sang medisina.
0: Okay.
13: Particularly ining mga Bisaya pagid nga mga kwan nga mga content creators which is amo ang gidapatihan sang kalabanan nga mga ginikanan.
0: Ay.
13: Kag ang lain pagid diri kay may ara isa ka dumdumot isa ka Iloy bala.
0: Oo.
13: Dito sa Dumanhog Cebu nga nagpost man sa iya sini nga social media nga ang iya sini nga bata nga babae na patay.
0: Uy.
13: Bang matapos magpabakuna sang measles rubella vaccine which is amo ni ang nabudlayan subong sa mga health experts kung paano nila bala i-deliver through and through sa mga pumuluyong San Carlosenos. Kay masami abi every time nga magakandak sila sa educational campaign, ang mga ginikanan nga daw nag-aggresibo kay Carl Julius kay hindi sila ya. Kay ang ilan naman sining nga rason, base ang ilan naman kabataan ang mapatay.
0: Natural may ara kabalaka ang ginikanan.
13: Oo, ti. Oo. Namangkot kita sa kay Dr. Roseanne Biernaza, ang bago sining officer in charge diri sa San Carlos City Primary Care Facility. Kay, kundi bala, 63% na sa population ang ilas nga nabakunahan. Kundi sa ilas nga ginhatag sa aton nga feedback. So, para wala pa man sang negative impact kay Pab Julius. Ang
0: okay.
13: Ilas nga ginpatigayon nga vaccination
0: campaign. Meaning wala pa man bata nga napatay da o nahimo abi buang-buang.
13: Wa ay pa man.
0: Oo.
13: Iya gani ni ginpainchindis ang nagligad nga ang pinaka purpose gid sini since ini nga programa is dugay na ni siya kag routine kuan siya routine program bala every 2 years ginapatigayon na ni siya halin pa sa tong san upa to nga dekada.
0: Kay ti part na sang ligtas tigdas nga programa sang unay, di ba?
13: Oo.
0: Halin pa na sang chimpo ni Juan Flavier.
13: Mm.
0: Kadumdum ka to, si Juan Flavier, amo to ang nagdagan bala senador? Nagsenador gidya gani?
13: Mm-hmm.
0: Na, ti dugay na matuod.
13: Mm-hmm.
0: Ti kundi tani, damo ginpungki tani ang nagkalamatay nga kabataan. Ti wala man.
13: Ti amo na gani ti lakip diri sa gin nalakip diri sa gin pathag ni Doc Biernaza is amo to nga example atong sa Cebu ti wala pa man to ya sang pamatuod kay kibag
0: correct
13: nga bakuna gin ang nakapatay sang bata.
0: Ginaimbestigahan
13: naman to subong sang Department of Health kag iya sini pagigin pathag nga may nakita sila abi nga mga sentimento nga halin sa mga netizens. What if sila nga mismo nga mga health worker bala? Iunay nila sa ila kaugalingon ang ining bakuna ti nagsabat si Dr. Biernaza nga tapos na sila ya. Sila mismo nagpabakuna sa ilas ning mga kabataan kay ang purpose is para malikawan ang posible outbreak. Now, karon may ara nag-circulate na naman subong conversation nga ginpalaptaman sa social media allegedly halin sa isa ka BHW kakita Julius.
0: Yeah.
13: Wala gin specify kung diin nga barangay pero
0: okay.
13: Allegedly diri sa San Carlos allegedly stating nga sang tinalikdan nga adlaw nagpatawag sang meeting si San Carlos City Mayor Rene Gustilo sa tanan nga mga punong barangays sa 18 ka mga barangay diri sa San Carlos agud maghatag sang instruction nga kung sino ang mga parents nga wala nag follow sa sinibalang nga programa kay Carl Julius himuan sang list kag ang ina nga list among isubmit niya diri sa may public hospital kay para nga daw kumbaga hindi makabaton siyang benepisyo kung hinali magbalatian. Subong natinguhaan pa rin natin ang makwa actually ang kuan ang inibalang side ni San Carlos City Mayor ni Vistillo.
0: Hindi mo na amo ginang specific nga instruction. Una bes, ang pamangkot sino nga BHW kag ano ka patod nga halin gid man to sa iya ang istorya.
13: Amo na gani, that is why ginatunguan na ito galing lang kay dito masapuan si ano?
0: Mayor?
13: Si Mayor din sa akin siguro.
0: Pero diin naman nga, diin naman nga uhong nagulhot na ang konvo na nga, ay ang bot, ah.
13: Oo, kagdason, sagay ka-publish, diribala sa kwan, sa social media, kay Pab Julius, which is, ang
0: publiko, nami manitani ang, manami manitaning social media kay damo ka pamaagi nga mag-alam ka kay ti information overload eh. Kisa ugaling kon balukadyong ang problema subong is not information lack, hindi ka kulang sa impormasyon ang problema, Subong. Sobra nga impormasyon nga mango naman balang gapagwa. 'Di ba? Ti imbis nga right decision ang mahimo sang tawo kundi kamanguan ang basihan mo. Kay ti ang gobrato sang balita mango. Oh. 'Di ba? Ang mabasa mango. Ti kundi naglaptang kamanguan sa aton nga sosyudad. 'Di ba?
12: Ay. Dako ni nga challenge kay Val Julius sa nga syudad. Anyway, may ara kita nakita nga initial statement niya din sa kay Mayor rini, which is na daw nabuya iya nga sunok pa sa iya. Wala iman gindinay nga nakahatag siya sa nga muna nga instructions for the purpose nga ini nga program, ang purpose ni Kuntani is para buligan balaang ining wala sang ikasarang sa hospitalization in kaso nga mag tuhaw ang ining outbreak sini nga balatian kay Pep Julius.
0: Okay.
12: O ang kumbaga, ang pinaka concern sang syudad is ang public safety. Karon na kung hindi man lang pag-i-adhere sang publiko, ang kangawa naman sang city si bala kung gulpi may outbreak na magluntad kay Pep Julius, hindi bala madalagan ang ining mga waisang kwan, waisang ikasarang o kung mga pigado abi.
0: Ako gani Jong, ako I do not and cannot speak for Mayor Gustilo. Pero nga ako niya pag-insindi amune. Pwede man na iya nga mabalaan mo ang profile sa mga pasyente. Halimbawa, Ang ngalan sang ginikanan ang butang tabi, Jong Versales. Ti si Jong Versales may ara apat ka kabataan halimbawa. Ti kun ang bata ni Jong Versales ma-confine nga nag-measles o nagtigdas, at least kabalo ang gobyerno nga ay wala ni siya kaagi bakuna, di ba? As part of medical profiling, pwede guro, pero inang do punitive action nga hindi mo ya paggaan serbisyo. Criminal act na guro ya. Balo man na guro si Mayor Gustilo, hindi man na sa guro ambot, hindi man na guro ya first timer sa politika si Mayor Gustilo nga irisgo ya nga pwede siya kasuan.
12: Gani man, at diba? Why, gusto natin, luyag natin kay Pep Julius nga malambot siya kuntani.
0: Ay, nami. Oo, sige bi. Sige bi lang.
12: Tingaw na ito, no. Kay, tido, hindi man na pwede. Kay, may ara, damo kay Pep Julius, hindi gadya magpasugot. Inintindihan man natin ang parts.
0: Tigaling ari, o. Paminsara bala sa aton mga kauturan, ha, sa atong mga igsuon diha sa Dakbayan sang San Carlos, ari. Ang prestada, amun eh. Anggat, ubra na post case sa Facebook, why gani guro nakapasar sa Pilipino sang elementary? Oo, kay bisan sinulang Subong, pwede mag-eksperto mo. Diba?
12: Pagwabala sa mga kwan.
0: Siling niya, ano gan, mangkuta bala ninyo, anong spelling abisang rubelya ng balatian? Rubelya and measles? I assure you, laban-laban din nakabalo mag-spell. Tipatihan nyo man inyo, ya? Ang gapost na guro, sige type sa iya cellphone, sige panigrilyo. Tindi na yung doktor. Doktor wakwak na yung isalig mo da ang kabuhi isang imo bata.
12: Oo. Na-share sa aton kay Pep Julius ni Doc Bernaza mo. Wala na natin bala ma-include sa aton sa recording. Nga last year gali sa isa ka barangay diri sa San Carlos. Nagka-outbreak diya gani gali sa pamilya kay Pep Julius.
0: Hello?
12: Oo. Inatuntuod gina yan, oo. Amo to nga mayo lang gani kay may ara man available nga vaccine.
0: Ay Jong, hindi naman niya, I don't know kung included ang pagpabakuna sa four-piece.
12: Anak pagid. Isa pagid na sa kwan, isa pagid na sa allegedly daw ginagamit nga kwan, ngayon na ba lang daw anong terminus ni gani ah? Daw ginagamit ba lang paon kay Pep Julius para mapilitan na sunog pa ang mga parents yung mapabakuna na lang, kay kung hindi daw kakson sa kwan, kakson sa benepisyo.
0: Hindi kay part na sa dapat i-comply mo eh.
12: Diba?
0: I'm not sure, ha? Pero i-go over taliwata. Oo, kaya hindi man eh, pwede nga pagustuhan na ilang taaton iya. Di kay mo ya kita nga libre na ng bakuna. Amo na bla. But I think, ang kinanglan lang diri is a thorough education campaign ah. Sa tuod lang, ang problema, tagid man subong sa Pilipinas, duro ang mango. Inaya hindi na ako na, iya na siyang PSA 2024. No. 18 million Filipinos of senior high age or actually senior high graduates pero functionally illiterate. Mango!
13: Functionally illiterate. Oh.
0: Functionally illiterate. So, meaning sa simple kaglaktod nga pulong, mango o konbubo. Ah, ti dugangan ta ng pagkabubo ta. Dapat mahuya na ta sang kamango, Jong eh. Oh, amunay nga ako iya. Istrikto ko in bawal ganyang mango sa kalibutan. Kay maubos na patay. Oo. Ay, Diyos ko.
13: Sige lang, kamay pa. Makakuha kita sa nga, makakuha kita kina Julio sa nga, ini ba lang nga sibuk masabat. Alin sa kay Mayor ni Gustilo, ano katuod ining aligasyon nga naghatag siya sa nga mandato sa mga punong barangay kung ano ang nagkakaangay nga hindi
0: Jong, para nga, galing kay ang duda ko may dala naman ni Galing para sa politika eh. Di ba? Kay tilapit ng 2028 eh. May ara gid ya mga kontra na ang administrasyon nga pwede galingon ini nga balita. Ay, galingon ini nga issue. Oo.
13: Pwede no?
0: Oo, kay mayor nyo bingit ho. Mabalos gid ya. Galing at the end of the day, amun eh, pwede man lang pabayan ni Mayor Gustilo mo. Nga sinyete, kung hindi ka mo ginikanan, kung mapatay ng inyo bata sa tigdas, ti dapat hindi ka mangayo lungon sa City Hall eh.
13: Na mo.
0: Di ba? Oo, tibisan ako. You know why? Kung hindi ka man lang mag-submit sa gobyerno sa pamaagi nga malikawan ang balatian sang imo bata, kag posible mapatay, hindi ka sagay hibi-hibi sa City Hall kag mangayo lungon kag ayuda. Na. Galing kay base ang unod sang utok, sininya day okay lang ni mapatay si Tuto, kay duwa lang ni Kaduso may ara taliwat bata. Na. Ti kundi panawag sina kamango. Oo. Tod. Oo, siya duwa lang ni day kaayod day. Oo. Oo. Amo na ang utok kis asang ang utok sang pigado kag biktima bla. Amo na nga nainit gid ko sa komunista eh. Kaya ginapasulod sa utok malanga tanan kita biktima sang kapigaduhon, biktima sang pagpanghimulos. Ti mano na lang ta mga ngasang bata kag hula hulat hungiton kag gobyerno. Ti ari na ho. May programa ang gobyerno hindi man kamugyapon.
13: Yeah, kamahal ni Gali kay Kim Julio sang perbayal bala ko bisa kay governor sa kung
0: mo
13: nagitsa nga ikuan ni acquire bala private. Mahal niya Gali.
0: Na kita mo.
13: Ti ang dugang ari pagit, ang dugang pagpatag Gali ni governor sa base ang nakapakontius bala sa mga tao ining bag-o nga term ining MR siya.
0: Ano na siya?
13: According sa kay Doc, hindi na yung bago nga kwan, hindi na yung bago nga vaccine. Booster na siya kay Pam Julius.
0: Ah.
13: Oo. Okay. Ang pinaka-short nga explanation siya na is booster na siya. Kaya hindi na yung mga kwan, hindi na yung makapatay kay Pam Julius. Ah.
0: Oo.
13: Kaya muna gani, according sa iya, sa 63% nga ining population, gano'n na bakunahan, wala pa man sa mga nag-report, yung mga napatay. Drisa San Carlos.
0: Ah, ang measles rubella supplemental immunization activity amo nang ginamin nila.
13: Oo. Yes.
0: Ti magambal ka supplemental gindugang bala. Oo. Ti mangkutan nyo bing vlogger nga gapalapta sina kun kay insindi siya sine. Oo, kag sukton nila nga kun hindi sila magpabakuna sa gobyerno ang mabayad sang ilang nga bakuna sang bata nila nga sa private hospital. Ang vlogger mabayad? Oo!
13: Gadi kay kalain malagali isang epekto sini kung por ejemplo, malatnan ang bata kapag pagkong ara pa sa sulod sang kuhan, sang chance ang iloy kay Pam Julius.
0: Oo.
13: Kaya according sa kay Doc Bernenza, pwede gili nga magka-komplikasyon ang bata. May mga deformities nga posible nga matabo.
0: Oo.
13: Either nga wala dlunggan, sungi. May heart problem. At tanan-tanan.
0: Pagwa sang bata nyo daw undin o kondo si Cookie ang tsura, ti okay lang na sa inyo?
13: Naamo na gani.
0: Diba?
13: Oo. Na.
0: Ti ang iya na puturo na mablogger lang na siya. Diba? Ang laing ginang kunulbaan pa na edyong makunul utok ka bata nyo na. Hindi nyo ginapagpasugti paliyog. Palihog. Oo, diba?
13: Di, kabay pa, may ara na sang, kung ano, may ara na sang maathagan kay Feb Julius. Dumaan mo malang din sa challenge man to sa nagligad sa COVID-19.
0: Oo.
13: Ang pila man sa aton sinig mga kulturan, nagapangindi man nga magpabakuna. Kay nadlokan man ba si mapatay ti why man
0: ti ang mi, may migo man ko nga amo na nagpabakuna man nagpabooster gani anay karon nga na ospital siya ang ginbasol niyang bakuna sa COVID pero wala sang medical findings, wala laboratory findings. But ang kinamatyan niya ya kay diabetico siya, sige siya inom Mountain Dew, sige siya panigarilyo. Tikikilala ko siya. Si ko hindi, hindi na ko na magpate kay ako. Sa tuod lang diyong kaagi ko pabakuna COVID eh. Na COVID kuya. Kagdutayan ng kuya mapatay kay na bilateral pneumonia ako. Delta strain masami. Malamang ang nag-igo sa akong Delta strain eh. Duha kami sang asawa ko. Pero why ko napatay? Why ko napatay? Damo ko kilala nga wala nagpabakuna na patay. So, kung kaisa okay man ni nga mag-ulo eksperto kita sa Facebook, in the same way nga ti, bisan gani ang hindi reporter, subong feeling reporter man sa Facebook eh. Eba? Oo. Oo. Ay, oo. Sige, si Obrabilid to. Siya na ano gani na, sir? Ala. Amo na bala, sa simple kaglaktod nga istorya, at the end of the day, ang madesisyon niya para sa inyo pamilya, ikaw. Hindi yung vlogger.
13: Correct.
0: Oo. Maliya man na iya kayang iyalaga siya like man lang kag Facebook monetization? Kag stars? Pero, pwede man na, ngang imuon nyo amun eh. Kung wala man lang sa matyag nyo, ibulig ang gobyerno, pwes nga UA tubulig ang vlogger. Oo. Amo na siya. Ipang one at bijong kay Ilawagon tamang ngalan ka vlogger na di para sukton ta. Oo.
13: Dabo na sila naga hindi galing taga diri.
0: Di kay ka kabudlay ni Jong kay pirmi lang ang ginabasol for misinformation kita sa media. Nga the truth is damo na subong mango nga gapakunukulo nga kabalo. Na. And that is more dangerous than us. That is why nga ako yaga maintain nga kita nga reporters bawal mango sa aton. Oo. Because that is a crime to misinform people.
13: Oo.
0: Oo, hindi na pwede, hindi ginapwede. Moral, ano gani panawag na? Moral,
13: nalipat mango.
0: Ayan bot, ha? Nadula ang akon nga utok kao. Oo. Mortal sin, galit Jong, ang ginamin ko. Mortal sin. Oo. Dapat kon mango ka sa media, kilatan ka sang Ginoo. Hey! Dalay pa, nag-kwanjong ao? Daw nag-uyog di ao?
13: Uy.
0: Basi kilatan ko blao? Hindi man guro ah. Hindi man guro ah.
13: Sige.
0: Hindi man ko guro pagkilatan ah. May utok sige pa man ko guro Jong, no? May bilin pa man guro. Hindi pa tanay makilatan, no ya.
13: Sige lang, once again, give up.
0: Pero very interesting ning balita mo tonight, Jong, ha? Kay ti public health issue ini. Oo.
13: Ang purpose lang gidya again, give up Julius, is ilikaw lang gidya ang kwan.
0: Ilikaw
13: ang publiko sa posible peligro.
0: Oo, ah. Oo. Diyos ko. Na. Buwas bala talaka yun, Tadjong, ano ang peligro kun ang imo bata wala na bakunahan sa measles o tigdas? Kung ginabusong man o sagwa na sang imo taguangkan, ano bala ang risgo? Pero Jong, ang akon ayo sa imo, basi mapamangkot mo kung pilang presyo sang lungon da buwas bala? Oh, para sa bata naga edad zero, pagkanto, pilang edad gani sang dapat bakunahan?
13: Daw na pilang to man? Daw four? Four to ano? Daw four to... wala ko na... kuan gid may wala ko na
0: tiba si may price list kada Jong, pila magpabalsamar, pilang lungon, amo na to seryoso ko,
13: may kilala ko din
0: nga na, you know why? Because that is the only way nga mangin kabahin sang inyo desisyon nga ang pagpabakuna in the long run is more cost efficient sang sa magbakal kalungon kag magpabalsamar sang imo bata, di ba? Idalaan na lang tuto Jong ang presyo sang pag pulaw kag papiyambre.
13: Oo, lawig pa na mong.
0: Lawig pa na.
13: Oo,
0: kag mga, pila ang pansyon da subong kun magpansyon ka.
13: Amo nang wala
0: idea. Magluwas kun i putson mo lang bata mo sa banig kag itagbong to sa Tanyon Street ah. Oo.
13: Mas dato pa gidayan ng krimen.
0: Amo gani. Hindi, pero what I mean, kung base amo nang ginapaminsar nila, bala, singyapos man na itsang bata sa baybay, ah. Na.
13: Daw, kuring lang ba?
0: Na, oo, daw kuring lang, di ba? Kuring gani. Subong gina hibi-hibian pa kung ilubong.
13: Gani.
0: Amo na, bala, siling ko, diriya sa K5 ang inyong mabatian are verified information. So buwas istoryanta ka mo, pila ang presyo magpalubong kag magpabalsamar sang inyo bata kung hindi nyo pagpabakunahan kag may tsansa mapatay sa tigdas. Iniya seryoso ni.
13: Ang adult gani nga kuan ini bilang size ka kay Julius sa lungon. Kung medyo kuan medyo classy type gani is siguro di magnubo sa 60,000.
0: Ahay, bow juice. Chakto na. Chakto na. Oo. Sang ako pag shopping, ako nagpili sang lungon ka tatay ko mo. Pila tong nakwa namon nga lungon to tag sulusubra lang shin. Pero may ara lungon inaya hindi pa na tama ka ordinaryo, hindi tama ka garbo. Ang do sa tunga-tunga lang bala. Sadto nga chimpo ang pinakamahal nga lungon diri sa Rolling Hills nga nasapuan ko mga 300 jong.
13: Tay makun na.
0: Oo. Grabe no, ting iloy ko mga muamo man presyo kay basi mga kig amay ko bla. Amo nang masakit jong kun ikaw ka magulangan nga laki kay ikaw gid ya ma shopping lungon sa imo ginikanan.
13: Gani.
0: Oo. Ako tay pati gani ya bayo sang tatay ko ako nag shopping.
13: Nagpili man.
0: Ay. Kasubo jong no? Sige lang.
13: Kaway pa makuha na. Kaway pa maatagan.
0: Ay, hindi simple magpangita lungon sang inyo bata, ha? At amo nang ginabot ko si Lingon. Debla?
13: Oo, bala. Oo. Hindi, mapos kay iti kalabanan nga daw ang kwan bala, ang inabalang usual na kakipag.
0: Pero Jong?
13: Yes.
0: In kaso magtigulang nako kag kitiway kami nga daan bata kag pagsik ka pa, pwede ikaw mangita sang lungon ko? Dito seryoso ko.
13: Hindi lang daw pala mo. Diyos ko, Ginoo ko.
0: Galing kay tanan tadyong dilagin man pa kadto eh. Di ba? Ako ginapaisog ko ng akon buot parte sinang adaan jong.
13: Sa bagay, kung
0: diba?
13: The more gani na kuno ni mo nga ginakuan daw gina challenge bala daw mo pag kita magtaas imo
0: correct mo. Ti or what do you think Jong, mas mayo nga i-marinate na lang ako?
13: Hindi ba na ang iwan na tanong yung host ka ng kalarga vista
0: na hindi dugay pa na ang siling niya sang iban siling niya agin ano siya siya gin marinate in sunog bla isig ko hindi cremate. Cremate. Ang marinate bang roast na ya. Ang kag pork chop. Oh, Diyos ko. Maluoy ka. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, Diyos ko.
13: Nawala kinalain pa sa maguba man ang self-condolence. Ano self-condolence? Self-confidence, gali.
0: Ay, Diyos ko. Ah, may aragaman self-condolence? Ginoo. Ay, Diyos ko, Jong, ambot ah.
13: Ang self-confidence naging self-condolence daw.
0: Basta ha, tandaan mo ha, karon nga adlaw, katapusan nga adlaw sang Agosto, National Heroes Day, nag-okay ka nga ikaw mangita lungon para sa akon.
13: Ay, wala akong pala nag-approve.
0: Ay, wife ha? Pero liog lang to, Jong ah. Liog lang ah. Ha?
13: Hindi lang kung ano, hindi lang kung
0: sige na ba no? Sige na ba lang? Kaya ikaw migo ko sa kanginan, Toto Jong. Okay?
13: Pwede ba siya yung Rosyado? Ang SSM Bray?
0: Ha? Ay, sige. Ay, hindi. Hindi ko. Kay pangitaan niya ko na iya tights nga largo. Nga gabukol ang gulti ko, bla? Amo na iya manugalit ni si SSM Bray mo. Klase, amigo. Oh, dasan ang pangitaon niya na matyag ko nga barong sa akon, bakles. Bakles nga barong. Oh, anyway, nga dili tayo naglabot sa mga lungon man. But anyway, sige, sige. Pero seryoso ko ha, buwas. Amo na ibalon ta. Sige, ayos.
13: Thank you, Kip Abdulio. So, manin mo dalaw natin nga report sa nga gabi para sa Larga Vista Program na dalaw sa ito sa D3 Valley Tech 500 Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Larga Vista!
0: Seryoso ko ba nwa nga ang kamatayon will one day come to us, will come for us. Hindi talang malikawante ako iya resigned na ko na to that fact nga mapatay ka na. Pero samtang ari pakita sa kalibutan, tisigiya pangapita, labi na sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Tungod ang iya sangkap nga kape medium roast, hindi pait, husto lang. Ang patam is stevia, plant-based sweetener nga aprobado bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ari ini siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga sigurado makabulig sa imulawas kontra sa balatian.
14: Larga Vista.
0: D3 Bayo, amo naman ini ang John Wick sang inyo lawas. Balo ka mo, ang sekreto gid sang D3 Bayo, amo ni ang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud pa alamon ang imo immune system, ipakilala ang malain kag malaot nga kagaw o bakterya nga ara sa lawas mo. You know why? Ang lawas ta may ara bakterya duro. Trillions. Billions in fact. Ti may ara da nga makaapaayo sa imo, magabulig sa imo. Amo nang ginahimo sang D3 Bio, ang John Wick sang kalawasan. Tungod sang medium chain triglycerides nga ginahimo sang lauric acid bilang ginahimo sang lawas bilang lauric acid, amuni ang ginapamatay sa kagaw, virus ka man, fungus, o kon bakterya.
14: Larga Vista.
0: Ang iya pares DTX 500, amo naman ini ang nagauli sang battery sa imo cellula nga ginakawat sang free radicals. Nga ah, tungod duro ang antioxidants. Sa DTX 500, tuga sang desugared sugarcane extract kag dahon amarguso. Yadtong baterya nga ginkawat sang free radicals iulian ina sang antioxidants. Ina pinaagi sa DTX 500.
14: Larga Vista.
0: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: 101.5 K5 News.
1: Lorga Vista.
2: Aray katapusan, mayang gabi na lang sa Kaimanang Elena Publico, dira sa Purok Yan Sundos. Ambot ko na fiesta pa nila, subong. Ang MP or Mrs. Robelia Sir Jules, extra nga booster ina para sa mga bata ga edad 6 to 59 months or wala pa siya naka 5 years. Every year ina ginahatag sang DOH. Salamat, salamat kid. Dugangan ko ni Buasa kay Manang Elena Publico ang amon BHW sa Barangay Mandalagan.
1: Lorga Vista.
2: Mayang gabi kagalong lang sa dalan sa kay Pariko Bingboy Dinsay kag kay Thesa. Baw halong-halong kamo ha sa inyo pagbiyahe.
1: Lorga
2: Man ini si paring Bingboy, kami ning classmates ang una sang high school sa Lasal. Sila ni Sir Dave Sanson, ni Paul Ascona, sino pang mga classmate namon gani man. Ay, may mga nag-mayor konsyal na, Bobby Rojas, si Chris Iscario dito sa Bantayan, Leo Rayanson, pero pwerte ni may classmate kami ni Bingboy nga daw gasakay sa series kon magklase.
1: Lorga!
2: Pwerte yang iya nga pulungkuan. But anyway, ay, marang si classmate ko Bingboy nagapamati gid dere sa Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Lorga Vista!
2: Aray katapusan nga hugnat sa inyo para tuntunan, greetings na lang kita. Good evening kay Christine de la Cruz, sa kanong Edmund Diaz and family, Onyot Badaos Jr. and family, dira sa Inigaran, Kim Flora, Emmeline Cordova, Gina Purano,

0: Okay. Angie Aloy Pro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Dante Badillo, nga wala ka na sa FB Live. Dire ko sa ang Facebook Live sang ano panawag ni sang Larga Vista, Ara Subong sa K5 News FM Negros Island ya Facebook page. Why kita dito sa 101.5. Kay nang Lin Sarco, mayong gabi.
1: Larga Vista.
0: Pruway na ko sang tiyempo. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
1: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Moderna Max, Max Epektibo.
9: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
1: 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga

0: Mining pa. Namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
1: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang carots.
3: Hindi lang carots, mga kauturan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
0: Ano tayong intruder ba?
4: Maitukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kaya damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag MyTC. Upod din nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. No? D3 Bio, DTX 500, MyTC or PureC, kag Spore Biotic.
7: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
1: Kina nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500!
1: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskasyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
6: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag MyTC
1: dapat.
6: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
1: Husto.
6: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
1: Higo.
6: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC kada adlaw, kay kung healthy si brain, ti healthy ang life.
1: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
6: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
1: Kagalik.
6: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang.
1: Mm.
6: Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa ginawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-backward ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
1: Gusto mo gali na, no?
6: Yung, ano,
1: ang adult.
6: Na, ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Muna gani, permanente madumduman mga kaluluhan na ito, na naitatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
1: Food for the brain.
6: Food for the brain, no? Ti, muna nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko, ginaditin, X500 and laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
1: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
6: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
1: Gulpibi nga mapunggan.
6: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
1: Ginakuyap ang likal.
6: Di ba, may mga kilala ka mo nga muna. Siyempre, gabi nung guanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sa utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sa utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sa utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag DTX 500 kag mag Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang ako ng gulpi ka, mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
6: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga ga-inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imualingag-ngag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw ka tawa.
1: Oo, oh, sakit mo.
6: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
6: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agad nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Bangod nag-generate galing sa electrical.
6: May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
6: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, bigali, no?
6: No, as in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
6: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
6: Nga, paborito kag gid sa tanan nga part sa bilog adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadaadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatya.
5: DTX 500.
10: 500 Mighty C
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago sa tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C
13: mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
15: Juan Kyong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi,
15: National Highway,
18: kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
15: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
6: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise, pero while nga naga-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
1: Amo
6: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takna namo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
19: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
6: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya Sir Kevin sang baho nga odors imo nga kalawasan kag ilok.
19: Syempre Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no? Kay bangod sang baho ng ilok, dapat una maligo ka mo.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
6: Sa mga gapangita klinika Diopress available sa Arana. Mga kwa na sa mga butika,
19: butika.
6: Sa mga aton nga no aton nga
19: clinic
6: stores aton nga mga clinic stores dira sa Pasya, don't forget no pwede ka mo kadto da kag check up subong adlaw no kag sa Kabangkalan no schedule nato sa check up naton the same time kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
21: Kapi na, being healthy.
6: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin,
21: DTX
6: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damay mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
19: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
21: Extend.
22: Ibobod.
21: Cocktail.
6: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
19: DTX Coffee Mix Premium.
6: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigi dia pang cancer. Pero may ibang tanga kape, Sir Kevin.
19: May katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics ang nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
6: Mga sorabs kag slorabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
19: namit sabor.
6: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan, no, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
19: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
6: makakas
19: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
21: kag may choices sila
19: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
13: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
23: si Erin Grace paglimutan ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
24: ilang imo nga gininom nga kakapsula
23: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
13: so wow DTX 500.
21: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
13: Talk ni Doc.
19: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics so sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood so no, sa mga datos no kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
6: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakadto na sa kuan mo.
0: Siyempre.
6: Lulugnan.
0: Delikado na yan.
6: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo,
19: nga high blood.
21: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
19: Musliman sila, doc, na kulbaan magpa-check up.
6: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blind, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
21: taas pipi,
6: na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining ditribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag ditribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka ditribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
0: Dasig lang
2: ginapalapan.
19: Relax ang imo.
6: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano, ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre tong mga bad cholesterol, amatamaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag gubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Matatas mga butga. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Roa City,
27: atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo Ventor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
28: and
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City,
27: Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika di Tribayo, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3 Bio has disability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
6: Sa kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood, ya ginom na ko probiotics kag di tribayo. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko guro kung di na ko kainom eh.
21: Nambali lang an ounce of prevention. She's worth about of cure.
6: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
21: Correct.
19: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
6: Ang Ditribayo kag ang Sporbiotics, no na sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
21: Gusto.
6: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
19: Sporbiotics man, sa H. pylori.
6: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
19: Sporbiotics man.
6: So, kung i-combine mo sa Ditribayo kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Ditribayo, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
19: Way ka la parasite.
6: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
0: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika Ditribayo, no. Kung sa Dr. Mel gina pares kung ginausap wala ni ang Sporbiotics, no?
6: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, kitakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
21: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung lang, yung kakasa kapsul, dito ko nami, laman.
6: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuhana siya mo
19: fructo-oligosaccharides.
6: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuhan, probiotics.
0: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans, yung mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika Ditribayo kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa Ditribayo, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
21: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
0: init-init.
21: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
6: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
21: Exactly.
6: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka Ditribayo kag Sporbiotics.
21: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
19: May ginapasin.
21: Oo, repopulate mo. Ditribayo, plus 4 biotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News. K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyan.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios nga ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghambalang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayon kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong botambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukuli mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatihan mo ang yatimog apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa katao nga natao sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan. Bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga natao kamuliwat. Hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konviksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma kapitulo 7 bersikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawo ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag-uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59 bersikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amo tambalon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos, nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawa ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubok kamo suno sa Dios nun masahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sa kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sa kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122. Kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka-ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter

wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kalwasan, ginabaton nga wala sing radikal na pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid mahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay sa saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa reliyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos o notisunika 4 versikulo 3 kag o notisunika 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubuhang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Ramil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: Diyong matyong gocharap, Diyong sinin na muwapsap.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
0: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! Ishoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pusok.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Martes, Setyembre 1, 2026.
2: Pagkita kita live and aware in Dural, pinagi naman sa our official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod T5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Iya si 8 anyos nga lalaki, gingapo sa puno sang doldol, kag ginbuno patay sang iya karelasyon sa Iloilo.
2: Nalaki ka kapinduhan na kaadlaw nga missing, patay na sang masapuan.
0: Balita National.
1: 3.7 billion pesos na usik sa ginaaligar illegal wreck o kon illegal reclamation area sa Taguig.
0: Balita International.
2: Mas sobra 900 patay, mas sobra 4,000 ang missing sa Nepal flash flood.
0: Balita Sports.
1: Alex Ayala magahampang sa 20th Asian Games.
0: Balita Entertainment.
2: Normal Culiado tiglawa sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026.
0: Balitang Negosyo.
1: Presyo sang krudo mabuhinan sang 3 pesos kag 83 centimos kada litro sa unang semana sang Setyembre. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Valor 90,000 pesos ang LPG product o kon 90,000 pesos ng LPG products kag mga kagamitan na kumpiskar sa Bacolod City. Ginraid sa mga operatiba ang isa ka lugar sa Purok Riverside, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod kun saniin ginaaligar may illegal ng refilling kag selling sang petroleum products tag na alas 2:43 ng hapon Lunes ng adlaw Agosto 31. Basta sa report sa Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NIR, yara sa kapino 90,000 pesos ang balor sang petroleum products kag mga kagamitan nga ginagamit sa pag-refill sa nakumpiskar sa mga operatiba. Arestado man ang 72 anyos nga lalaki nga nadakpan nga nagabaligas sang petroleum products kag yara na inikaron sa custodial facility sang Police Station 3.
2: Senior citizen gilabo sa makapila ka beses sa Escalante, patay. Ginbawian sa kabuhi ang 64 anyos nga lalaki matapos sa ginlabo-labo sa Hacienda Puentes, Barangay Mabini sa siyudad sang Escalante, Negros Occidental. Nakaangko naman sa madamo nga labo sa lawas ang biktima nga si alias Benjo. Sunod naman sa report sa pulis, ang suspect naging kilala kay alias Jethro, 25 anyos, ang nagsungka sa opisyal sa barangay kaging turnover sa nagresponder nga kapulisan. Yara naman si Pluensya sa makahulubo nga ilim noon ang biktima. Kagpapauli na siya balay sang siya ang ginatake kaginabo sang suspek gamit naman ang spading.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa isa sang aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, 18 anyos nga lalaki gingapo sa puno sang duldol kaginbuno patay sang iya karelasyon sa Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: K5 planado ang paggapos pagpagpatay sa 18 so anyos nga lalaki nga nasapuan diriya sa may Sotodol nga natang sa may Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo pasado alas 10 ang gabi Agosto 30.
4: Ginkilala ang biktima nga si Aaron Bacunilaw kag ang suspect nga si alias Agi. Suno kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ginaaligar magkarelasyon ang duha kag makapila naman ka beses nga ginagapos ang suspect si Bacunilaw sa puno sang duldol bilang padugang sa thrill sang ila ginahimo nga sexual. Apang lipod sa ihibalo ni Bacunilaw nga may plano na nga patyon ini ni Arias Agi. Agosto 30 sang gabi nagpadulong ang duha sa Zone 10 kung sa din liwat nga ginagapos ni Arias Agi si Bacunilaw sa duldol kag ginhambalan niya nga baydan ini sang 1,000 pesos. Apang sang natapos na naghambal si alias Agi nga wala inis ang kwarta rason nga naaking sa iya si Bacunilaw. Ginbuno naman ni alias Agi si Bacunilaw nga nakagapos pa tubtob nga nagungot sa guyas ang biktima ang kutsilyo. Sang nasapuan ang biktima biktima. Nakamit lang pa ini sa mga tanod kung sino ang suspect. Rason niya na aresto gilayon sa kapulisan si alias Agi kag si alias Chris. Nga mo naman ang naghatag sang konsilyo antes pa man nagkita ay ang suspect kag ang biktima. Last 12:36 naman sa tungang gabi, Agosto 31, ginbawian naman sa kabuhi si Bacolinaw samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayo naman ang investigasyon sa Police Station 6 angot sa motibo sang suspect sa plano sininga pagpatay sa biktima.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lalaki nga kapinduhan na kadlaw nga missing patay na sang Masapuan. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning
5: patay na sang Masapuan ang isa ka lalaki sa kilid sang dalan malapit si sa Katalamnan sa may barangay Tina Makatuaklan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Gerald Talantande, 25 anyos residente sang Sitio Tansa, barangay Kalimbahan, Makato. Sunod sa pamilya sang biktima sa tungadlaw pasang Sabado nga nai-report nga missing ang ilang bata matapos nga nag-attender sa isa kabaylihan sa tupad nga barangay. Sunuman sa barkada nga ulihing upod sang biktima ara sa probinsya sang Makahulubog nga Limnon ang biktima sang nag-abot inisa na sang bigong okasyon. Samtang sinisang investigasyon sa mga otoridad posible nga nagapauli na ini sang madulaan sang kontrol sa iyang kinasakyan nga motorsiklo. Rason nga inapok ini sa kilid sang kalsada upod ang iyang motor. Bangod nga wala sang mga pamalay malapit sa lugar kundi natabo ang aksidente. Wala natabangan ang nasambit nga biktima. Sa karon, nagapadayon pa ang ginihimo nga investigasyon sang Makato PNP anungod sa nasambit nga aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 9 sang aga. Sa dugang pa nga balita, e-bike na bungguan sa motorsiklo sa Patnongon Antique, mga sakay pilason. May balita si K5 Junel Tives.
0: DTX 500
6: kapilasan sa lawas ang naangkan kang mga sakay kang tarawa kasarakyan matapos nga nabungguan kang motor ang ginasundan nga e-bike girabanta la sa 27 katong Agosto 30, 2026 sa Barangay Aureliana, Patnongon Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Corporal Kenneth Barayoga, Traffic Investigator kang Patnongon MPS, ginkilala ang driver kang e-bike kay Lorisa May Angkas, lunsay tagapadang Patnongon, samtang ang driver kang Yamaha Sniper mo si Rolando, 27 anyos, May Angkas nga 49 anyos, lunsay residente naman kang Barangay Kubay na Pultan Sibalam. Sunod kay Police Corporal Barayoga, lunsay nagalin sa Barangay Padang ang darwa ka mga sarakyan. Sa riin, paadto sa Barangay Magsaysay ang e-bike, samtang nagasunod naman ang motor nga pauli sa Banwakang Sibalam. Ginapahayag nga madasig ang dalagan kang sniper kag ginaligar na kainam ang darwa ka mga sakay. Rason niya rabungguan ang likod nga portion kang e-bike. Nakaangka naman kang minor nga samanda kag kapilasan ang sakay kang e-bike nga nakaguwa man dayon sa ospital matapos gindapatan kang nagakaigo nga pagbulong. Samtang kapilasan naman sa lawas ang naangkan kang darwa ka mga sakay kang motor nga regyan sa talad sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital. Sa talad, may pag-istoryahan na rin man nga natabo sa darwa ka kampo basta ipakitaan lang ang nagaba nga e-bike. Balita regional lalin sa probinsya Kantike. Ako si K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antike. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Kapis, ikaduha sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Pilipinas. May balita si K5 Myla Puente.
0: DTX 500 Morning
7: Newscast. Provincia sa Kapis, nagapangaduha sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Bungos nga Pilipinas.
8: Pangaduha ang probinsya sang Capiz sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Pilipinas para sa tuig 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, naka-record ang probinsya sang 8.7% nga year-on-year GDP growth, mas mataas kon ikumpara sa national GDP growth rate nga mayara lamang sang 4.4%. Suno sa ahensya, kalakip man ang probinsya sa 52 ka mga probinsya kag highly urbanized cities nga naka-record sa economic growth nga mas madasing kung ikomparar sa national growth rate sa Pilipinas sang nakaligad nga tuig. Nagapakita lamang ini nga padayon ng pag-uswang pagpagpalapad sang ekonomiya sang kapisa na hibaluan nga nagapanguna sa listahan ang Occidental Mindoro nga mayara sang 11.2% nga economic growth, samtang ikatatlo naman sa pwesto ang Maguindanao del Sur nga mayara sang 8.63%, ginsundan ang kapisa sang Antique nga mayara sang 8.55%, Davao del Norte nga may 8.3%, kag City of General Santos nga mayara sang 8.4%.
7: Isisika K5, Mayra Vasquez Guadas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapisa.
1: Napulo ka mga suspect arastado sa droga. Masobra 2 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskara. May balita si K5 Eileen Sanchez.
9: Sampung hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga, Zambales at Olongapo City. Aabot sa 298.61 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 2 milyong piso ang nakumpiska mula Agosto 26 hanggang madaling araw na Agosto 27. Pinakahuli sa operasyon ang isinagawa dakong alas 3 ng madaling araw sa barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, kung saan 2 suspect, kabilang isang high-value individual o HVI, ang naaresto at nakumpiska ang mahigit 53 gramo ng hinihinalang shabu. Kabilang din sa mga operasyon ang magkakahiwalay na pagsalakay sa San Fernando, Pampanga, Abukay at Urani sa Bataan at West Bahak-Bahak sa Olongapo City. Ayon kay PRO Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad, lalo na ang mga kabataan. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
2: Pulo ka mga suspect o kon 74 anyos nga lalaki arestado sa illegal numbers sa kon illegal numbers game sa Tayasan Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Naarest ng mga otoridad ang isang 74 na taong gulang na lalaki na umano'y sangkot sa isang illegal na operasyon ng Suertres, Sitio Cantao, Barangay Tambulan, Tayasan sa Negros Oriental. Ayon sa kapulisan, nahuli ang suspect na umano'y nangungulekta ng taya sa lugar habang isinasagawa ang kanyang operasyon labas sa mga illegal na numbers game. Na-recover mula sa lalaki ang isang resibo ng taya, maging ang 100 piso na umano'y kanyang nakulekta. Dinila ang suspect at ang mga ebidensya sa Tayasan Municipal Police Station para sa wasong dokumentasyon at disposisyon. Sinabi rin ng mga otoridad na maring mahaharap ang naaresto ng kasong paglibaga sa Republic Act number 9287 na natakda ng mga parusa laban sa illegal numbers game. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, duha ka most wanted persons sa arestado sa Busuanga, Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Ang 2 most wanted persons sa bisa ng warrant of arrest sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Barangay Santo Niño, Busuanga, Palawan. Dako alas 11:48 ng umaga nang ba-aresto ng mga tauhan ng Busuanga Municipal Police Station ang 2 lalaki na may edad na 58 at 64 anyos. Kapwa sila mga magsasaka, may asawa at residente ng Barangay Santo Niño. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na idinabasa ng Regional Trial Court Branch 163 Port Judicial Region, Coron, Palawan. Kaugnay ito sa kasong paglabag sa Anti-Cattle Rustling Law of 1974 o Presidential Decree Number 533, partikular sa Section 2C, kaugnay ng Section 8. May inirekomendang piyansa na 108,000 pesos para sa bawat isa. kasalukuyang nasa kustudiya na ang mga ito ng Buswanga Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon naman sa Palawan Police Provincial Office, kabilang ang mga naturang pag-aresto sa patuloy na operasyon ng pulisya laban sa mga wanted person sa lalawigan. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
0: Balitang National.
12: Balitang National.
1: Sa Balitang National, tatlo kapamataan ginalantaw nagpatay sa 57-anyos nga bookkeeper sa Quezon City. Ginalantaw karon sang suspect o kon ginalantaw karon nga suspect ang tatlo ka mga menor de edad sa pagpatay sa isa ka 57-anyos nga bookkeeper sa isa ka hotel room sa siyudad sang Quezon. Sunod sa kapulisan, ginaaligar ginhampak sang botelya ang biktima antes ini nga ginkuga ka gintabunan sang ulunan ang hitsura. Nasapo na lamang ang biktima sa isa ka hotel staff nga wala na sang kabuhi kun sa diin may mga dugo ang iya sininga kwarto kag naransak ang iya mga pagkabutang. Pahayag sang kapulisan nga edad sang 16 kag 17 anyos ang nagwa sa nasambit nga hotel nga may bitbit nga bag kag may unod nga mga kagamitan sang biktima.
2: 3.7 billion pesos na usik sa ginaaligar illegal reclamation area sa Pagig. Nagdangat na sa 3.7 billion pesos ang balor sang pondo nga nausik bangon sa ginaaligar na kompleto, nagapadayon kag suspendido nga Department of Public Works and Highways sa flood control kag multi-purpose projects sang illegal Laguna Lakeshore reclamation area sa Taguig City, suno kay Senator Ping Lacson. Dugang pa sang senador nga wala pa nalakip diri ang pondo para sa slow protection kag flood mitigation projects sa Taguig River nga mayara sa ginaligar double appropriations kag goes sa projects. Ginsumiter na sa opisina sa senador ang mga dokumento para sa investigasyon sa Office of the Ombudsman.
1: Sa dugang pa ang balitang National Attorney POA may salabdon sa paggastos ni Vice President Duterte sa confidential funds sunod sa prosecution. Nagapati sa 6th District Manila Representative Benny Abante kag House Deputy Speaker Paulo Ortega nga posible may salabdon Sunday Defense Counsel Michael POA by kaangtanan sa ginaaligar sa langa paggastos ni Vice President Sara Duterte sa iya confidential funds. Si POA ang nagtindog bilang tagpamaba kag Chief of Staff sa Department of Education sa tong Secretary pa si Vice President Duterte. Sino kay Abante nga sanggin investigaran ini siya sa Committee on Good Government sabat lamang sini wala siya kabalo kag wala siya nakabaton.
2: Kagatapusan nga balitang nasyonal, mga individual nga positibo sa leptospirosis nagdagsa sa mga ospital. Ginatos naman ka mga individual na nagpositibo sa leptospirosis sa Pilipinas sa sunod lamang sang duha ka semana. Ginkompirmar sa Department of Health kon DOH nga nagdamo ang kaso sa nasabit nga impeksyon kasunod sa mga pagbaha sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Sunod naman sa DOH nga halos puno na ang emergency room sa pasyente nga may leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Metro Manila.
0: Balita International.
2: Masobra 900 ang patay, masobra 4,000 ang missing sa Nepal flash flood. Nagdangat na sa 903 sa nagkalamatay, kag 4,247 naman ang missing matapos maglunta ng flash flood sa Nepal. Suno naman sa Disaster Management Authority sa Nepal. Naibaluan nga kaupod sa numero sa mga nagkaladula, amo ang 933 ka mga nabalabagan sa debris sa hydropower project tunnels. Samtang sunod naman sa Red Cross, ginabalabanta ang masobra naman sa 90,000 ang apektado sang nasambit nga trahedya.
0: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala magahampang sa 20th Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
13: Ginkumpirmar sa Philippine Tennis Association nga magahampang si Alex Ayala para sa Pilipinas sa maabot nga 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre 19 tuptong Oktobre 4. Sa subong, naghahanda si Ayala nga makatubang si Mary Stoyana sa Amerika sa unang round sa US Open sa Setyembre 2. Pagkatapos ng US Open, maghahanda naman si Yala sa Singapore Open antes nga maghahampang sa Asian Games. Uli nga nakakuha sang gold medal si Yala para sa Pilipinas sa tong 33rd Southeast Asian Games sa Disyembre 2025. Sa subong, si Yala ang yara sa rank 18 sa World Tennis Association Rankings. Para sa balitang sports, yung gidulong sa DDX500, D3 Bayou Kagmay TC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
2: Carmel Collado tiglawan sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. May balita si Okuna. Mangitiglawas naman sa Pilipinas ang singer kag-anay PBB Celebrity Collab 2.0 nga housemate nga si Carmel Collado sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Ini matapos naman nga napili si Carmel sa ginpatigayon nga Philippine Selection Night sa nasummit naman nga contest sa Domingo, Agosto 30 sa iya naman nga performance nga sobra-sobra. Nakatala na naman nga pag-magasambuan si Carmel batok naman sa mga tiglawas gikan sa pila nga mga pungsod sa bugos nga Asia. Samtang patigayon na naman ang Grand Finals sang Eurovision Song Contest Asia 2026 sa November 14 sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang negosyo.
1: Presyo sang krudo mabuhinan sang 3 pesos kag 83 centimos kada litro sa unang semana sang Setyembre. Ginanunsyo na sa mga kompanya sang langis kung pilang mabuhin sa presyo sang produktong petrolyo sumugod-subungad o kon sumugod-subungad law sang Martes, Setyembre 1. Basa sa advisory sang COL Philippines Corporation, mabuhinan ang presyo sang 3 ka mga produkto sa mga masunod nga kantidad. Sa gasolina may pagbuhin sang 32 centimos kada litro. Sa diesel may pagbuhin sang 3 pesos kag 83 centimos kada litro. Kag sa kerosene magabuhin sang 3 pesos kag 84 centimos kada litro. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
2: Nagako naman si ka-K5, Polina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3, Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
25: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
26: Pag naasiman ka, akin ka.
25: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
27: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift!
29: OT!
30: Breadwinner!
29: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with

0: gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
1: K5 News
5: FM.
1: K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines. Tas 8:30. Oro naman. Con la 6:31. Taga.
1: Kahit saan. Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
1: Objective and analytical.
8: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
8: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos!
6: Isa ka, my dang, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang magtagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ang mga ka-K5 sa igan sa may bayon to sa Kaumhan, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, kagdakbanwa sa Bacolod. Saliwat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
11: Good morning, Foro de los Pueblos.
6: Kaming hapanin yung Power Duo every morning. Ako, si K5, Eljan Castan.
9: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
6: Kami ang inyo riding and tandem from 6 to 9, 6:30 to 9 in the morning. Di grabe nga ito yung danay ni. Pero, nakasiding ng kalaban.
9: Ato na. Ano na siya?
6: Mga ka-K5 115 na gidlamang kadlaw na biniin kag Pasko na! Susan, o lang kang K5 Eric, ha? Tisato ka mga uto na bro, na naman ginihimo ninyo, ha? Kami ni K5 Eric nagatabuyo sa inyo sang more night. Good morning, kagudan! Tapos ng National Heroes Day kahapon,
9: yes.
6: Susubong adlaw, balik kita sa normal nga klase, normal nga opisina. Di ba, sing iban sa inyo, manami pa yung marikutot na? Manami pa ang turog-turog na. Yaman nga katurog pa ta na dyan. Mamukaw lang tamo ni K5 Eric, ha? Yaman nga katurog pa ta na dyan! Pagbaragong doon ka mo dyan! Himos, duka mo kag mag

0: nagalanog.
1: Gatiso siya ba?
0: Foro de los Pueblos!

0: Headlines.
1: Ice on the board, kalumpit Bulacan. Ano ni? Dagat. Highway kagi pa Rico, karsada na oh.
2: Yes.
3: May ilan na rin kabalin na talaga.
1: Ari, Pilipinas, pari kagi pa Rico.
4: Espanya.
1: Espanya, Boulevard, Manila.
4: Manila?
1: Camilla Holmes.
4: Grabe.
1: O Joe, wala tayong pabati sa matag palabatita. Ito dito, Camilla Holmes.
4: Tsura sa inlex, oh.
1: Amo ni Subong ang inlex, Subong. Kay bangod nakita mo kay Paverick. Bangod sang baha nga nagluntad. Kag may nagkalaguba nga taytay. Why is that? Inlex na kay Paverick.
4: Di ko magamuni, mapundo pa siyong kaya makinakom. Parking ko si God.
1: Tulog ka na eh.
4: Tulog ka, why not?
1: Grabe mga kakipay.
4: Pulilan, San Simon area.
1: Ay sa the board para makita niyo ginistoryahan
4: mo ni kay Paverick. Pagwa mo lang ni kay Paverick dyan sa Valenzuela. Pulilan, San Simon. Ang drive lagi na sa shooting siya na itong Santino blang pelikula sa television.
1: Amo ni
4: saan San Simon?
1: Ari kagi pa, Birik, oh. Tanawa ang mga lugar sa Manila, subong. Sa Pilipinas, pari kagi pa, Birik. Kung sa Nepal, may flash flood rin sa Atonya sa Pilipinas. We are in a water world.
4: Grabe.
1: Kagi pa, Birik, doon nakita ko di. Sobrang na corruption ngang pundof sa flood control nakaon.
4: Why na?
1: And climate change kagi Paverick.
4: Correct. Ang kwan
1: signs of the times.
4: Ang ulong kapo si Real dyan, gakarumpag ang mga retaining walls.
1: Ibaloon ta na karong i-check na to sa ato naman nga pagpalagad subong ngadlaw. Sa ato naman mga top stories of the day, Pilipinas, grabe ha. Pila ka mga portion sa Luzon, kalumpit Bulacan din na.
4: Kalumpit. Oh, Bulacan na, Bulacan.
1: May ato pa kina Pampanga, sinin ko si Mo.
4: Pampanga, Apalit.
1: Palit. Olongapo.
4: Olongapo.
1: Grabing baha.
4: San Fernando.
1: May narusdak na taytay ang Aquino Bridge.
4: Aquino sa may Tarlac area.
1: Narumpag, may nadala pang aslakyan ulog.
4: Ang narumpag to, duwa ka mag-utod, isa ka lalaki nga tag-iyak ang nubya niya.
1: Grabe. So, muna nga ito, gibaloon, ang isa ka pagpanawagan ta, masako kita mga kakipay sa bilog ta nga kabuhi sa nga investigaranay. Pero nalipatan ta na, no? Ay tagasiling, hindi nami mag-investigar. Kaya nami maray para balaan ta kamaturan.
4: Correct na.
1: Pero mga ka-K-5, while we are busy sa siling mga butang, pamangkot ta, paano ta masulbar ang mga problema nga ginapangakroy ni Juan de la Cruz. Ang problema sa aton nga Juan de la Cruz, kay kung mag-election, why naman ta kadumdum nga ginabaan ka mo? Hindi naman sila kadumdum nga K-5, Eric, nga... nagaproblema sila sang ilang mga kinanglanon kabudlay sang paggawi bangod sang may 5,000 kay makadaulo lipat ka naman lang sa baguro.
4: Ang lain galing sa atong subong kay Pabeljan, you know, in our system so kung may isa ka ka-opisyal sang gobyerno kag para sa aton may isyo ka nang legit yang isyo kami ara
1: gina hingabuton ka ang guwaya sini, it's like a story nadumduman mo dito sa Manila as a US sa don't shoot the messenger,
4: shoot the message.
1: Hindi may movie na in which siya yung trabaho yun lang is a media man, journalist ni siya mo. Gina-expose siya lang kung ano ang kakalanabo.
4: Correct.
1: But on the process ang iya pag-expose, ginahingabot ang iya pagpangabuhi. Until such time, naging patay siya kagipay, Barik.
4: Tiyan mo na, tabo. Titri sa aton, muna bumbahon ka sang troll, babalambalon ka lang, agin, bayra na siya. So anong matabo sa aton? Hindi na ta kahambat na wala mga flood controls, mga katabo
1: sa aton. Kay Barik, may isa ka-clip nga nabatian ta sa DCRH. That the EFP daw may gagawa sa mga balita nga may pila ka grupo sa military kag pulis. Inami na kuha din dahil sa Rimanima, how true is the report? Nga may ara kuno nga mga grupo sa mga pulis ganis mayado kag army, soldado, nga daw target nila kuno mga corrupt nga mga officials gobyerno. Piling ganis ang isa ka broadcaster sa Manila.
4: Kasi magraubos?
1: Silingan na naman, may bago na mga grupo sa Alex Bongkayo, brigi, bago nga version eh.
4: Di galing ba si Maso maubos?
1: Ato sa K5 bomb, ara lang K5 bomb sa may likod bla. Sa likod na may locker, ginsulod ko to.
4: Dumayo.
1: So that's morning. sa ibang pag mga balita, sa ato naman nga pagpalagad subong adlaw ka K5 Eric. May shooting incident sa guwa sa isa ka barto sa gay. Patay ginang isa ka lalaki. Susang biktima. Pilason, no? Ang report kina ba tunta, may shooting dito nga nagluntad sa Sagay City. May isa nga patay, may isa man nga pilason. Di ang suspect, gina-check ta kay na-aresto man eh. Di ano man, nga nagkiniruhay to sila yung man, hubog naman guro kay Pamerikay. Hinubog naman nga sa Milano.
4: Isa patay, isa pilason?
1: Oo, dito sa Sagay. At ito lang barto nga may linok panay.
4: Grabe no?
1: may salakyan sang dar na nalakip sa nadakpan sa illegal quarry operation sang Moises Padilla.
4: Mm.
1: Ang tag-iya sang quarry wala pa matumod.
4: May lalaki lumawak mo yung tag-iya.
1: Ang arsog wala pa sang opisyal nga payag sa media sa development sang kaso. Kung ga pamati man taga arsog no, sir, abi taga inyo makamisang katagan, paano abi ninyo ginimo ining operation? Kag kay mamalong, karo matingwa lang tayo malabot, no? Kay pamangkot, based sa report nga ito nakuha, ang ilang ipang report, si Kwan lang, si Rom, 44, yeah. Si Red, 30, si Jer, 20, si Jim, 37, sino ni nga Jim? Si Hen, ano na, si Hinso, 40, si Ron, 42, si Red, 45. Pero ay sinagambal kung sino tag-iyas ang duta. Sa report ka na ba ito, ta private property, galito ka kipay, Eric?
4: Private property?
1: Tiko mo na grade sila, but siguro illegal.
4: Illegal ang ginsunod nila. So, meaning may warrant sila.
1: Hindi masulod ka sa private properties.
4: Diba? Kay private property.
1: Search warrant.
4: Now, to whom did you apply the warrant for?
1: Correct, no?
4: Sino to?
1: Ti...
4: Tinga nga si Hen, si Sog, si sino pa to?
1: Ti... Si Arsog lang yung makasaba. Sa mga pro ginakapaginbulahan ta Arsog, ha? Actually, hindi pa ni mapanas kay suno sa report sang Daily Inquirer kag K5 News FM. Ang Daily Inquirer nagpagwa sang report sa itong Agosto 27.
4: Okay.
1: Kining operasyon na tabo August 25 mo.
4: Uh-huh.
1: Ang pinakalain, dapat gurumapatag ang regional director sang DAR sa NIR.
4: Nga ano naman yung labot
1: sang DAR? Angod nga may salakyan sila with plate number Sierra Alpha Alpha 1066.
4: Okay. No.
1: Kag Charlie Alpha Foxtrot 2461 ang mga plate number.
4: Yes ang DAR na?
1: Yes ang DAR.
4: Ginkarnap na?
1: Ha?
4: Ginkarnap?
1: Ato to sa sulod niya sa private property. Kan sila ang nagahulat ng tangaban sa kargahan sa bako.
4: Kailahin ba? Ginulat ng tangaban?
1: Ay hindi naman. Kung lang nagahulat ng kargahan sa balas ng bato. Ano balas ng bato ito ginakalkal?
4: Balas ng bato. Wala aggregates mo.
1: Aggregates.
4: Malas ba to?
1: So, paano nga sa isa ka illegal operation, may salakyan ang gobyerno nga to dito sa sulod?
4: Diba si kinarkilahan man lang?
1: Ipa salakyan sa gobyerno, pwede mo na parkilahan sa privado lang
4: diba
1: tao?
4: Diba si part niya isang income generating project nila?
1: Ha?
4: Mayara na mo. Ba si part niya, be?
1: Diba patag sila eh, sino ang ilang, sino nag-arkila sa ila?
4: Pwede nga wala lang pamukutanay.
1: So, gina-challenge na to ng regional director. Mapatag tabi, sir,
4: wala
1: sa DAR,
4: eh?
1: Department of Grand Reform. Nga ang inyo slakyan na gamit sa illegal yung operation. Now, okay lang tadi kung legal. Kalaway, slakyan ka gobyerno, ging gamit sa illegal nga quarry.
4: Tapos,
1: nga mamangkot guro sila, kakipabil dyan, nga ginatutukan nyo na because of what is happening right now.
4: Yes.
1: In Olongapo, in Apalit, in Calamba, Laguna.
4: Yes.
1: Nga grabe ang baha. Ti si Muriulo do wala pa ni ano man wala sa idea yaman ni Banwa isa ko no idea nga may illegal ko
4: sa Isban Banwa wala lain lang bala nga pamangkot iban nang bala
1: kalibugan ni ulo ni Muriulo
4: si siya yakap bala
1: wa ay ku idea nga may kuwari da
4: wa ay gani yung yakap
1: sa bagay kung mayor ka hindi ba natanayan mabalan mo kung may siga padugin si Momo
4: ha
1: kung may siga padugin si Momo bala nga mayor may gakwari to
4: nyo ato aton to
1: hindi
4: hindi maguro hindi okay na to
1: Why guru ka baloy as mayor na may legal quarry operation
4: hindi lang lahi lang ipamangkot yung sarili dyan hindi lang na mga
1: yakap na. Ang ato lang yung punto is para mabalaan ang takabaturan sa likod sini kay number one nabutang si mabutang si talital kabuhi kataw na confirm na kwa for example labi isa ka lugar sige ka na quarry gadalom mga gadalom diway na karon bisan private property na kipay very you need to get a proper
4: suba
1: permit from the government
4: suba na yan makuha kita yan.
1: Yang alam sang suba kakipay biyari ka muni ho. Paano mo mambal nga private property ang suba man?
4: Private property ang ginagyan. Ang gintungtungan sang truck. But it's the suba gagin kuha.
1: Ginkali nila.
4: Ginkali nila. So it's government property.
1: Ay, you should gali, ask for it. Hindi gali pwede mambal ang private property. Private property ang ginagyan sang ang dalan. Pangadlo sa suba.
4: Oh. Pero ang suba yeah, is
1: private. Binalbagan River.
4: Binalbagan.
1: Amuni siya ang ginakwari. Now,
4: kag ina nga lugar si Rijan, amo nang ginbaha nga damo patay sang nagligad lang nga paglanas na.
1: Ti okay man nga dili magdalum-dalum ang suba pero kung husto ba lang ang pagkwari okay na pero kay wala permit but sigun wa isang sanction sa gobyerno.
4: Kag ila nga pangkwari, hindi na small quarry permit ang ginanglanda kay dako na ya. Big quarry permit iimbi na nilan mo.
1: Paano man balbig kay kumo gali nga salakyan kadar lagko?
4: Hindi kay damo kuan la.
1: Hindi namin kumla kay kumod lagko salakyan kun amo nang gali ginatawag big quarry. Kay kun ang nagahakwat ya, sinako lang kay ginakarga sa buli ka multi cab small quarry.
4: Kung tricycle lang ya, small quarry.
1: Small quarry.
4: Kun ang tricycle abi nakbuton mo siyang bucket to kasi ang manong loader to ang tabukan mo.
1: Big na napanawag?
4: Big na na iya?
1: Taiban pa ang mga balita sa ato naman yung pagpalagad karong adlaw ay pulo ka mga pelikula dalun doon sa Bacolod para sa Manila Film Festival. Kabalukati, mahost, isa sa mga host outside Metro Manila for the Manila Film Festival is Bacolod City, Kipaberic. Na-notice ko sa mga big time activities Bacolod daw.
4: Panalagko naman tayo. Panalagko na tayo.
1: Ang buwasin ni Kipaberic, we are promoting Bacolod City
4: yes.
1: as a tourism destination in Negros Occidental.
4: Damo di artista?
1: Ti, dami. Siling ko gani, mangkutong ko karoon si Wilson kung may parada. Nga, kung pagsampo labi yung pelikula, may Eljan and Eric. Kundi may float kita sina.
4: Oo, tapos maado.
1: Mga muna. Ti mga muna di ba artista? Ti maginutok naman din lakson tayo.
4: Ti mayara, halin da siya may mega world blam, matiyog da sila isa.
1: Amo gali na?
4: Dala na maparada.
1: Kundi mo, no, gali, pareho sige sa Manila, no?
4: Amo
1: ayo man, no? Ti at least may kalingawan man ng tao. Sa tunga, sa tunga, sa problema, nga ginapangatubang ta, may kalingawan, ta kaya may mga Pinoy, mga pelikula, mga artista, hindi mabulong, bisang kadali ang aton problema.
4: Amo ng espiritu sa Mascara Festival? Because it was designed after the disaster San Juan and the recession sa sugar.
1: San uni matabo ang aton ng Manila Film Festival sa December ni kung sa sining maskara. I-check ta na karon kay Wilson, no?
4: Si Wilson ang matiras ni. Okay. Man basta mga ulo artista ni kay Wilson ani
1: sumo. Iyo kay bala mo ti Tito Bandolp ni mo. Sa iban pa nga mga balita. Wala katapusan yung operation subong no halin sa mga ano ganina, mga condiments.
4: Ah.
1: Pagkadto naman ta subong sa LPG products.
4: May sigrilyo.
1: Oh.
4: Panakpon ta lang ni pagtapos yung ang tag-iya, babayan ta lang na, boy, hindi pagkilalahan, basta may nadakop na.
1: Nanotis mo, doon nagsako subong ako.
4: Tiki.
1: Kaya kabalo ka kung nagsako sila subong, siguro, hindi ko chicha, gasing na siya si Marichan.
4: Ito, Pasko ito.
1: Kasid ing na si Marichan.
4: Halimbawa sa ulo ko, okay na yan sa mga sir nga, sige ka mo panakop, no? We like it.
1: Ang problema da kayo, ginapangpailan nila kaso, puro lang yung masarap-sarap.
4: Kung may ginpailan kaso,
1: ha?
4: Kung may ginpailan kaso. Nara,
1: kung sila pailan kaso.
4: At sinoto nang digantong may nakpanto nga itong nagyan ko kid, why mga ginpailan to?
1: O sigurado?
4: Itong si Guerrillo, itong
1: ang ilaman lang yan.
4: Ginpay na ganito?
1: Ang ilaman lang yan, nakpan lang nila gura kung may piki.
4: Correct.
1: Tapos na.
4: Kasi dakop sila, lang kita.
1: Oo, oh, well, basi why mas lay intention pa sa kagig kaso.
4: Pag dako, tapos dakop, nga, parting kaso, dami lang ano.
1: I-check na lang, karoon ka ng development
4: si pare,
1: sa iban pa ng mga balita. Sa katas ng kipay, may pick up nga, narusdak ang parkingan nga sidewalk. Uy, parking siya. Ipadala yung video yung sakon. Ligusun doon si Saha. Narumpag. Pagtanong siya, doon mo ni kabilyada?
4: Alain, wala na kabilyada. Halo pag is the lump.
1: Well, delikado. Galing kag-ipamirik, no?
4: Namin nagurod ng porsyon. Imuntas na sa real dyan. Kwaon talang ito natukla. Ang way problema ito. Kwanto. Dasun kagis-kagison. Tayo maligyat ang balas. Kaya ang balas, please ka pa.
1: At tood ka? Di sino nagkayos naman?
4: Ang buta may contractor.
1: I-check na lang DPWS naman.
4: Dapat ipadalaman ni kung sino ang contractor sini?
1: Iyay kayo daw, ang guwain daw, house show.
4: House show, gita.
1: Dito sa Piyak, may balas-balason mga katong inistoryan. Contractor. Wait, ako malo kung sino galit pare-parito. Bat. Budlay kong bato kang balas mato. Bawa kayo mako. Anong purpose na ito man? Sa Piyak Gabahin, ang suspect sa pagpatay sa 22 anyos na lalaki sa Purok Active Barangay Bandalagan na tumod sa kapulisan na tumlang witness block. The other hand, sa ibang pang balita, sa Bacolod kanina nakatagtag na tasang BBM na atong assistant sa barangay lang dala itong 100 para sa project. 100 para sa ano gani? Sa mga scholar.
4: Scholars, oh.
1: Sa kabangkalan, may yara man ito ginatag ang mga proyekto. Eh, doon ko na, no? No? At least, very good, ha? Kapag nagtagbas ng mga proyekto, may 500,000 nga cash assistance, no? Kada barangay sa syudad sa kabangkalan. Very good. Yeah. Abot mo doon na yung eleksyon?
4: Ang 2028.
1: Hindi, nag-indi ba tayo, no? Dogibin,
4: ang barangay, kay, ang barangay, wala na laban.
1: Baliguan niya yung ma-fix ang term. Igabi ito, i-fixed ang term
4: i-fixed
1: sa 5.
4: Ang term mo.
1: Hindi suspension na?
4: Hindi suspension.
1: Hindi extension na?
4: I-fix ang term and therefore, hindi ni end of term.
1: Kundi, fixing of term.
4: Fixing of term.
1: From 3 to 5 years.
4: So, hindi siya magtapos, subong kay 5 mo.
1: So matapos sa 2028 November. So dito rin sa may eleksyon.
4: Dito sa may eleksyon kasi subong niya gin-extend.
1: Ang guwa niya 5 years in
4: with one re-election.
1: Correct. pulo na magtuig.
4: Tiyotip na siyang imolo extension. Ito mga 15 anos, okay naman.
1: Wow! Kalawig-lawig, manggawa, galing okay at imolo extension ba?
4: No,
1: sa ato ang magkauturan, go po sa mga matriyon. Mabira-bira kami kipay-birik, makita nyo ang live broadcast na din. Makita nyo ang live broadcast na ton sa...
4: Negros Isla, K5
1: News, FM.
4: Negros Island.
1: Liwat, K5 News FM. Negros Island. Okay. Dara ka mo kadto, kamakita nyo aton nga live broadcast. And,
4: kita ganit ni Sir Helby
1: nga, gaw na ka mo blah, kadto ka mo
4: da. Kita gani.
1: Makita nyo, kay ang ibang gariklamo, hindi ko nusla kita, hindi ginatuluan na ganit namon. Ay, nilaing gali ako niya na tumuko. K5 News FM, Negros Island, gali ta.
4: And, ang matumok mo na kung hindi mo ka magamba. Dad. Hindi magtumok ka bala.
1: Uy, nakasisinta na ta kay Fabiore.
4: Para na.
1: Adlaw, ganito doon. Talagang hype yan kay Fabiore.
4: Hindi nyo kayo okay na ni.
1: Ah, iguro in the next few months. Front seat na ni. Now, Ari. Mamangkot pa kami nga daan para in advance ka rin pagbalik. Makapanagtag naman ta t-shirt.
4: Oo, para front seat na.
1: Sisinta na ta mo, front seat na mo.
4: Para na, damo na.
1: Ang pamangkot na ton, ha? Sure ta to siya pangalan sang taytay nga na wasak.
4: Siguraduhan na yun.
1: Kasi makiganta. Ha?
4: Basta, balanggong lugar.
1: Yeah, ano ang pangalan sang taytay?
4: Apelido
1: na ara na sa Tarlac City.
4: Diyan apelido na lang.
1: Pagbangod sang tubig ba? Grabe no? Hashtag K5. Name of bridge. Ang makasabat na rin karon, may libre nga
4: t-shirt.
1: And of course, pagbalik ta, ito naman ni Hype Up, nagahilapit na ang pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nagahilapit na, September 13. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, dalasang DTX Coffee Mix. Mga pi kami ni K5 Eric, yes. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:55.
4: Stand by.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Ano pa ang mga dugang nga benefits? Now, gintalakay na to ang all about inflammatory problems sa kababayenan. Isa sa mga pinakadabest nga makabulig sa inyo is D3 Bio, Sir Boy. May secondary or primary dysmenorrhea ka? Adlaw-adlaw ka lang inom D3 Bio, inisya makapromote sa mga inflammation nga gakatabo sa mga kababayanan. D3 Bio is also may ara anti-inflammatory substances or properties nga kaya niya i-correct ining mga klase nga problema. Aside sina, ginami ang ano, ang ilang gahamot, ang ilang flower, Sir Boy. Kaya siyempre ginapadamo ang ano, probiotic. So, din ka pa, dira ang isa sa mga benepisyo kung gainom ka sang D3 Bio.
6: Ako ya, gusto ko D3 Bio. I take D3 Bio every day, no, twice a day, in fact, no? Gainom ko D3 Bio para mapuslan ko ang nutrients nga alin sa akon pagkaon. Ano man ang pulos mga sagi kada pili sang nami nga mga broccoli, nami nga mga cauliflower,
5: lagko nga talong, nami nga pait talong nga amarguso,
6: correct,
5: kalabasa nga gayilo-yilo,
6: hindi mo na hindi mo magali mapuslan, kipigaw ang imo absorption sa tiyan. No? D3 Bio basically helps your gut in absorbing minerals, vitamins, and vital nutrients coming from your food para mapuslan sa aton lawas. Cause D3 Bio is consists of medium-chain triglycerides that basically help in processing those nutrients from the food we eat. So, mag D3 Bio ka na.
7: Yes, D3 so, Bio, no? Nadumdumang kong post ni Sir Kevin nga ang D3 Bio, may ara sa ginatawag MCT, halin sa virgin coconut oil, nga may ara sa ginatawag kumplito nga phytochemicals, no? flavonoids sa glycosides kag tannins no kag ina nga mga phytochemical nga pwede ma-transfer as protection man sa aton nga lawas ara pa na intact tungod nga ang D3 bio cold press ang pagprocess ni Sir Boy no mm-hmm. But siguro wala kaagi luto or init so ina nga mga ina nga mga phytochemical kinanglan sa aton nga lawas nga ara sa ginatawag D3 bio kung hindi lang ina vitamin E kag vitamin A nga importante gid ina sa aton nga mata kag sa aton nga skin bala Sir Boy no so sa likuan pala bulad ka sa init kinanglan mo sa nga vitamin E no isa ka antioxidants nga ginaprotektahan nga aton nga cellulose sa aton nga skin para hindi ma-damage diara ina sa D3 bio Sir Boy
5: sila ni Charmin Maldigia the best gid D3 bio dok kay isa na kabulan sobrang akon nga gamit tapos siling ni Dea Dima halin sa Hong Kong basda niya Dima yes Dok Ramil tested and proven D3 bio nga nami gid oh di ba so ang mga wala pa daka try niyo ang D3 bio
8: ako si Maria basta as gid katama ang akon nga blood sugar nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar
9: D3 bio ang D3 bio yung may VCO ang VCO yung may D3 mabuti ka
10: so ang ako niya nga benefit sa D3 bio no remember ang aton prostaglandin is gakos ang inflammation sa aton nga dysmenorrhea so ang D3 bio is kaya ni siya panubuon i-reduce ini sang aton nga extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio paagi sa aton nga MCTs nga may anti-inflammatory properties kag mas gina-convert pagid siya into a monoglyceride nga may anti-inflammatory properties man
5: si Unimano siling siya namin gid D3 bio dok kami tanan rin sa balay ga inom gid sa balay kami tanan inom ihulid ko pa ng D3 bio Sir Boy
6: correct ha?
5: Kabalo ka anong rason nga ginahulid ko? Uh-huh. Basin lipatan ko inom. Talking about mga COVID, Sir Boy, Ilana, tested ko ni Gidang D3 Bio.
6: Tang kaso, ubo, sipon, hindi na kamumakulbaan, relax, abiano, i-D3 Bio nyo na. D3 Bio, gusto ko lang niyang balon, no? 1 minute is basically full of medium-chain triglycerides, gagawin mo monolaurin, monocaprin, monocaprilin once processed by the pancreatic enzymes. This monoglycerides is really effective against all kinds of viruses na lipid encase and bacteria. So, ang imo trangkaso, ang imo ubo, ang imo ilanat, kung gintuga na sang virus kag bacteria, kayang-kaya ni D3 Bio.
9: D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Yan panubo sang imo blood sugar DTX 500 garantisado epektibo ara mismo DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C
13: Edgar Santiago isa ka tricycle driver sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan kigidyan ako ginadutlan sang balatian
9: Mighty C mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
14: sa una yan iwang-iwang sa ako wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw salamat sa Mighty C
9: Mighty C mabaka mga butika DTX Coffee Mix
15: ako si Rick Vista ng isa ka negosyante agod yung magpapiling na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix mga pinata
9: DTX Coffee Mix mabaka mga butika
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayab. Madrid Cacao Papaya Fruit Extra para sa nawonga pimple free.
17: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
23: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift!
30: OT!
31: Breadwinner!
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
33: Pag naasiman ka, akin ka.
32: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Let's go. Go with the flow.
37: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
36: go with the flow.
37: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
35: Charmy. Charmy. Let's go with the flow.

0: Πάω γκράμπι.
1: 2026
0: version. Sir Hill Benitez, good morning.

0: Wings del Penguin Edition per tenere a Daniela O.
1: Na na muna ya.
0: Ang inyo balay kon kawayan o kay pudag-pudag kasi makabulasot kamo ha. Kidan ti diska sa inubahan ga uyag mano.

0: Pipay sa Kapihan.
1: Okay. Nag-iwat.
0: Nag-iwat.
1: Hindi ba yun ang eleksyon, no? Taliwat, ano nga lang sang...
0: Taytay.
1: Taytay, ha? Dapat be careful gika mo yung sa bata. May ngalan to siya, eh, no?
0: Ngalan kay, sa hashtag K5, then name yes, of Taytay.
1: Okay. Okay, here we go with the 2025 version.
0: Oh, last year niya nga version.
1: Amo niyang gilabantayan, gidiyasang tanan mo, masininggitan. Ang ining bahin dala naman sa inyo sang D3 Bio. Hilarat Sipon kang Trangkaso, iklinika D3 Bio mo. Here we go with our 2025 Mascara theme song sang K5.
0: Garit-gariton sila, garit-gariton.
1: Ari ko na bisa di kakbalo masawot, masawot kagin mo.
0: Ginagarit-garit ka na, ha?

0: Garitón,
1: garitón,
2: oh, garitón de sla.
0: Garitón de sla. Ay, sura board na. Ay, sura board na.
2: Parang nagdigidigi. Parang nagdigidigi.
0: Sanggap pa ang ehitan. Gidigidigi siya.
2: Grabe, buhi na buhi. Gintag pa na matita ko na muli ga.
0: Alive na.
2: Kainom na DTX Copy Mix.
0: Aran na po.

0: Ara na!
1: Na?
0: Gahanot na!
1: Ito si Gina.
0: Muna ni...
1: Amore, ha!
0: K-5 News FM! Duwam na kami ni K-5 at Janet na sunitan. Ayos na naman! Ara na! Ara na! Ara na! Sinta sa brother.
1: Grabe, digi-digi. Ang katapat, digi-digi ni K-5 rin.
0: Ang labang. Tobla?
1: Abuhay ang bakulod doon! Abi maskara!

0: Edwin Manaw. Ilan ka bang yan?
1: Labi ko rin ba yun?
2: Okay!
0: Ayun. Good, good, good.
2: Napakasarap na buhay pag ganito per me, ha?
0: Ayan na.
2: Good alam vibes, good vibes lang.
0: Kasi na, kaya na.
2: As i... Bo, ang sabat nyo sa lahat na review nyo, good mayo. Si... Bings Delfin, may upod kami nga dancer ay, no, si Bings Delfin, Ibaling Cordova, kapabati sa aton. Si Liberty Cañete, si nga kanami, hindi nga magsawat si Sir Eric.
0: Tagabagyo na, tagabagyo na.
2: Magyo na Sir Eric, no. Si Ma'am Jenny Dizon, salamat gina. Ginabuhi lang naman yung kalangking nga, kanami, hindi nga mamati mo. Nga, doon nakalibot na malang sirkulasyon sa dugo ni Mayo. Si Judette Ceron Versosa, kanami, hindi nga magbaili kay Sir Ba.
0: Isa pa na.
2: Gasumba pa saan. No?
0: Isa pa na.
2: Standby na ko din sa narusdak ko nung sidewalk ko. Ready na to siya. Ay, unahon talang guro si Wilson. Ay, ano? Para test ready na. Tricky tanay sa mata sa K5. Mm. Dumduman yung nagligats man.
0: Ali na.
2: May gin-report na rin sa aton.
0: Back to the ball
2: padangat sa aton kay K5 Eric. Sang isa ka information. Nagpadalagit siya video.
0: Mm-hmm.
2: Mapark siya tanay sa pick up. But unfortunately, narusdak.
0: Okay. Ay, ano?
2: Ang sidewalk na parkingan niya tani.
0: Sidewalk mismo?
2: Sidewalk mismo.
0: Oh, grabe yun.
2: So, kantuan ni isang K5 News FM. Upo na nga itong matas ang K5. Nga si K5 Wilson Bandolp Bilyena. Bilyena. Anong sitwasyon rin kay K5 Eric? Kay ang punto tabala ba si Iblang Iban madagdag man ang gumas.
0: Kag-delikado.
2: Delikado. It's very dangerous. Ay manikin na dalata para matagaan na tensyon. Eh. Kabako lang ang tensyon sa gubras ni.
0: Kag siguro mabalaan kung sino ang kontraktor sini. Kag ma-check nga ang wala. Tanawon tang program mo works.
2: Oh,
0: nga ang wala na kabilyada.
2: Na,
0: how
2: natabo.
0: Thick is the cement to be?
2: Nung natabo sa naman. Oh, i-check tabi sa 911-K5 Wilson. Please go ahead.
0: Bakod mangliya.
2: Ton!
3: Kasi ba dyan? Kasi ba Eric? Good morning.
0: Bakod man ah.
2: Ara na, kasulod ka na.
3: Kasi na dyan, kasi very kakaton, sining Viber, pasundon pala kay Eric.
2: Ari naman may video ka, sige, go ahead lang sa report mo.
0: Ay na, ano ni Wagi
3: Jauno? Awan, rin subong andalan, so wala, hindi siyang naman makalapay, kasi na dyan, kasi very, no, kahit medyo delikado, git, na sitwasyon rin sa may, actually, dala, ano ni, Lacson Extension, ni kasi na dyan, kasi na Eric.
2: Kasi link ka Lacson Extension, pakadto na sa Alihis, correct?
3: Yes, kasi na dyan, kasi na dyan.
2: Magsiling ka Lacson Extension, naman yung pakanto sa Alihis, da?
3: Yes, going Alihis. Ano na niya, Abad pa, going Abad Church. Kaysa,
2: ah, okay. Sige.
0: Going Abad Church.
2: Ano nga tubangan sila nga commercial establishment siyang nagrumpag?
0: Dindapit ni man.
2: Gahulagan ang atong kamera kung pwede steady lang tani. Okay. Anong exact location mo na?
0: Ay, okay, okay. Lapit sa likod siyang lupit.
2: Ang kulang mo nilang Wells monitor, no? Dapat may monitor kay Kipa Wilson para at least hindi ka mabulengke ko sa cellphone, no? Dapat may monitor kay Kipa para post, no?
0: Nga live, oh.
2: Sa on-air. Kay kung sa cellphone, kisa kakarap-karap na nga ito, nga signal, di mo kami yung batian.
3: Nag-transfer na lang ako ganit kaya sa
2: Dodjan. Okay, go ahead, go ahead, son.
3: Sa likod ko, going to Abad Church, na inisusakol, sa mga likod, pa...
2: Ang gano'ng kaulagan sa kamera nyo, ah, nga dugalingin ang ulo ta. Pwede mas steady lang ang kamera. Basig na tungtong mo sa babaw sa salakyan ng kamera, son.
3: Ah, wala. May tripod sa sipari. Wala na yan. Kuha niya
2: patito. Hindi nga nagahulag kadagis ang salakyan. Gatayog.
3: Ari na, okay na na. Safe na na kita ba dyan. So, katakahon na, tundri pala. Ang lugar ni kita ba dyan. Kung nakadaan na.
0: Dali lang. Son.
2: Son, ang imo kamera, son. Hulagan kayo. Kalaway sa mata. Sakit sa mata, tulukon. Ulag-ulag.
3: Ara kita ba rin.
0: Kaptan na lang, guro na. Kaptan na lang, Feber.
3: Ara, okay na.
0: Nah, okay
2: na.
0: That's better. That's
2: steady,
0: better.
2: Steady.
0: Okay na.
2: Okay na. Okay na, son. Go ahead.
0: Tira.
3: So, kaya na dyan, kaya na rin, makita ninyo rin sa ako, yung ginatundugan sa tubang ko mismo. Apo ini ang sidewalk, no, para rustak, sa pinaligtan niya kasi. Bangot isang kakwan, isang rin ka...
2: Patupad na gilisa. So, unan sa gasolinahan, kagipay, Bulson, to be exact.
0: Tunahan gasolinahan.
2: Unan sa gasolinahan, antes ang kalanan.
0: Ah. Tubang sa nagsirada, blang ako na. Nga Korean.
2: Tigyas ang Korean.
3: kalan ani kagawa pa ano pa going left sa kalan ano ba ni kagawa ginakan ani kay five days siya kalaw sulot sa
2: pa okay
0: okay oo hindi na pagbisto ha ay
3: narustak ini ang
0: kadako lang wag i jaw
2: tinganga na din siya basi din pasaka yang ya pick up sa babaw
3: maparking ina siya tani kaysa sa Jan kaysa sa Eric kung ganyan na kati accident so hindi nga naglapaw dito sa may gutter ho hasta nga nagrustak kaysa sa Jan ang problema dari miski pa paano hambal ganyan isang publiko maayo man so far nga narustak at least na ibaluan
2: correct
3: kung ano ang sitwasyon
0: why road din dalo mo
2: halo siya halo
3: dari sa karon ang isyo kaysa sa Jan at kaysa sa Eric nagtuhaw nga aman kung ako dito sa aho no inside po kaysa sa Jan kaysa sa Eric halo. So, wala,
2: eh, usually, ginobra si Nada, ginatambakan na siya sang duta, tapos tapanon, tapos ginapraising lao. Tisli ko ba si kulang-kulang sa press na, talamab lahalo.
0: Huwag ganit ba ito? Huwag ganit pundasyon, no?
2: Delikado, no?
0: Huwag pundasyon, son. Pwede mo on underground nga tunnel.
2: Delikado.
0: Delikado na.
3: Amo ni i-check ta kay sa John kay sa Eric no sa kung sino man ini nga proyekto kasi sa nauta ko may training system di pa sa idad.
0: Why ka bilyan ni pisni?
2: Why delikado na.
3: Pa ko pa ang balas pero isa pag ina intention ko na kay sa Eric no wala man sang kabilya. Ang siminto kay sa John butar naton siguro mga 3 inches ang katamulon sa siminto ang flooring niya antes ang brick. So nipis lang kayo ang siminto kag yung sa pa actually yari gani sa talo kan ito one inch lang ganyan katamulo niyo.
2: So natabo sila pa lang ako ni Kipay Berik sa sige-sige ka ba na erode ang duta bangod mahina ang pundasyon sa dalom.
0: Gagawin man galing baha, way man nagyan din abimag eh.
2: Di dalom eh.
0: Pero kung may pundasyon na siyang husto,
2: correct. Way ka muna. Hindi na tarima muna. Ang guwa niya, way ginsang pundasyon para hindi tarima erode ang duta.
0: Di ko na muna din ang kapursyon. Buti nga sa punta, tukag dridapit na mo muna.
2: So kung laing sino ako magparking kapag isang bugat ka sa lakyan, marusdak na.
3: Even ang kwan kesa na dyan, malito ko, I don't know kung kaya ko ito yung mga sulod ko, so para ma-explain, nagas medyo shaky siya. Ang sa dalom sa kwan, sa dalom sa mga kesa na dyan, kesa na Eric, ang tawag ko, isang dalan mismo, nag-ab-ab naman. So aside sa gin-ab-ab lang niya kesa na dyan, there is may sulod sa sidewalk, sa dalom sa dalan mismo, concrete road sila, ab-ab man. So kadako isang portion sa nga gin-ab-aban sa pala.
0: Son, lang patibig ka tatlo? Son, lang patibig ka tatlo? Kung ka tayog?
3: Pasi sa
0: talong mga kudyo, kung karo kita sa record, matakin. You see? Budlay na, son, hindi, son, kaya budlay na. Hindi lang paglumpate. Joke lang ko sa'yo mo. Kaya basi ko marun. Pagwagit pundasyon eh.
3: Do biskwit ang iya na kwan kita sa dyan, kita sa Eric, ang pagka-utod-utod niya, do biskwit. Actually, sa talong, ang buhok, makaigo. Makaigo pa ko, kani kuro ko magkabang. So, dyan, kita sa Eric, kapulor. So, delikado, gisa. Kung na maglabay ka rin siya, medyo pang nalihit ka lang dito eh. May magsagan mo nga kung magdama mo, kung rin sa dyan, nag-kwan kita, nag-shake it ang ini. Ang
2: sidewalk
3: na
2: kinatindugan natin. So, why gid sa kabilyada, no? So, para may chigyan sa itong mga tagpalabati, nakalabot yun sa tradisyon sa K5, kaya okay. Nagpadala sa video sa nga pick-up. No, aradatan, pwede mo ma-play.
0: I-play abitan.
2: Ang aktual nga pagkaulog sa pick-up lang ang ipabitan.
0: Standby.
2: Okay. So, gimuta na guruson, pabangkot, sino kay sino ni project, na pag-i-chindit akong highway ni DPWH ni, no? Kung iya akong highway na, National Road abina. Ang Lacson Extension National Road o kung City Road na? National Highway na.
0: National na siya?
2: Kung National Highway, it's gonna be DPWH. So, pabangkot, ano na tabo sa project nila na skilid? Are, butagi audio, Bitan?
0: Why audio?
2: Ha? May audio na? Siya,
0: eh. So may nahulog ng sa lakyan. I mean,
2: bali na tabo da, maparking sa guro, ipasaka yata ni isgatter guro sa lakyan niya. Pagpasaka yan, narumpag. Buhay siyang Ojo Binoy, tuduhi Binoy, tuduhi ang Ojo Bitan. Wasak ko? Kumutili na kawasak? Wasak?
0: So kung silakyan mo matunan na, no? Di mo ulo mo?
2: Wasa ko? Kulaps?
0: Kulaps sa tulo?
2: Ayos na board mga kagay 5?
0: Kadelikado.
2: Among ning narumpag nga sidewalk das tubangan sang isa ka daan niya kalanan sa Koreano, no? Pa, ang ulo ya galiya mong nakarumpag ang sa likod niya wala. Sunod drag siya nakatupa, no? Naghugpaas na bara ni salakyan. So son, ano eh, aara ka na son sa buho, son?
3: Aara na ko sa sunod sa buho, kina na dyan, kina sa Eric.
0: Daw eh, ay ba?
3: Kung ano kataas, so,
0: Dalong?
2: Dalong?
0: Sa tuhod yun, sobra ba?
3: Asa sa tuhod, ang iya sinigang.
2: Sige, imo da sa naman ni Guru, number one, kung ang reaction ang City Engineer's Office kagang DPWH, no? Si Engineer Lia Hamiro naman ni, no? Kuwaan sa reaksyon, ano tabo na sa basic room? Hindi ang manog, ara kay Wilson niya. Wala na yung manog.
0: Yan ay. Palapit-lapit, abi kadaling kamerata. Tanawa, Bison, basi may mga kabilya malang na

0: WH, pamangkutonta sila kung sinong kontraktor siyang sila nga project. Para at least may explicar nila kung ano natapos proyekto nila, kakadelikado.
1: Sige na po to, nato nila kasala dyan kayo Sir Eric, no?
0: Salamat, Gil, sa nagpadala sa video, ha? Sa nagpadala sa video, thank you very much, Gil.
2: Nakong abutang.
1: Kabay pa makayo na ini si Gina kayo dyan kayo Sir Eric.
0: Puo kayo kung hindi na pagkayo, Anderson. Base dito sa punta, ba wasdak naman na? Ang at, oh, tanong lang sa likod mo. Ang sa likod mo, halo na siya mo.
3: Why now?
0: So the moment yung sakaan na sa bugat ng kaslakyan, kaya kung kaysa mga gutter ni, ginaagyan sang motor, nagyan sang slakyan, kapin pa kung mag-parking ka bla, mapasakaon mo sa gutter, bau, kadelikado, galiyo.
3: Amo gani, ang dalong
0: gabi, abi, abi.
3: Tanahon ta ginabi, himutadan ta, i-dissect ta subungang kasudlan niya. I-dissect ang kasudlan.
0: Base drainage man na abla sa dalom da so no? Pananaw ko drainage na eh, no? May tubo ka makita son wala?
1: Wala man ko may makita.
0: Tiduta na, naghalo na o?
3: Why na?
0: Wala. Halo ng duta sa dalom mo? Tapos...
3: Wala, maskin bato lang agin butang, no? Duta lang agin.
0: Kikilid na sa karsada mo?
3: O, tita, yung butang na pundasyon. Bao garden soil, pwede ta ka pangayo. Son butang tas tanom ta?
0: Grabe, wala gina kami dadaw.
3: Garden soil lang.
0: So, mayo na, son, ha? Nagimuon mo na da, kuantas la reaksyon because it's very dangerous. Pamangkot na nung naklaba ang muna. Iba si Kon, hasta na to sa Lupit Church. Blah mo na yung sitwasyon sa project nila, oh.
1: So, muna kayo, dyan, i-check na lang, no, sa aton, sabi ng otoridad, kung ano ang mayo.
0: Sige. DPWH, kay ko National Highway, ako, chance DPWH project na. Yes, no, kay di mo na pwede, nakaw, Brian, iban mo. Ilan yung jurisdiction, eh. No?
3: Ilan na da, oh.
0: Sige, son. Thank you, Gid.
1: Lain, Gid. Sa person line, kagsang Aryo, may side man tari ang City Engineer's Office, no? Para at least ma-aware ang mga naglalabay tali nga delikado. Pero kita, Aryo, kita din sunod sa buo. So, mga tanong nga, sila nga mataas ang K5 logikan tari sa may Lacson Extension, Barangay 39, Sinal sa Makulod, yung ginatunod, thank you, of course, sa Kalwan, sa Mighty City, Tribario, pag DTF 500, po nato sa patrol, si K5 Vincent Curalde, hindi naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon sa balita, servisyo publiko, Hotel Ligawan sa Negros, K5 News.
0: Awareness din nga ton, ginadala sa bong, no? Yeah. Sa tanan nga nag-plano pa nga magtungtong sa inyong salakyan sa mga gutter,
3: be Bidaho, careful. Bidaho, Bidaho, Bidaho, Gid.
0: It may be, this will serve as an eye-opener, no? Or nagpampapukaw ini, nga may mga project gali nga pareho sini sidewalk na ton nga lagyan sang tao basi gidesign lang gidya para sa tao, no? Tamuhi kabilya tapos
3: dapat...
0: wala foundations dalo ang foundation pa rin ako na erode because wala sang protection kay dapat yung foundation na sansana mo
3: kay imbisan tani kunal na ang imbis nga kabilya butangan la sang kawayan lang bla.
0: Ay,
3: para ka dumi konsuelo lang ta
0: kawayan naglahir gito guro kay Pyberic, no?
3: Ano na so, project na puno na.
0: Puno na?
3: Puno na
0: project. Nakadumintay city na sila.
3: Ara na.
0: Yung
3: ara na.
0: So, panawagan ta, DPWH, anong tapos project nyo ni si Gadala, no? Nga, narusdak ini ngaway kabilya. Nagdaway pundasyon, nuklaway tloko ng tao.
3: Kung si Mamro lang, hilas na.
0: Siling ilan, hello, do tunnel, hello. Kung nung ginubran nyo, do hindi ya sa ido.
3: Do tunnel, git siya. Hello, halo. Ambal niyo.
0: Hello, halo. Alright, so this hello, time around, managtag, ano kami t-shirt, ha? No? Ara DK5, na.
3: Ara na, na. Rapulon ta. Okay. Okay.
0: Tisip tatlo lang sa kanamo damo kuno nga nagipadala tatlo lang chakto sa bat mo. Sige noon ta nakay sala ila tatlo lang, no?
3: Okay.
0: So sa tanan ta nga nagaupod subo nga matrion, tatlo lang in chakto sa bat. The rest ya sala gi nag ila sa bat. Ang pamangkuta ano nga taytay. Ang narusdak to sa tarlak. Ayo. Basi mambal ka mo to sa ginambal ko kuno ba okay nang lano. Be careful gi kamo, ha? Liter A man ang puno, pero hindi to siya mo.
3: Uh-huh.
0: Ingagaw na. Saling ni Numis-Numis, nag-irod ang duta si Dalom. Si K5 pa sigado ba? O kung sa tao pa, wala gid tinai, kasudlan.
3: Among ginagwaya? Among ginagwaya?
0: Tiling ni Merlita Malba, sa labas, si Marusdak na. Sir, ang tapak-tapak mo, kadelikado mo naman. Actually, nawasak na ganino. Ang ato na hindi concern, i-check ta, kaya ba si Astas punta mo ng sitwasyon? Kaluluoy na karon ko mata sa lakyang na karon mahulog gulpi bla kapin pa ko emergency abi sa mag traffic traffic ka pangalihid ka bao pag agi mo skilig gili wait balo masyado gili kahuyang sang pundasyon rosdat
3: Ang answer mala sir diyan sa aton nga question, nag-confuse ang tagpalamati. Kay duha na da actually ka.

0: bridge ang nag-cross dock. What we are talking about is the first bridge nga nag-cross dock.
1: Nga pero pwede talaga ni Guru sila i-consider, ah, no?
0: Oo.
1: Kay duha ma, pero actually,
0: duha ang ka bridge yung nag-lusdak mo. Kung isa, ito mo dyan aton picture to, ya, is amuning nasabat siyang tatlo.
1: Okay.
0: Amuning nasabat
1: siyang tatlo. So, balilas na tanan, no? Isulod lang? Isulod lang tanan?
0: Ipangimpo na lang sila kay, ang alam sa isa, duhay. Si...
1: Ang sabat ni duha mo.
0: Duha, oh.
1: Di, kay hindi man specific aton sabat mo. Oh. Aton mangkot, gid. Ang magkatay-tay mo lang sa tarlak mo. Puro literal ini mo.
0: One collapse on August 28, the other one collapse on August 29.
1: Yes. Ang
0: ang picture ginapakita ta August 28.
1: Amo to ang latest.
0: Oo. Tayo mo na sige
1: lang. Amo ni gipekto nga ang naglaba-laba gigali ang inlex subong.
0: Tikay ang laing
2: kay magyan mo mariroute sila.
0: Ang inang nag-collapse nga taytay that connects inlex to tiplex. Amo na siyang connection, so grabe gid nga bottleneck, bottleneck dira. Plus pa nga hindi man sila sir diyan makapala palagyo sa MacArthur Highway. Kay pwede ka di kaagi ka sa MacArthur Highway, hindi ka na mag-agi sa mga inlex inlex ne. Maagi ka sa MacArthur Highway, diin ka karon maagi nga loop dira sa inlex na. Kay pagwa mo sa Balintawak, the first loop will be Valenzuela. Hindi ka man kaagi sa Valenzuela kay gabaha man. The next loop will bring you to Marilao, Bulacan. Ina nga loop, tapat man na da. Hindi ka man nakaagi. Kung manglaktod ka, diri dapit sa area.
1: Kaya rin na, di na sila pakita ng ruleta. Tano, yan naman nagtag kita ko na.
0: Ara na.
1: Ari, damo na. Actually, sa bata, doa, Agana and Aquino Bridge.
0: Yes,
1: so. Doa na. Agana and Aquino Bridge. Okay. Okay. Here we go. Ari, mga itsaktong sa
0: bata. Tiyo, gagito. Dobi to.
1: Ya! Sino yung una makadaog sa t-shirt sa limat niyo? Patiyo na, patiyo na, patiyo na, patiyo na, si Paul Cross ang nagpadala sa aton de sang video to wala nolog pick up yata uganda siya karoon na tabo siya no?
0: Paul Cross? Ano ni Tom Cross?
1: I don't know. Cross yung Sunshine Cross
0: black. Amigo Tom Cross. Romar Duran naglapaw! Leia Lanoche naglapaw!
1: Kuya Rulay palapaw pa ni. Tapaw pa.
0: Merci Martisano!
1: Abi ko na si Kuya Romeo.
0: Merci Martisano!
1: Lumalapaw pa! Valdez, Valdez, Valdez, Valdez, Valdez, Valdez, Valdez,
0: Valdez,
1: Valdez,
0: Valdez.
1: Grabe ka tiyo, bay.
0: Ga, matiyak ko doon, gahawat-hawat ang paginhawa ko. Kaya dumapundo siya doon, hindi.
1: So, congratulations sa nagdaog si Milen Valdez. Valdez.
0: Okay.
1: Milen Valdez, congratulations. Nagdaog ikaw sang isa ka t-shirt, no? Halindri sa amon sa K5 News FM. Thank you so much. Kaya nga, sa sige-sige na mo ni Kagipabiri kapag agwanta, no?
0: Aran na, ka-pronsit
1: na. Nag-pronsit na sila. Naka-95 na ito ba?
0: Aran
1: na. Fairness.
0: Gutok ng pronsit. Di man na lang kulang. Abante na ni. Larga bula kita.
1: Tiyo mo nang pinakaanami sa tanan, no?
0: So mga ka-K5, don't forget. Ara kita sa K5 News FM Negros Island. Pangitaon nyo na basta may Negros Island. Kaya nga ito nga previous site. Ito ay patuan na. Hindi ito na magamit. Subong, ha? Kagsamtang nga naga ulat-ulat ka muda sa nga aton nga interviewon, inumana anay ang imo nga maitisi. Kaya ang chimpo subong dugay-dugay galain matyag mo, gasakit ulo mo. Kinanglan naton ang mabaskog nga immune system, imaitisi mo yan. Pitsa uno pangadaan subong, gatika subong si Toto Jose Mare. Gatika siya, pero bulubantayan ta mga K5 kay manog tapos ng habagat. Sa Pizza 13, may masulod ng isa kadako nga bagyo and it will signal again the end of babagat kagsugod na sang hangin amihan. Di maghangin amihan, medyo delikado rin sa aton.
1: Okay. So,
0: kay manaog na siya kung hangin amihan.
1: Nakalap yung profile ni Paul Cross. Sino ni si Paul Cross?
0: Okay. So, amo ng guwaya.
1: Hindi, kapanawag ta sa iya, pero isang sabat.
0: Basi kay...
1: Sige na, importante na natagaan ta na ni attention.
0: Basta rin na, nakita sa nga.
1: So, Paul, thank you, Gida. Sino ka man, whatever it is, importante na dalata ng kagina na legitimate man. Ang iyang agipadalabing information, okay man. So, at the end of the day, dapat madagahan na attention because ang atong concern basi ilaba pa ng stretch. Tapos why gapon mga kabilyada, it's a problem, no?
0: Ay, kipaybe dyan, return ko anay, basi malipatan ko karon. Birthday sang tita ko subong dra sa Biak na Batobala. 89 years old na siya. Tita ko rason tinirefe, tita. Happy birthday kid tita Ason, 89. Unsi na lang katuwig ta makuha ta ng centennial nga 100,000 sa gobyerno.
1: Grabe
0: hold on, tita Ason, happy birthday kid.
1: Ti, happy birthday, ha? Congratulations, kid. Now, this time around sa anong program, i-check ta ang nagkalinabo. Ipakita na mo ng mga video din, no? Kakipaybitan, pakita tabing video sa mga areas kaya ginabaha, no? We're trying to connect with Olongapo right now. Kaya ang report na baton, ta may mga portion sa Olongapo nga sige man to baha, no? Pakita ang Lucky Five, Itan, no?
0: Aplik
1: kalumpit Bulacan, no?
0: Kalumpit Bulacan.
1: Ang makita nyo na subong highway na ginagyan sa lagko na niyang salakyan ang nagalabay din.
0: Kaligin yung kalumpit Dalon. Pala haon gin man eh. Catch basin sa talaga ulan.
1: Luwas sa kalumpit, may iban pa ding area. Tan, iban pa ding area.
0: Ay, sumasubra na ginyo.
1: Eh, grabe yung baha, no?
0: Ang highway, oh, naglapaw niya sa balay sa tao.
1: Nan?
0: Grabe na ginyo niya.
1: Grabe, kipay, meron tanong wabla.
0: So, ano
1: Pilipinas, sa Pilipinas pa ni?
0: Mabuhi ka pa si Kundiraka, hindi ka na
1: mabuhi. Grabe, no? Hindi mapuslan ang mga lugar ngayon. Pagluwas sa kalumpit.
0: Oo. Ari, oh. Grabe, mga ka-K-5. Tanawan nyo, oh. Eyes to the board. Eyes to the board. Tanawan nyo ang mga balay, mga ka-K-5. Ang mga dalagko nga balay. Ang problema mo ni, ang balay ni sing una, taas ni. O galing kay samtang nga nagasaka ang highway naton. Ang mga balay, nagalubog na nagalubog. Amunin kikulang sila sang kuan bala preparasyon. Amunin mga K-5 na dapat magpatindog ang balay, dapat taas-taas sa dutay sang sa dalan. Kaya ang dalan gani magsampaw na 8 inches, ting balay nyo galubog, no? Mutanawan nyo, sobra-sobra na gining kalumpit niya, ho? Kalumpit Bulacan, mga K-5. Ini sa Quezon City naman, eh. Espanya Boulevard sa Manila. Sa Espanya Boulevard sa Manila, mga K-5, tanawan yung dalan, Espanya, ho? Hindi makaagwanta. Going to Cubao, going to Quezon City, amo tong sitwasyon. Ini sa isa naman ka subdivision dito sa Manila. Grabe. Ara na ya sa babaw sang kuano sang tao, lapo ano na sa kudalo. Grabe, no? Hindi maagwanta ni mga ka-K5. Bawang Leptos Pyrosis, ginamong balantayan. Bawag enjoy pang iban siyang pulo paligo. O tong Leptos Pyrosis to, basi kung madisgrasya ka dira. And right now, you're looking at the view of the northbound viaduct dira sa San Simon area sa NLEX, mga K-5, tanawan nyo. Eyes to the board, eyes to the board. Eyes to the board, anay, kaya gina-describe ta isa-isa. You're looking about more than 10 kilometers of traffic jam. Ginasulit naton, more than 10 kilometers of traffic jam ang northbound lane. But siya ganoon ang nagapagwa ng mga salakyan, halin sa Manila, papuli sa Bulacan, papuli sa San Fernando, Pampanga, papuli sa Tarlac. Ang yakatabo abi mga K5 subong kay kamahal sang Arkila sa Manila, ang iban mapuli sa San Fernando Pampanga mga 1 hour drive away lang. Pero mag-amuni, gaklag ang traffic eh. Gaklag ang traffic. So mga K5 hindi magwanta. Diri sa amon sa Baguio, sir, damo man landslide. It's all over Luzon. And sa Pichat Resi, may harapan.
1: K-5, Eric, bago naging Sugilano, tas na isyo manager, tas Olongapo.
0: Arasya.
1: Actually, ang San Simon, ang Simon Pampanga, may porsyon da nga gadalom. Amo na nagakos nga ang NLEX subong laba.
0: Hindi ma...
1: Because hindi na balik ang salakyan, hindi katabok.
0: Hindi katabok.
1: So that's the reason why, kaya kung tanawin mo to sa video, dito lang tatanbi sa video, ayos na board ka mo.
0: 6 kilometros to?
1: Laba-laba, yes ang traffic. Atong traffic, mula sa Taytay, Kipamitan.
0: Atong NLEX lang, NLEX. Ang
1: NLEX tan sa Simon.
0: Ang NLEX lang.
1: Ang bali, Ma'am Aileen, nagsubside yung tubig sa Olongapo.
0: Okay.
1: Pero Bulacan, and areas ang Simon, may isa ka porsyon na to kay Pamirik sa punta nga ang tubig to dalom-dalom.
0: Oo, tama ka 10 kilometros na.
1: Hindi pwede kalabay ang mga salakyan, iban gabalik. Ti sa direksyon yun, iba nagbalalik na.
0: Ina siya.
1: Gab-ina ni Kagipay Itan, no? Grabe ka kalaba. Ti mag-amuning nga sugid, guba transaksyon ni. Mga negosyo ni, apiktado.
0: Ti pag-abot mo sa balay mo, kagahon.
1: Northbound Viaduct, San Simon.
0: Medyo ang gapagwa sa Manila. Ay,
1: Pangasinan, gali na K-5-Eric, no? Ano na Pangasinan na to?
0: Tingoy na Pangasinan, Pampanga, San Fernando, Pampanga, Bulacan, dra nagagigit na.
1: So, ang pamangkot gani sa tao, nga until now, ay parang matagaan solusyon, kay dugay naman ang gali nga kaysa, agadalom, dagtubig, tisubong nag-worst na gindugangan, nga naguba pang taytay sa Agana Bridge. Kag sa Aquino Bridge, dito sa Tarlac City.
0: Connecting naman na sa Tiplex?
1: Ari talawan nyo, bisa na mga dagko nga subdivision sa Manila, kita nyo na kayo na, sa Camellia Homes to, ay doon ko dito ka Camellia Homes, kung sa Laguna to, ga paligo, sila ga enjoy nila sila paligo, kaya nga, kadalom-dalom sang tubig.
0: Sobra ganito, 10 kilometers na, ni?
1: Grabe ka laba, kagipin. Ay, so na board lang mo, ga pula-pula ang highway. Inatanan, suga sa mga salakyan na. Grabe, kagipin, Eric, no? Laba-laba, ganyan. Bisa sa video, ganyan, kalaba, o mas more sa aktual?
0: Di. Pinsaron mo nang inang mo nang aslakyan. Kung ako yung parking ko aslakyan ko skilled. Kung nabi mo aslakyan kayo uso subong electric, electric. Abi kung mga 15% bilinsi mo, mano ka lang da, kaya ka daya makacharge.
1: Aryo, ang ulang na po yung subong nagsubside na dugay na nas nagligad pa. Habang 5 miles, subong subside na sila, no? I-play binang audio sang nag-jets kung din kibukita manindahan kasi ilang Ulonga po City Market da ko permiga kan balik tutan no tan sa Ulonga po tan da ko permiga kanto kang kay Pabirik kung magkanto ko sa Ulonga po da ko gakanto ka nagakuha sa market report no galibot ko da imagine na na kay Pabirik ko may old market sila kang may new market sila sa Ulonga po so subog ya subside ng tubig to oh hala Arya guro kwa niya, hindi niya to, di ay niya guro yatan ang muning porsyon.
0: Hindi kin magsalig yata.
1: Hindi na siya. Pero actually, sa Ulonga po yung subong subside na, no, to be exact about it. No. Now, sa atong yung magkauto ng rigo po subong ang matriyon, ang mamangkot ka, mga nga gina-discuss na ito ini subong. Because we have to make sure nga ang gobyerno talaga imo sang tanan ng mga measures to protect our environment from deforestation. Ang sobrang na pagpangutod kahoy, pagpangutod kahoy, illegal logging kang ipabirik.
0: Correct.
1: It will cause grabe nga pagbaha.
0: Illegal quarrying.
1: Illegal quarrying. Amo na nga ang pasalamat kita na may regional special operation group.
0: Dari ka kambal. Ay, pakaano pa nalang kudugay?
1: Hindi namin kumla.
0: Ulohan, balang anay?
1: Ang regional special operations group, nagligad nga... Nagligad mga ka-K5 nga Agosto 25, correct?
0: Oh, correct.
1: In August 25, they conducted an operation against illegal quarry. Private property ang dalang prusuba sa binalbagan ang ginakali.
0: Okay.
1: Bagrabi, no? Sa pribado nga dala nag-aagi.
0: Okay.
1: Apang binalbagan river ang ginakali.
0: Ay, isa pa na? Oh. Dumayo?
1: Ang masakit sa tanan. Oh, betran, wala tanan. Permiso. Illegal ang quarry.
0: Tanahan ta ko makambal ka. Ha? Sige lang.
1: Ang mga nagkaladakpan halin sa manog, ano to man? Manug, operator.
0: Manog pala, driver.
1: Manog pala, driver. Pag-abot sa operator.
0: Ano ka sabi? Hindi siya kambal. Hindi na siya makambal.
1: Hindi na kambal. Kaya ang pulis kaliwa yung kambal mo.
0: Ang tasan, pag-inbit ha. Kung makambal ka, pag-inbit. Hindi, kami pinalay.
1: Ikaw naman na. Kung ikaw makambal ka, tayo mabilib ko si Imay. Pero, kidding aside, mga K-5 amuni. Ari pakita namon kang kipaymitan sa aring operation sang arsog. Pakita ta ng picture nga nag-operate ang arsog at umlang ara may mga armas pa sila.
0: Kompleto si Kados.
1: Nag-operate ang arsog based sa report nato nakuha. Na report naman isang kipay ba. Pero para nga mapati ka mo nga exacto ining report ta. Wow, ang umiga mo man yung nag-report. No? Sa report nga ginpadala sa Inquirer dito sa Manila.
0: Perte.
1: Ang pulis nag-aresto sa 7 ka mga tao. Gi-report man sa Kipay Bactory. Si tanang picture na blatan nga may Armalite.
0: Si kuha nang report nito? Si Wilson Blamo?
1: Si Carla.
0: Ah, si Carla. Oo.
1: Natigayo nila nga madakop ka Kipay Barik. Kag nakonfiskar ang mga quarry materials kang bili 16 million niya Kipay Barik mo.
0: Kajutay ah. Hapila?
1: 16 million.
0: Ang susakad ako galing.
1: Isa hindi ka joint anti-illegal quarry operation.
0: May joint pa.
1: Hasyenda Bag-o, joint pa.
0: May upod.
1: Barangay Crossing Magalon, Moises Padilla.
0: Hasyenda Bag-o, ha?
1: Pakita mo, kang ipamita, narang picture lang nga may mga tao nga gatindog nga naka-short kang may Armalite ding isa.
0: Pero ginbutangin na nga lang nga Hasyenda Bag-o?
1: Uy! Ara sila kay Pabirico, aring operation, aring hindi na ni magbinoting. Actual ni. Sa likod sila kay Pabirico, ara nagsuba.
0: Oo.
1: According to report, ang operation ginimo sa Binalbagan River.
0: Okay.
1: Kag ang nag-operate sini, amo niyo? Ay, di. Regional Special Operations Group.
0: Arsog.
1: Ha?
0: Arsog.
1: Ikaw lang pala sa Lipex, sige ako lang mabasa.
0: Oh, sige. Okay.
1: Arsog.
0: Arsog, oo.
1: PRONIR.
0: Oo.
1: Upod nila, upod manggali ang Moises Padilla Police Station. Si Sir Nazario, gali...
0: Kaya nga daw, pas may urtok malumang no?
1: Di, I don't know. Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Ara, amo na lang joint.
1: Kag Mines in Geoscience. MGB.
0: Ara, kumplito man ang gali.
1: MGB.
0: Oh, that's on.
1: Tiba kan tutas MGB.
0: Okay.
1: Dari na ni matukaran yung investigative na to niya mo.
0: Pero may ara nga lang sa hasyenda daw ay.
1: Ara!
0: Sino nga lang?
1: Barang, hasyenda bago. Barangay Cruising Magallion, Moises Padilla.
0: Pwede kayong butang sino nga lang sa hasyenda?
1: Hasyenda bago gani. Ang nagkaladakpan may mga ngalan.
0: Ari
1: sila.
0: Ay, salamat, may ngalan.
1: Ang nadakpan.
0: Ang nadakpan.
1: Alias Rome 44.
0: Rome 44.
1: Red 30.
0: Red 30.
1: Jer 28.
0: Ba may jer pa?
1: Oo, jer guru ni Romina lang isang lang.
0: Hindi ba pagdugaan
1: niya? Ay, jer lang.
0: Isa lang bala.
1: Jem 37.
0: Okay.
1: Hen.
0: Boy hen?
1: Oh, red hen. Hindi, isang salang ili. Hen. Kaya in the sun, Ron, hindi red.
0: Ano man naman.
1: Kag ang last red Japon, ini nga mga grupo, nag-include sa pag-operate, kada kuha nilang baku.
0: May bako pa.
1: Patong ilob la.
0: No, yellow.
1: May pagkita lang bako na is babaw to sa babaw to
0: blang sa Friday. Isli man tanis, may kutsubilo tatan. Isli lang.
1: Ha? Dump truck.
0: May dump
1: drivers, truck. Bako operators. Dua ka bako driver kag dump truck operate drivers.
0: Ay ka dyan, na ika.
1: Nadakpan quarry chiker.
0: Chiker.
1: Oo.
0: Tipo helper. Siyang gaisip.
1: Oo. Helper. Gaisip sa pila ka katinuladang karga, guro eh. Tanan ni sila, mga taga Moises Padilla.
0: Wait, taga Magallion tanan.
1: Oo. Oh. Ang mga pulis na kakuha sa mga suspect sa mga extracting, collecting, nalakpan sila nga nagpangali. Extracting, gipagari.
0: Gakalkal ka nagliya.
1: Gakali, di ba?
0: Gakali ka na, oh, extracting.
1: Collecting, gakar. Amuna. May lang kayo, loading.
0: Loading.
1: And transporting sang sand, gravel, and rocks using heavy machinery.
0: Tignan mo kumpleto. Kali.
1: Karga.
0: Karga.
1: Kagbiyahe.
0: Aria. Biyahe.
1: Question. Kumplito. Ay, sige yun, tabla. When asked to present valid permit or authorization under the Philippine Mining Act of 1995, the individuals failed to comply.
0: Why?
1: Leading to their immediate arrest sang PRONIR.
0: Di, kone, accomplishment?
1: Accomplishment.
0: Okay, accomplishment. Good.
1: Ang nakuha sa operation, yellow longking bako.
0: Bako, isa.
1: No. Apat ka dam truck.
0: Apat ka dam truck.
1: Dua ka record box.
0: May book ba?
1: Record block kung pila ka trip.
0: Okay.
1: Bullpen ka gutsumil nga cash.
0: May di may kumani pa gani.
1: Oh.
0: Di sa record book ko ito na lista kung kapila na sila magbiyahe.
1: I don't know why. Di na butang.
0: Wada.
1: May ang mga nagkaladakpan, gindala sa Moises Padilla Municipal Police Station.
0: Di ara manggali.
1: Ang nakonfiscal equipments, ara gito na overman sa station for inventory and proper legal processing.
0: Di ara manggali.
1: Why, Jimmy. Ipamati na binoy siya, no? This is more than enforcement operation.
0: Ano kuno na?
1: To protect what belongs to the people.
0: Silang gabang.
1: Alagambal sini si Brigadier General Romano Cardinio.
0: Sino na siya yan?
1: Regional Director ka...
0: Di ano kuno hambal? Yung kanami nami ba?
1: Ha?
0: Ano kuno?
1: Hindi ko kabaluti. Kung gapro mo nang yung
0: message. Sige, matian tabi.
1: This is a move.
0: Move ba?
1: This is... Ano hindi? Move gali? Mata ko yung may difference. This is more than an enforcement operation.
0: Okay.
1: It is a decisive action to protect... What belongs to the people?
0: Tanami, decisive action, ha?
1: Belongs to the people.
0: Belongs to the people. Decisive action, what belongs to the people?
1: Tika habala, belongs to the people. That's the reason why nga naghakot, belongs to the people, man.
0: Amo nigli nga dar.
1: Dar, kita mo?
0: Because this is the people's money.
1: Oo, okay, people's, hindi. Belongs to the people. Si kay Kubo, belong to the people. Ang pakoton ta is the dump truck that belongs to the people, man.
0: Gusto man, gali, ah. Di way,
1: problema, illegal, wala permit.
0: Ah, illegal.
1: Ang pamangkot ko, sino ini dar nga slakyan. Tama, multa, takaroon itong ginugay.
0: Multa, sweeping ko, no?
1: Pasos lang kami, pangbalik na karong gangi pa, balik pa dalmanta ni.
0: Okay.
1: Because we would like to challenge the their office, nga ito itong inyong yaslakyan sa illegal operation. Kag hindi ni magupod lang dar nga slakyan kung hindi bakod ang nagasugo.
0: Butay.
1: Sino ayan ang nagsugo? Basta ang kanta sila, wala ko yasala. Wala ko yasala. Oras sa K-Pag News FM Philippines, dala sa Mighty C ang inyong alkaline vitamin C, la 7:55.
0: Stand by!
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nga nagminango ang imo immune system.
0: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema. Kung bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Adlaw-adlaw gid sa RGP.
0: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto to ambali, Dr. Ramil. Paalamon ta aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sol Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yung untat ang pagbarado sang ilong mo.
0: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mighty C or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
0: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong niya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang imong immune system. Every time nga makakunta ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. isa na ka natural chemical nga nagadepend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakusang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan himuon niya agud ma-realize mo nga indi man nami sa lawas mo kun ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ang lawas. It is the overreaction ang indi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may tisi kag